0: Lig on nga immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO. Muling nga oil. Tulo ka high-grade ingredients. Iuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan. Maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO. Muling nga oil. Mapalit sa mga butika.
1: Vision X Plus. User, atong paminawan.
2: Ako si Jason Calvez, 35 years. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Isa ko ka security guard. Unya, Fermi Mabilar. Kaya gabi man na duty. Mga nga batiyon ako. Magsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ito nga, nabalaka ko kay Bachelor. Mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungan ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako. Unya, akong gimintin. Usa ka semana. Ako akong kalipay. Kaya wala man itong pamula sa akong mata. Mga naigipamati niya sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Santo Blas Coffee Mix.
3: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka-problema dito po ang saan ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Santo Blas Coffee Mix. Nisulayan ako pag

0: Coffee Mix.
1: Santo Bros Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Bros Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Bros Coffee Mix.
2: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Iwa, pake, lamawan. 53. Kaming abang konsil, 1976, pamisya, nagsugod. Dili naman sa naayo ang antibiotic na awa dito na putaungan sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una, hindi ko katulungan. Dili mo nga nga akong baba. No, salamat po ko sa mga bisos nga, iwan, hindi ayos ko mga akong sakit, umabanan sa Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron ilang problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
1: Premium D3 Coffee.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Vision X Plus user atong paminawon.
3: Jeremy Mendoza, 81 years, saka virtual assistant, taga Malabaray City, Bukidnon. Dako nga akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Namin na kayo naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong gureklamo sa nasa kahalas, panantaw, pagpamili nga mas kubog, malinaw ang akong mga mata. Iniusa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karoon, mas mapanatag, mas sintaw ang akong panantaw sa tabaan.
2: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, ang vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makapagmo ng glaucoma, katarata, pterygium, o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Jeline, basta makailong nabalik ko ang Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kaya ang akong pamilya sa kumawas. Kanya GT ko ang dili na yun ko kapulun. Kaya paghandang yung mga sustansya, kama katabastag sa kalawasan. At ang kalimut pa kay Santon Plus Coffee Mix, di na kukubaan kay dila nang isama sa ubang kape. Paghandang yung mga antioxidants, kama ay mabatok sa dagang mga baltihan. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine, o ubang pa. Mauna sa Santon Plus Coffee Mix sa loob ko.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural na ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Paraguay, ang masulong inyo mga palangga. Hinaot kita magpasalamat sa atong magbabaya na kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Hinaot nga magpadayon kita ng ligon, glamin na giyog mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tungkay Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan. Kumbati gali.
6: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Na unsa naman ka oi? Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhi.
8: Hi, money na ay karon. Maso ko magpasalon karon shop man sa budget oi.
7: Sas, dili na problema oi. Tanawa galit ko, di ba? Mo pa ka og buhi.
8: Nakita man ra ko sa ibog ani. Wa pa kaayo ka sa imong buhi.
7: Barato ra kaayo ni oi. Tara, kuyog ta sa RK Beauty Salon sa Ablayan Malaybalay City Bukidnon.
8: Na ba? Pwede na dai kong magpaayo sa buhok na barato ra?
7: Yes, girl oi. Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, mag-satisfy pa dyan ka. Kaya maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, ug daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw ka ulahi. Isisaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
9: Merienda time na!
0: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o palato, Dian Bake Shop! Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy! Dian Bake Shop! Dian Bake Shop! Pandesal na pares una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patatas, bata ug lunga ug mga birthday cakes available in tanan sa D&B Bake Shop. D&B Bake Shop. Makita ang D&B Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, D&B Bake Shop na.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada. Gila sa paa.

0: 10 nga dunay 5 ka ihap sa kasong pagpanglugos na dakpan sa Misamis Oriental mga katropa. Ang report pinagi ni katropa ng Hanotabio sa XFM Bukidon.
1: XFM Report.
2: Nadakpan sa mga otoridad ang top 1 most wanted person sa Region 10 atol sa operasyon nga gipahigayon sa Barangay Bara Opol, Misamis Oriental niatong Oktubre 5, 2026. Ang dinakpan na ilang si Marlo, 53 anyos, residente sa Cagayan de Oro City. Gilusad ang operasyon aron ipatuman ang warrant of arrest batok sa akusado alang sa 3 kaihap sa kasong rape na non-bailable o 2 kaihap sa rape by sexual assault. Ang 2 kakaso sa rape by sexual assault adunay piyansang girekomenda nga 20,000 pesos alang sa matag usa ka ihap pa. Ang mga kasong giatubang nagikan sa mga gingong insidente niadtong 2024 din ang akusado ng abuso sa sexual nga paagi sa usa ka minor di edad. Ang akusado anaana karon sa kusodiya sa Opol Municipal Police Station. Mga katropa, para malikayan ang heart disease, tumar og Sanzon Plus herbal capsule nga puno sa potent antioxidants nga mutabang sa pagpakunod sa oxidative stress o inflammation nga usa sa mga factors sa heart disease. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bagsak Express 1, 5 kakasyong pagpanglugos. Giatubang mga katropa nini nga usaka. Kinamita ang itawag na itong mapahimuslanon, skahuyang, skababaji, mga katropa, mahujang. Moni mga katropa karod sa popo mga katropa sa ato aga kapulisan mga suking tigpaminaw. Oy may buntag dai ni Nanay Suraida Batolina mga katropa kadunay naminaw ni XFM kay tutut karon mga katropa humana imong extension nag blessingat ato dang paduguan og kanding. Oh. Nana mga katropa sa Picas Linya si City Councilor number 1 City Councilor soon to be Congressman mga katropa. Oh. City Councilor Jason Chad Ayala, Cons, may nga buntag. Unang-una, panimbayas katawahan nga naminaw karoon kabuntagon.
3: Maing buntag, Tan, o sa itong mga katropa sa XFM, maing buntag sa inyong tanan.
0: Okay. Cons, daghang nalipay ng mga residente diha sa Barangay Dalawangan o Patpat, nining resolusyon ng imong gidusok kagapong adlaw sa pagdili, sa pagdugang expand sa mga pigiri o poultry farm diha sa mga barangay tungod aning langaw o kabaho. Tinungod gina kons nga baho. Kaya ako nakabisita kong BGMP, mao gina ito naglabi ng maguan-ulan na kons.
3: Oo, Tan, tinuod atong gipasahan kay daghan kayo complain, no, dili man po mahimo nga sila magnegosyo unya masakripisyo ang panglawas sa atong katawhan labi na diri sa Barangay Patpat ug sa Barangay Dalawangan. Kay nakabisita ko sa Patpat at umiaging simana na ay kaon dito unya gitambunan na lang taon og tila ang mga pagkaon kay pirting daghan na gid sa mga langaw.
0: Mm-hmm.
3: So dito ko na alarma nga dili na ni maayo nga inani kay sa una namang gapoy langaw no kay taod-taod naman ang poultry diha pero dili gyud sama sa karon nga ka grabe gyud ang kadaghan ba so kulang ra ni sila og pag-atiman siguro sa ilang mga poultry og pigiri mo nang ato gyud ning gipasahan og moratorium so effective yesterday wala na gyud expansion sa poultry og pigiri nga mahitabo sa Barangay Patpat og Dalawangan.
0: Kons, kagahapon na nahimong naprubahan man eh diha sa konsehyo kagahapon adlaw so bahin sa epekto sa negosyo. Unsa man ang mahimong reaksyon o tubag sa mga tag-iya sa mga commercial poultry o pigiri sa Patpat o Dalawangan sa pagpagawas ni ining resolution cons?
3: Actually, Tan, no, gabi naanay pipila nga nagpaabot nga mga tag-iya sa poultry. Dili ko na lang i-mention apil sa pigiri. So ako sad silang gipasabot nga dili man mahimo nga nagnegosyo mo diri sa syudad nato nga masakripisyo ang panglawas sa katawhan. Ang ato raman is atong likayan nga kamo nagnegosyo unya ang namuyo pod sa barangay hapsay pod sila so nakasabot man pod sila tan ilahang paningkamutan nga makontrol nung ang langaw ug ang baho kay ang kaning baho labi na sa baho ang pigiri ako pod silang giingnan nga og dili ni ninyo atimanon magpasa na sad mi og resolution para kay mayor nga i-revoke na ninyo mga business permit. Kay lisod man kayo nga ganegosyo mo o niya ang tao magsigig sakit.
0: Mm-mm. So mga pila ni ka pigiri o poultry diakons?

0: ang sa patpat ubay-ubay gyud sa dalwangan ug sa patpat ubay-ubay gyud ang poultry tan ang tigirim murag naa sa upat or unom ba to ang naa sa listahan no. So actually na sabutan gahapon nga murag pag-adto ani sila sa City Health sa Sinro ug ang katong resolution pod nakakapi furnish pod ang Office of the Building Official adto kay dili gyud sila tagaan og building permit.
1: Okay. Asa kutob ug unsa kadugay ang mga moratorium ug unsa ang mga konkreto nga kinahanglang makita o mabuhat sa mga operator o usa nila ug usa nila kinaibalik o expand ang ilang operation cons.
0: Bali ang kaning moratorium tanon nagadepende ni sa ako kay ako may nagpasaan ni ako puy maglipraan ni. So nagadepende ni karon sa ako og ilift na nako kay ako mo na akong exchange deal sa ila nga ila sa nang atimanon ang baho og langaw kay hangtod nga dili na nila ma-address dili ko gid ni ilip ang moratorium gani man na gani dako nga construction unta nga poultry pagabuhaton sa barangay Dalwangan pero maapektuhan gid sa aning moratorium. So ang ako gid nga pasagdan dalna kay wa man mi labot ana og investor na sila sa syudad, bahala pag maka-income ang syudad ana kaysa magsakit na ang atong katawhan sa dalwangan o sa patpat. So ang amo nga atimanon sa idna nila.
1: Okay. So unsa man ang mekanismo o sa pag-monitor sa syudad aron masiguro nga walay makalusot o mulapas sa kini nga moratorium samtang gipatuman kini cons. Kasi aduna na yung mukamang dito nga mo-extend noon ba?
0: Oh, naaman atong CTMMT tan magimanduan mangito sila gapon nga strict monitoring gid ani nga mga establishment. So ang ato gid diha nga mutuman gid sila kay panahon nga musupak sila ani dili naman sila taga ag business permit.
1: Mm-hmm. So kini cons posible ka kung dili mapiktahan ang ato ang kuan sa syudad ani kay no, kini na matay kita sa syudad ani cons.
0: Apil mao na kung pasabutan wala mi nagmatter og pila ang kita sa syudad kay mabuhi man ang syudad ug wa na sila.
1: Mm-hmm.
0: Ang ato man nga kaysa magsigig sakit ang tao dili pud dalim kay og ako ibutang nimo imong kaugalingon sa ilang sitwasyon karon luoy gyud kayo ang tao na nimaho ng tae ang taga kwan kay karon ang malay-balay basta ma kaabot na ka diris patpat kabalo ka na nga patpat na kay nanimaho ka ng tae.
1: Labi nang mag-ulan.
0: Mo na ginatan. Baon na kwan. Mo nang bag-ungalan karon sa patpat, barangay tae.
1: Pandamay. Okay. So aside sa duha ka barangay sa syudad sa Malaybalay cons, napa ba sab kahay plano nga susihon o ipailawom sa moratorium ang ubang mga barangay sa Malaybalay nga posibleng napiktuhan sab nini?
0: Yes, actually magduo lang ilang barangay official kay dili man ta pwede nga mo hag-as na lang himo og moratorium og walay mga complaint og kana pag assess po na sa atong CTMMT. So welcome man ang kuan og kinsa man galing ang mga katawhan nga naay complaint sa ilang barangay may tungod ana pwede man sila moduol sa atong buhatan kay labi na member man kita sa Committee on Environment kay para ato po dai nang mapa-assess sa ilaha og unsa og tinuod ba na nga mga complaint no pero so far mangyud one mangyud kaayo ang atong barangay patpat og dalwangan. So mismo ako tan nga dugay na nagpuyo dire nakurat yun ko kay karon pag inisukad nga inani gid ka grabe ang langaw ba nga murag mas daghan pa sa imong gisuknad nga kanon. So dili lang man ni langaw gid katunag yung dagpo kayo nga klase. So ang amo man pod sa City Council nga ato yung atimanon kay dili man pasabot nga sila poultry o pigiri sila rin ay katungod nga mo invest diri sa atong syudad. Daghan pa man investor nga lahi-lahi nga negosyo ang dawato nato sa syudad. So unsaon nato og dawat og mismo diha sa atong area baho kayo og tae og grabe ang langaw.
1: Mm-hmm. Okay. Okay, Nikon, sa doon naman kung tayo mga pamaagi o solusyon ni para mapakgang kining maong mga langa o baho. So, doon na ba'y girekomendar nga bagong teknolohiya o modernong pamaagi nga kinahanglan sa gupon sa mga poultry o pigiri aron masolusyonan ang baho o ang kining mga langa o cons?
0: Actually, as per Consul Brian Flores gapon kay naman sa poultry, dili man gid unta daw inana ka worsen tano kay matud pa niya na may mga spray nga ilang gagamiton nga para dili mo daghan ang langaw. So para sa iya man gud sa management ra gid niya sa poultry nga nagkosa daghan kayo ang langaw ug sa pigiri. So para man gud sa iya siya nga iya pong kuan gahapon sa session nga effective man ang tambal nga ginahatag sa kumpanya. Ang pangutana lang o ginadapat ba nila sa sakto.
1: Mm-hmm, kana po. Di ba kahakons ang hinungdan aning baho sa hugaw sa baboy o kining langaw, di ba kaadunay mga patay ng mga manok o niyawa tabuni di sa mga bangag?
0: Posible sa di na tanong, mausa na isagatan aon sa atong MMT sa umaabot ng adlaw kay namanduan naman to sila sa atong resolution nga ilagi ng atiman nun. So, makita na og na ay paglapas ipatawag po sila sa region no sa atong EMB in my Environment Management Bureau nga wala sila proper disposing og waste management, so mag-aatubang sila og mga penalties diya sa ilahang negosyo.
1: Sa pikas bahin kon si panalipdan nato ang panglawas sa publiko batok sa mga langaw o kining baho sa hugaw sa baboy. Unsa man ang himuon sa pagsiguro sa syudad nga dili mapiktuhan ang supply sa karne o ang ekonomiya sa agrikultura sa atong syudad, Gons?
0: Aktualitan kana nga mga poultry o pigiri di man po na diri sa ato ang syudad nga pamaligya.
1: Mm-hmm.
0: No, kay mga kumpanya man na nga dagko. So ang ilaha manggudana is taod-taod na ni nga problema lugar. So ang ilaha manggud nga walay mo atubang ba kay mahadlok ani mga dagko kumpanya. So ako, akong gipangusgan, di man ta mahadlok ana nila kay sila may naisala. So ako ning gipangusgan nung actually gibadlong pagani ko nga dili na dayon nun kay lagi makabangga ta og mga dagkong tao lagi daw og mga kumpanya kung para sa ako kuy labot ana nila.
1: Mm-hmm.
0: Oh, di man ta mahadlok ana nila. Ang kailangan sa tao karon ang tao nga mo action og di mahadlok mo atubang ana nila. Kay alangan mag mga matay na atong tao sila mag-inansya ra pirmi.
1: So dugay na gid ini nga mulo kons ug walay maisugon nga mo barog og mo fight diha sa konsehyo.
0: Oo, tinuod na tano kay actually makita man imo mga feedback pud sa atong post nga sa mga tao nga dugay na gid ini nila nga mulo. So ato giaksyonan gid nato no kay para makasayod pud ang kumpanya nga dili sila tungod kay dako sila nga kumpanya di na sila pwede mabadlong. So kana karon sila maning kamot yun na sila kuan kay dili ko gid na ipag walaon nga moratorium hangto dili na nila atimanon ang ilahang problema.
1: Aduna ba'y gilatid nga silot o multa sa resolusyon batok sa mga operator nga madakpan nga mulapas o magpadayon gihapon sila expansion bisan pa man sa moratorium, Cons?
0: Well, sa resolution, wala man to igipang butang nako nga mga penalties, but sa ilahang isisitan, anaanay mga conditions manggod. So, tako kay nga puruhan, o dili na nila maatiman ang mga conditions sa ICC, ipag-revoke na siya sa gobyerno. No, so, kana siya masayang yun na ang ilahang facility once nga ma-revoke na ang ICC, kay dili naman na sila maka-apply dayon balik usab og ICC. Kay ang ICC kay isa ra na ihatag sa gobyerno sa usa ka tao. So one ICC per person ra ginasetan. So mo na ang ilaha ug di sila maning kamot madamay gid na ang ilang building diha.
1: Mhm. So pila to ka buok, 5 ka manukan ug 3 ka babuyan.
0: Oh, yes tan.
1: Okay. Kons, basi aduna ka pa idugang labi na sa itong mga kagsuunan, kay kabalo ko nga dilit lang ni Resusyonad si Malaybalay o kapatpat o daluangan nga problema na pa yung mga pipilaan eh. Basi aduna ka ipaabotor idugang niya itong panag-uban karoon ng kabutagon.
0: Oh, sa mga palangga ko sa syudad sa Malaybalay o naamoy reklamo sa inyong mga barangay, kabahin aning mga poultry o pigiri, dool ka mo sa akong buhatan, kay ato kaning ipa-assess sa atong city MMT o sa City Health atong tanaon o confirm gayon din siya. Kaya ato po silang tagaan o mga penalties o ato po silang pasakaan o moratorium. Kaya dili gid mahimo nga masakripisyo inyong panglawas tungod lang aning mga negosyo nga dili magani tagadirini nga mga tag-iya. Unya ikaduha, wala man pud nakabinipisyo gid kaayo ang katawhan sa siyudad sa Malaybalay ani kay di man pud ni sila diri ga pamaligya no dito man is Davao ug gawas sa siyudad sa Malaybalay. So ang ako magkinabanga lang ta kay para ramanis kaayuhan sa tanan unya ang ato yun nga ang pag-amping sa atong kalawasan.
1: Okay. Cons, daghan kayo salamat sa panahon ug oras ko kabutagon sa programa Gabul sa Econs.
0: Salamatan ug mayong buntag kanimo.
1: Sumoto mga tropa si City Councilor Jishon Chad Ayala. Oto mga suking tigpa minaw nga gitagaan og aksyon. Tinuod lang gyud bitaw. Dugay nagad kini nga problema das dalawangan das patpat. Ako nagtuo ko nga kining baho mga tropa sa hugos baboy posible ni nga napuno na ni mga tropa mga septic tank ani o kining sa manok mga tropa kay murag namang time nga kanang manok tinglangaw gyud tinglangaw unya kining basig adunay mga patay ba nga mga manok nga gihagbong res bangag unya ang bangag mga tropa walay mga tabon dugo kun na sa langaw dili na ilangaw utong gagmay bangaw na gid ni bangaw na gyud. Ako nakabisita lay ko nas BGMP lagi. BGMP Malaybalay ba? Ulan-ulan to ni Maho mang baboy. Oh. Undiya pos dalawangan mga tropa das niyo Ilocos pag ulan-ulan mao gihapon. Mo tong ingon gihapon session nga makahibalo na jud ka basta nana ka padulong sa sentrong bahin sa Malaybalay labi na muay dalawangan og patpat. Ni Maho na gyung di maayong baho di mga katropa. So nalipay ta kay giaksyon na ni way labot si City Councilor Ayala mga tropa nga maligsan kini mga dagkong negosyante. Ang iyang gitan-aw mga katropa ang kahimsog maayong panglawas sa atong makiigsuunan mga tropa di sa itong syudad sa Malay. Unsaon man ato nang makaingkap ang syudad pero atong katawhan mga tropa nagsakripisyo. Ama na mubalik nganhi gihapon sa syudad sa Malaybalay. Magsakit na sila diha. Simbako palayo tabok og pito kabungtod og lima ka suba mga katropa nga nay lima ka buaya. Simbako palayo. Magsakit ng mga tao nga apektado ang mga lugar ah. May lagbuhatag nag sustento kining kining tabang kining mga pultriha o pigiriha. Tinuod ba no muhatag na sila? Mo po ginagmayra po gimalugi kay kumpanya na sila, pribado man negosyo sa syudad. Mo na nga kinhanglan gyud aron dili mga katropa. Mo na tong ingon ba nga ang atong syudad nagka-develop, dunay dakong development dugod daghang investor. Pero kung sa atong pag-invest diri sa syudad sa Malaywalay, kung ang adunay mga taong naapektuhan sa pag-invest, di po siya maayo mga katropa. Nalipay ta nga daghang mga investor mga katropa ang musulod sa atong syudad sa Malaywalay. Pero kung mahamper mga katropa ang katawhan, dili ug dili ginamaayo mga suking tigpaminaw. Hey, panlitan. Kanang nay gibuldos karon da sa kasisang. Us kana isa man gina ka building mga katropa binda ko brag mall man gina. Itrabaho na karon duha na ka book diha. Kana dako kay nang tabang sa syudad sa Malaybalay nga numan. Daghang mga bagong graduate mga katropa na magkita sa dagkong mall. Oo. Kay work experience man na. Kay naraba ni ubang kumpanya bago tang graduate. Gibutang nimo sa imong resume fresh graduate pagkahuman unsay imong kuan kanang job experience butang da na muay ingana ba malipay ta kung daghang mga investor mubangon atong ekonomiya mga suking tigpaminaw daghang mga tao nga mahatagaan og trabaho oportunidad nga makatrabaho porsama sa kung giingon kung ang pag-angat sa atong ekonomiya adunay mga masakripisyong katawan pangit sa paminawon. Murag og barangay dalawangan? Nalipay taas barangay dalawangan mga tropa. Wata nang daos barangay dalawangan, amigo ito ng kapitan. Magis kapitan Pasko, mga tropa, naglibog, manginian ng project sa DPWH diya sa dalawangan. What? Wala ito na agidaot. Nalipay ta kay milambo ang farm to market road sa barangay dalawangan, bay. Nalipay ta, anak. Kaya para na sa tumakiksuon ng maguma. Pero, wata malipay mga suking tigpaminaw sa trabaho sa DPWH nga adunay palpak mga suking tigpaminaw nga naapiktuhan ang atong mga kiksuon ng maguma. No? milyon mga katropa ang gisgutan diha nga nadamis ng bulak. Maski piso ni dawat ni hatag ba ang DPWH sa Damyus? Wa man. Ho? Ni hatag demo. Wala mi hatag ang DPWH Region 10 or national sa Damyus diha mga katropa. Kana development po na para sa mga farm to market road para dali mga katropa mo pagawas ilang mga produkto. Pero naapektuhan mga suking tigpaminaw ang atong kaigsuon ng mag-uuma og milyonis ang nadamyo sa iyang pananom tungod sa palpak suma pa nga trabaho sa DPWH. Naghimo og culvert sa babaw, tulo ka bangag pag-abot sa ubos nga nahigop tanan ang kusog nga tubig out sa ubos, nausa na lang. Mo na problema. Oh. Singani gihapon na diri siya kining giduso or solusyon ni City Council Decision sa Dayala. Suma pa niya yahaman tong statement. Wala siya ilabot kung maligsan kini mga dagkong negosyante, mga suking tigpaminaw nga nagnegosyo sa syudad sa Malaybalay. Insakto mo na. Insakto mo na. Ikaw lugar, ako, ibutang nako. Example lang, ako'y mayor or ako'y city councilor. Ako lugar, apasagdahan na lang ko na sila dahangab. Manimaho pa sa mo expand mo kwarta ang syudad. Pero ang katauhan man atong gitanaw dire. So di ta mo sugot mga tropa nga. Ang katauhan mga tropa magsakripisyo tungod kay gusto na itong mulambo atong syudad. Kung magnegosyo ka para maka-income imong kumpanya, mas nindot siguro nga walay tao masakripisyo na siyang tapad. Kaya dapat mawag ka ng full, kanabi itong full tree o pigiri. Lapas distansya mong ganas mga kabalayan God. No? Pero sabi po nagay kay before gitukod ng mga kanang building niya, namo mo approval gikan sa mga tauhan po. Murag ni pirma mong ganas sila. No? No, ako masayo. Pero mo lagi na agreement nga dapat lalumo ng bangag, mamintinar ang hugaw, langaw sa baka na diha, aron di mapiktahan ang mga tao mo. Kana, para, murag, kana akong kuhan, ha, sabtan ba? Muna akong nasabtan mga suking tigpaminaw. Nautang, kini kay si City Councilor Ayala rin po dahil mo lift na yung mga tropa, kana mo, mubakwi ba? Kung galing masunod mga tropa sa mga poultry o piggery farm mga tropa doon sa toga syudad. Nanindot. Ay, nindot mga suking tigpaminaw. Kaya sama lagi niya, makahibaw na ka. Oh, namina mo kahapon sisyon. Makahibaw na daw ka mga tropa na nakas barangay dalawangan o patpat kay manimaho ng itats. 35 minutos mga tropa, milagapak ang alas 8 buntag. Padayon o manginabuhi? Manginabuhi ta, Tom? Okay, manginabuhi sa ko mga tropa kay likado na eh. No. Mga higala sa panahon karon nga daghan kitang gikaon og giatubang nga stress sa kinabuhi. Dali ra kaayong mapiktuhan ang atong panglawas. Kanang adunay taas nga blood pressure, asukal sa lawas, mga gibates kalawasan uban pang kabalaka sa lawas, panahon na para i-restore ang balanse sa imong lawas pinaagi sa natural nga pamaagi. Sulay ang Santon Plus Herbal Capsule, usa ka powerhouse food supplement nga gihimo gikan sa kombinasyon sa dekalidad nga mangustin og malunggay. Ang Santon gikan sa mangustin na ilhan nga pag-ayo sa pag-atungod sa ihang tagas nga anti-inflammatory og antioxidant properties nga makatabang sa pakigbatok sa libreng radicals sa lawas samtang ang malunggay naghatag og dugang bitamina og minerals para sa mas lig-on nga immune system og sirkulasyon sa dugo. Unsa pa igyulat, magtumar og Santon Plus Herbal Capsule. Sa atong pagbalik, standby. Bullseye! Bullseye!
2: Daghan na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Kamusad,
2: mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: sa ko kani ha. Nalagod ka na nangihiiwan mo na gaisa-isa ng imuhang tiil niya.
1: Hindi ingon mo na doktor nga. Hindi ko mag-alisag mugat.

0: tong. Pipilay niyong gasolina.
1: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako muntika mga lahi na maning tingog sa makina? Bako, manunta ni gasolina? Manawag mo mga kaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina si pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na inong? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo?
3: Bitin!
2: Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo.
3: Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan.
2: Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
4: Oi, nayong

0: Eureka Nationwide, a quality product of Yes to Health.
1: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings, and time bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok Shetir Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
2: Anak, unsa man ni imong mga dulaan nga napuno man og tubig? Iyabon ni.
3: Unya na ma, kay dulaan pa na muna.
2: Kahibalo ba ka nga pwede kining itlogan sa lamok nga nagdala og dengue? Gusto ka ba magkasakit?
3: Dili ma, unsa man akong buhaton?
2: Dali, tabangi ko, manglimpyo ta sa atong palibot.
4: Mga higala, protektahi ang inyong pamilya. Mag 4S batok dengue. Una, search and destroy. Susihon o huwag tangon ang mga butang nga pwede nga punduhan o tubig nga mahimong itlogan sa lamok. Ikaduha, self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon. Gamit og moskitero sa panimalay. Ikatulo, seek early consultation. Pagpakonsulta dayon sa pinakaduol nga health facility kung adunay taas na hilanat, pagpamula sa panit, pagdugo sa ilong, walay gana sa pagkaon, pagkalipong o pagsuka-suka. Ikaupat, say yes to fogging kung adunay dengue outbreak sa inyong lugar. Hinumdumi ang dengue malikayan kung kita magtinabangay. Limpyo nga palibot, luwas nga komunidad.
5: Premium D3, usa ka functional vitamin D3 food supplements nga adunay moringa oil extract, usa ka queen of all vegetables nga gitawag sa mga eksperto og miracle tree. Tuhod kay kompleto kini sa mas taas nga vitamins og minerals, gidugangan pa sa VCO o virgin coconut oil nga adunay MCT, medium chain triglycerides nga mutabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan og sakit nga virus sa hinungdan malikayan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, mapalit sa mga butika.
6: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
7: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Santong Plus Herbal Capsule,
9: ang mga

0: Magsanton Plus Herbal Capsule nga.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko lang imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
0: This Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon, DXRA 11.7 XFM. In-one na serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X car rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan, og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At doon na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule.
1: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Balik tayo mga shooting team paminaw, sumbaraguban, 48 minutos, minagapak, agalas 8, budang! Sa atong pagpadayon, mga katropas, pagdunor sa mga balita, karoon ang kamudagon. Mining company manager patay sa pagpamusil sa Caracal. Aga report pinaagi ni katropang Al Vicente sa XFM Agusan.
5: XFM Report.
6: Patay ang usa ka 48 anyos nga mining company manager human gipusil sa wala mailing mga suspects sa National Highway Barangay Bacolod Caracal Surigao del Sur pasado lasay sa miaging buntag. Giilang biktima nga si Philip M. Ingbeno, minyo og manager sa Strong Group Mining Corporation o SGMC. Matod sa inisyal nga investigasyon sa Caracal Municipal Police Station, nagbiyahe siya sakay sa puting pick-up truck nga giingong gipanagiyahan sa kumpanya sa dihang giatake. Nakaangkon ang biktima og daghang samad pinusilan gikan sa wala pa mailing armas og namatay tungod sa iyang mga samad. Matod sa kapulisan, adunay mga reklamo kaniadto sa pipila ka mining workers bahin sa termination sa trabaho og employee benefits, apan wala pa kini matino kung adunay kalambigitan kini sa pagpamusil. Padayon ang investigasyon sa Caracal Police aron mailhan ang mga responsable og mahibal-an ang motibo sa krimen. Ang pamilya sa biktima na nawagan og hostisya. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matang Adlaw alang sa nagkayusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
3: Bullseye!
4: Daga salamat katropang Ali Vicente, simong report sa kayapusang detalye sa itong mga balita mga katropa. Malay-balay, nagpatuman sa third quarter national simultaneous earthquake drill ang report pinagin katropang Gisabel Achacoso sa PIA Bukidnon.
5: XFM Report.
7: Gipahigayon ang third quarter national simultaneous earthquake drill ni atong September 10, 2026 sa nagkalain-laing lugar sa Malaybalay City. Mitambong sa drill ang mga personnel sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, Loisas Pavilion Staff, RCCEIM, Bukidnon Police Provincial Office, 103rd Community Defense Center, 10th Regional Community Defense Group o Camposito Bahian, Barangay 10. Gitumong sa kalihukan nga mapalambo ang earthquake preparedness, koordinasyon o emergency response capabilities pinaagi sa hustong pagpatuman sa earthquake safety o response procedures. Natagal usab og higayon ang mga partisipante nga ma-practice ang tukmang mga lihok panahon sa linog o mapalambo ang ilang pagpangandam sa pagresponde sa posibleng emergencies. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Jezebel Achacoso sa Philippine Information Agency, Bukidnon.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Daghang salamat katropang Jezebel Achacoso Sibuga report gikan sa PIA Bukidnon unya. Congratulations diay sa PNP Malaybalay mga katropa no. Ang PNP Malaybalay Police Station mga katropa pinaagi kabilin pa ning Sir Jupit Paglinawan. Dado na pay bag-ong pasidungog mga katropa nga na dawatan ang maong buhatan no. Number 1 top performing city police station ang Malaybalay City mga katropa. Gipangluhan ni Police Lieutenant Colonel Jupit B. Paglinawan mga suking tigpaminaw. Nadawat ni kagahapong adlaw mga katropa no. So, congratulations mga katropa niya. Gidawat ni Police Major Mark Kita mga suking tigpaminaw. The PNP Malaybalay Police Station under the leadership of Police Lieutenant Colonel Jupit B. Paglinawan proudly earned rank number 3 in the overall operational accomplishment against illegal drugs. Based on the unit performance evaluation rating for the period of September 1 to 30 mga suking tigpaminaw 2026. Congratulations sa PNP Malaybalay. Palakpakan. sa atong mga katrupa diha, katong mahiligon og kanta pero basag gayong sound system, ay na pag-antos. Ay na pag-antos mga katrupa. Sa atong mga katrupa diha nga nagbalay, nangita mog mga electrical supply mga katrupa, gikan sa flag, wires, tanan-tanan ba? Iputos anang inyohang mga wires, pwede makita, ilubong mga katrupa sa inyong siminto, mga suking tigpaminaw, kompleto rikados ang buhatan o kining tindahan sa GD Electronic Parts Equipment Trading. Kaya kining tindahan mga katrupa, dealer ni sila sa electronic parts, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, sound system, outdoor o indoor mga katropa. Amo asimbol po sila sound system o mo-repair po sila mga suking tigpaminaw. Aduna po'y battery charging o vulcanizing mga suking tigpaminaw. No? Ang GD Electronic Parts, bisan pag mag-brown out mga katropa ang malay-balay, sa kaadlaw, di ginamapiktahan. Diyan naman, nakanindot diya kay solar ang gamit. Munang ikaw nga mag-gusto ka mag-solar, kaya di ka mataorag kurinti, kaya concrete man yung balay largo, wag ka na agig ubo, wag kay building permit na naimpas ka diha. Muna nga pagpataod og solar bay, dito pagpalit sa GD Electronic Parts and Equipment Trading. Nimutang na sa Purok 8, Barangay 9 ning atong syudad si Malaybalay. Kung padulong ka sa sintrong bahin, gikan ka og Sanuse, naasas tuo. Pero kung gikan ka og Malaybalay, padulong ka og Sanuse, naasa sa wala unahan sa Shell mga tropa dis Barangay City. Na diha mga suking tigpaminaw. Muna nga, ay napag-antos na mga basag o daot na naimuhang sound system. Diha pagpalit dito sa GD Electronic Parts and Equipment Trading. May buntag di Sir Dodoy humawas. Uban siyang minahalos kinabuhi si ma'am diha. May buntag. Og ni Kuya Roger mga katropa. Good morning. Og sa mga staff diha mga tropa sa GD Electronic Parts and Equipment Trading. Muna pinakanindot mga katropa ha. Ay nasigig libog-libog da kanya kanya sila. Di ni angay kabalakan mga suking tigpaminaw kay sa kadugay panahon mga tropa nga nag-operate si GD Electronic Parts sa Sulay Malaybalay. Nasulayan na tutang mga opisya sa gobyerno di mga palit. Di mga palit mga tropa sa system na mo sa estasyon. O nagamit na namo sa mga meeting mga tropa. Gawas mga ganito ha. Pero ting lagubuha mga suking tigpaminaw. Nindot og quality ang GD nga mga produkto mga katropa kining mga kining ilhang kuan diha sound system diha gid mo mo symbol pag sila mga katropa kanong magpa kanamitang magpabuhat ka kang kagalingon gini mo pwede na sila diha daghan kay mga pisa diha mga katropa ikaw sa pay mong gihulat ayaw pa agwanta sa yabag pa tingog basag pa mo sa system ilisi na ilisi na mga katropa ha? Pinagi dito sa GD Electronic Parts Equipment Trading. Sa itong makingsyonan, nga hugaw ang sakinan. Oy, rulita dito, no? Sige itong, rulita ta, kay nandun na pa ko'y lakaw. Patropalita ta, mga suki, gating paminaw. Tuyo ka, Tom, tuyo ka.

Alagi tuyok na gi tuyok tong joke na jod no. Kinsa kay swerte karon nga mananaog mga suking tigpaminaw. Oy. Wow. Wala kadya. Murag swerte ang blue karon ka buntagon no. Murag duda ko murag swerte ning blue karon ka buntagon mga tropa. Murag swerte ganang blue karon. Oh, swerte ang blue mga katropa oh. Oh. Oy. Taglias 6FM. Congratulations mga tropa ni Aljon Ihira. Oy, Aljon Ihira, congratulations! John, congratulations, John. Pag-message dito sa page aron na paghataog number aron maluran ka ni katropang Rostong Villafranca. Oto mga tropa, sa mga gusto, magpahindo sa kinan. Dito ta sa 4F's Car Wash. Manimutang sa Purok Uno, Barangay San Jose, Malaybalay City. Barato ka car wash, mga tropa. Gikan sa 100 ngadto sa 300 pesos. Mga abang kagsakanan nga barato gikan sa 3,000 hangtod mga tropa sa 1,000 4F ka rental mga suking tigpaminaw libre pa og duha ka oras mga tropa nya kanang presyo nga 3,000 ngadto sa 1,000 nakadepende kana sa kalayon mga suking tigpaminaw ha. Morning, usapay gihulat mag 4F car wash og mag 4F ka rental nata mga katropa. O diyan sa tumakik suna, patubil, kalidad, kanunay ang abag sa matag-adlaw nga biyahe, ang gasolina o krudo mga tropa, dapat nindot ang andras ng makina, pinagis pagpatubil, dito sa El Elyon Mobility Gas Station. Sa Shell mga tropa, duha ilahang malay-balay na barangay City o barangay Kasisang. Sa imong pagbiyahe, guto mga tropa, rabato ka mga birthday, pagdala o cake, gikan sa Dian Big Shop, mga suking tigpaminaw. Ang Dian Big Shop, barato ka mga pal, mababibihon pa ka mga hornero o mga tindera mga katropa. Dian's Big Shop, nata mga suking tigpaminaw. May buntag kanyang tanan niya. Muadto na ko, kay napa ko'y lakaw nga importante ha. Di lang ko magsabaw ka sa napita kay basigin niyo kung tawagun ng kaon. Ang sugod na po naman ni Dako atong tiyan kay sigur taon ni Pangasay. Sa ngalan sa kritibukang puwersa sa XFM Philippines Nationwide, sa buwaga station manager katropang Miss Rusty Maricudino, katugbang sa Picas Lawa katropang Rostong Villafranca, alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas katropang Jonathan Lee Solano Mingon, ang pagkabot sa ustisya kinanglan na pagtinabangay. Apan lisod kabuton ko ang kamatuuran matabunan sa maling binuhatan. Arsenio Arteaga watching live from Quezon Bukidnon. May buntag Arsenio Arteaga, salamat paglili. 79 days to go. Christmas na mga katropa. May buntag Bukidnon. Bullseye. Bullseye.

0: Tulungan sa sakit ba ang imong ikahadlukan? Inom og Premium D3, ang bantong vitamin D3 na adunay VCO og Moringa Oil. Premium D3, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo tungod sa VCO og Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
1: Zafran Plus Cough and Mix User.
2: Tugso kay ko mga pin, pag-abot na kong 40 anos, na ako'y ginabati ng acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinong dalhin. Sa kadagang kape nga ako nga tilawas, sa atong plus coffee mixer jud ko niya. Pagli lang acid reflux iyang natambala, nati akong arthritis, hantong karo. Wala na ko kakiang kia. Archie D.I.N. Tagapanabo, office worker.
1: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zambra Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila og health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piniya ang kalidad. Piniya ang kasaligan ng Red Era Incorporated. Kauban sa inyong pangnawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilanduka Street, Barangay Nueva, Malabela City o Kinona. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
1: Vision X Plus User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres, 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Okay na rin ko nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang kung gabon-gabon na apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katong, grabe ka hassle, labi na sa linya sa kuwang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod ng higala, lamang sulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kimintain. So wala dama, kalibihan ang akong gibati. Wala na itong pag-gabon-gabon, katul-katul, o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Hung sa paspas, o hapsay nga resulta. Mahong ka mga nangibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisita ha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Pog 3, Kalasungay, Malay-Malay City at mga Saloto Outlet o Enduilier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal-umal sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abar. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman na puno sa ugma para sa inahan ug bata.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa ating oxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
6: Big boom, boom, in the room, hot girl.
7: Pre, ninduta sa imong sound system. Uy, bounce magkaayo.
8: Ay, siyempre, pre, ipa-customize yun ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay, maniabdo ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
7: Tiyandaha, uy, magpabuhatsab ko. Asa ganito, pre?
8: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
9: JD Electronic Parts and Equipment Trading, dealer of electronic parts, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system, a single sound system and repair shop, battery charging and vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading, located at Port 8, Barangay 9, Malay-Malay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-7000. 0237 Look for Julian Umaras or Roger Parman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
1: Si Richard Delayon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nandung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako sa kaning kalamig. Sa pag-inom

0: своей линии дома премиум D3 Hopimix. Она самая драйверная хауба на Hopimix Alerto. Премиум D3 Hopimix.
1: Натопе кана, майса дон от витамин D3 капа. Mabibili sa mga butika.
2: Kung doble, okay! Ang ininata sa Supplement 2-in-1
3: Santo Plus
2: Herbal Capsule. Andunay Mangosteen o Kamungay. Doble ingredient sa usalan ka kapsula. Inaanlaw-anlaw mo rin sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
3: Santo Plus
2: Herbal Capsule.
3: Ang Supplement 2-in-1
2: na masaligan.
3: Suggested retail price
2: 13 pesos lang.
3: Mga kabalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi mo at hindi dapat pinitipangan mo sa mga uri ng sakit.

0: Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Mare, unsa nang imong gipang impake diha? Ay mare, wala day ka naabtan sa pahibalogikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwe tungod aning kusog nga bagyo?
2: Iyon na pa mare, unsa mo nang giingon nimo nga bakwe?
3: Aron malikayan ang mga peligro mahadod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa sinyales sa mga masidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. O red alert kung naobserbahan ang hilabihan ka kusog nga ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar, angayang buhaton ang pagbakwit.
1: Maudi ay na nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa. Ako katun si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
3: Tukmang kasayuran, peligro malikayan. Makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, o sa Public Affairs, Information and Assistance.
4: Zantan Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
5: Ako si Janelle Paron, taga Bukidnon. Nakadungog ko sa radyo, kining Zantan Plus Coffee Mix. Susaway ko pala, inuday, hindi makahilaw sa tiyan. Susod, nakainom ko Zantan Plus Coffee Mix. Kami na kayo akong tulog. Kaysa una, dili ko makatulog gini kagabi. Dili nasad ko, maglabad akong ulo ni kabunta. Salamat Zantan Plus Coffee Mix.
4: Zantan Plus Coffee Mix. Papakyas to health. Zantan Plus Coffee Mix. Kape na, kamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila og health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gusto makadugang og kita, piniya ang kalidad. Piniya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imo. Pangnawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilang Duka Street, Barangay Nueben, Malabes City, Bukidnon. Kung sa pa inyong yulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-8989 or 0953

0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
1: Ako si Job Akuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Isa ko kabanabal driver. 42 na akong pangidaron. Ako pagkabanabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsinig, pangatol na kumata. Usahay, mablan-blan na niya kumata. Manapanap. Sigil man ko, ukinin ato ng mga estudyante. Sa dihang nga nakalungog ko, ano yung produkto ng Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ibalit ko sa tika. Karong alawa, painom na ko, pagkaugma. Ako na dayon na patibag. Nawawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawawala na po dunya. Nawawala na po itong gitawag nilag terijom. Wala pa, salamat yung ko yung Vision X Plus capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha. Nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So layo niyo ni hining Vision X Plus capsule kay. Kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gito yung paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Pre, nindota sa imong sound system. Ay, bounce mo kaayo?
3: Ay, siyempre, pre. Ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay. Naniagto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
2: Tiyadaha, oy. Magpabuhatsab ko. Asa ganito, pre?
3: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
4: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of electronic part, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system, a single sound system and repair shop, battery charging and vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading. Located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julie Numabas or Roger Perman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at lagi nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule.
1: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug landing opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piniya ang kalidad, piniya ang kasaligan ng Red Era Incorporated. Kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilang Duka Street, Barangay Nueben, Malabares City o Kinona. Kung sa pa inyong yulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-9899 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Mayong adlaw sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mukna, makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong itumar, pero wala man siya ipikto. Pagkuna noon kayo gasto, testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule sa rakabulan. Okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapagun o glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Si On! Kahit na ubo, mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang maski pa uso o maski pa epektibo tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ni MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft scale insect kon RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duba sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itong nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pag-spray, hulati ang advice gikan sa SRA.
4: Ang kami na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Okay, si Piting Lacknor, taga Sigitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, ako'y mayuma. Ako, sige diyo kong inom mo kape. Bawalan ko sa doktor ang kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Palit ba yung ko sa butika? Itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuha ang tamis, nindot din isang kapiha ay patamis ani, stevia extract. Bisan deo,

0: istorya. Sistingin lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
1: Nagkape ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: το Boss Coffee Mix.
1: Ako si Drew. Gusto kaya ko maga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom. Dili ko pahurot. Isa ka sa shake. Tungaon pa na ako na kay Dogaas. Lumakong kutukuto. Ana akong silingan. Try mo ang Santo Boss Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong sulayan. Suabi dyan sa tupunlan. Lami siya. Karon, Santo Boss Coffee Mix na akong kape. Upante sa shake. Ako mahurot sa isang kaadlaw. Highly recommended yun na po ang Santo Boss Coffee Mix.
0: Santo Boss Coffee Mix. Gihimo sa natural ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3 user.
3: Ako si Geoffrey, taga Sultan Madarat.
4: So, nalayaan kay Kusay, magsigawang duka ko sa klase.
3: Higyo dahil lalim.
4: Habang ga-eskwela ka,
3: katrabaho,
4: magkang sukad, nadunggan ako.
3: Ang Premium D3 sa radyo,
4: akong gitistingan.
3: Nadawuman sa akong pagkaon,
4: minum na yung ko Premium D3.
3: Dinugod ko, batiyon ng kapoy.
4: Kadamatan ako sa iyo sa buntag.
3: Isa po sa akong labantayan,
4: nag-blooming ko.
3: Depress sa una, mas pagkay ko ba?
4: The best good ang Premium D3.
3: Condition ko, Permi.
4: Basta,
3: naka-Premium D3.
2: Softgel capsule na makahatag og instant energy tungod adto na kini taas nga medium chain triglycerides nga kumusulod sa lawas na diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika. Vision X Plus user atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha o haptos pag yun, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itip to. Sukad lang, girecommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Nasulod siya sa kasimana, gaan lang pamatid sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, kung makaklaro na kong mayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Ako Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan na makapatmon o glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan ug garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, duol lang sa San Jose National High School. Duol ra tul-tulon ang 4

0: Scar Wash.
1: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako din si Annabelle, taga-Batanguillo Village, Matina Playa, Davao City. Nalay ko yung tindahan diri sa Mua, Karinderia. Dili lalim, dindak kay Kapoy Kayo. 24 hours. Anong tindahan? Kapoy Kayo. Sakit imo. Lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lamikay siya og noon. Lay sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Wala akong sakit sa akong lawas. Wala akong katulugon. Sukad na nainom ko. Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan tamo na minum kape na Premium D3 Coffee Mix.

0: Dana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marino, tori sa kong atlebo. 25, mangi ko na sakit. Dayang muto ni Emonso o Santon Plus na wala siya. Naman na akong pangyay.

0: FM Bukidnon, Servisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig na programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chad Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, Comelec, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnivisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang ibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa. Santo Blas Coffee Mix.
1: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapinagani ang atong biskotong na hindi sa lawas, Santo Blas Coffee Mix Rigod on the Best. Sa kada higop niyo sa Santo Blas Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mong gustin. Malunggay o soya, ang pangatanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong timbuo pamilya sa Santo Blas Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani sa Santo Blas Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santo Blas Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santo Blas Gold Coffee Mix.
0: Santo Blas Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic lang in sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Lulier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambatuman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abal. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman na puno sa ugma para sa inahan o bata.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Medyod magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Basta ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na, kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E. Na makatabang aron malikayan nga makapatmon og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Ang kami na may santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Senator Garcia, taga-puro Bayamon, Makina-Aplaya. Sa 25, pero baskog pa. Ay kayo, wala po bisyo kayo. Nagainom ko kape. Hili pa kining atong nadunggan sa mga kauban na po na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka ablaw, tulok ablaw. Muramag ni baskog ko gamay. Murakog ni bata akong lihok ba. Sao na? Siyempre, hadyo'y panahon na magluya ta. Say, ginagong lahat ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga tarihan ako na senior citizen, inaagagtuhod siguro, sulayan ninyong Premium D3 Coffee Mix kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo, wala ka ni ingon nga ginawaan ko, basta tinood yun kini kayo nasulayan na yun na balik.
0: Nagkape ka na, may santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Ay! Walay gana maglihok-lihok, tungod kay Luya ang lawas,
0: mag-Premium D3. ang soft gel capsule na makahatag o instant energy tungod kay adula kini taas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga adula tulo ka klase nga fatty acids nga kung makasunod sa lawas mo diretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3 makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa mapalit sa mga butika. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pre, nindota sa imong sound system, oy, paus mga kaayo?
9: Ay, siyempre, pre, ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay, maniagto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
8: Tiyadaha, oy, magpabuhatsab ko. Asa ganito, pre?
9: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
10: JD Electronic Parts and Equipment Trading, dealer of electronic part, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system, a single sound system and repair shop, battery charging, and vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading, located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julie Numalas or Roger Perman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: dili na kayo makapoy, wala na kayo ginabatyag nga luya akong lawas. Amo nga mga nanay, ayas na ko, mga premium D3 coffee mix na mo kayo. Ayaw kayo siya sa tua.
1: Nagtope ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4S Car Rental nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! At dunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, wala ilangan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4

0: Podcast Car Wash. Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlin, Ochia, 55, Santan daw Cebu. Masiyok, ang bumang siging gasiyok. Nang wakag mabungod. Tapos sa ayo po, di nang wakag Santon Plus lang. Marapi akong dimintin. Naawo ka ayo siya. Gamit po mo Santon Plus po, bako tayo kayuhan po akong lawas. Bako po tayo isatabang sa pantang lawas, ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: katong mga badlungon ng mga bata o katong mga bata nga dili mga badlungon. Labi na gina sa Simensyorong. Okay.
1: Sige, so din na mong kanta. Og siyempre, kanyang kantaha, ito din kanato sa ito ang Santon Plus Coffee Mix. Ano yan ah?

0: atong kuan technical department.
1: Gani nga palungan kita na rin. Padre si Mary Joy Crismundo Permento nga. Asa naman mapalit ang iyong sabon mga Mary? Kaya mo palit maayo na lang puti sa ko yung pa si Mary Joy Crismundo Permento. Asa malapit imong lugar Joy?
0: Mary Joy dito na palit sa mga butika.
1: Pangutaas butika Joy. Namoy ka ng kuan diri ang sabon ma'am kanang Clear Skin Herbal Soap.
0: O
1: diri baka kining sabon nga Santon Plus Herbal Soap.
0: Kaya
1: mo mali giingon ni Master Neta nini o ni Maring Erika nga lami kuno ka ini sabon na. Dira ko ni tatak siya nga Yes to Health.
0: Kana.
1: Pangitaas Joy ha nya. I-comment tayo sa comment section kung nakapalit na kakagawa. Pagka nakapalit, anin na lang kasi tago.
0: Andre ka kay palit. Tagaan ka lang mo, Andre.
1: Nadri ah. Nadri ang mapalit sa ato ang Yes to Health Clinic. Pangitaan na yun si Palangga. Wala kasi Palangga ni comment ron. Ay, marami. Busy si Palangga siya ang TikTok.
0: Busy kay Sharon. Dagan kay siya ganang followers nga giatiman.
1: Yes. Good morning, mga Mary. Asa naman si Daria? Pakanta nami para bibo si Daria kay na
0: paps me nagpalaipo bitaw nagpalaipo
1: balaplap Alvin Gook Alvin Gook igreet na ako si Palangga good morning amping you work sa Yes to Health aba
0: maraga na ay mga gwala rin ay mga hidden agenda
1: maraga ay plano si Alvin Gook kan
0: nato
1: ka Palangga
0: oy
1: sige lang, okay na na.
0: Okay na na, Binoy.
1: Okay na na yung plano, basta kaya dili dautang plano. Doon yung plano nga
0: maayong plano. Ayaw na ito mga kwan na bad plan.
1: Ayaw to siya, uy ko. Bahad to siya, padakop dyan ang Colonel Bahal.
0: Na. So, ayaw yun. Ayaw mo kumpiyansa.
1: Wala ba kanyang Colonel Bahal? Sa kadlawan ba na siya? Masukot na siya ang gear mo.
0: Wala na.
1: Operation na si Colonel Bahal.
0: Tapos ang boxing. Ayaw yun ko na kara.
1: Ingat ba yan si Colonel Bahal nga? Huwag kita'y amiguhay. Basta kayo. Makasa ka, dakpon kita.
0: Dakpon ka. Wala ka.
1: Magkana nga niya tamang kilito, may dakpon ta. Good morning kang ato ang hepe sa Tagum City Police Station, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan. Good morning, sir!
0: Good morning, sir! Mga pila po siya na ta, sir!
1: Ay, magkita-kita na ta, sir, kay ang mga bayo, sir, busy pa may sa mong kinabuhi. Oy, busy pa may dali sa mo ang lifestyle.
0: Okay, marim, ikaw na may kanta marim!
1: Sa may ako ang wala may request niya.
0: Kantahan na diyan yung mga nga pinakakanta naman din nag-request niyo kanina o gantong gano'y April Boy daw.
1: April
0: Boys.
1: November?
0: July.
1: Kung tagaay ko niya o kung biya. Kanang kahit hindi pas ato kanin kang Rinsbirano? Kahit hindi Pasko?
0: Kahit hindi Pasko?
1: Kahit hindi Pasko, be.
0: Bese, dali.
1: Amin niyo, kayong, bisa pag dili Pasko, magigugma, gita.
0: Oo.
1: O, igugma, ulit may mong sige. Ikaw, bisa pag di Pasko.
0: Bisa silingan.
1: Magigugma naman sila, Pasko. Kita kay, igugma, bisa pag kalag-kalag, magigugma, gita.
0: O, mamatipili, magigugma.
1: Ah, bisa ka ni Gabriel Santo, magigugma,
0: gita.
1: Isig ka, ingon.
0: Correct sa kukikol.
1: So, kantahan, tani siya, o, mahal kita kahit hindi Pasko. Kasi, tituloan, ka, di ko sweet to ay. To ang source diri abi. Kahit hindi Pasko gidi ay.
0: Kahit hindi Pasko sige.
1: Ato ni ididikar ngadto sa mga namatik karon diri labi na gidri sa Shrine Hills kang Anabel di Balucos, kang Josephine Kagata o kang Mads Lucy.
0: Kang Mads Lucy dia.
1: Kini ka tahat para kaninyo. Gisa kay gi-typing pa sa to ang Asa man ni kanin siya? Aka na daw. Backward please. Hello ah. Wala kayo siya diri. Ay, wala siya diri. Kana daw be. Hello ah. Oh, hello. Wala kayo hello diri. Nana. Okay, kini katahat sa kanato sa Santon Herbal Oil.

0: Salamat sa nag-request.
1: Salamat kayo sa nag-request. Grabe ang nag-request.
0: Dami dito na ka... Hik mo gamay dahil.
1: Ha?
0: Kukuhan ko sa... Nanireceive ko.
1: Nanisidlit, nanisidlit. Hello.
0: Ay, kay Nancy Camilo Partusa. Salamat kayo. Palakpakan ko na ko niya. Thank you guys sa imang palakpak na rin Nancy, ha? Pwede request all at once, Master Ndeta Nini.
1: Abba. Ah, meron talaga tawad, be. All at once, be.
0: Siguro talaga,
1: all at once. Onya na itong isang ka-request, Ken.
0: Siyempre ka ng kantahan, ha? Di ba sa basta, all at once, sabot-sabot pa ang isang gitabangan sa daghan.
1: Oo, ka na. Ay, na ako yun.
0: At sa kinato, mga maring, sa tuang Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga doon ay collagen o doon ay glutathione. Mabalit na sa mga farmasya butika nga doon mismo sa inyong mga lugar. Santon Gold Coffee Mix. Kape na? Ah, lami ako.
1: Ah, kalami
0: eh. Eh, masunod nga kanta. O, siya kanta niya mo dahi?
1: Be, kanto nga lahat once. Kaya ito, ginigilipos man to.
0: Sige be, sige be.
1: Be.
0: Karaoke, karaoke.
1: Tawag yun siguro sa lani ba? Wait niya tayo, sir, may nagkanta niya.
0: Hoy, dapo naglawas ka kanta niya, mawalop.
1: Oo, be.
0: Mas gusto pa mawalop at hindi ka panabo.
2: Ayaw ko ba?

0: siya sa kamay maringa. Ako sa nabadbad man ang lambo eh.
1: Wala mo, taro pagkahikot.
0: Wala na ako na taro.
1: Ipahikot kang kintasyo.
0: Ayok ka din na siya kanahikot. Nawala lang libido ni kintasyo.
1: Pero sa kanahikot, may taro sa katikang, mahikot pa hekto na noon.
0: Mutani. Thank you for watching.
1: Nag-ingon niya nga, mara kami riminaw EI.
0: Gawin mo lang.
1: EI naman ang tanan ko, Bruno.
0: EI naman, Ruin.
1: Kanang maingon ba? Maingon yung mga asawa nga kanang... kanang nga ang kanang darling mga Georgia ta nga ay pwede tayo mahasol mag
0: iay iay lang tayo
1: iay rana oy
0: iay lang na
1: asa iay
2: ayaw mo
1: ay iay ba ay drag ko an ay isa
0: ko ay lang
1: ay kaya mo na sa time ano ay dili kaya ko mo ha kanang manaw ko kuan kana CM
0: kana pila ka CM na
1: ay isa ma ay grabe nga sa kamitros.
0: Grabe naman ang imo ang kuan mo maring mo lang grabe naman ang imo ang kuan maring ay kana nga wala man ani lang kana nga
1: do kana usa naman na pila na ka
0: sa lang ka CM
1: CM sa pasa man nga tulo ka pila man ni oy baliskan naman ni kaayo
0: wala na wala man doktor ay sa ko sa sokdon
1: ayo
0: alas
1: just ko rin tatong oras din mga mensahe maring basahan ko na rin habi kaya di rin as
0: a ah. Ano ba si Yosefina tinambunan no nga gadali ka manang tanini tapos agad agad usa?
1: Sige
0: ka? Gadali ka manang asa ba si Pina
1: tanaw rin si Sir Buddy Hernandez
0: si Sir
1: Briggs. Good morning Sir Briggs.
0: Ay Sir Briggs na
1: Natanaw siya ko.
0: Natanaw siya
1: sa iyo. Natanaw ko siya. Si Buddy Hernandez is watching.
0: Ah, ba? Si Sir Buddy. Shout out to Sir Buddy. Si Sir Briggs po. Sir Briggs.
1: Mukha na ba rin. Pikpik mo na yun ang pitals. Ano ni Sir Briggs?
0: Yes.
1: Kato ba rin sila nagma sa basketball, no?
0: Kato nga. Nag-appear sila sa lobby.
1: Nag-aaba yan si Bibot.
0: Si Bibot. Kaya disalog. Nung yun ang amtaas.
1: Dari apa si greet ako si Palangga. Good morning Amping. You work sa Yes Tool. Wala ka naman yung greet kang Palangga.
0: Lagalagan eh.
1: Ilan pa si Nining Garcia. Ang pagbabang ko ni Eddie Garcia. So i-comment dari imuhang page dari a Palangga. Aran nga masabaybayan po ka sa to ang mga viewers dari ako ron.
0: Correct. Si Lutzke Jampo no.
1: Si Lutzke.
0: Kuenda kahamos. Okay. Salamat kayo mo din alon sa...
1: Lantaw. Naglantaw mo lang.
0: Sir Briggs, ibingalan yung Sir Briggs.
1: Gani. Ay, Hamis daw ka.
0: Ah, Hamis.
1: Kita din mo, ano naman sa ikuan?
0: Naman ko ikuan din rin.
1: Ano naman sa... Kasi tawa ka na.
0: Naman ko ribbon-ribbon. Sir Briggs, nisanigil yung pangwarta ng Sir Briggs. Hindi mo na ginito buhata, Sir Briggs.
1: O saka na, ikumpara lang ito ang imong ribbon-ribbon na ribbon-ribbon ni Mitsuro. O saka, ping-ping mo na ito ha.
0: Depende siguro. Ang
1: Mitsuro, o saka ha.
0: Sa color sa ribbon ni Mitsuro, kaya ko ha, pink man. Request ko Christmas in our heart, Master. Aba, ito lang katahon ron.
1: Christmas in our heart?
0: By Jose Maria Sison.
1: Uy, nakuha na biya ito. Si Marichan Mangguna.
0: Ah, si Marichan
1: Mangguna. Si Maria Sison.
0: Ay, si Mary Joy Daya. Na malingaw ko dyan ko ninyo di maring. Kaya ako rin sa balay. Aba. Uy,
1: para di ka maboring diyan. Ano dali? Ano dali kaya na dali si...
0: Maboring. Ang kala di ka maboring. Maboring.
1: Di ka di maboring kaya. Kita kung kaoban ko. Ay, may mga sa kamay. Ako mga silingan nito nga. Uy, kanang maring, kanang... Kung makaoban siguro mo no, di siguro maboring no?
0: Ah, depende. Depende.
1: Kung ikaw, yung pa si Lutzki Jampon, si Martin Vlogger. Good morning, mga Inday. Salamat sa kayo, Martin Vlogger. Very si Martin.
0: Ah, Vlogger, yung ganis siya.
1: Muli lang, iskang kang Darwin.
0: Ah, mali?
1: Alay. Si Martin Collins man to.
0: Mana, moto nga, murag nagsin siya ka, pamuhi po eh.
1: Good morning, salamat kayo, mga Martin Vlogger, ha? Napaisa diri ang si Dominador. Senyor Tagal, i-share ato ang live kay hapit tani abot og 20 ka, mabot ni si 20 no? Kita ginako ni ako ang kuan diri.
0: Ako, may gud ning mabot ning 20 ha. Ako ginanga, kita man nang kanang palawit ni Maring Idegari. Ako ginanga. Ako ginanga lang, ako na lang kadto ni balin ako siyang bungod.
1: Ako ba kuan jud ko ani ni Maring Idegari ba kay dakan sa mga steeping ba dili kita ni atawagon.
0: Grabe kini siya, si kani si Maring Idegari kay kuya man pudig mga style.
1: Salig dan sa kay kalibutan sa mga guwapo.
0: Mga laki.
1: Mga laki.
0: Kalayang mga kobay, mga laki, mga kasan, mga dagway.
1: Atin si Atin, sige sala ang ila.
0: Yes.
1: Ang imo, ha?
0: Mahal mo lang. Ilagay ka kay Maring-Karing, ay. Here, guys, ganun yung mga comment doon kalok niya, Maring-Karing, ha?
1: Ka-cute sa hairband, oy, murag hello, hello Kelly?
0: Hello, hello Kitty na, oy, da.
1: Bumot sa ito, yung pa si Martin Vlogger.
0: Ay, da.
1: Ulit tawa drama, mga Maring. At isang kantahan sila kay gusto mo kita, hagit mo kita, gusto mo kita lang mga Christmas song.
0: Di, ito lang tangantahon.
1: Nagay ko na di kami o ka ng kuan,
0: be. Ito, Christmas with our heart.
1: Christmas with our
0: hearts. With our heart, kay kuano si Maria College. Ah, Maria Season.
1: Ah, sige. Be. Kabula ba ka na siya, no? Season kita siya.
0: Season kayo, kunting danggit, ting danggit siya, kunting bangus, ting bangus po.
1: Kunting matambang ka.
0: Yeah, alahan mo na di. Abot na tayo. Abot na siya, iho. Asa man ka, sa iho ka, sa iha?
1: Sa iho ko.
0: Sa iha? Sa iha ka.
1: Para iha nga tama na ho. Inita sa gawas ng Pasilotski jampon.
0: Ay, pa inita. Disod, masiguray mo. Sode ka na Lodz jampon. Ay,

0: request merage yang pasti kawan jadi anga nindut kuno kay pagkantam merajung kuno ganang namina ron sila ganang AI
1: grabe kay
0: AI na magitanan karon mga maring
1: ana pa kay AI bitataran si
0: AI ron
1: kani apo ta si Josephine na tinabunan og kanahan man siya mag AI kay ala pa siya uy request day siya Christmas Day para sana wo. Give love on Christmas Day. Akatahan na maring.
0: Gusto man ang mga Pasko itong bagong taon.
1: Ah, si Ating Om nalang na kayo.
0: Ano ba nalang kayo?
1: Kayo, October pa man ron.
0: Ano pa may, na pa may.
1: Para matagkalang-kalag.
0: Agi patagkag. So, kung ano sana yung kanta, pundo lang sana, ha?
1: Istipo na lang niya.
0: Okay, ato sana yung, ato sana yung cater na yung kwan. I-cater na ito yung uban.
1: I-cater na, i-cater.
0: Agi katawaan tani yung sipina, yung pasal sipina nga upat kakatawag, yung ipada. Salamat sa pagkanta, Master. At dahil dyan, may matanggap ka sa akin.
1: Aba. Pakatod eh. Pakatod eh. Medyo wrong.
0: Ipasa na yung comment ang mga stream siya.
1: Ipasa na. Dali na kayo mag-istorya. Kaya kabalog ka. Kala yung istorya. Kung ano ba? Lagar ba kayo? Wabay na lamay ka na nga istorya lang.
0: Gani. Gawin na naka-record na.
1: Naka-record na.
0: Gawin na kayo. Doon na yung voice clip.
1: Voice clip o mga video.
0: Doon yung mga materials ba?
1: Oo.
0: Pero kung ang ka na istorya lang, wala man na resibo.
1: Wala man na kayo. Pwede ba natin na i-deny?
0: Sige daw, be. Ay, mga namati na ron, Master, ay si Kuandi ay katong ato ang suki di ras paling kistagom, katong lamasan.
1: Oo.
0: Si pangan atong, kuanto, bata ato.
1: Si Dolpo.
0: Si Dolpo. Sa store number 28 ba to?
1: 28.
0: Salamat ka sa pagtanaw niya, ha? Pagpaminaw. Ano siya nga, permitin ko talagang kusog yung radyo niya sa may paling kistagom. Samtang maligyan sa niya siya, ha? Nga, pwesto
1: mga
0: siya,
1: gulay.
0: Lamasan.
1: Oo.
0: Kusog kaayo, gakuan, buto-buto ang ato ang programa niya.
1: Grabe, mag-simulcast niya ang ato ang, ano, estasyo ang XFM diyan sa palingki.
0: Nga, ganay ko, muagit na dito, amingon nito siya, uy, muna sila, muna sila, muna sila.
1: Grabe ko kayo, nagiga sa karnihan, diyan sa kaning isdaan, diyan sa gulayan, dito sa katong livestock. Grabe kayo ko sila nga, grabe yun, ganang nga, grabe ka na sila ka, bueno, sige yung paminong anak nila ka ng XFM, anak
0: ba? Gani. Ano ba? Mabila ko mga hitsuraan, mga maot.
1: Marinay, kanini dahi. Wala mag-graphic sikat. Anak
0: mo. Mula si Maring Erika, maramanay ka ng balabal driver.
1: Ano, asa na si Maring Erika eh? Maglakaw, maglingkod.
0: Buntag ka na sa puto na ba ng mga bana maring kung parang gamingon sa sana sa mga mang iluta ko be niya mingon na masama kapat pero lapat ako kanina dual po
1: mo na mali ka mga asawa
0: ay naku ayaw niyo balibari niyong bana kay mura ba na yung kuan
1: mura ba nila nga
0: kanang kalipay nila kanya kung magpamasahe sila siguro hagit nga kinin yung haplas nga napalit kanang gihimo sa yes to health kay nindot ka ay siya na rin
1: kanang kataka yes to health yun.
0: Oo niya.
1: Kaya may mga piki alam rin.
0: Gani si Rat kay muna ko niya ang ginagamit niya manghilot siya kay the best ko nung kayo makaigham ko nung kuan.
1: Makaduga mong aslong ko natang ng mga acid reflux.
0: Yes, maana itong mga gipanghilot nga. Miao eh.
1: Apo. Ako yung amana, no?
0: Pero kanang tuang haplas nga kining gitawag og Santon Herbal Oil. Kaya kasagaran mong gulma rin, pagkahiloton ka, kung glamian ka, unsay magod, di lang ka masama ba? Kaya di ba nimo kailangan naghilot sa imo?
1: Di ba kanji? Namagyo ba na hilom lang?
0: Tag-300 ba yan ang kwan?
1: Ako tayo si Bichorong. Ano ba si Bichorong? Asa man ta mag-made master? Aba.
0: Hagit ka.
1: Aba.
0: Ay, bahin kayo. Namakas nyo bataan sa nabunturan.
1: Ah, nabunturan. Banda ka ng mid-halfway. Mid-halfway
0: mo. Sa nabunturan.
1: Ah, yeah.
0: Kaya may ka ng kahoy nga kuan niya dapit sa highway.
1: Ay ka na. Ya.
0: May kahoy na nga ako ang...
1: Kanang nga sa baliti.
0: May kahoy na nga kanang... basa na, da.
1: Da.
0: Si Romeo Amogis. Iyon siya nga. Si Bakit.
1: Bakit.
0: Salamat kay Romeo Amogis. Imang paglili, ha? Unta nga, naanda ka nga sa mayong...
1: Sa mayong kabubuton.
0: Mayong nga pagkaunso.
1: Mayos.
0: Ani-ana?
1: Sa nagkataan niya ba may kanta? Magkanta na maring.
0: Yan na mo kanta kay mabalik pa ta.
1: Mabalik pa na ito.
0: Ay, maghawa din ang mga igala kay mabalik niya. O ba na ito ang live drama ni Ani? Ito naman na
1: ako, ikaw.
0: Exciting!

0: Emo Responsible Gaming at
1: Anchor.ph or call that.
2: Ako si James, nagana kayo po nagbiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape, ako ganahan nga na o yun ang yun ako. Ang Sanctum Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tapin, sakto ang kaiso. Feeling ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. Kung ang suya, perfect kayo. Di yun ako, ibaylo ang Sanctum Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy igin ninyo para masabtan ninyo ako ng experience sa Sanctum Plus Coffee Mix.
1: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskate ang ulo, ang balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santo Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santo Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Buntis ka ba or mga nakay na, bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line In sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o N. Luilier. Libre ang servisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambanuman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Ala sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abar. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
5: Vision X Plus. User, atong paminawan.
6: Ako dahil si Aaron James Magigis, 27 anos, lumulog dyan sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong matamag, sige, o luha-luha, o hanap ako.

0: Name of Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gito'y paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan ng makabatuan o glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Nangita ka ba di kalidad ng health and wellness products? Aduna na'y kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, healthy products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang ug kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa inyo panglawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilang Duka Street, Barangay 9, Malabar City o Kinona. Kung sa painyong yulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. Ikontak sila sa numero 09-55-619-9899 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
3: Kami na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Today, Sinil Caniero. Nag-asit yung pagakpa, Barangay Bungabong, Antuka, Labaw di Oro. Sa akong test atong niagi, duha ka buwan, taas kayo akong sugar running. Undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pang mga tamis na pagkaon. Naroon, nadiskubrihan ako, niagi aning Premium D3 Coffee

0: na, garantisado.
1: Nagkape ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga, paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang kami na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Today si Nelson Timpu, taga Samal Island. Ako na yung saga trabante sa Davao City Water District po na assigned sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay paguli. Pag-testing ako, lukaad daw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa dusa. Epektibo din yung copy din yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban na kontrabante sa water district na nasa field na sign na ang atong lawas kapoy mong tayo paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4S Car Rental, nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo. Anang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
5: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Hindi na kapiniyo. Hindi na sabihin niyo yung sibo. Mayo ang Santon Plus. Mayo buha akong tulog ako. Kaya hindi magpapatulog o bayo. Kaya magkamatulog ko buka na sa pagbalik patulog. Kung malapin ka tuwid na din kung makatulog bayo ang bao niya. Mayo akong tulog. Magbango na good ko. Kaya ito bilo man. Kapag mag-inom ko Santon Plus.
5: Kapusat mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: tapad lang sa Mr. DIY. Dami diyan sa walang bahin, kung ikang ka sa downtown area, going to Palengke ka, namin sa walang bahin, tapad sa bugasan nila ni Palangginggeng.
1: Oo, naramay niya. Ayaw mo kumpiyansa niya, kay naramay yung mga kwan niya. Mga derbet, uy, kablubya ka doon, gisulod din na noon niya. Mga kasad niya kayo ng mga dagway ng usay, masulod niya.
0: Ganyan, kuhan ko ayaw ko ng... Nayo ba mga tao ba nga naman ikas ba no?
1: Oh, tikasan ka ayo. Ano pa? Ano pa ano? Uy, grabe uy, naman.
0: Suway jud ko ana mare nga gitikasan ko. Okay, ako ka bala ko. Eh, ganang kuan mag kuan sa imo.
1: Ginoo ni bala ninyo di ay.
0: Oh, ginoo ni bala sa inyo. Neling Garcia, Tarzan at Barok kantaha master. Aba, yan gitikasan ni
1: Tarzan at Barok.
0: Yan gitikasan ni Maring Nining.
1: Be.
0: Katay sa luna kaysa unang tamag drama diya kay
1: ito
0: na yung pukahon si Kuan, pukahon tani si Maring Nining. Maring Nining Garcia, Tarzan o Barok, kantaan ni si Kuan siya, si Parimax ang kakantaan ni Maring Tanini.
1: Nani si Tarzan Barok ba si Marsuyoy, masuro na?
0: Ah, si Yoyoy di ay. Magani na ako yun, si Yoyoy gani.
1: Si Yoyoy, masuro na eh.
0: Si Yoyoy.
1: Si Yoyoy, ang si Ayay, okay? Be?
0: Ayan, superstar na mga igala ha, kay, ay na mo, liso-liso di ha, kay... kuan na siya. Ayun yung pislita kay dili na siya.
1: Dili na siya ang kuan. Dili na siya Colgate. Pisliay. Sorry. Okay. Tarzan at Barok.
0: So, andam na siya.

0: tayo sa Mati Istorya ni Tarzan o Aga Barok. Siyempre mga baring, ang katuang di basta-basta kapagkanta sa Samurag Iay lang. At sa ito ka na ito, maring sa ito ang huy, kung nandahanjong ng utana sa kuwa ko, aso gini mapalit niya ito ang kanang malaway ko sila sa ito ang ginainom ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Ay mo laway-laway di, ha? Kay mapalit tayo mo di ay, para dili mo maglaway.
0: So, mapalit pa rin sa ito ang mga parman sa butika? Pakutana mo niya. Namay ko ang ma'am sir, kanang Santon Gold Coffee Mix niya. Doon itatak nga Yes to Health. Lamian ka ayon sa niya. Medyo yellow ang kwan ani ha, ang yahan, ang yan sachet.
1: Pila ka sachet yung paliton?
0: Dua ka sachet.
1: Sige, bantay ka ha.
0: Dua lang ka sachet.
1: Tulungan na lang ka sachet.
0: Tulong? So, nanay, yes, katulong naman.
1: Sachet. Ay, nakuha.
0: Cecil Sugnoan Leon. I'm watching from Purok, Bagong Lipunan, Barangay West. Makalingaw, Jord Kaayo mo. Diya, ako kaniyanto ba rin ha? Pito katuloy ko kupuyo diha.
1: Diya, sang-asang.
0: Diyan sa mga Purok Bagong Lipunan sa Santo Niño Ganti Road. Oh, silingan ako ni si Cecil.
1: Si Cecil.
0: Oh, yan ba si Barini Store nga sakto sab kay pamarug sab.
1: Sakto sab kay pangitlog.
0: Oh, sakto sab kay ganang ang kargada niya mura po ganang ya sa kuan pod.
1: Mura kuan sad siya.
0: Mura ga tablon nga kanang
1: obo.
0: Tablon nga gikan diri sa Agusan gani.
1: Kalami anak we.
0: Ang tablon?
1: Bahi kayo na diri ang sigdin.
0: Maakrab na ay
1: masigbin
0: yung kanang tablon.
1: Hindi mo na limo ibunal good.
0: Ang sigbin lagi.
1: Hindi kanang tagiya. Hindi po nalan.
0: Kasi matagiya sa tablon.
1: Ang si pa ka to? Si. Ay nako mga people, mga my friend.
0: Alas 11:02 na ang katong oras mga galaw. Wala man tayong oras so tambagin na siguro niya master.
1: Kasi salamat no sa itong sender karong buntaga. Kaya ito na, uy, babaoy,
0: alas 11:12 na atong oras, mga igalaw. Welcome ka mahulot sa ito ang live drama ng ito ang Tulaman Oo!
1: Kung ako, ikaw!
2: Agar ka bang susigang na hindi mo mamasasin? Ikaw ka, suwata ka na! Huwag ipada, ning Tulaman Oo! Kung ako ikaw, katropa, kauba ng mga banggitang dramatista, maring Inday Erika.
3: My pickle ball is useless because it's not useful.
2: Tia Daria.
4: Nakaliwata nga kuya kay Kila.
2: Ug Master, Inday Anini. Ilang sa HFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.

ang pamatasan. Tuguti ako nga makahatag sa kubag tanghon, ganin yung hurot. Labi na gid ninyo mga maring ug sa mga suki ninyong tigpanubay ning inyong hanga tulumanong nga kuluhang. Kung ako ikaw. Mga maring, ako din si Leo. Nagpuyo din sa may kimamon. Mga maring, ganin magod akong suliran ka rin nga akong ipadangan din siyang si Bianan kay bahin magod din sa kong asawang si Ilyang. Ganin magod akong asawa nga si Ilya, mga maring. Grabe mo kung kainis siya ka na nga naglip-in naman good mi anin niya. Actually, di pa may ngayon nga kasado yun. Live-in partner pag ginin ako. Grabe mga plano nga magpakasal, mga maring, pero kanaganing nako sa punto nga di ko ka kuan, mga maring, di ko ka-decide dayon kay

0: sekira ano ko dire kanang dragon dragon ba kanang mga
1: si guane mo ron si
0: ano sa sige dragon dragon na pud
1: mo mo ka gilinlin music talaga na dragon dragon
0: gindog kayo balo siyo
1: parisan gibetan do hale
0: ano ba daw ipunta ka kita parisan
1: Leo kuhan ba kanang
0: sa mana
1: kanang sipe mo dugan ibet na naglibi noon no siyempre gusto sa ko ka ng kasal siguro nga bongga siguro le
0: kasal?
1: Lagi
2: Ilya
1: pwede day atong tawagan na le?
0: Ah day day Ilya
1: day Leo
2: wala man ta magbata pa man ta
0: pwede ba ta magpakasal ka ng sakto na ta ka ng pundasyon ba ka ng di na maluad ang ato ang kinabuhi ka ng what I mean kanang magkapundo-pundo na taba kanang magkasarang
1: wapada kay pundo di ay nga
0: pundo si R
1: ikaw na ba yung kolektor biya ka na sa inyong trabahoan niya dyan ni mong ipangkuhan ang diyan grabe posible sad kakaayo eh
2: di mong kolektoran di mong kolektoran
1: oh day lebang saan mo na si Kuan ayaw anak day
2: day
0: di sa kut kasal mas ba darian na to. Ya, di ba man matapos yung kalibutan? Gusto ba maglibig-lip ilang sa ta?
1: Dahil, malam niya, kasakwalo, gusto niyo ko mapakasal ba? Gusto niyo kaysa rin ka ni mga, ano, baka niyo binas mga babae lang, magpakasal niyo lang sa, kaysa rin niyo ko kanon.
0: Dili ko gusto
1: nga. Kaysa rin takasal niyo nga tao ba ya?
0: Dili ko gusto nga, magpakasal talaga magkabaw. Ang gusto, pasabot na kung kanya itong gasto, puhon. Ato na lang, tigaw mo na lang manigosyo ta.
1: Sabi gusto niyo, may secret married na ta, maragay na ano?
0: Muna akong gusto.
1: Ako, sama na ako eh. Marami po ka na istoryang hagod na day. Ayaw ko lang ang day Leo.
0: Ay, Ilyang, nindot na siya. Kay gawas nga magka-save, tas gasto. Dili po ta magkuhan, dito ma-stress po na hunaan ng mga bayro nun. Kasal, dungo, grabe maimo, anong grande pagkasalan ka, dungo, grabe.
1: Grabe ka makasalan.
0: Kaya mag-suffer ta sa kapait. Samtang taong
1: gawin? Inana lang hindi mapag-iing mo, inana lang yung galiyog yun. Dahil grabe kayo ka mag-istorya, dahil.
0: Dili man
1: po. Ako dahil, sortiya ta ka. Ako gusto niyo ko kasal nga buong bang yun. Kay, dahil ako kipang imbitar.
0: Nag-imbitar na ka?
1: Oo, dahil ako kipang wasi.
0: Ah, grabe, buko upang
1: kita. Kapitan dito sa mga, kumalang kuya.
0: Kapitan ako, sinumar, nag-imbitar na ka?
1: Ako, mga imbitar, ito ko pa sa kailangalang. Ay, sarang ko tamo, kasunan ko sa...
0: Oo, pasabot ko, ana lang.
1: Ay, ito ko ana na ang
0: yun. Pasabot ko, ana, kaisara kaslong bay. Pero nga ako ba nga, kung mag-antos man kita tungkol sa gasto, may pasiguro gua kay... Asa mo tayo, mangutang tayo kwarta ng pagkasata? Hindi mo na siya good idea.
1: Ngunong ina naman ka mag-istorya nga, ako, sakit ka mag-istorya sa kuwa pa. Unsa mong kakaklase, day?
0: Day,
1: may radyo ka sa lain siguro kay... Kabalabi ang sukunin mo, ha? Kabalabi ang sukunin mo, day.
0: Sa buton na. Ay, kasukun ako. Barangga, pwede ka kayo.
1: Barangga? Barangga. Ay, kung alam namin, buhay ko, be.
0: Umutar siya mong liyo ko, siya sabuli mo.
1: Juan, clear skin soap.
0: Ah, sige na, panuhon ta na. Pero...
1: Gusto niyo ko pa ng bongga, ha?
0: Hindi, lagi ko gusto, lagi.
1: Ayun ko, pag inaanaabang ako.
0: Ay, sabuton ta na.

0: Malagi pa?
1: Sabi ko gusto riyahan ang imong asawa si Ilyang di ba magkasabot sa krisis ng panahon. Mahal kayo ang tubil sa gasolina. 88 na.
0: Kaya, gusto mong ganyan pa nga pakasalbi niya. Gusto pong ganyan ang guwan, ganang ingrande ko na kayo, ganang kapangimbita na siya sa ihang mga batchmate. Apil pa si ang mayor, ang vice mayor, gobernur, ang vice gobernur, ang mga board members, o sa ngunit ang panglungsod, mga board of directors, diimbita niya tanan.
1: Grabe po nang imong sawo si Ilyang. Ako yung matambag ni mo do. May mayo ng asawa ni mo kasi

0: Yaga. Dili magpugos-pugos kundi kaya kay tamura gapoy mabasol sa unahan. Pwede ba mo magpakasal mong kining kanang giingo nilang secret ba rin?
1: Lagi tayo no?
0: Muna'y the best. Kaya ka dyan to si Mama Juliani, mamura mo na mong kasalmi. Ikasalmi atong 1955.
1: Ugayin ko na to tayo no? Kanang karaan na ganyan kay tay?
0: Oo mo lagi. Basta lagim. Unay yung unaw-naon. Mas maayo mapakasal mong simple kaysa bunga. Mantun ako kay Manto Papasuma.
1: Tay, kamusta man yung papangumari to tay?
0: Okay lang mga po doon. Asinaw ang bunga, timgas ang dahon.
2: Mga maring, bila na may dangas istorya. Pila to rin magkanta na yan to ang istorya, mga maring. Oto na kugang ko mga maring kay nag-istorya man nilo niyo nag-istorya na yung kay kanalagay nga mga inaana nga mga pagkitabo mga maring kay nga kukuha ng asawa ka ni si Ilyang galing nga sagid siya kung siya kung kalit siya gisulti rin ako ay mga pagkitabo.

0: Unsa?
1: Ingnan bitong taka?
0: Iliyang po doon. Isang taong ko. Pataka naman kang desisyon.
1: Leo, ayoko ko alam nga pagkwan, Leo. Buya ka mag-story sa ako. Nang imitan na rin ako sa akong mga kwan.
2: Kaya lang kay part 4 na kong tanong recording ng Dragon Dragon.
1: Sinang tanong ng Dragon Dragon ni mo niya?
2: Hindot mo gano'n siya kayo. Kapoy naman ko itong COO. Andri, tas Dragon Dragon. Kayo hindot kayo mga palpada. Tawag ko din, no? O yan.
1: Tasa ba? Ato ko rin klaroon ba kay? Gusto na ko, kamalok ka? Nagpasa rin ako mga invitation letter ito.
3: Usap mo po sa buti mong
1: si Mayor, si Vice Mayor, si Consial, si Kapitan Insil. Tapos sa panada, akong gi-invite kay...
2: Bita, tinawag ko na yung listan. Oo. Apil ang mga procurement.
1: Procurement, mga problema, mga
2: barangay ta. Mga lupo taga pamayakan.
1: Mga CBO, mga CBO.
3: Sino ba ito kanaghanan mo? Kulang mo na pong...
2: Do, kasakong bugas anak. Kapag baka mahal kayong bugas na iliyang? Nasa pa tayo pagkaon?
1: Ato ka sa pagsiri kasi mga amo niya ay.
3: Kasi si iba taon si...
1: Ayoko pag inanagod. Ayoko pag inanagod, Leo. Grabe kayo ka makastorya sa kuwali ba?
3: Problemahan yung klagkiya. O yan ang pataka magkag lihok nga walay koordinasyon sa imong bana ni mo.
1: Panin ka mo, tinakailalaki ka. Ikaw may akong... Ikaw may akong bana. Buhon!
2: Iliang.
1: Ayoko isuryahan na nga. Kanay mong magpakasal malang ka nga. Dili bongga. Bye-bye, wat na mong pakasayan eh! Kuya kay kamakas kwan sa kwan istorya. Nga muna pangandoy sa kababay ang kaso nun og bungga in grande.
3: Oh, bisan pag kanang ang bugti ay magpait sa panahon. Kay pag utak-utak ta tapos na pangandoy nimo. Bisyusa kay kamo.
1: Kuya kay kamakas istorya la kono. Labang mudo ka mahayo sa Dr. Jack. Pare, digi ka ta sa tingog.
2: Sorry, Gunyang.
1: Ay, ko kanala pag istorya ba?
2: Sorry, yang.
1: Kuya kay kamakas istorya.
2: Istorya ho, gunato niyan.
1: Ha?
2: Istorya ho, gunato ni kay... Sumantaw ang kaya... Pataka rin ang pangimbita nga. Mga dagong tao po...
1: Istorya ako, man!
2: Tay, magbiinin mo na, tay. Nandi ka, tay?
4: Ako, ganina na ko namin na ako sa inyo, ha?
2: Mga ba, tay? Istorya.
4: Ako, bisang ikapoy ko ga biyahe, gikan sa Mati City! Nidalikyat ko rin sa inyo, skimamon.
2: Tay, subot pa sabot ni mo, nadungog ni mo, panag-istoryahan na mo ni Iliang.
4: Kure!
2: Ani, mangod, tay, ganun. Oh, may kusapit, tay, yung mga pigran mo ko ba? Minus...
4: Dukay na lang ni mo, Gid! Gid! Gid! Ilang ako ang nasa akong anak.
2: Kabaw, mga anak, tay. Kabaw, biyag ang taon nga, sa kadugay na mo, pag may nagkaanak, tungod kay, hindi ba lagi may gusto, kay pait ba lagi?
4: Leo! Kabalo ba yun ko sa'yo, ha, Leo?
2: Tay?
4: Kapalo ba niyo kung
2: si
4: Buhanga,
2: ginsay
4: mong...
2: Na! Ha? Nitindog ka o niya, ibutang niya mong nakamot sa inyong bulsa.
4: Ha?
2: O niya, mura ka ka ng nag-side view ka o niya, mura sipat ka sa kuha. Tay...
4: Leo, huwag mong hintayin ang gumalalat ng jibs ko sa katawa. Kung di mo na, pagkasla na ang anak. Kung di mo na tagaan o bunga kayo, ingrande ka kasalang akong anak. Ha? Timan ikini.
2: Tay.
4: Huwag mo. Ah. Nila laway labod mo. Timan ikana, Leo. Timan ikana. Gusto na ko ingrande. Kaya ato akong mga amo. Ako ang mga amigo. O kuban pa. Kasabot ka?
2: Gihapag niyo mag-untang kugo.
4: Kasabot ka!
2: Oo, tay. Nagkasabot ko, tay.

0: Magitoy?
1: Matay ako, wala yung kumakayo na nang kukupare na ko. Tapos pasigasiga mo siya nire. Kaya natunong pag na ako ito yatang ihapag-hapag. Tingnan mo yatang sus, kadagdan ako ipag... Mga hapon, ipagbalian ako mga kamot kanyan to. Pag tabangan kong 30 kamot. Samok na... Mayan na yung samay ilang kuhan mo ni... Papakasal mo.
0: Nga, tay, sama mo ni tay, nga. Nag-invite naman sila, tay. Basabo na siguro ko ni tay.
1: Samok na gano'n niyong tiradaha, oy. Ngayon, makikistorya ako ng imong... Kanang imong... Ah, oy, oy. May tao.
0: Akong bangan, tay. Be... Papa, be, pa.
2: Nadungog ako ang iyong istorya. Ikaw. Ikaw si pare, pare si Doy.
1: Ayaw kong tinutuluha ka na kasi kong bahay, ha? Masingan kita ka ni?
2: Oh? Huwag ko na lisang!
1: Oh? Gahapon, gisprihan ako ng napo.
2: Huwag ko na lisang. Kung asa ko lang, tunog ang ako ng hotel. Ako wa ka ng area of responsibility.
1: Sabot pa sabot, Jimbo. Ipugos ka nimo na mag-minyo rin nga itong anak magpakasal bisagwa sila yung mga sapi. Kaya ako may taglakinan man ko ako mapasubo na yung kalagihan eh.
2: Ako ko anak! Pero na katuhin kilumluman si mga anak!
1: Tuhol, no?
2: Uy, nakaroon niya tagaan o saktong kasal? Nindot ka kasal ka ng i-grande, iya!
1: Puntahan ako ni mo. Reporter ka?
2: Sona! Dito mo kita sa pagkadihan na!
1: Magtagura kay medyo...
0: Sige na tayo, nandun nila listo ni?
2: Asa!
0: Gumawa na lang tayo ng gamot
2: mo. Maling gamot mo! Eh, kunin mo na yung gamot. Ha! Magmahay mo! Magmahay mo!
1: Ay, mo dyan kong kanon, dugangan akong spray sa tulo para 3 seta ng

0: Ikaw ba?
1: Kabalubag ka ng buhat nimo at umanggay ka nang bahapit ng tatay tungkol na ng buhat nimo.
0: Alang alang!
1: Ha? Ano ipugos mong gani mo? Di man tag... Di mo matikorta?
0: Nga naman.
1: Hindi ka maluwis ako. Ang gigog mga mga gani mo.
0: Nga naman, imong pakasla ka to si Linlin? Ha? Patay mong gusto pakasla? Kaya kabalubay ang joko nimo nga. Kung ang ibinibil ka to. Ha? Ayaw yung joko ka na karay, Leo.
1: Hindi ko nang Linlin di manumbag. Pero, Ilyang, ang sumag. Gimahal mo ako kuni mo.
0: Gimahal ta ka?
1: Ano yung naman mo kuni? Respeto akong desisyon nga. Di sa tanong pagkasala ng... O sige, masugod itong pagkasal ta.
0: O sige, magpagkasal. Naharap nila di ay?
1: Magpagkasal ta pero ka ng secret married.
0: Ha? Unsa?
1: Gusto na ko nga sa huwes na magpagkasal.
0: Sa huwes na magpagkasal? O niya, magkuman. Mag-secret marriage pag yuta? Gusto na ko yung grande. Huwag ko naman doon ginalang ang kasal niyo. Kung gusto ka, ikaw ay pagkasal, magkasal, kasalan ng bayan na lang ka.
1: Ilyang! Ilyang!
0: Yeah!
1: Ilyang!
0: Mga maring, wala akong problema karun. Kasi Ilyang, gusto niya ako ng ingranding ang kasal. Gusto siya kasal nga ka ng bongga. Pero wala ba siya ko yung kwarta, mga maring? Gusto ko magpakasal secret married lang, pero may siya gusto secret married, mga maring. Kung doon siya magpakasal ng bunga, mga maring, biyaan ko na ko niya. Mga maring, tamakit kumaluwi mo. Kasi ko lang kung gusto nga, mawala si Ilyang sa mong kinabuhi. Magpaabot ko sa inyong tambag. Di nila lang ko to. Leo.

0: ka mga katropa no nga, hindi pa kito yung istorya no nga, kuha na may mga inaana mga maring, mga maring-maring di ay.
1: So, ako yung anak nga, kuhaan, makasabot po sa mga babae. Ako ba rin, kung yung si, kung pakaslan yung ko ni Edgar, maanak ko siya hindi ko masugot nga ka ng kaslo na din sa kanang simple. Gusto mo ginako nga ka ng ingrande nga, mga tibuok ka, barangay, ako kundong imbitahon.
0: May kayo mga inaana siguro na mga maring no, mga babae na gusto siguro ka ng mga bongga nga kasal. Kanang nakakay, siyempre, ang inuna-una na nila ka, kanang kausar mo kaslon.
1: Gani.
0: Pero ano yung mga babae nga, gusto na sa lagsimple nga kasal. Pero kasagara yung gina sa mga i-rate ni mo, 1 to 10, ang
1: sobra sa lima.
0: Oo, sobra sa no? I-rate ni mo.
1: Wala sila yung mga desisyon nga, kanang, kumbaga kanang kuan ba? Kanang, inspirado nga desisyon, bahala na magpait na, kung ano yung kasal, alin, basta kay, ma makita sa mga tao nga akong kasal ang grande gan.
0: Oh, managing hon, manaling ingon nga happy now. Loy-looy later. Hindi ko man sa kasal.
1: Huy-huy abaga later. Okay.
0: Siyempre, ang utang ana, ang mga bayro nun.
1: Pwede ka ng kanang kuan, pero pwede mong good maring, uy, kanang kanon no, kanang payat, gano'n mo no, pakasal mo o kanang simple. Pwede ko makakwarta na mo, kanon na mo ay kuan, kanon na mo ay kanang kasarang yun, pwede mo ka mapuusap mong kasal. Wala tayong mabuot sa'yo
0: mga mo. Pero doon rin gasto.
1: Kung na ka na kay kwarta.
0: Ana,
1: Pero kung wak kay kwarta, mas bayo siguro nga sa balig lang kaslon.
0: Adang, hindi naman ang uso ng mga inaanaw ay para sa kuha kay mga gapon ang oban ang oban na ikasalogwa ka ng ingrande, hindi magyapon magkasinabot sa bana.
1: Nagbuwag ang gapon sila.
0: Jumari Eliana palang dano ka sa tiyang
1: si Aiko.
0: Si Aiko? Dali na kayo, gabulag na yun.
1: Yan na sila, anak?
0: Oo, anak. Di ba?
1: At least na sila kami ni Edgar.
0: Wag yun, dalawa yung grabe. Wise guys, wala si Edgar siguro.
1: Ano to yun, ay, di ba na siya ka, nalasangin ka na magkwari, kasi nga, huwag nila sa'yo, niya, huwag mo kabantay.
0: Huwag na naroon. Wala na ron, wala na may kabagong ingro na ron mga maring.
1: So, akin siya, muna siya ay ato ang istoryahan ka ron, ato na yung kuang
0: pagbaton.
1: Sa ito ang tulaman nun nga kung ako ikaw. Kung kamo diha ka ron maring ang nasa sitwasyon aning kay kaagi sa ito ang sender, basta may angan yung buhaton. Nakapang-invite naman yung asawa o kuan, mga silingan, mga parinti.
0: Yung sa jamba, yung asawa no, kay hindi ulit mga kapitan, mga dagkor ba? Mga vice-mayor, mayor. Huwag
1: ka na pagastuhon nila. Mag, kuhaan sa mga sila, gantong mga, kuhaan dito, mga solusit sila.
0: Kaya mga mayor, o mga, kanarabang mga dagong tao, mga maring, di namin mo kaon ng mga kuhaan maring. May mga mukir, lutuan mo ng munggos na.
1: Nala, bipstick bilang ilaha.
0: Mga bipstick bigin na.
1: Nga ka na,
0: pagbabitbit, bigin na iniguli.
1: Katong kuhaan, katong, katong barilis, ito sa kuan.
0: Wala ka lang sashimi.
1: Adilip po na lakimi.
0: Adilip, sa dead life na lakimi. Wintong kat ali mo ito, wintong kat ali. Tungtong mo na kat sa ali.
1: So, sa kay kuan ani. So, ito ang hotline mga igala. Sa gusto mo na huwag niya, abli na 0966309569. O pwede na mo diya mag-comment sa ito ang Facebook Live. Sa XFM 107.1 Tagom. O ato sa ating agahato ni ito ang mga listeners karon diri sa Jensan, sa Matir,
0: participate po mo.
1: Sa Pagadian, sa San Fran, sa Bukidnon, kung sa inyo matambag aning swat kaagi sa tuang sender karong adlaw nga Miyerkules mga maring. Master, pa-shout out ko sa ako amigo Delta Uno, kasuri-suri sa siyudad sa Davao with feelings o sa kaoban niyang escort ng mga gapuhon, ng mga dagko o pusil ng gigala.
0: Kisa ba na? Kisa si?
1: Si Mark Donard Glodo Corpus. Ano kaayos lang mga kargada.
0: Salamat. Matuloy
1: na yung nagko mong kargada. I-comment na sa ito ang
0: ibutang na diha. Ibutang na yun. Mga tik-atik.
1: I-comment na sa comment section. Kaya na ito ang internet today, no? Marag kuan? Marag kamang ato ang internet, mga higala?
0: Marag ka nang nangamang sa silingan.
1: Kaya kung mag-react ka, maradugay man siya mo abot.
0: Okay kayo. Walang yun, no? Kung hinay kay Corbada.
1: Hinay kay ato ang Corbada. So ito ayan, siguro tambagan ni kay napatamalanga yung mga higala.
0: Sige, bebe. Ito nito pagkaan bien. Well, well, well. Ang adrita sa ito ang suwat sender, no? So, ito ang kung ako ikaw ni mo, Leo, magpakatuto ka.
1: Magpakatuto siya.
0: Matinud-anon ka sa'yo ang likwan, pagkatawo.
1: Sabi na ka, magpakatuto siya.
0: Ito, magpakatuto. Toto Brunson. Dito ka na nga, isa't magugay mo ni nga, istorya ni mo nagtarong ng imang live-in partner. Kaya di man nalim na nga magasto ka, o niya mangutang ka, magpakasal ka, o niya mangutang ka, di mo na pwede na maring, uy. Pagkahuman ni mo ana, pagkahuman magkasal ana, pagkahunong pitindikan, pagkahunong ni mo niya, may nagpapil na nagbayad. Di man, di ba?
1: Pero, doon na mag mga kanang kinaraan nga, mga kanang tradisyon ba nga, kanang kung magpakasal ang baig laki, suruhon yung gastos mga taglakinan. Doon ay mga tradisyon nga mga kalaki. Pero doon naman ko yung mga nahiringan karo marin nga mga side sa babae, side sa laki, magtinabangay sila gasto.
0: Oo, oh, naman inanak.
1: Doon mahilo na, ganda ilahang kuha nila, ilahang anak, o ilahang kaning mga magtiayon. Tabangan nila gasto nga kuha. Hindi na magpunta hayo eh. Kay,
0: ayaw na.
1: Krisis man kaayo.
0: Pero na yung may mga inanak nga mga sitwasyon. Nagyan mga inanak nga mga factor.
1: Yes.
0: Oo.
1: Wa lang kita mensahe diri na wa na yung mensahe na wa.
0: Dai mga inaana no. So ato lang nga kwa no na depende na sa imong aliyo kung unsay may imong desisyon kay imong hala. So ang amo matambag di kung ako ikaw istorya sa lang ni may imong living partner. Ay di ba pumagpakasal mo dito na lang kasalan ng bayan kay mas kwan pa ba? Bungga pa to, dakhan pa kay bibo pa kayo mo.
1: Gani kaya.
0: Oh, ana. Kuan ta kaya mong mayor, tagaan pa mong mayor.
1: Tagaan pa mo sa your me o kana na pay libre nga
0: kuan. Ah, 5,000.
1: Oh, na pagi na bugi
0: cake. Na cake na. Wala na cake kun na kokes.
1: Ako ba din nga mga munisipyo kay do na sila pa libre ang mayor o gapakasal yan do na kuan, do na litson baboy usa.
0: Oh.
1: Ay, do na pagi libre nga sing-sing, kanang sing-sing sa pakapin subobot. So at least parang, yun ay mga libre ng anak ba?
0: Na yung mga giveaways.
1: Na yung mga giveaways.
0: O giveaways.
1: Kaban sa magpupu-es.
0: Wow, okay. So kaya, ito na rin, kung ano, motoro, kung matambak ni mo, kung ako ikaw ni mo, Leo, mawala na siya, Le, ayaw lang kayo, na kung ano, istoryala na yung mga asawa, kaya basig, nadala na nasgal-gal sa mga amiga. No nga inana nga naibog-ibog kay kanina ba usay ning ta babae makita usay makita din sila mga amiga sundukod po na nila
1: nya so, wala mayo man pud ni mga babae nga oy asi ako ang batchmate nako kay gipakaslan sa ibang nga kanang daghan jud kay mga handa kanang grande kay kwartahan man nabana ya nabana ni mo kini ni sa to center si Iliang dili man kwartahan niya gipili ba sa ibang kasing-kasing wala man gipili sa ibang utok
0: correct.
1: Oh,
0: wala di halim na lison.
1: Mm.
0: So ala lang nga na, ala lang nga Leo no nga. Mara ni matambang na muli kung hindi mo mo magkasinabot. Ala nga tigay pa magbalik din kita. Baga na po ka na mo ginani, no?
1: Hindi ako ipuno lang nga. Kung masabot na gani ang kasal ta kayo, sabi pizza di aron niya makapangad to, sabi. Makapangasay pa rin kay pait na siyong kayo.
0: Maliso na kayo, ha? Maliso na kayo.
1: Makalibre tayong paniud to ba?
0: Ano lang nga, atis, panihapon na lang pa mga problema ko na to.
1: Sabi na karoon nga, makanti na si Paribubong, kita ato ka dito.
0: Ato ka dito, si Paribubong na ibala na to dito.
1: Sir, kuhaan siya itong guy.
0: Siya bandero na to dito. So, Leo, dagang salamat, no? Leo, sa pagpadangat ng yung suwan din sa itong tulumanong, kung ako, ikaw.
1: Ato na ba po, mga higala? Thank you once again, og...

0: Santo Blas Coffee Mix.
1: Ako nila, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santo Blas Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili mo kayo na mag-Santo Blas Coffee Mix. Nabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o pamuna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santo Blas Coffee Mix.
0: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix.
2: Vision X Plus. Yes, sir. Atong paminawan.
3: Ako si Janet, ang titles ang news, sa taga-Bukinon. Aduna dyan ko'y problema sa mata. Labi na sa kong pananaw nga, perting katula. Sige po siya luha-luha. Problema kayo ko, kayo mapiktuhan dyan ako ang trabaho. Labi na kay consenter ko. Karun, kaya namin nag-recommend sa ko ang about anong Vision X Plus. So, akong gisuwayan. Sa akong pagsuway, sa sulod sa isa ka semana, wala dyan ang pagkatul-katul o pagluha-luha sa ko ang mata. Okay dyan ang akong pananaw. Tumod dyan na sa Vision X Plus. So, salamat kayo, Vision X Plus!
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Na makatabang, aron malikayan, na makabatuan o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang ipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng ipakusog sa VCO o moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto ng kini. At dunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga ipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Papalit na sa mga butika.
7: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Romeo Duran, sa akong rin bitaw, nga ay mga bubong wakabaw, marad na kong koto sa tao. Sakit kayo, tapos nga tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Mula to, wala na yung kwa, nilayin nga siya, magkameme siya, nagkawala siya, nagkawala at nawala ko dyan. Mga ganit na kanibibis na kanawala, magod, basta ka ako, sarago ko mutisin mo ninyo, alanga, nindot dyan.
7: Kamusan, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Mag-Santon Plus Herbal Kapsunga. XFM Time, it's 12 o'clock. Time check, brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag-Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 101.7 XFM.
1: Pabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasain papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News

0: napauneng headlines sa atin ng Santon Cope Mix. Mga katropa, Super El Nino posibleng magdulot ng mas madalas na brownout at mataas na singil sa kuryente ayon po sa Department of Energy.
1: Headlines. Unemployment rate sa Pilipinas bumaba sa 5.3% noong Agosto.
0: Mga testigo mula sa banko at financial firms. Kumistigo sa Day 35 na impeachment trial ni VP Sara Duterte.
1: Makati RTC naglabas ng arrest warrant laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste.
0: DILG Secretary Remulla gustong ipa-drug test si Reyna Mercedes. Isabela Vice Mayor Harold Respicio. Vice Mayor Kumasa.
1: MMDA General Manager Nicolas Torre III in-extend ang leave hanggang October 15.
0: Palitan regional na tayo katropa, abangan mamaya 1.8 billion pesos na pondo inilatagpo ng Isabela laban sa El Nino.
1: Sa balitang international, US at UN nagpahayag ng pangamba sa posibleng plague case sa Russia.
0: Showbiz! Sanjo Marudo inaanunsyo na ang muling pagbubuntis ng kanyang misis na si Rhea Ataide.
1: At sa balitang sports, CJ Obiena tututok sa 2028 Los Angeles Olympics matapos ang gold sa Asian Games.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. Next FM News. Next FM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po ng Wednesday, October 7, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Nasa inyo rin kami sa lahat po ng XFM Station sa buong Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa, ako si Buddy Overa.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagbabala ang Department of Energy na posibleng mas madalas ang mararanasang power outages at pagtaas po ng singil sa kuryente dahil sa inaasahang matinding epekto ng Super El Nino. Ang Energy Secretary Sharon Garin, maaaring maapektuhan ng matinding init ang mga coal-fired power plant at mabawasan ang tubig na ginagamit ng hydroelectric facilities para sa paglikha ng kuryente. Patuloy po namang minomonitor ng DOE at Energy Regulatory Commission ang electricity spot market upang maiwasan ang sobrang pagtaas ng presyo ng kuryente habang hinihikayat ang publiko na magtipid sa paggamit ng enerhiya. Samantala, nasa 106 na lungsod at bayan sa limang rehiyon ang isinasinalin na sa state of calamity dahil sa El Nino.
2: XFM News Nationwide.
1: Umabot na sa 10.96 billion pesos ang intervention at assistance ng pamahalaan para sa mga magsasakang apektado ng matinding epekto ng El Nino. Ayon sa Office of Civil Defense, kabilang sa tulong ang crop insurance, production assistance at suporta para sa irrigation upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka at mapanatili ang supply ng pagkain. Patuloy din ang cloud seeding operation sa mga apektadong lugar habang iniikayat ng OCD ang publiko na magtipid sa paggamit ng tubig. Samantala, iniulat ng Department of Agriculture na umabot sa 6.87 billion pesos ang agricultural losses at damage habang nasa 249,000 hectares ng mga pananim ang naapektuhan.
0: Mga katropa, bumaba po sa 5.3% ang unemployment rate sa Pilipinas noong Agosto mula sa 6%. Ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority, natumbas siya ng 2.77 million na Pilipinong walang trabaho. Mas mababa sa 3.14 million noong July. Bumaba rin sa 11.9% ang underemployment rate mula sa 12.9% at 5.9 million manggagawang naghahanap pa rin ng dagdag na trabaho o kay oras ng trabaho. Kayunpaman, mas mababa ang kabuang employment kumpara sa naitala sa kaparehong panahon noong pong nakaraang taon dahil lumiit ang trabaho sa manufacturing at fishing sectors. Nanatiling pinakamalaking employment sector ang services na bumubuo sa 61.7% na mga may trabaho, habang umakyat naman sa 84.3% ang employment rate ng mga kabataang edad 15 hanggang 24 Mula po sa 81.4% noong July.
1: Impeachment Court inusisa ang proseso ng Metrobank sa STR report sa AMLAC. Narito ang report. Question sa impeachment court ang proseso ng Metrobank sa pagsusumite ng suspicious transaction reports sa Anti-Money Laundering Council. Si Senator Judge Risa Ontiveros ang nagtanong kay Metrobank Anti-Money Laundering Division Head Attorney Nina Ferrin Aguilar tungkol sa proseso ng pagsusuri at pagsusumite ng mga STR. Ayon kay Aguilar, hindi otomatikong nagsusumite ng STR ang bangko dahil lamang sa isang negatibong media report tungkol sa isang kliyente. Isinasagawa muna umano ang karagdagang pagsusuri sa mga transaksyon bago isumite ang ulat. Dumadaan din umano ang mga ito sa Anti-Money Laundering Division at kailangan ng approval ni Aguilar bago maipasa sa AMLAC. Samantala, iniharap din ng House Prosecution Panel sa 35 araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte ang isang testigo mula sa Asia United Bank. Nagtestigo si RC James Gonzalez, manager ng AUB Toril Branch sa Davao City at kinumpirmang may dalawang aktibong bank account si Manases Carpio sa nasabing bangko. Isa sa mga account ay joint account. Hindi naman ibinunyag ng testigo ang pagkakakilanlan ng isa pang taong nakapangalan sa joint account dahil hindi umano ito kasama sa subpoena. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's Impeachment Hearing Update.
0: Mga katropa, kinumpirma ni RC James Gonzalez, branch manager ng Asia United Bank, Davao Toril Branch na may dalawang bank accounts si Attorney Man Scarpio sa Davao Toril Branch ng bangko. Sa cross-examination po ng defense, sinabi ng witness na walang bank account doon na nakapangalan kay Vice President Sara Duterte. Sa unang account na nagtatapos sa 387, nasa 314,059 pesos ang balance noong 2022. Umabot naman sa 470,869 pesos noong 2023 at 456,352 pesos noong 2024 bago naging zero nitong 2025. Sa ikalawang account na nagtatapos sa 301, nasa 1.68 million ang balance noong 2022, 1.77 noong 2023, 867,291 noong 2024 at naging 871,998 noong 2025. Nang tanungin po ni Senator Judge Tito Soto kung sino ang isa pang account holder, tumanggi ang witness na pangalanan ito dahil hindi umano sakop ng subpoena ang pagkakakilanlan na nasabing tao.
1: Nilinaw naman ang Security Bank na may dalawang peso checking accounts ang Kalye 88 na kapwa isinara noong July 2026. Sa pagdinig ng Senate Impeachment Court, sinabi ni Security Bank Branch Banking Group Head Leslie Chan na binuksan ang unang account noong August 2024 habang ang ikalawa ay noong October 2025. Batay sa records, may ending balance na 332,530.95 ang unang account at 21,164.27 naman ang ikalawa noong December 2025. Nilinaw ni Cham ang detalye matapos tanungin ni Senator Judge Kiko Pangilinan tungkol sa mga bank account ng Kalye 88 sa Security Bank.
2: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's Impeachment Hearing Update.
0: Binigyang din po mga katropa ni Senator Judge Kiko Pangilinan na dumaraan muna sa masusing pagsusuri ang mga transaksyon bago i-report ng mga bangko bilang suspicious transaction sa Anti-Money Laundering Council o AMLC. Sa kanyang pagtatanong kay Metrobank Anti-Money Laundering Division Head Attorney Nina Ferrin Aguilar, sinabi po ni Pangilinan na hindi nakabatay lamang sa chismis ang pagsasubmit ng Suspicious Transaction Report o STR. Sinangayunan din ito na Aguilar at ipiniliwanag na kabilang sa tinitingnan ng mga bangko ang mga transaksyong walang malinaw na legal o kay trade o economic justification. Kasama rin naman sa assessment ang mga negatibong ulat sa media bago i-submit sa AMLAC ang isang STR. Gitna ni Pangilinan, ipinapakita nito na may proseso at pagsusuri muna bago ma-flag bilang suspicious ang isang transaction.
2: XFM News Nationwide.
1: Makikipag-ugnayan ang National Bureau of Investigation o NBI sa Bureau of Immigration para matukoy ang kasalukuyang kinaroroonan ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Ay kay NBI Director Melvin Matibag, ipinapakita ng immigration records na nagtungo sa Japan si Velasco, pero susuriin pa kung lumipat ito ng ibang bansa o nananatili roon. Sinabi ng Bureau of Immigration na wala itong derogatory record o hold departure order laban kay Velasco na makapipigil sa kanyang pag-alis ng bansa. Iniugnay ang investigasyon sa mga aligasyon ni dating police officer Rodolfo Gracioso Jr. na nagkatidumano siya ng mga maleta na naglalaman ng mahigit 2 milyong piso kina Vice President Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Davao City Representative Paulo Duterte sa utos umano ni Velasco.
0: Naglabas ng arrest warrant ang Makati RTC Branch 235 laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste dahil sa manoy paglabag po sa Public Service Act. Inisyo ang warrant noong Oktubre 5 at itinakda ang 72,000 pesos na piyansa para sa kaso na may kaugnayan sa muna'y paglabag sa Republic Act 11659. Nagugat ang kaso sa reklamo ng Department of Energy laban kay Leviste at limang opisyal ng Solar para sa Bayan Corporation. Lalo mano sa kabigo magbigay ng kuryente sa ilang remote at underserved areas na agad namang itinanggi ni Leviste at tinawag itong baseless accusation. Kinumpirma naman ni NBI Director Melvin Matibag na natanggap nito ang kopya ng warrant at may pag-ugnayan sa Bureau of Immigration kaya din sa Department of Foreign Affairs para alamin ang status ng kinaroroonan ni Leviste. Natatandaan po mga katropa na una ng iniulat ng kampo ni Leviste na nasa France umano ito para alagaan ang kanyang ina na si Senator Lauren Ligarda na naka-medical leave. Sinabi naman ni Matibag na wala pa impormasyon ang kanilang tanggapan kung kailan babalik ang senador sa Pilipinas.
2: XFM News Nationwide.
1: Kinundira ang Department of the Interior and Local Government o DILG ang naging asal ni Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio sa isang sesyon ng Sangguniang Bayan. Sa isang Facebook Live video, makikitang nagkaroon ng mainitang pagtatalo si Respicio at ilang barangay officials kaugnay ng alokasyon ng tobacco excise tax revenues. Tinawag ni DILG Secretary John Vicrimulya na hindi normal ang naging asal ni Respicio nang sigawan ito ang isang barangay captain habang tinatalakay ang usapin sa sesyon.
3: Pinaralan namin, pero gusto ko i-broadcast muna eh. Hingin ko talaga may atag, hingin ko talaga adik eh. Ngayon na wala kitang vice mayor na kumaligaw, ganun, di ba? Parang nakasingot eh, kung umaste eh.
4: Secretary John, let's go now. Today, muna tayo sa sekund. Samahan mo ako. Buhanan ka ko lang doon. Tingnan nyo kung tayo nagdadrags ako. Willing ako na magbigay ng aking doon. Makita ninyo kung nagdadrags si Attorney Harold Respicio.
1: Yan ang magkakasamang tinig din na DILG Secretary John Vicrimulya at Reyna Mercedes Isabela Vice.

0: sa pagtulong sa mga gawain ng MMDA kahit ito'y nakalib. Matatandaan na nauna na nagpile si Torre na isang buwang leave matapos na ma-flag dahil sa paggamit ng sasakyan sa EDSA busway. Kasabay ito, inihag din niya ang kanyang planong magretiro na sa public service.
1: XFM News Nationwide.
2: Iniyak naman ang Metro Manila o Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na walang doubling citation ng mga motorista sa expanded no contact apprehension policy o NCAP ng ahensya at mga local government units. Ayon kay MMDA Chairman Romando Don Artes, nakipag-ugnaya na ang MMDA at mga LGU para matiyak na magkahiwalay ang mga lugar na sakop ng kanilang mga traffic cameras. Sinabi naman ni Manila Mayor Isko Moreno na bukas ang lungsod sa universal ticketing na ipinatutupad ng MMDA kung kinakailangan. Sa ilalim ng expanded NCAP, ang mga violation na makukunan ng LGU cameras ay hindi lalabas sa MMDA's May Huli Ka website at ipadadala sa registered address ng motorista ang notice of violation.
1: XFM News Nationwide.
0: MMDA pa rin katropa, nagbabala po sila sa mga peking text message na nagpapanggap ng alert tungkol sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ang kay Chairman Romando Artes na pagsampa na ang kanilang tanggapan at ito ay reklamo, humingi rin sila ng tulong sa Department of Information and Communications Technology at iba pang tanggapan para matukoy ang mga nasa likod ng scam. Kasabay po ito, hinimok din ni Artes sa mga motorista na maging maingat, lalo na nga po sa mga text na humihingi ng personal na detalye o kay credit card information gamit ang pangalan ng NCAP. Sa kabila po ng scam, sinabi ni Artes na dapat ipagpatuloy ang NCAP dahil matutulong naman ito sa pag-iwas sa traffic at sa mga abusado gaya po ng pangutong ng ilang traffic enforcers. Sa ngayon, iniimbestigan na ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang insidente at ang ipag-ugnayan din ng mga MMDA sa Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council para mapigilan ang daloy ng perang napupunta sa mga scammers.
1: XFM News Nationwide.
2: Yakap SHP ilulunsad para palakasin ang health services para sa mga bata. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live.
3: Natin ang pamalaan ng access ng mga bata sa serbisyong pangkalusugan at proteksyon sa pamamagitan ng Yakap School Health and Protection Program o Yakap SHP. Nilagdaan ng DepEd, DOH, PhilHealth at DILG ang Joint Memorandum Circular para sa pagpapatupad ng programa. Sa ilalim ng Yakap SHP, gagamitin ang mga paaralan at iba pang child serving settings bilang katuwang sa paghatid ng health service para sa mga mag-aaral, school personnel at after-school youth at mga batang may developmental delays o disabilities. Layon itong mas mailapit sa mga bata ang mahalagang serbisyong pangkalusugan at proteksyon. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita tayo katropa, tumutol po ang prosecutor ng International Criminal Court o ICC. Sa kahilingan naman ng kampo ni dating Pulong Rodrigo Duterte na limitahan ang mga dokumentong iharap sa kanyang papalapit na trial sa crimes against humanity. Sa 16 na pahinang tugon, sinabi ng ICC Acting Prosecutor Meme Mandiange Niang na mga tuwiran at may kaugnayan sa kaso ang mga dokumentong isinuwalat sa defense team. Ayon po sa prosecution, lumaki ang bilang ng ebidensya dahil malawak ang sakop ng kaso at kailangan itong ipakita ang mga insidenteng may kaugnayan sa mga biktima at sa muni pag-atake laban sa civilian population. Sa ngayon, umabot na sa 62,130 items of evidence mula sa dating 5,275 na unang naisubmit ng confirmation phase. Pero sinabi ng defense lawyer ni dating Paulong Duterte na hindi kayang masuri ng maayos ang ganoon karaming dokumento bago magsimula ang trial. Iginit naman ang prosecutor na ang pagtatakda ng limit sa documents ay maaaring magresulta sa hindi pagsasama ng material evidence at makaapekto sa paghahanap ng katotohanan sa kaso.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga kapatid.

0: ang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:20 na sa XFM News Nationwide. Kayo po katropa ay pwede rin makanood, makakinig sa ating XFM News Nationwide sa iba pang XFM stations. Wow FM 94.1 Canlaon, Solid FM 90.3 Bacolod, Solid FM 104.7 Jansan, at sa Y101 Cebu.
0: Balitang regional.
1: Diretso muna tayo sa Cebu. Meron pong 35 anyos na lalaki ang sinaksak ng kanyang 15 anyos na pamangkin. Katropa natin sa Balita, Alby Mata, XFM Cebu.
2: Isa 35 anyos na lalaki matapos sumalong saksakin ng kanyang 15 anyos na pamangkin kasunod ng mainitang pagtatalo noong Otubre 5 sa Barangay Tapon, Dumanog, Cebu. Ayon sa paunang imbestigasyon, matagal nang hindi maayos ang relasyon ng magtiyuhin. Nauwi umano sa matinding pagtatalo ang kanilang alitan hanggang sa suntukin ang biktima ang minor de edad. Matapos nito, kumuha umano ng kutsilyo ang binatilyo at sinaksak sa liig ang kanyang tiyuhin na kanyang kinamatay. Agad rumispondi ang mga tauhan na Dumanog Police Station matapos makatanggap ng ulat tungkol sa insidente. Pagdating ng mga pulis, nakita nilang nakadapa sa lupa ang katawan ng biktima. Itinuro over ng suspect sa kinatawan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD7 sa nasabing bayan. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santon Coffee Mix araw-araw, ang healthy na kape para sa lahat. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Alby Mata, XFM News.
3: 1.8 billion pesos na pondo inilatag ng Isabela laban sa El Nino. Katropa natin sa balita, Edmar Galingana ng XFM Santiago.
4: Pinalalakas ng pamahalaang panlalawigan ng Isabela ang paghahanda laban sa epekto ng Super El Nino. Kasunod ng paglalatag ng mahigit 1.8 billion pesos ni inisyal na pondo at mga programa kasamang iba't ibang ahens ng pamahalaan. Inilatag ang mga hakbang sa isinagawang coordination dialogue sa Emergency Operations Center na ipinatawag ni Isabela Governor Rodito Albano. Kabilang sa mga programa ang supply ng binhi at pataba, suporta sa livestock, rehabilitasyon ng irigasyon, pagpapatayo ng water impounding projects at cloud seeding para sa sektor ng agrikultura. Nakatuon naman sa kalusugan ng libreng tubig, barangay health emergency kits at mobile clinics para sa mga maaapektuhan ng matinding init. Mayroon din cash assistance, food packs at livelihood support para sa mga pamilya at magsasakang maaapektuhan ng tagtuyot. Kasabay nito, palalakasin ang early warning systems at disaster response upang matiyak ang sapat na pagkain at tubig. Gayun din ang mga kaligtasan ng mga Isabelino sa gitna ng banta ng El Nino. Iyan na ating ulat mula dito sa 104.9 XFM Santiago. Ako si Katropang Edmar Galingana para sa nagkakaisang Pilipino, sa Pilipinas at sa buong mundo. XFM News.
1: Katropa, ito po, 484,000 pesos. Halaga ng pera at arahas. Tinangay naman sa isang apartment dyan sa Tugigaraw. Katropa natin sa balita, Marjorie de Kiwag, XFM, Tugigaraw.
5: Isang 57-anyos na negosyante ang nawalan ng tinatayang 484,000 pesos na halaga ng pera at mga alahas matapos pasukin umano ng hindi pa nakikilalang suspek ang kanyang apartment dito sa lungsod ng Tugigaraw. Ayon sa biktima, alas 6:45 ng gabi noong Oktubre 4 nang umalis ang kanyang dalawang anak mula sa kanilang apartment upang pumasok sa kani-kanilang trabaho. Samantala, dakong hating gabi hanggang alas 12:30 ng madaling araw noong Oktubre 5, natulog ang biktima. Bago ito, nakaramdam umano siya ng pagkabalisa kaya pinatay niya ang aircon at gumamit na lamang ng electric fan bago muling natulog. Pagsapit ng alas 6 ng umaga, nagulat ang biktima nang mapansin niyang nagkalat ang kanyang mga personal na gamit sa loob ng kanilang apartment. Napansin din niya na natanggal mula sa frame ang isang jalousie window habang ang kanyang tote bag ay nakita namang nagkalat sa likod ng pinto. Nang kanyang tignan ang laman ng bag, napag-alamang nawawala ang 4,000 pesos na cash at 6 na piraso ng alahas na tinatayang nagkakahalaga ng 480,000 pesos. Pinaniniwala ang nakapasok ang hindi pa nakikilalang suspek sa pamamagitan ng naturang jalousie window at kinuha ang pera at at mga alahas. Samantala, batay sa CCTV footage na nakuha mula sa kapitbahay, isang lalaki ang nakitang lumabas mula sa lugar ng naturang apartment. Sa ngayon, patuloy pa rin ang follow-up investigation ng Tuguegarao City Police Station upang matukoy ang pagkakakilanlan at mapanagot ang suspect sa naturang insidente. Mula rito sa Hottest City in the Philippines, at Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si Katropang Marjorie Takiwag, XFM News.
0: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa,

0: Katropang Brian, dalawang weather system mararanasan natin sa bansa today.
1: Katropang Bobby, Intertropical Convergence Zone o ITCZ pa rin ang mararanasan sa Visayas, Mindanao at Palawan habang magkakaroon ng maulap na kalangitan at pangpagulan ng Batanes at Cagayan dahil sa northeasterly wind flow.
0: Localized thunderstorm ang iiral sa Metro Manila at sa iba pang bahagi po ng Luzon ngayong araw din.
1: Sa ngayon, walang binabanday ang low pressure area o bagyo, ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility.
0: So, Mikat, ang araw 546, Lulubog 542.
2: Balitang International.
0: Iatid po sa atin to ng Santon Plus Capsule, katropa, nagpahayag ng pag-aalala ang Estados Unidos at United Nations sa ulat ng pagkamatay na isang laboratory technician sa Siberia na posibleng may kaugnayan sa plague, isang bacterial disease na maaaring maging malubha pag hinagad na gamot. Sinabi ni US President Donald Trump na may pag-usap siya kay Russian President Vladimir Putin tungkol sa insidente. Abang ninawagan po ang US at ang World Health Organization sa Russia na maglabas din ng malinaw at kompleto na impormasyon. Una nang tinanggi ng Russian authorities na may kumpirmadong plague case sa Irkutsk at sinabi nilang pneumonia lang yung natukoy sa pagkamatay ng laboratory worker.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Coffee Mix. Masayang ibinahagi ni kapamilya actor na si Sanjo Marudo na buntis ang kanyang asawa na si Rhea Ataydes sa kanilang ikalawang anak. Inihayag ni Sanjo ang magandang balita sa media sa special screening ng pelikulang Apple of My Eye. Hindi naman muna ibinahagi ng aktor kung ilang buwan ng buntis si Rhea at sinabing sasabihin niya ito kapag nakasiguro na sila sa mga detalye. Ano yung malaking blessing para sa kanilang pamilya ang pagdating ng kanilang ikalawang anak at masaya siya sa anumang gender ng kanyang baby. Dalawa na ang magiging anak o dalawa na ang anak ng mag-asawa matapos magdalawang taon kamakailan ang kanilang panganay na si Marcel Sabino. Ayon naman kay Sanjo, malaki na rin ang pagbabago sa kanyang rutin bilang ama dahil mas gusto niya nang umuwi agad para makasama ang kanyang pamilya. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Atid sa atin ang premium D3 softgel capsule. Lakas sa bawat kapsula. Matapos pong idepensa ngayon pole vault title sa 2026 Asian Games. Target ngayon ni EJ Obiena na muli makapasok sa Olympics para naman sa 2028 sa Los Angeles. Ayon po kay Obiena, nagsilbing mahalagang paghanda ang kanyang 2026 campaign. Matapos ang mahirap na dalawang taon, kabilang ang kanyang fourth place finish sa Paris Olympics. Sinabi ng 30-year-old na atleta na mas buo na ngayon ang kanyang kumpiyansa at pananaw sa pole vault. Matapos muling mahanap ang kanyang umahanap ang kanyang pong passion sa sport at magpalit ng training setup. Higilit pa ni Obiena na Los Angeles ang kanyang target at gagawin niya lahat para makuha ang qualification basta manatiling malusog ang kanyang katawan. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayon na XFM News Nationwide, Wednesday, October 7, 2026.
1: Hindi pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. XFM News Nationwide. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat mga katropa, mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa pinibang edisyon ng ating programang The Secret of Health. Ang programang maghatid sa inyo ng mga secret solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung Kodong Michelle Hinas, isa sa inyo po mga certified naturopath, makasaya po ng live dito sa ating pong talakayan. At syempre, atin po mga kapareham, ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Palar. Doc Ron, magandang araw po.
1: Isang magandang araw, or I think it's already Wednesday afternoon po sa ating lahat mga ka-wellness. Welcome po muli sa ating programang The Secrets of Health. At panibagong araw, panibagong interesanteng talakayan po ang ating pag-uusapan. Especially, baka namamali natin kung minsan iniisip natin something funny lang ito na nangyayari, especially sa ating pagtulog o yung pagharap. At alam nyo ba na yan ay konektado sa pagkakaroon ng cardiovascular disease, at ang pagkakaroon nito ay maraming link sa inflammation sa ating katawan. At kung paano ang Santon Plus Herbal Capsule, ang Pharma Grade Santos na meron tayo, ay nakakatulong sa pagpapawaba ng inflammation na dala ng inyong pag-arok. Yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang dito po sa ating programa.
0: Yeah, sa mga ka-wellness natin, sa mga kami, Doc Ron, dito sa ating puntalakayan, welcome na welcome ang inyong pong mga katanungan. At meron kayong mga inquiries about your health, detection lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga nababalak po sumunok ng ating pong mga legalidad ng mga produkto, pwede kayo maka-avail sa ating mga leading drug stores. Ngayon po na Mercury Drug, Watson's TGP, South Star Drug, Generica Drug, at St. Joseph Drug Store. Ganoon rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, na ipagtanong-tanong niyo po ang ating mga produkto, mga ka-wellness. Ha? Ang ating pong napakasarap na kape, Santon Gold Coffee Mix, available yan sa Mercury Drug at Fisher Mall Supermarket, mga ka-wellness. Ha? At lahat ng produkto ng Estral, pwede yung ma-add to cart yan sa ating pong online shopping store shopping. Search na po, Estral 2011.
1: And of course, mga ka-wellness, ang lahat din po ng mga produkto ng Yes to Health ay available din sa ating mga Yes to Health clinics nationwide. Ang kagandahan po, pagpag-diretso po kayo sa ating mga Yes to Health clinics, o di kaya malapit kayo sa ating mga Yes to Health clinics, ay meron po tayong discounts, lalong-lalo na po sa ating po mga kababayan na senior citizens. Dali lamang po ninyo yung senior citizens ID para maka-avail po kayo ng ating discounts. And of course, meron din po tayong libreng consultation sa lahat po ng mga Yes to Health clinics natin nationwide, mga kawalan. And of course, bago po makalimutan, meron pa tayo para tayong pa-promo, Doc L, meron po tayong buy one take one sa ating Santon Vitamin C. Pagbibili po kayo ng Santon Vitamin C, ay buy one take one po tayo until supply last. Kaya dun sa mga nagbaba-vitamin C o mayroon ng vitamin C sa atin at gustong mag-take ng vitamin C para mapatibay yung ugat, lalong-lalo na pa para makaiwas po sa pagputok ng mga ugat o pagkakaroon ng heart attack at ng stroke. Napakaganda pong vitamin C ang ating Santon Vitamin C. Until supply last, mga kawalis, grabe opportunity para po makabawas kayo o maka-avail kayo ng ating promos ng Santon Santon Vitamin C, buy one, take one. At kapag bibili ni kayo ng Santon Plus Herbal Capsule, hindi kayo mga capsule supplements po natin, at bibili din po kayo ng Santon Vitamin C, 50% discounts na po yan sa lahat po ng ating mga Yes to Health clinics nationwide, mga ka-wellness. And of course, meron po tayong mga modalities na kung saan is pwede po natin going personalized kapag napaka-consulta po tayo sa ating mga clinics. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, and also mugutbuyang Korean therapy, mga ka-wellness. And of course, meron din po tayong natural therapy and biozapper therapy para na pwede po gawin natin personalized para maging mas mabilis ang inyo pong tinatawag na ang inyo pong mga gumaling, ang inyo pong mga

0: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
1: Mga katropa, exciting dito!
2: 4060 Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City, Isabela, Alfonso Street, Tubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910-018-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRN Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan. Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-4832. Nara, Palawan Branch, Caltex Compound, Panakan 1, Nara, Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan. Door number 1, Jekos Place, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Cuyo, Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayan Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, D. Jacosalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Gante Road, Bagugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City. Sa harap ng Durian World, katabi ng Zile Republika. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga, Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan, nagbukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
3: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito, headed sa atin, ng napakasarap na kape, Premium D3 Coffee Mix. Kung gusto mong patibayin ang inyong pong mga buto, palakasin ang immune system habang nagkakape, ito po, subukan nyo, Premium D3 Coffee Mix mga ka-wellness. Available na rin yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong mga lugar. Sa episode na ito mga ka-wellness, pag-uusapan po natin yung nabanggit ni Doc Ron, ano? Kumbaga parang ano na to, simple. Or yung iba kasi parang nakasanayan nila. Na ganun. Pero yung iba Doc Ron, na may nakakaranas ng ganito, hindi nila alam, syempre, pag natutulog sila. Hindi nila namamalayan na ganun pala yung nangyayari. Nalidistorbo lang yung mga katabi lang na natutulog. Yun ang napiperwisyo. Pero sila, hindi na nila namamalayan yung ganito pong problema. At isa sa mga dahilan po nito mga kaibigan ay yung tema na pag-usapan natin. Ito ang tinatawag na sleep apnea. Ano ba yung sleep apnea na yan? No? Sa mga kababayan natin na yung iba Doc Ron na paghilik o paghagok, yung iba dire-diretso. Pero yung iba merong nakuputol. Oo.
4: Gaganon.
3: Parang ikaw na lang, ikaw na lang nakikinig. Parang ikaw yung kakabahan.
4: Natatakot ka kung
3: ikaw yung maalarma. Meron pa yung iba na ano eh, parang napuputol talaga yung ano nila, yung hininga nila. Uh-huh. During the ano yung
4: snoring
3: period nila, ano. Ayan, sa mga kababayan natin na nakakaranas ng ganyan, alam nyo ba na minsan, hindi lang yan simpleng pagharap o paghilik. Mm-hmm. Kaibigan, kalimitan, nagiging ano po yan siya? Kalimitan ay, ito ay resulta ng underlying causes sa atin pong pangangatawan, ano? At isa sa pinaka, ano dyan, closely linked, Doc Ron, mm-hmm, sa ganito pong scenario ng ating pangangatawan, itong nag-uumpisa ng problema sa ating pong heart area. Mm-hmm. Ang pagkakaroon ng sleep apnea nagiging cause din ng inflammation sa ating pong pangangatawan. Doc Ron, bakit nga ba nangyayari itong problema na sleep apnea sa katawan ng isang tao?
4: Yes, bago tayo magpatuloy or going further about sa sleep apnea, alam nyo ba na yung sleep apnea, once you have sleep apnea, mm-hmm, o yung pagharok na napuputol yung paghinga kung minsan sa gabi, ay isang modifiable risk factor ng chronic cardiovascular disease. Kaya huwag po ninyong balawilain kapag ka ang isang tao is nagkakaroon ng paputol-putol na pagharok. Yan po ay cardiovascular or chronic cardiovascular conditions o problema o nagliling sa chronic cardiovascular conditions. Mayroong dalawang klase, Doc L, ng sleep apnea. Mayroong OSA or obstructing sleep apnea, mm-hmm, kung saan is paulit-ulit. Ang nangyayari kasi yung ano, yung naanan or yung windpipe natin is nagko-close, nagko-collapse, na nagli-lead so sa temporarily nocturnal, mm-hmm, respiratory signals sa breathing muscles natin. Nangyari is kaya doon maririnig natin na yung ano pag naharok and at the same time napuputol, uh-huh, yung paghinga kasi, uh-huh, nagsasara yung mga ano natin, yung mga windpipe natin. Uh-huh. Meron namang central sleep apnea, no, kung saan is yung temporary failure ng ating utak or, uh-huh, central nervous system na magpadala ng respiratory signals sa ating mga breathing muscles. Kaya ang nangyari is sumasara siya na supposedly bumuka siya para papasok yung hangin sa katawan. At alam nyo ba, nasa 1 billion na mga adults sa buong mundo ang nagkakaroon ng sleep apnea. Mm-hmm. And nakikita nila na disproportionately na merong demographic indicators na kalimitan na nagkakaroon ng sleep apnea is mga lalaki. Magkakaroon ng sleep apnea. Mm-hmm. Kapag ka-also, kapag ka-tumatanda, and also kaakibat din yan yung tinatawag natin na problema, yung tinatawag natin na obesity, mm-hmm, ng isang tao.
3: Mm-hmm. So madalas yan. Kaya ka mapansin nyo sa mga ano, very common ang, mm-hmm, paghilik sa mga lalaki.
4: Mga lalaki.
3: Bibihira lang. Parang wala pa akong na maalala na babae na malakas humilik.
4: Pero na lang doon sa mga obese talaga.
3: Yun. Mayroon mga ganong senaryo. Mm-hmm. Ano. Na take note mga ka-wellness, yung sleep apnea, yung pagharok habang natulog, mm-hmm, it can be an indicating factor sa pagkakaroon or pagranas ng chronic cardiovascular condition. Mm-hmm. Ano, kapag nakakaranas ng mga problema sa inyong cardiovascular area, especially kung ito ay naging chronic, mm-hmm, yun yung isa sa mga palatandaan niya, Doc Ron. Ano? May iba naman na kahit gising, naharap na.
4: Okay.
3: Iba rin yung ganung scenario mga kaibigan, mm-hmm, no? Hindi lang kapag sila inutulog, ano? Mm-hmm. Usually yung iba pagka well awake naman sila, pero minsan ganyan ang nangyayari. Mm-hmm. Ito yung tinatawag na ano, central sleep apnea naman. Mm-hmm. Ano ba daw ang dahilan? Ano ba yung mga main reasons kung bakit nagkakaroon ng isang tao ng ganitong problema?
4: First thing is anatomical narrowing ng ano, ng windpipe sa ating ano, sa ating katawan. Mm-hmm. Ang pinaka-main cause niyan is obesity and also yung paglaki ng circumference ng, mm-hmm, ating leeg. Kaya doon sa mga mapapansin mo din yan, kapag lumalaki yung katawan, of course lumalaki din yung leeg. Yung iba sinasabi na nawawala daw ang leeg. Mm-hmm. Kasi napupuno ng ano yun, napupuno, nababalot ng fats. So ang larger neck o paglaki ng ating leeg, mm-hmm, ay nagmi-mean or kalimitan is associated ng fatty tissue, mm-hmm, o paglaki ng fat tissue sa ating lalamunan, that cause na nagbibigay ng physical pressure Oh, umiipit doon sa windpipe. No. At siyang kapag ka naipit yung windpipe, of course, yung pathway ng ano ng hangin papasok sa ating katawan is obstructed.
3: Lumiliit din.
4: Lumiliit din. At ang nangyari din, of course, di ba, merong relaxation and contraction and relaxation yung muscle natin. Mm-hmm. Yung windpipe natin, that's also a muscle.
3: Yes,
4: so kapag ka nag-relax siya, and merong pressure doon sa palibot niya. Mm-hmm. Of course, pag nag-relax siya, supposedly, meron pa ding daanan yung hangin kasi di mo pwedeng masaraduhan. At kapag nangyari, kapag ka nagkaroon ng pressure, natutulak yung windpipe kasi pag nag-relax, kasi soft muscle kasi yung windpipe natin doon sa ngalangala natin, soft muscle, pag naipit siya ng fats, kaya nagkakaroon ng tinatawag natin, maririnig ninyo doon sa mga talagang worst ng sleep apnea, nakaharap ang gaganon yung ano yung mga ano nila yung nangyari kasi naiipit yung windpipe natin. Also ang measurement ayon sa Mayo Clinic, kapag ang circumference ng ating liig ay more than 17 inches para sa lalaki, so kaya magsisimula na tayo
3: sukat na mga
4: liig natin kung mga mataba na yung liig natin. So 17 inches para sa mga lalaki and then 16 inches sa mga babae. More than that is nagpapataas ng risk sa pagkakaroon ng sleep apnea. At saka kasi kapag ka natutulog tayo, ang mga fluid, of course yung ano yung force of gravity pag nahiga ka, yung ano yung fluid is bumababa din. Kaya na-force nagkakaroon ng fluid force doon sa ating leg, kaya nagkakaroon ng sleep apnea. Mapapansin niyo yung mga tao may sleep apnea, kailangan nakaano sila, naka-incline sila na matulog. O meron silang yung iba is inclined yung ano yung bed nila, yung iba is para makahinga sila at hindi sila maano ma-choke during sa kanilang pagtulog. Ang problema nito is underlying neuromuscular or cardiovascular disease, katulad ng congestive heart failure na kung saan ay nagko-cause ng chain stops respiration or CSA or yung pagkaputol ng paghinga. Yun yung problema kapag ang isang tao is lumalaki nga, tumataba, and also yung liig natin, lumalaki din.
3: Ito, isa sa mga dapat bantayan ng mga ka-wellness natin, Doc Ron, yung ilan sa mga sinyalis ano, ng sleep apnea. Unang-una, pag natutulog. Doon kasi madalas talaga yan siya na nakikita, na papansin. Pero ikaw mismo, natulog, eh, hindi mo talaga papansin yun. Minsan nga, ano pa, i-deny mo pa. Hindi mo na ako nahilik.
4: At least sasabihin, papakitaan, video.
3: Videohan ka talaga. Uh-huh. Yung sobrang lakas na paghilik, yung loud and erratic snoring. At yung iba, nagkakaroon pa ng gasping. Parang hinahabol mo yung hininga mo. Meron talaga yung Doc Ron.
4: Yes.
3: Pagkahilik niya, napuputol, tapos magigising na lang yun siya, na kapos na sa hininga.
4: Yes. Oo.
3: Ano nangyayari, ano? At yun nga, ang isa sa mga dahilan kung bakit naninistorbo ang isang tao sa kanya pong pagtulog, mga kaibigan, ano? At napapadalas yung paggising niya because of those onset ng sleep apnea. Yun ay sa pagtulog ka. Meron din mga tao, Doc Ron, na yung diurnal, pagka sila ay well awake. Or active sila, eh nakakaranas din sila ng mga symptoms. Ano yung mga symptoms na pwede maranasan? Yung excessive daytime somnolence. Ibig sabihin yan, yung grabing sobrang antok na antok mo kahit naman na sapat yung tulog mo. Nakakatulog ka ng maaga. Ang pakiramdam mo parang sobrang antok na antok. So parang wala kang lakas, wala kang energy. So yan po mga kaibigan, dapat nyong bantayan. And then also may akibat din yan siya na morning headaches, pagising mo sa umaga, parang sakit ng ulo.
4: Sakit ng ulo, pagod.
3: Parang
4: pagod
3: na salip sa na-refresh ka. Pagkagising mo, sakit ng ulo. Severe fatigue. At of course, kasi kabila na dyan yung pag-decrease ng brain functions, like decreased concentration, mood disturbances,
4: cloudy mind,
3: ano yung pag-iisip natin, hindi tayo makafocus na maayos. Ay, iba, nagiging irritable.
4: Irritable, yes.
3: Moody.
4: Sabi, kulang sa tulog yan.
3: So, yun ang ilan sa mga dapat nyo pong bantayan, mga ka-wellness, ano? At, ang gandahan yung Doc Ron, ano? Na sa mga kababayan natin, ganito ang nararanasan nila. napakalaki ng tulong sa kanila itong pag-inom ng Santon plus herbal capsules. Yes. Nakakatulong ng malaki ito sa pag-prevent ng sleep apnea.
4: Mm-hmm.
3: With regards naman dun sa ano rin, dun sa obesity, Doc Ron. Paano ba ito gumagawa itong Santon plus herbal capsule natin na ma-prevent din itong problema na sleep apnea?
4: Mm-hmm. Pa-associated kasi yan. Wala kang makita talaga mm-hmm. na obese na tao na hindi nagkakaroon mm-hmm. ng sleep apnea. Associated mm-hmm. talaga yan. So, how does Santon plus herbal capsule in a way, ang potency kasi ng Santon plus herbal capsule is pharma grade.
3: Yes,
4: ganun ka ganda. Ang ginagawa ng Santons ng Santon plus herbal capsule ay ini-inhibit niya ang pancreatic lipase.
3: Mm-hmm.
4: Kapag napababa or na-inhibit yung pancreatic lipase ay pinapababa ang dietary fat absorption. Mm-hmm. Ibig sabihin yung mga pagkain natin, yung tinatawag natin na adiposity mm-hmm. or fat synthesis ng ating katawan is hindi yan or pipigilan niya na mangyari yan. At pagka nangyari yun, napigilan yun, mm-hmm. of course, napiprevent yung tinatawag natin na adipogenesis
3: mm-hmm.
4: o pagsisimula ng fat accumulation sa ating katawan.
3: Oh.
4: So, kapag mababa yung fat accumulation, you will be less, mas mababa yung risk mm-hmm. na magkakaroon ng obesity. Well, of course, hindi din pwede na puro santon plus, yes. santon lang. At hindi ninyo samahan ng lifestyle mm-hmm. and also ng exercise. Of course, tamang pagpili. But then, even sa study na even yung mga sa animal study ang alpha mangosteen significantly nagsusuppress ng body weight gain at nagpapababa ng fats concentration mm-hmm. sa animal models kahit pa pinapakain siya ng high calorie diets.
3: Mm-hmm.
4: Ganon kaganda ang alpha mangosteen ng ano ng nasa Santon plus po natin, Santon plus herbal capsule po natin. Kaya pero hindi ibig sabihin that is a license okay mm-hmm. kain lang tayo. Oh. Calories tayo, may Santon plus naman tayo. No. Ano pa din, of course, it will neutralize in a longer period of time kahit nagtitake kayo. Tapos sobrang bulk din yung ano yung mga tinatawag natin, yung mga calorie intake ninyo.
3: Especially kung mga
4: highly processed foods.
3: Mga carbs.
4: Carbs, ultra-processed foods. Mm-hmm. Of course, yung mga ano pa, yung mga trans fats pa. And also, hindi lang yan kasi yung mga ano, yung mga factor na kailangan nating tingnan. Also, yung ano, sleeping process nito. Mm-hmm. Yung pagtaas ng inflammatory markers sa katawan. That causes also yung tinatawag natin na adipogenesis sa ating katawan. And that is why taking Santon plus herbal capsule, one capsule 3 times a day, napakalaking tulong po yan. Especially kapag alam niyo sa inyong sarili that you had already this problem, you had obesity already, you're already obese, and then you wake up in the morning, you have long hours of sleep, na-kompleto naman nila, Doc L, ang 7-8 to 9 hours na tulog, but then they had headaches, cloudy mind, pagod na pagod, parang ayaw mo pumasok sa trabaho, is that means you have already sleep apnea. And if you want to do your ano yung change ng lifestyle mm-hmm. at the same time to make it faster for the body to recover, is complement nyo po ang pag-inom ng Santon plus herbal capsule, mga kawalas.
3: Yun, kasi mga kababayan natin, ha, especially dun sa mga nakakaranas ng obesity.
4: Yes.
3: Since this is this problem is closely linked
4: mm-hmm.
3: Sa karamdaman o problema ng obesity, eh maganda yan, Doc Ron, na makainom sila araw-araw na Santon plus herbal capsule. At least one capsule 3 times a day, Dr. Ron, ng natin, Santon plus natin. Makakatulong na to to balance the fat metabolism ng katawan natin. Yung fat, also yung fat storation sa katawan natin kasi yung kinakailangan din. The more kasi na mas malakas mag-deposit ng fats yung katawan natin, the more na mas mabilis ka talagang mabilis kang lalaki. Ano?
4: Mm-hmm.
3: Pero kung pipigilan yun siya,
4: mm-hmm.
3: yung mabilis na pag-store ng fat sa katawan mo, eh, mas magiging maganda mm-hmm. yung kalalagyan ng ating pong pangatawan. Ano? Mm-hmm. Yung ba kasi Dok Ron, kahit konti lang yung kinakain nila, pero yun nga, dahil sobrang bilis ng
4: fat deposit
3: sa katawan mo. So, kahit konti lang kainin mo, nag-deposit ka agad yun. Compared sa nagagamit sana ng iyong pangatawan, at mas less yung inspiration niya.
4: Kasi kalimitan yan is na dahil doon sa halimbawa pagka metabolic problem, mataas yung insulin level. Yeah, no. At mataas din, nagkakasabay, mataas ang insulin level, mataas ang inflammatory markers sa katawan. No. At the same time, kulang pa sa tulog. So hindi lang doble, triple yung ano, yung yung tinatawag natin na yung stress response ng ating katawan. Kaya palagi talaga siyang in order to protect our body, maglalagay siya ng cushion ng fats, deposit siya ng fats sa ating katawan. And so, isa sa pinaka ano dyan is to reduce those inflammatory markers sa ating katawan and also adipogenesis ng ating katawan. Ang ano naman talaga is yung inflammation, ang focus ng pagtaas ng adipogenesis ng ating katawan in order for the body to protect itself. So, taking Santong Plus Gold, 1 capsule 3 times a day, just do it and then together with your exercise, Doc L, exercise and also healthy lifestyle would greatly help dun po sa mga kababayan natin.
3: You know, sa mga kaibigan natin, sa mga dyan, gustong magpababa ng kanila pong overall body weight para maiwasan yung obesity. Maiwasan din yung problema na pinag-uusapan natin, itong sleep apnea. Yeah. Mm-hmm. Take Santong Plus herbal capsule every day, mga ka-wellness. Okay? So, wag mabili ka rin background, natalakayin pa natin ang ibang mga punto about this kind of problem, itong sleep apnea. Kung ano pa yung mga pwedeng gawin ng mga kababayan natin if meron na sila existing na ganito pong karamdaman. At paano may iwasan yung mga komplikasyon ito, especially yung problema sa puso.
4: Kasi yung link talaga yan.
3: Yun talaga ang ang pahantungan, mga kaibigan, pagka hindi natin nasolusyonan kaagad itong problema po na ito. Kaya totoo lang, mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang
5: The Secret of Health.
6: The Secret of Health.
7: Premium D3, ang pinalakas ng vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil.
8: Mabigli sa mga butika.
9: Marami na ang natunuan ng Santong Plus Herbal Capsule.
10: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old ako. Yung ulo ko hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santong Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
9: Santong Plus Herbal Capsule. Mabigli sa mga butika.
6: The Secret of Health. Healthy Habits. Healthy Life. The Secret of Health. Health Info.
3: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa ating pong programa. So may mga katanungan patungan sa pinag-uusapan po natin. Ha? Pwede kayo mag-text sa ating pong numero. At pong text line, 0969-609-6545. Dokran, balik tayo sa pinag-uusapan natin about Santong's at itong problema po na sleep apnea at kung paano po nakakatulong itong Santong Herbal Capsule natin. Ano? Paano siya nakakabinipisyo sa mga kabayan natin na merong ganitong problema at para maiwasan na rin yung mga risk factors sa ganito pong karamdaman. So, Doktor, paano ba yung simpleng problema na ito, itong sleep apnea, ay nagiging dahilan ng napakaraming inflammation and even pati yung heart area natin ay naaapektuhan?
4: Ang nangyayari, so, ganito, pagka bumaba yung oxygen level, ay nasasaturate yung oxygen level and then bigla babalik. So, bababa ang oxygen level tapos biglang sa-surge yung naas. Ang response kasi ng katawan doon is parang namamatay, yung isang tao. So, napuproduce siya ng mga stress fight or flight hormones. Yun yung cortisol at saka yung adrenaline. Pinoproduce na yan. So, ang response ng katawan, those high cortisol and high adrenaline is stress sa ating katawan.
3: Very taxing yun.
4: Sa ating katawan. So, ang mangyayari is nagiging inflammatory. That inflammation, as we all know, pagka ang inflammation is acute, it is beneficial for the body to recuperate doon sa mga damage sa ating katawan. But then, ang problem, if this is chronic, ang kalimitan is, for example, na-stress ka o nasunog yung bahay, mapapansin nyo, you will have extra energy for certain period of time. Pero ang downgrade naman yun, after na natapos na yung ano, yung certain event, pagod na pagod.
3: Exhaustion.
4: Na, exhausting. Oh. Exhausted naman masyado yung ano, yung ating katawan. How much more kung sa buong gabi and every night na pagtulog mo, ganun yung ganun response ng katawan. Ganun yung nangyari. So, there, yung nagkukosyon na tinatawag natin na low-grade inflammation sa ating katawan. That is linked sa tinatawag po natin na cardiovascular disease. Paano ang nangyari? Ang oxidative stress ay sumisira sa ating blood vessel lining. Mm-hmm. So, pagka nasira o nasunog, as we all know yung sa mga past episode natin, kapag nasusunog, nagkakaroon ng low-grade inflammation doon sa endothelial wall natin, bumababa ang nitric oxide bioavailability doon sa endothelial wall. So, hindi siya masyadong nagiging elastic. At ang nangyari, ang structure ng arterial, ang arteries natin, is tumitigas. Nagiging stiff siya. At that cause yung tinatawag po natin atherosclerosis. At ang nangyari, kasunod noon, kapag tumitigas yung ano, yung mga ugat natin, ang kasunod noon is yung tinatawag natin na hypertension. So, ang combination ng tissue hypoxia and also yung tinatawag na systemic inflammation. So, ang hypoxia that causes inflammation. At kapag patuloy or long term na siya, ay nagiging tinatawag na siya na systemic inflammation. Kasi nga, nagkaroon na kayo ng tinatawag natin na sleep apnea. Ang rapid shift niyan ay nagpapataas ng high vagal or brachycardia and also tachycardia na nadidisrupt sa ating electric pathways na nagpapataas ng tinatawag natin na atrial fibrillation. Ang ibig sabihin ng atrial fibrillation is yung mga ugat natin doon sa endothelial wall natin, ang ugat natin is nagpo-produce ng mga fibrin. Yung fibrin naman yun, nangyayari dahil nga supposedly wala yun doon eh. Kasi ang fibrin is pinoproduce ng ating katawan in order to patch up damage damaged cells sa ating katawan. Kapapansin po ninyo, yung halimbawa nasugatan kayo, may peklat, di ba? Kung nasugat, di ba malalim? Pero bumabalik siya almost doon sa dati niya, ano, dating level, kung hindi man 100%. Yun yung fibrin. Ngayon, ang nangyari, those fibrin is foreign doon sa ugat natin kasi hindi dapat siya nandun sa endothelial wall. Pagka merong fibrin doon, ang iisipin ng katawan, merong fiber, merong muscle tissue, bakit walang buto? Kasi dapat kung merong muscle tissue, dapat merong buto. Kaya yung mga calcium naman doon sa ating mga ugat, didikit doon sa fibrin. Didikit doon sa fibrin. At nangyari, ang muscle, ang response naman ng immune system, bakit merong ano dito, merong calcium dito, at merong fibrin dito, which is supposedly wala ito dito, aatakihin naman ng immune system. At pag-atake ng immune system, sasabihin na naman katawan, sinisira na naman ng medicine, na naman na i-repair dito. Pupunta naman, didikit na naman doon yung tinatawag natin LDL in order to repair. So, nagiging cyclic siya. Cyclic. Kaya mapapansin ninyo, habang tumatagal, tumitigas yung ugat, kumakapal yung mga cholesterol, yung LDL deposits doon dahil sa inflammation and also yung calcium and fibrin deposits doon. Ang nangyari, resulta, cardiovascular disease, hypertension, na sumisira sa, yun yung conclusive na resulta kapag ganun ang nangyari. Kaya sleep apnea is not just a sound, sound sleep. Kasi nga, pagka sinasabi nila, ang pagkanhalang, ang hilik lang hilik lang yan. Pero yun po ay nagkakaroon ng problema that is a risk factor, especially po sa health ng ating puso and also sa cardiovascular system po natin.
3: Yan, kaya sa mga kabayan, huwag niyong simplihin lang. Ha? Ito ang problema na ito. Huwag niyong basta-bastahin. Kasi iba, nanonormalize na lang nila.
4: Kuminsan, nagtatawanan pa yun. Sabi na, na-under ng bako,
3: paalis
4: na tayo.
3: Oo, yun pala na yun. Kumbaga, indication na yun na kinakailangan bigyan ng pansin, mga kaibigan, ha? Kaya, di ba sana nakakatulong doon ron ng Santones o yung Santone plus herbal capsule natin to prevent yung accumulation ng fats sa ating pangangaton, especially sa leeg na parte natin, ano? Nakakatulong din ito, mga ka-wellness, ano, para sa mga anti-inflammatory response ng ating pong pangangatawan. Like yung mga nabanggit mo kanina, na-explain mo kanina, na yun yung pinaka-ano talaga, kumbaga yun yung matindi na dapat nating ma-prevent ano, yung komplikasyon nito sa atin pong pangangatawan. Kaya sa mga kababayan natin dyan na nagustong makaiwas sa ganito pong problema na nag-uumpisa sa sleep apnea hanggang magkaroon kayo ng cardiovascular problems, ano? At yun nga, yung cycle, kung tawagin, yung paikot-ikot na problema niya, parang naging unending cycle na siya, mga kaibigan, ay pwede maputol po natin yan, ha? Sa pamamagitan at sa tulong ng Santon Plus Herbal Capsule. Of course, kinakailangan din yan, Dokron, ng balance. Mm-hmm. Balanced diet, of course, kinakailangan mo, bawas ka muna sa mga, ano, hindi lang fats, ha? Lalo't higit sa mga carbohydrates. Yes. Yung mga highly highly processed foods, yung highly processed na mga carbohydrates, kinakailangan iwas kaya. No? Kasi yung ba, iwas lang sa mga fatty foods, iwas lang sa mga mantika. Eh, pero yung kinakain pala nila ng mga ano, ng mga carbs. High carbs, or mga high sugary foods, eh yun man yung malakas i-convert into fats. So, ganun din ang naging resulta.
4: Kalimitan ang, ano pa, ang packaging pa kasi gustong kaunti lang kakainin. Fit bar ang kinain. Kaya yung mga fit na mga pagkain na meron mga grains. But then yung sugar na nakalagay doon, ano naman, high fructose corn syrup. Papataas ng inflammation sa katawan.
3: Kaya sa mga kababayan natin, ingat-ingat din tayo sa mga ipapasok po natin sa atin pong pangatawan. Dahil yan sila ang nagiging nitsa ng pagkakaroon ng ganito pong mga karamdaman, mga kaibigan. Ha? So, maraming studies about santones na bioactive compounds na well potent dun sa atin pong santone herbal capsule. Napakataas ng potency ng santones dun sa santone herbal capsule natin. Mula nga nung first launch yan hanggang sa ngayon, nandiyan pa rin yan. Mga ka-wellness na nasa market pa rin yan, ano? Dahil tinatangkilik pa rin ng karamihan sa mga ka-wellness natin, mga kababayan natin. So, yan, sa mga kababayan natin, sa mga gusto makabili yan, bisita kayo sa atin pong mga authorized dealers, as well as mga clinic natin, Doc Ron, ay napakalaking tulong ng itong Santone Herbal Capsule natin. At balik yung maka-avail po doon sa atin pong mga Yastro Health Wellness Center. Sa Shopee natin, meron din yan siya. Pwede rin kayo maka-avail po nito, mga kaibigan. Doc Ron, mayroon ka mabang-ibang i-share. Dagdag dito sa mga benepisyo na ito ng atin pong produkto.
4: Well, alpha and beta mangosteen, according ito, isang clinical study, 8-week na study na supplementation ng ano ng santones doon sa mga cohorts or mga human cohorts. Ito hindi lang clinical study, doon sa petri dish or vitro vivo. Ito talaga yung mga tao is pinainom ng santones. At ang santones is katulad pareho ng ating ano ng Santone Plus Herbal Capsule kasi siya pharma grade yung pinainom sa kanya. Ito ay according sa clinical studies, ito yung na-publish din sa National Institutes of Health. Clinical trial in humans noted an 8-week supplementation ng santones na mangosteen blend to lead a measurable reduction in both BMI and also C-reactive protein, which is inflammatory markers, na pinapababa ng inflammatory markers and also pinapababa din ang body mass index. Kaya sinasabi natin na, bakit natin sinasabi na doon sa mga gustong mag-reduce, why take Santone Plus Herbal Capsule together with your healthy lifestyle and exercise if you want to reduce your BMI? Simply because meron ng study. May pinapakita na study. And also, minomobilize nito ang antioxidant responses sa ating katawan, which is in-stimulate ang natural protective enzymes, especially yung glutathione peroxidase na nag-neutralize ng reactive oxygen species or ROS sa ating katawan. As we all know, ROS, nagkukos yan ng inflammation sa ating katawan.
3: At yan din ang number one precursor ng oxidative stress sa katawan natin. The more na mas maraming ROS sa katawan mo, the more na mas marami yung oxidative stress na nangyayari. At alam niyo naman, yung oxidative stress, pagka sobrang taas niyan, napakarami din doon ng production ng mga cytokines, mga pro-inflammatory sa katawan natin.
4: So, and also ito published another research that was published in PubMed Central na ang alpha mangosteen ay nag-a-act hindi lamang nagpapababa ng inflammatory markers, ang alpha mangosteen also acts as potent cardioprotective and antioxidant agent. So hindi lang pinapababa yung inflammation which causes cardiovascular disease, pinapatibay din ito ang muscle at pinoprotektahan ang muscles ng ating puso as an antioxidant na pinapababa niya ang tissue damaging lipid peroxidation or oxidation ng mga lipids doon sa ating puso. Kasi kapag ang LDL mabilis ma-oxidize, it destroys yung ano, yung mga ano, mga cells sa ating katawan. Kasali yung puso, of course doon niya dumadaan sa pathway na yun. Lahat ng ano, lahat ng lipids dumadaan doon sa ating puso. At kapag kapalaging oxidize at walang protection yung puso natin, of course nakukos na humihina, of course tumatanda yung ating puso. Kaya cardioprotective properties, anti-inflammatory properties, inhibits adipogenesis sa ating katawan. Saan ka paano yan na binipisyo with regards sa santos, na pharma-grade santos in which is napaka-affordable. 14 pesos, investment mo, tatlong beses, magkano yun? 42 pesos every day. Kung tatlong beses po din yung
3: inumin. Mas mahal pa yung ano yan. Ibang mga vices natin.
4: Kumisa sigarilyo, 20 pesos na nga siguro ang isang ano, isang stick.
3: Kung ano nila, ipa-priority nila doon, ano, yung ano, at iti, iisipin mo as an investment for your health. Itong mga supplementation na ito, well, together with the proper diet and nutrition, eh, makakatulong ng malaki ito para sa pangangatawan natin.
4: Take note, Doc L, ha? 8 weeks. 8 weeks is, that is,
3: 2 months.
4: Na ano lang yun, na clinical na trial studies. How much more if you take it every day? Kasi exposed tayo palagi sa ano, sa tinatawag natin na ROS. Of course, nasa hangin yan.
3: Tama.
4: Doon sa mga pagkain natin, hindi nyo naman masasabi na pala lahat ng kinakain ninyo pag naimbitahan kayo, pre. Kung minsan ay tumagay muna, o di kaya chibugan muna tayo. Of course, na-expose yung katawan natin. And that's why taking anti-inflammatory supplements katulad ng Santon Plus Herbal Capsule is napakaganda pong investment para po sa ating katawan.
3: Sa mga kababayan natin, kung gusto nyo pong mapatibay, mapalakas ang inyo pong pangangatawan, huwag kalimutan ha, Santon Plus Herbal Capsule. At least one capsule 3 times a day, Dr. Ron. Observe nyo, at least 1 to 2 months. Ano?
4: Yeah. Para kayo din, kayo sila na mismo magsasabi.
3: Kayo mismo maka-experience first hand kung ano yung effect nito sa inyo pong pangangatawan. Especially sa mga kababayan din, Dr. Ron, na meron ganito pong problema. Sleep apnea, meron kayong obesity na problema na karamdaman, or any other cardiovascular conditions, ano, or metabolic problems, eh subukan nyo ang ating pong Santon Plus Herbal Capsule, mga kaibigan. Hanapin ito sa mga local pharmacies and drugstores sa inyo pong mga lugar. Ayan. Sa mga kabayan, kabayan yung mga katanungan, huwag pong mahihang magtanong. Text lamang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Maya po sa pagbalik natin, ating pong tutugan ng live ang inyo pong mga inquiries. Kaya dyan lang po kayo mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang
5: The Secret of Health.

0: Alex, Mamis, Tapang, Roma ay talagang napakaswag. Sulit talaga ng Southern Gold Coffee Mix.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Inaalagaan mo na rin ang katawan mo. Practical na, healthy pa.
3: Kami na ang natunguan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old na po. Yung ulo ko hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
5: Check up ako sa doktor.
1: Santon Gold Coffee Mix.
0: Ako po si Jules. Akin ba talagang tag-isap ng Santon Gold Coffee Mix? Matamis, tapang, aroma ay talagang napakaswag. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
6: Live advice po muna tayo mga ka-well. So yung mga katanungan, huwag po magkatabili na itsex yan sa atin pong numero. Atin pong sex lines, 0969-609-6545. Pero bago yung dokron, batiin ko lang lahat ng ating pong mga viewers sa atin pong Facebook live streaming. Ayan, happy viewing po sa lahat ng mga nanonood sa atin pong Facebook live. Ha? At kung saan mo nakakabot, itong atin pong programa ay masunod na pakikinig sa inyo. Yung mga laging nanonood sa programa natin, sila Ma'am BJ Pastor.
7: Haya.
6: At sa inyo po mga kasamahan dyan na lagi pong nakatuto kagabi, nanonood din ano, okay. Sila sa ating ano, sa ating program. Nakalimutan natin na ano, mabate. Ayan, happy viewing po sa inyo po dyan ma'am at sa inyo pa mga kasamahan po ninyo ha? Ganoon din sa ano, Doc, sa mga avid listeners natin sa atin pong mga himpilan. Happy listening sa inyo pong lahat sa mga kabayan din dyan sa Palawan, sa Cebu, sa parteng Mindanao. Marami tayong mga listeners dyan. Maraming salamat sa inyo pong pagtutok sa atin pong programa, mga ka-wellness.
7: And also, ang Nanay Dolly. Nanay Dolly, palaging nakikinig din yan sa atin sa radyo, araw-araw. Magandang happy listening po, Nanay Dolly.
6: Yun, okay. Naku po tayo sa mga ano natin, texters. Sa may mga ano ha, may mga katanungan po, huwag magkatubilan na mag-check sa atin pong numero. Sa mga tumatawag po, manin po, hindi natin ma-entertain ang calls po niya.
7: Text
6: so,
7: na lang po kayo.
6: Mga katanungan, text lang para mabigyan daan din natin yung iba mga kababayan natin na merong mga inquiries. Okay? Eto, Dr. Ron, may nagtanong. Cebuano ito eh, no?
7: Sige.
6: Oh, kamungduha, dili mo mukhaon og rice? Anong karbo inyong gikaon? From Larita, Buada, ng Cebu City.
7: Kakaon gihapon rice. Pero ang rice is hindi na kasigdamin nung dati. Pero also, we transition ako sa bahay kasi hindi man pwedeng gawin kong enforce yung gusto ko kasi marami man kasi sa bahay.
6: May ibang kasama.
7: May ibang kasama. Yung iba gusto nila malambot. So, pinaghalo ang red rice at saka yung white rice.
6: Mix.
7: Kasi, alimbawa, especially kadungil, may mga bata. Hindi talaga
6: mag-enforce yan. Pag purong red rice.
7: Purong red rice, ako po, talaga pahirapan ka pakainin. But then, if you are, kapag ka na-educated din, unti-unti na-educate, mas maganda purong red rice. Pag white rice kasi, ako po, talagang bigla talaga ang surge. And of course, you need to be mindful also yung ano, kahit na naka-unpolished rice or brown rice, you need to be mindful also sa dami ng consumption.
6: Yes.
7: Pero kapag ka purong brown rice, hindi ka talaga makadami na kain kasi busog talaga, jump pack kasi sa sustansya. Kumakain pa din ng carbs. Hindi nga lang yung carbs na white rice, puro white rice, and also hindi na din na masyadong kumakain ng mga tinapay. Kumakain pa minsan-minsan pag naaalok. Uh-huh. And also pag kung minsan may bumibil dito kasama sa opisina, tapos may sasabihin ka pa, magkape na tayo, may Santon Gold Coffee Mix kami, pagka umaga, nakakakain din.
6: Sa yung iba kasi Doc Ron, hindi nababalance, you know?
7: Yes.
6: Other people, very, sila, kumbaga, takot na takot sila sa, kanin. Takot na takot sa kanin. Yes. Ang rice is, yan yung, natin, kumbaga,
7: staple
6: na natin yan, mga ka-wellness. Hindi talaga

0: mali sa ano, pagiging isang Pilipino, rice is life talaga.
1: Rice is life. Huwag na sobra.
0: Kinakailangan lang kontrolin natin. Huwag kayong matakot sa rice. Kasi yung matakot na takot. Halos hindi na talaga nakain ng rice. Pero, ang lakas naman kumain ng tinapay. Malakas naman kumain ng mga pasta at mga noodles. So, hindi na ba-balance. Di ba? So, kailangan balansin natin. You can eat rice in a controlled amount. Ano? Lalo-lalo na kung nagagamit nyo naman yun. Yun kasi yung ano din eh. Ano bang purpose bakit kumakain tayo ng carbs? Okay. Diba as our source of energy na kinakailangan gamitin natin. So kung sa tingin mo eh kumbaga mabigat yung trabaho na ginagawa mo, kain ka ng malami. Kain ka ng
1: kasi kailangan ano yun,
0: proportion.
1: Proportion
0: dun sa activities mo. Bansa ninyo yung mga ano, yung mga hard worker, yung mga ka-wellness natin. Wala naman yan silang control sa ano, sa rice na kinakain nila.
1: Kakain sila. E, tapos minsan, maya-maya, gutom na. Gutom na. Kasi nagagamit
0: nila. Nagagamit. Minsan nga, yung kinakain nila, kulang pa yung kulang pa yung calories nun dun sa nababurn nila na calories. Eh tayo naman, yung hindi naman mga hardworking na mga ano, lalo pag sedentary worker ka, eh doon mo talaga ililimit yung ano, intake mo ng, carbohydrates, mga ka-wellness. Kasi hindi, wala ka namang mabigat na trabaho, wala ka namang pagagamitan ng, ano, ng calories na yun. So ano kailangan, i-control mo yun, ano, para hindi bibigat ka, hindi tataas yung timbang mo, at hindi magiging pabigat yun sa sistema ng pangangatawan.
1: Of course, kailangan din nila mag-exercise. Yeah. So it's not also advisable na, okay, kaunti lang kinain mo, still, hindi ka din
0: na wala ka nila gawin, no?
1: Hindi pa din pwede yun. Yes. Kasi our body is designed to move.
0: Tama.
1: Kapag ka hindi mo nagamit yun, of course, nagkakaroon ng muscle atrophy. At saka ang naapektuhan sa muscle atrophy, hindi lang yung mga muscle na pinaflex natin. Our heart is muscle. Pagka naapektuhan yung puso, ay mapapansin ninyo, nagkakaroon ng arrhythmia sa puso. Kasi hindi na-exercise. Oxygen level din sa dugo, hindi din pumapasok kasi walang exercise. So, kahit na kaya mapapansin, merong iba sinasabi, may mga ano daw, may mga vegetarian pero sakitin. Kasi kalimitan din, hindi din nag-exercise. Vegetarian nga, o kumbaga is mindful doon sa pagkain pero wala namang exercise. Kulang pa din yun.
0: Oh, yan. Sa mga kababayan natin, ha? Eh, kinakailangan balance. Kinakailangan balansehin po natin yung ating paggawa, yung ating pong kain, at ganoon din yung pahinga natin. Lahat yan sila, Doc Ron, dapat balansehin sa ating pong pangangatawan. Kung gusto yung ma-achieve yung optimum health, kung tawagin. Okay? At huwag kalimutan, sabayan na yung Santon Plus Herbal Capsule. Yung inyong pong diet, yung inyong pong lifestyle, para mas magiging founded yung pundasyon ng kalusugan po natin, mga ka-wellness.
1: At huwag ninyo gagawin yung trip ng iba dahil na ano, iinom ng energy drink tapos matutulog.
0: Anong klaseng trip yan, ha?
1: Meron talaga na yung mga kababayan. Ganda ng mga trip. May mga kabakada ako nung nasa amin sa Mindanao, yung mga trabahante niya. Aba, nag-inom pa ng energy drink. Kaya pa yan, doon na nakahiga na sa sopa. Ako po, huwag po ninyo gagawin yan.
0: Maano ang ano, ha? Ang matindi ang effect ng energy drink sa pangangatawan po natin, mga kaibigan. We don't totally discredit na energy drink. Kasi minsan, in emergency cases, kinakailangan mo din ng pang-boost. Pang-stimulate ng pangangatawan mo. Kasi kung hindi mo gagawin yun, maaaring there's more danger na mangyayari. For example, nag-drive ka, puyatan talaga, antok talaga. Kesa madisgrasya ka kung meron kang hinahabol talaga na ano, na
1: pupuntahan
0: at kinakailangan mo talaga makarating doon sa ganitong oras. So, yun yung mga time na pwede mong gamitin yun, ano, mga
1: pero
0: instances. Pero pag inaraw-araw mo na, nako, delikado po yun, mga kaibigan. Napakaraming mga tao, even may ano, my own brother, na yun yung nakahiligan nila. Well, pagkasabihan naman natin, but then, eh, kanya-kanya naman yan ng ano, ng decision, ano. So, napakahirap mga ka-wellness, ano, pagka yung katawan mo nasanay pati doon sa energy drink. Meron kasing ano siya sa Docron, eh, yung anong tawag dyan, habit forming, mm-hmm. kung tawagin, pagka sinasanay mo yung katawan mo sa mga stimulants na yan.
1: Kapag hindi na iinom, wala na din.
0: Para lang din yan siyang yung mga highly caffeinated na mga coffee.
1: Addictive.
0: Oo, addictive sila sa ating pong pangangatawan, ano? Ngayon, yung energy drink na yan, napakataas ng ano yan, caffeine.
1: Sugar.
0: Sugar, so.
1: And also yung stress response. Mm-hmm. Kasi ang ano yan, ang function kasi ng energy drink mm-hmm. is to boost production ng cortisol at saka ng adrenaline. Mm-hmm. Kaya you will have that alertness. Kapag ka palaging ganun, parang ini-stress mo din. Parang talo mo pang may slip up niya yan. Mm-hmm. Kapag ka palaging energy drink.
0: Kaya ingat-ingat kayo dyan sa mga energy drink na iniinom po ninyo, ha? Sa mga ka-wellness natin dyan, okay? Eto, may pahabol na katanungan. Doc, from Valenzuela po ito. Ask ko lang po, 6 months pregnant ang manugang ko. Mm. A second na pagbubuntis po niya, 30 years old. Na-ER po siya ngayon at nagtaas ang BP niya, 150 over 100. Ang taas niya. Namamarid ang isang braso niya at medyo tumabi ang labi niya. At bumaba yung isang mata niya. Mm. Pwede po ba sa buntis ang Santon Plus? Ilan po ba ang inumin niya? Salamat po.
1: Kapag ka second, walang problema kahit Santon Plus, kahit sa buntis mm-hmm. kasi wala po yung mga ingredients na nagkukos ng damaging doon sa mm-hmm. sa development ng baby.
0: Yes,
1: well, in fact, ang Santon Plus Herbal Capsule natin is meron siyang moringa, which is very helpful mm-hmm. especially doon sa laktogog kasi ang moringin mm-hmm. doon sa mga nagbubuntis. So, would help a production ng gatas doon mm-hmm. sa nanay mm-hmm. and also sa development also yung folate na meron doon sa Morigine and also na meron din sa Santons natin mm-hmm. is nagpapaganda doon sa development ng baby. Yung problema ngayon, yung case niya is possible nagkaroon siya ng mild stroke mm-hmm. yung anak po ninyo. Mas maganda pagsabayin po niya ang Santon Vitamin C at saka Santon Plus Herbal Capsule mm-hmm. para matulungan na hindi na magkaroon ng another episodes. Delikado kasi yan na mataas yung BP during pregnancy. Mm-hmm. It would be fatal both sa baby and doon sa mother.
0: Uh-huh.
1: So you can, kapag ka nakalabas na po sa hospital, pwede po siya mag-take ng Santon Plus Gold kasama po ng Vitamin C 1 capsule 3 times a day.
0: Mm-hmm. Yan, sa mga kababaihan ha, na nagbubuntis, naganda ng tao, kinakailangan. Ingat po tayo ng gusto sa ating pong mga pangangatawan kasi dalawang buhay na yan mm-hmm. ang nakasalalay po sa inyo, ano? Yourself and your baby. So, yung mga closely linked na mga problema sa pagbubuntis like yan, pagtaas ng blood pressure, pagtaas ng blood sugar, mm-hmm. constipation. At iba pa na mga karamdaman na mm-hmm. laging nag-occur during pregnancy. Kailangan maging maingat po tayo, ano? So, kumain ng tama, kumain ng maayos, lalo na yung nutrition talaga ng nutrition ng mother, kinakailangan maging maganda, doctor.
1: And also dun sa para din sa developing baby mm-hmm. kasi mm-hmm. mahirap din na magbubuntis kayo and then paipanganak yung baby, merong defect, of course we don't want that. Mm-hmm. That's why kumain kayo ng mga pagkain which maraming information na sa mm-hmm. internet ngayon, which are the foods that are good for development ng baby.
0: And always check your blood pressure. Yung stress, mm-hmm. yung madalas din kasi makapag-create pagtaas ng BP, blood mm-hmm. pressure, no? Siyempre, pagka nagbubuntis ang isang babae,
1: tapos wala pang emotional support,
0: disturb talaga yung kanyang hormones.
1: Yes,
0: kaya, intindihin, unawain mm-hmm. yung mga nagbubuntis. Mm-hmm. Yung minsan, yung iba kasi, sinasabihin, nag-iinarte ka naman.
1: No. Out of control na
0: kumansan
1: din yung hormonal function.
0: No.
1: Kaya, kailangan talaga din pakainin. O, mm-hmm. yung mga asawa, pag gusto ninyong magbuntis yung asawa ninyo, pakainin ninyo yung mga healthy na pagkain para mas lesser yung stress response, ma-manage yung stress and at the same time, yung development and also yung safe na pagbubuntis ng asawa.
0: Yes, okay. So, yan, sa mga kawalasan ka na. Sa mga kabayan na gusto maka-avail ng ating pong Santon Plus Herbal Capsule, pwede po ninyo mabilihan sa ating mga authorized dealers, mga wellness center natin, at sa ating pong Shopee. Pwede kayo maka-order po yan, mga kabayan. Okay? Parang doklon, napakabilis ng oras natin. Baka ipahabol ka pa mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
1: Baliwalain yung mga kumaang asawa ninyong lalaki is naharap,
0: mm-hmm.
1: tapos kayo din ay nahihirapan ng pakikinig ng harap kasi nahihirapan ng huminga, pagkatapos ng harap, eh kailangan po ninyong ma-add this as soon possible. Obesity problem and also yung ano, yung muscle ng leeg, kailangan mag-reduce din ang ano, ang timbang. And of course, isa sa napakagandang ano, compliment kung gusto ninyong bumaba ang timbang is ang pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. One capsule, 3 times a day, mga ka-wellness, para hindi po lumaki yung leeg, para maiwasan pagkakaroon ng sleep apnea, which results sa tinatawag natin cardiovascular disease, mga ka-wellness. Alagaan po ang ating katawan, healthy lifestyle and exercise, sapagkat yan po ay pamana po ng Diyos sa about sa atin.
0: Maraming salamat, Dr. Ron. Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin. Lagi nakakatawa, lagi pong tumututo dito sa atin pong programa. Ganda rin sa lahat ng nanonood sa atin pong Facebook live stream. At sa lahat ng tumatangkilik, ha, sa atin pong mga dekalidad ng mga produkto, maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngayon po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at sa ngayon po ni Doc Algie Bakla. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinos, ang kasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang po lang dalangin ang Panginoon, ang siyang tutulong na mapagaling at magpalakas sa ating pong pangangatawan. Sa mga susunod po.

Naghinuktok na po ako ang baby. Hanggang nawala akong tingin. Kaya nakapangutanan na po siya. Hindi mo na ba ako mahal? Alam mo na, 47 sa hapon mga baby. Welcome na usap sa toong programa. Karoon na po na another day, another hapon na po. At yung mag-uban-uban ta, of course, silang gihapon sa programa. X-Rated, diri sa XFM. Ngayong hapon sa mga babe na ito, ganina pa nagpaabot ni Han, nagbika na ni sila ba? Grabe. Ang plastada ka, ganina pa in tawon, hantod ka ron, naghulat nga mag-uban-uban ta para maglabing-labing. Kumusta man ang mga babe na ito, diha? Sa kinatibok ang Visayas and Mindanao, kung asa mo tanin yung madunggan ka ron mga babe, good afternoon sa inyo ha. And of course, no, ang pagyapong i-greet na labi ng mga babe na ito na minaw ka ron sa itong mga sister stations. Asa man mo nakaplastar na roon sa inyo mga posisyon, di ha karon. Gabi literal nga ka ng posisyon yun noon, sige na nga posisyon. Position A, position B, or ka ng posisyon nga dili makalintan. Position that turns into possession. Ay, paingon, Ana. Pita mga babe, ha? Sa mga babe na to, di ha? Kumusta man inyuhang kahaponon? Labi na sa mga babe na itong anaminaw sa kinatibok ang XFM Davao Region. Good afternoon sa inyuhang tanan. Madunggan na ta, tibok. Wow, dugay na magita madunggan. Ito ko lang i-emphasize na madunggan ta sa XFM Davao, XFM Tagum, and XFM Mati. So kung asa ka nakaplaster ka rin sa Davao Region, wala kang kawala. Madunggan, gidni mo niya ito ang tingog. Mayang hapon sa habag, mayang pagpaminaw sa mga babe na ito dito sa XFM 99.5 Jensen. Good afternoon sa mga babe na ito dito sa XFM 101.7 Bukidnon. Sa mga babe na ito ang naminaw karoon sa kinatibok ang XFM Pagadian, XFM Ipil, and XFM San Ferranz. Maayong hapon sa inyo, ang tanan. Also sa mga babe na ito ang naapo dito sa XFM Tacloban. Ano pa rin sa XFM Zamboanga, Madunggan punta. Oh. XFM 88.3 Cebu, XFM 101.7 Canlaon, and of course, Madunggan punta rin sa XFM 91.1 Kidapawan. Kung asa man mo na minaw karo mga babe, plastada na mo diha. Iandam na niyo kagalingon o pag LL na diha. Hi, ready na yung sub. LL means... Lingkod-lingkod, ligid-ligid, maingon na ng mga ipanghimo ninyo karong mga oras. So, bang uban karong kayo nagpalami? Nagpalamigigda kay of course, no? Hapon biya, alam kayo katulog nga ning mga oras. But ako, somehow, no, dili ko gusto matulog. Gusto ko nga maghigda-higda lang and then maminaw sa X-rated drama. No, kasi nga itong X-rated drama, dagatag matun, Andre, mga bi, mga istorya sa kinabuhi o gugma. So, kung ikaw diha na kay mga, ingon na, napod nga, kanabitong giatubang karon or kabug at mga challenges nga nakakaroon sa imong kinabuhi. Kanya gusto nimo i-share diri sa kahanginan or gusto nimo at least somehow ma-guide ka na, wow, talaga? Si Babe Sabrina talaga mag-guide sa inyo. Oo. Sige na lang, good. So, kung gusto niyo mag-guide mo, big word. Pwede mo magpaabot ha sa inyong mga storya sa kinabuhi gugma. So, very welcome talaga yan dito mga babe. Ako po siguro po hon, magmadala po ko diri. O niya, ako po magbasa, ako po magdrama ka na. Sige, ako na lang tanan. Total, anad naman ko nga ihatag natukan. Anad naman ka ihatag ang tanan. So, ato na lang po din buhatan tanan. Bitaw babe, pagtimpla nagkape diha nga tuwang Zanton Gold Coffee Mix, no? Para while naminaw ka sa tuwang drama, kanang bitaw nga, dali lang na ito mag-grasp. Ang tungon sa man ang ato ang madunggan karon tungod kaya nga tuwang Zanton Gold Coffee Mix, makatabang kini kasi maka-enhance niya sa tuwang focus and mental clarity, no? So kanang natay mag-yunahon ang mga kabugat karon yan natay mga importante pag nabuhaton dito maka-focus tungod ato mga challenges na ito. Pwede rin na ito nahigupan og kape mga babe kasi nga, again, makahatag siya og mental clarity. So kung nabuang nakasaya ka karon, oh, ibang usapan na yan.
Mental clarity gihapon. Mental clarity na huwag ka nang umasa. Ito mga babe, basta mga gusto diha magpaabot silang greetings, requests, yung mga shoutouts, unsa pa na diha nga gusto niyo ipaabot rin sa ato ang kahanginan, pwede niyo i-text ato ang text line 0969-333-0537. Utrohon ako babe, 0969-333-0537. Or pwede po mo magtanong sa ito ang Facebook Live kasi live na live niyo makikita. On asag yun, asag ganita makitaan gani Engineer RK sa exciting na Facebook page or sa XFM Davao Katropa Digital na Facebook page. Makita tadi ha. So ayra magkakurat mao na gid ni siya. And of course mawala pa kay ila diha, of course makiguban sulod sa duha ka oras. Diga na launa e media hantod alas 3 e media sa kahaponan walay lain. Ang babaeng kusog mo ago. Ana ginisarang babe ng bayan, amoy pa lang ulam na. Babe Zaburina, inyo makauban.

may pa dila-dila. Of course, sa mga nasa live ragid ang nakakita ko nga nag-backtumbling ko diri. Kagahapon nag-head spin man ko karon nag-backtumbling ko. Kala niyo ah. Trowa na to ha, sige. Sa mga wala nakakita dramo ni ang talent ni Babe Zabrin. Ay na lang yun. Ay, ang gwapo daning trabaho. Hanggang dyan kong tinambling dari ay. Ay, bitaw mga babe ha. Sa mga babe na to diya, pag-text mo, pag-comment mo sa to ang Facebook Live, kaya to ang basahon unya sa unahan. And of course, sa mga babe na to diya, I know for sure nga ready na mamaminaw sa to ang drama karon. Kagahapon manggod, kay ang ano manggod, ang nahitabo manggod gahapon nga drama, medyo bugat kayo siya sa dughan. Karabi to mga kulating de Mercedes, may mga na. Pero karon mga babe, speechless. Wala kayo maingon. Basta malalaman niyo yan mamaya. Kaya atangin dyan ninyo ang ato ang drama karon. Makaingon dyan lagi mo. Mga ingon, ana, bitaw ka ng... Kanang bitong kita po diri galingkod ta na nagsakit na ganita na maingon ani pagin makadungog pagitag mga ingon ani nga mga akahintang bitaw sa uban nga relationship makaingon jud tag di na gid ta magugma ani undangan gid ta ning gugma mga babe kay tinuod gid ay nga makaguba sa kinabuhi. Makaguba sa kinabuhi ang too much na paghigugma ka nga nila, too much love will kill you. Malalaman natin yan mamaya kung anong klaseng pagmamahal na naman ang makakapatay. Makakasakit. Makakasira ng buhay. Kung ingunana na naman, David, hindi na lang ta maghigugma. Magpuyo na lang ta, oy. Sakitan naman dahi taning kalakihan ni. O, diba? Nag-emote na, nag-drama na, wapagani na sundan. Sit back and relax na diha, baby. Plasta na yung kaugalingon. Kahit di na nato dugay-dugayon. Ano yan nag-yod? Ida, suko na. Baby, ka na kay salud ko na. Alam ni Bika po dyan. Sige na, babe. Plasta na diha. LL na diha, ha? Pag LL na diha, babe, kaya din na ito dugay-dugay. Kaya na itong mga taxi drivers nga naminaw karon, no? Sus, abdi kaayo. Pag ingon nga, isulod ko na. Ah, abdi kaayo, jud kaayo. Jod ni sila. Kasi na pag ilagay na itong mga gasoline, akaning mga pump boy na ito. Kusog kaayo mo pump, diri mo pump dito. Di basta, basta. Muna nga, naminaw na ni sila karon. Taro nga rin yung pump diya, ha? Kay unya, kamo na po yung mo pump. Mga babe, oy katong nako ay nadumduman ka ng babe nako diri somewhere in Bukidnon nga kana bitaw magtutubo ana siya nga babe dilawi akong tubo tamis. Naminaw po din mga magtutubo nato diri sa Bukidnon. So pag cluster na mo diha, di na nato dugay-dugayon kay I'm sure excited na pupud mga minaw sa tuang nga drama karon. Unsa na pud gaha klase sa istorya sa kinabuyugug mga tumadungog karon. Unsa na pud nga mga pagtulunan ang atong makuha mga babe, and of course unsa na pud kaha mga advice ang atong ihatag sa iya haon niya sa unahan. Cluster na diha, bika na kay isulod ko na. Ani na babe, ibang atong X-rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyo, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
3: Mauni ang ibutuin sa inyong kinatao. Masubra ka to kiro. Putlon ko ni Armas. Tagbayang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: pagmamahal.
1: Sakit ba, Adam? Lipay ako. Busta ko sa tanan.
2: X-rated.
3: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibataan ng atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Imong adlaw kaninyong mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFL. O gilabi na gid nimo, Babe Sabrina. Ang suwatan po nga itong hatagan sa pagtagad karon. Kiningo sa kalalaki nga taga Sarangani Province. Kining maong tampo karon atong giuluhan. Og ikaw ang akong tanan. Dear Babe Sabrina, palihog taguan lang ko ninyo og James, 27 years old. Kining akong problema, babe, mahitungod sa among sitwasyon og sa akong asawa. Og aron inyong hisabtan ang tanan, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan.
1: Gibaldisyon ka sa iyong inahan o gamahan tungkol kay ako iyong gipili.
2: Mahal ko ikaw, James. Mahal di ko makahima sa pagpiha mo.
1: Vanessa.
2: I love you so much, James.
1: I love you too, Vanessa.

0: James. Kung nagata sa nga itong anak. Kung saan man ito yun ni Rona. Kung nga pala mong tayo gatas nga magawa sa itong suso. Pero, huwa man yun. Maumapugos lang yun tas pagpainom niya o gatas.
1: Mula ka ko. Mang dinilin siya kung nang papaog sa akong mga isukon.
0: Sige, James.

0: Ni ako 400 jud alak. Iya, na 200 ang imo ang ate. O na 400 ang imong manghod. O sa kalibur na yun ang imong mada karon anak.
1: Okay, okay pa. O salamat kininyo.
0: Pasensya kayo anak ha.
1: Kala okay lagi. Pa, okay na. Dako na kanyang tabang yun ako.
0: Sige lagi, mabisita na yun ako ninyo dito sa inyo anak.
1: Opa.

0: preparation kayo ng mga yung bata.
1: Ako na lang yan po na nantiyan. Basiki pa nung kay Ganina, sige lang tutoy sa bibiron. O niya, wala na dahi sud. Gamay ramang guto ang gatas niya na hapilin. Wala na dahil na kumabantay niya, nahurot na dahi ang gatas sa bibiron.
0: Inday, hunong taos paghilak dahi. Hunong na.

0: Ay, Marisa.
1: Sinday, nilagong.
0: Unsa?
1: Kinalamadan nato siya sa ospital.

0: nang itag akong katindad alay sa mga tambal ni Inday.
1: Malakaw ko. Mangita ko paagi. Dili ka lang.

0: Kasi resulta sa ibang lakaw, James.
1: Nagkadakog si 700 agad. Ang saan, bago lang ko nakadilihin siya lang papausap maisuon. O wala ka sila ilain, ba?
0: God! Ang saan man ato ni ini, James?
1: Lord, tatabangin me. Maluwi ka.

0: Gipasailo na ka sa mama? Kadakadaan naman ka ang kwarto. Oh, tutubag ako.
1: Dili sa tamang istorya, Anak James. Ang importante, na maluhas ang atong anak. Sige na, ibayad ni sa ospital ang kwarta. O palitasab ang mga tambanga. At palitun sa gawas.
0: Sige.

0: Sa katapusan, ikabalik na kita din sa ato.
1: Ipahimutang una na mga gamit. Kay unya, mag-istorya ta.
0: Nung saan ito si Vanessa? Ganina na ako nagkabantay niya. Gahilom-hilom raman siya.

0: kedai. Oh, macam ni mentoyoklah kau. Vanessa, ngan ini kena kau? What's your problem? Nak kagawas nanak si Indah sa hospital? Ya, mihila ka na noon.
1: James, mao na lang ni ang last nga gabi nga makikuban mi ni mo.
2: Ikaw ang lahat sa...
0: Oh, kung siya.
1: Sorry. Pero anak ko na ito. Gidawat ko ang kondisyon ni Mama. Napagamiton ko ni og kwarta para mabuhi si Inday. Pero ubos sa usa ka kondisyon. May ato na may mamuyo sa amo. Kauban sila si Mama.
0: Unsa? Biyaan ko ninyo?
1: Wala ko lang nakitang paagi, James. Aron mabuhi ang atong anak. Maumidawat ko sa giingon ni Mama.
0: Onya, ako, magunsa na ba lang ko?
1: Antusan na nato ang tanan, James. Naaray ni si Jill magkutakay ta. Pagwa ako makahipaw, unsa idili ni Mama. Basig, bidaan niya nga mabisita kasabata. Ato lang ko niyang tanaw.

0: Apa kau tak pakai daging menteri sesin? Biar anak aku dulu.
1: Alam ni salah tong anak. Ang akong gibuhat. Karong alas to si. Pick up po na menteri sesin.
0: Vanessa, maluoy ka. Ayaw kong ingin.

0: James, Adam.
1: Iyaan ako nilang balisok ni Inday.
0: Hain si Vanessa.
2: Pasaylo ako pa. Maoray ang nakita na kong paaki. Aron mahatagan o kaharuhay nga akong anak.
0: Di ka ba maluhoy sa kong anak? Nga imong biyaan?
2: Sorry kayo pa. Nagka-desisyon ako. Og nakatandon ako ni Mama. Og siya ang nagsumpay sa kinabuhi sa akong anak.
1: Marisa, maluhoy ka. Magita kong duha ka trabaho. Kakanang makaingkan kong dako. Bahala na kong ako'y tug. Magtrabaho kong maayo. Dili na ko ninyo biyaan.
2: I'm sorry, James. Nagka-desisyon ako.
1: Marisa.
2: Mauna ron ang sakyan na mo. Namukuha na mo ni Inday.
1: Marisa!
2: Kuhaon ko na si Inday sa kwarto. Ang mga tunami.

0: sebagaimana hula. Pag-amping na lang dito. Monita Mani, mahal ko kay ikaw. Kamang duwasa akong anak. I love you, Melissa.
1: Kasi mong anak, kailangan ito namin.
0: Anak, sorry. Dili makahatag si Papa niyo. Huwag kaharuhay sa pagpuyo. Papa, love kick na ako na. Kamang diwa sa mama niyo. Love kayo.
1: Nagapura na si mama. Naa siya sa sakyanan.
0: Pag-aksa ko sa kong anak.
2: James, anak.
1: Sorry.
0: Marisa! Marisa!

0: Mag-inosalan na lang ko pa.
1: James.
0: Pinagmamanigatag sa kapalaran ako.

0: kita rojak mo sa imong asawa ug anak.
1: Pero kanusa ba? Nagkailan ako sa iyong mama. Pagwa ba siya magkagusto na ako?
0: Anak.
1: Pero ikaw ang magkusta pararal ba? O sumaya ko sa kalibutan na naigon mo ko ilin.

0: passada. Na lík se zařadil. On nabálil jen pá. Vydala se z hospitál. Uňa. I pomotala, že se doktor. On tyhle. Kamu sa naman ang kalagaya niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong gipangutana, Dok?

0: kadlaw nag arang-arang dili na kayo hapoy wala na kayo ginabatyag ng luya akong lawas kamo nga mga nanay parehas na ko mag premium D3 coffee mix na mo kayo ayaw kayon siya sa ato ah
1: nagtope ka na may santon at vitamin D3 ka pa mabibili sa mga butika
2: Vision X Plus user atong paminawon
3: Ako si Jason Calvez, 35 anos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Isa ko ka security guard niya, Fermi Mabilar. Kaya gabi man na duty. Makabatiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mangular ba? Ito nga, nabalaka ko kay Bastion at mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay wala man itong pamula sa akong mata. Mga naigipamati niya sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
2: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
4: Ako si Geoffrey, taga-Sultan Mudarat. So, nalayaan kay Kusay, magsigaw ang duka ko sa klase. Ligyo dahil lalim, habang ga-eskwela ka, katrabaho, magkasukad, nadonggan ako. Ang premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadaw man sa akong pagkaon, binang dayong ko premium D3. Dinugod ko, ba't yun ang kapoy? Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong labantayan, nag-blooming ko. Di presa una, luspag kay ko ba? The best good ang premium D3. Condition ko, Permin. Basta, naka-premium D3.
2: Gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga pumusulod sa lawas nga diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog premium D3 mapalit sa mga butika
1: atong paminawon ang nakainom sa premium D3 coffee mix
5: si Annabelle, naga Batangillo Village, Matina Playa, Davao City. Nare ko'y tindahan diri sa mga karinderia. Dili na lima, dinda kay Kapoy Kayo. 24 hours. Aming tindahan, Kapoy Kayo, sakit imo, lawas, o nakulugun ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na premium D3 coffee mix. Akong gisuwayan, dili na ko magduka o namikay siya og noon, nahi sa uban na kape. Sukad na kainong kwaning kape, wala akong sakit sa akong lawas, wala akong katulgon. Sukad na nakinom ko premium D3 coffee mix. Kamu diha mga tindera, ibitahan ta mo na minum mo kape na premium D3 coffee mix.
1: Premium D3 coffee mix.
6: Premium D3 coffee mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo, amalakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Naipa ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, function, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayun sigang yan inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.

0: kalah naon sa maningga ko multigab nga lahi na maningting og makina bako manunta ni gasolina madawag bumi ka ni kuwi.
1: Unsa man imong nuzul hoktay, nahas ka mahugawa, unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilig-kilig, kanong barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mga ba? Asa may nindot nga gasolinahan, nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system, nga mutanggal sa hugaw, nga nagpundo sa imong nuzul hok, hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba na inong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.A. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Sa Malaybalay, kini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo maruganan. Kung sa manggaling akong ipuyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang bihan isip City Councilor. Kung ako maning kamo, nilipit na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
3: Sa mga emergency hotline sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas ng pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: So na, pagigilo yan! Sukat ka na minaw kong XFM? Kwartahan ako! Nakapagigilo yan! Lisod po, nagmamayot ko. Ayo, suman mo niya, masuman mo niya, 150 lang mo, inid pa. Ipahit na kayo, suman, oo, oh, oo, oh, oo, oh. Grabe kayo, na pinatulato, libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
6: Mga katupa, excited!

Alas 2:40 na sa hapon, mga babe. We're back. I'm finally back. Ay, na lang talaga. Kasakit man sa nahitaboy. Ah, okay. Okay na. Magpakailan pa man ni Ogie Alcacid o ni Regine. Okay na yun. Ito mga babe, no? Ano man dyan yung ato ang X-rated drama? Uy, kay kadahapon na lang kita pasakitan ba? Hindi na pa ni Maayo, uy. Bugat naman kaayo sa dughan. Ano ba itong panimay? Bugat na ganidahan niya akong dughan. O niya magdugang-dugang pa niya ito. Drama karoon. Ay, bito mga babe, no? Alas 2:40 na sa hapon. O higupan na ng kape ni Mudiha. Sa mga babe na ito, nga hilig kayo o kape. Ako, Adjong, ika-recommend sa inyo, ha? Kung hilig mo og iced coffee, pwede kayo na ito i-iced coffee ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ang iyahamanggong mixture, mga babe, kay kanabitong ang sipa sa kape is naagi hapon, but healthy siya, no? Kanang wala siya'y kadaot nga mahatag sa tuang panglawas. Kanabitong ang thirst sa kape, ato ang kahinam sa kape, masatisfy na to ba? Pero, dili siya makadaot sa tuang panglawas. So, di ba? Nindot, ana. Two birds in one stone. Kagaling. So, sa pa ba yung ginahulat niya? Timplahan na ang Xanthone Gold Coffee Mix. Thank you, Lord. Nabusog ko. Mapahat coffee man na or iced coffee. Enjoy ang imuhang kape. Kauban ang ato ang programang X-Rated Drama. X-Rated.

Ay, sa mga babe, dato niya gusto mag-advise sa tuang letter sender karon. Text mo sa tuang text line 0969-333-0537. O tuhon ko, babe, ha? 0969-333-0537. So, unya, ato nang tanahon inyong mga advices. Huwag inyohang tawag na para sa inyohang live advice. But tinuod din na, babe, no? Kanabitong, kanang for you to survive, kailangan ka muhimo og mga, dagko kayo ng mga desisyon nga ikasakit nimo. Ang ikasakit sa tao nga love nimo. But is it necessary nga buhaton na nimo? Nga pwede raman unta nga mag-unong mong duha. No, may mga paraan kasi. May mga pwede mangutang buhaton. Magani na always nagingon nyo. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. But siguro case-to-case basis po siya, no? Kasi kung tanaw na to ang sitwasyon ni James karon, kanabitong nabiyaan yun siya tungod lagi sa kapait, kalisod. O ka ng Vanessa. Diba, in sickness and in health. Kaya gani, diba, kanang magpakasal, magminyo. Nakabihan na siya sa wedding vow, no? In sickness and in health, for richer, for poorer. No, wala pa man ako na siya na hisgut na mention. O, dili, wala po kay plano ng hisgutan na, or hisgut na, or mention na. But, madunggan magod na ako na siya, diba? Mugin na ang wedding vow nga. Magkinaunsa man, magunong yud ta. So, karon anong nangyari? Anong nangyari sa ay, nako. Digi ko karang may ganari. Kanang bugat ka ayaw siya para sa kuha. Kanang may ganari. Bugat na ganin niya akong dughan sa mutan pa. Sabangin na gugunin niyo alisan niya akong dughan, B. Ang bigat kasi. Ay, check na totoong live. Kay naga-on pa yung taon niya itong cellphone. Naga-survive pa ni siya din. Kung nag-survive si Vanessa, naga-survive po niya itong cellphone. Kay naga-paningkamot pa siya nga ma-on. So, ato sang i-check ato ang Facebook live. Kadali na makachingon kay ko.

katol man akong ilong uy lagi gimingaw na ako ba. Kung kinsa man ka pagpuyo. Talaway. Good afternoon sa mga babe na nagtanaw sa itong Facebook Live. Karon mayo na hapon watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Babe, Uncle Dars, maayong hapon sa imo ha, babe. Sa tanang mga babe na itong alaminaw, nagtanaw sa itong live. Dari sa may Hinatuan, Surigao del Sur. Maayong hapon sa inyong tanaw. Babe Martin Vlogger, maayong hapon ka, tropa. Ay, maayong hapon po kanimo din ha. Ang ato ang energy ko. Ako hindi compare ang energy gahapon ng energy karon kay medyo kuan kanang luya. Kanang ano manggood ta? Actually kaganina manggood no sa one of our programs here sa Davao. Medyo ano manggood kanang bugat manggood ang ato ang namanggood ay serbisyong katropa, di ba? All XFM stations has serbisyong katropa segment and the purpose of that program is mag-reach out sa mga tao nga in need bitaw. And so kaganina medyo ahantod karon nadala nato siya bitaw. Ang kabugat ba? Pero ingon ana. Emotional yarn. Opo, parang emotional damage. Wala po yung puno na tong cellphone. Unsa naman eh? Hala, wala pag-igihapon siya. Ayaw niya na talaga. Sige ha, sige lang kayo mo-pop up lang muna once ma-on na to ang phone. 0969-333-0537. Pag-anara mo diha mga babe. Ano yung mga nag-comment rin sa live? Double check ni me. Ay! Ano mga, yun, ano yung mga pangalan? Kay hate na ako yung mga pangalan. Pero sige na lang, oy. Di lang na ako litukon kay hit na ko ni nga pangalan.

0: Ay, ayan, may tumawag na. But matod pa niya, mas maayong amahimong, maayong amahan na lang ka, nga naning kamot kaysa bana nga sigilang og hilak. Oh, bakit kanya? So maging good father na lang siya. Dili na lang siya maging husband nga sakit ra maghihapon siya. Okay, hello babe, maayong hapon.
1: Maayong hapon, babe.
0: Kumusta man ka, babe?
1: Okay ra.
0: Okay ra. O, si pangalan gani, babe? Wala mo gura ko na save the riba, oy. Tagnaon ako. Si babe Eman. Oh, di ba? Oh, gitagna lang na ako ba? Dali ko talaga. Feeling na ako kay sa kong past life kay managnaay ko. Babe Emma, nakapaminaw ka sa tuang drama. Bugat no? Kagahapon kay makalagot, karon kay makasad as in. Unsay may ka-advise sa tuang letter sender si James nga yung taon ay gibiyaan naman siya sa iyahang mag-inahan, no? Do wala may labot ang mga bata, but nabiyaan siya nga siya na lang isa ba? Unsay yung buhaton kung ikaw ang nasa yung sitwasyon, babe, makaya ba nini mo?
1: Oh, para nga ito, babe. Ako yung katambang, babe. Sadaan na lang sa itong niya.
0: Hmm?
1: Kay, sadaan na itong niya, kay, naman kong gusto, iya man itong gusto nga makadala sa yung inahan.
0: Hmm. Nawala ka, nawala.
1: Oh! Dala pa siya kayang iyang inaan pa. Wala niya. Parang ako ni Hindi nga, saan lang sa ito niya? Ay, nakay panahon nga, mga inaan nga nagyapon ito niya, mga contact nagyapon kaya. Pati sa bata, ang bata ang itang itagamahan. Ito panahon.
0: Hmm. Bali, magkuan na lang sa siya, kanang pasagdan na lang sa niya ang babae karon. Kumbaga, maghulat na lang siya sa right time nga, pangitaon siya sa iyahang anak, ana na lang, babe.
1: Oh! What nang dyan? May tao din na nga, ano mo yung panahon? Ano yung ang anak ko siya sa kuwan? Mangitaw nila naman. Mangitaw
0: yung
1: papa niya. Wala po sila yung nga nagbuhulan na nag-away siya na naman, hindi naman yung nagugustuhan.
0: Hmm.
1: O di.
0: Kagustuhan sa babae, pero dili niya kagustuhan.
1: Dili niya kagustuhan sa babae, pero ang pag nabay na, balik lang niya po na sila kay Satang Green, kay Juan Man, kananay, wala ka sila mag-away.
0: Kumbaga, ano lang, kanang space lang sa para makapaningkamot ang babae, ana.
1: O, ana.
0: Pwede man sila maningkamot, nga dungan sila duha.
1: Pero ang nakakuha nila ay naman lang yung matari.
0: Muna nga.
1: Puni din nga. Nagdansan po niya. Nagdansan po siya. Iya. Kay aron na sana siya yung kuha. Sana siya yung sabawang masakto. Naman yung panahon na ang inasawa. Ang inanginan siya.
0: Oh, kaya na niya mapanindigan.
1: Ang anak po niya. Tagi po na papa.
0: Ayan. So magpaabot na lang siya sa right time.
1: Oo, magpaabot na lang siya kay ubalik nung dito kay wala man siya.
0: Wala man sila'y giawayan. Kumbaga, para sa ilahang future, kumbaga, ang giunahuna ni Vanessa, ana.
1: Mga yun na, babe. Wala akong ika-advise.
0: Wow, grabe naman. Sana ganun lang kadali, no? Kasi kung ako, dili ko talaga kaya. Kasi pag may pag gusto may paraan talaga. For me, babe, ha? Pag gusto may paraan, bisag magkalisod mo, mo ganun lang gingon nga, bahalag saging, basa labing. No, ka na nga, bahalag magkalisod mo, basa gunit ka mo, tragid mo, hugot bakos, tragid mo. Kasi love ninyo ang usag-usay. And whatever comes your way, whatever it is nga, maatubang ninyo ang mga challenges, you will, kanabitaw, makonquer ninyo na siya nga, uban mong duha. Diba? Wala mo nag-separate. Pero anyway, ilaha mangkod na, kay Vanessa mangkod na siya nga desisyon, lailahi man ta. So, sakit lang siya sa pag-aing. Ang salamat, babe, sa imuhang advice. Babe Eman, imuhang greetings, shout out sa mga babe na ito nga naminaw karon.
1: Shout out ko ni Movie. Okay nga po ni Movie.
0: May hapon po eh.
1: Ni Arvin.
0: Sa tanan na lang naminaw, sa tanan na minaw, maayong hapon daw sa inyo ang tanan. Matin pa ni Babe Eman. Babe Eman, amping ya kanuna kay wala ra ba ko para ampingan ka mama chupchu. I love you babe.

0: sa maning bataan eh. Ura!
1: Pagdaman!
0: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige.
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige.
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adon ako'y usa ka gatos na chocolate, unya, gikaon na ako ang 25 kabuok. Na lang ko'y...

0: mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Drew. Gusto kaya kumaga kape. Problema lang ang kape na akong dinainom. Dili ko kahurot. Isa ka sa shame. Tungaon pa na ako na kay Dogas. Lumakong kutukutok. Ana akong silingan. Try mo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong sulayan. Suabi dyan sa tukunlan. Dami siya. Karon, Santon Plus Coffee Mix na akong kape. Upang ka sa shame, ako mahurot sa isang kaadlaw. Highly recommended yun na po ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix user.
4: Ito, gusto kayo kumakapi. Pag-abot na akong 40 anos, na ako'y ginabati ng acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mawinom ba nini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawas, sa itong Plus Coffee Mix Radio ko niya. Pag-ili lang acid reflux iyang natambala, nati akong arthritis, antong karo. Wala na ko kakiang-kia. Archie Diaini, taga-panabo, office worker.
3: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zamba Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o moringa oil. At dunay taas ng medium chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto ng tini. At dunay dako ng ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o moringa oil.
5: Papalit na sa mga butika.
0: Taghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marino, sorry sa kong atlido. 25, hindi ko na sakit. Dayang muto ni Emanso o Santon Plus na wala siya.

0: Kamusad? Mag-Santol Plus Herbal Capsule na.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Vision X Plus. Yes, sir. Atong paminawan.
3: Ako na si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o hapdos pag yun, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itik to. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, kung makaklaro na kong mayo. Kamudiha, kung may problema sa mata, mag Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapagmo ng glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
4: Gilbert po, security guard. Uyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at lagi nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santol Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Naunsa naman ka, oy? Mura naman ka, kwak-kwak sa inyong buhay.
7: Hi, money na ay karon. Basta ko magpasalon karon, shoot man sa budget, oy?
6: Sis, dili na problema, oy? Nanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buho?
7: Lagi, tama na ko sa ibuk ani. Wag pa kaayo ka sa inyong buho.
6: Barato na kaayo ni oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
7: Na ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buho na barato ra?
6: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, mag-satisfy pa dyan ka. Kaya maayo kayo sila mong servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair rebrand, color, treatment, resilient, ug daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure. Well, nagpagwapa ka sa inyong buho. Ayaw ka ulahi. Isisaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
8: Ang mga produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quezon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and Kay Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
9: Likay ang pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CBRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRNO headed by Chief Alan Comiso.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Matay ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Ang patsadihang, sa na minaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, buha po pa'y tigre? Hindi ka ba di pita? Ay, hindi ka atras pisa? Ah, may pemuligan.

0: Oras 101.7 FM Bukidnon, alas 3 say sa kahaponon.
1: Serbisyong katropa, maghatod og impormasyon nga makatabang sa atong pangadlawng adlaw nga panginabuhi. Programang maghatod og serbisyo publiko, pinaagi sa mga interview, tambag og giya sa atong mga eksperto. Mga hisgutanan nga angayang masayran sa katawhan, kabahin sa mga programa sa gobyerno. Og lakip na ang tabang og serbisyo gikan sa mga pribadong sektor og sa atong simbahanan. Serbisyong katropa, programa sa serbisyo publiko sa XFM. Serbisyong katropa. Ani ana ang inyong katropa nga inyong madangpan alang sa serbisyong katropa.
0: Serbisyong katropa. Kumusta og maayong hapon, Luzon, Visayas ug Mindanao, probinsya sa Bukidnon, duha ka syudad, Valencia og Malaybalay, 20 ka lungsod, Mayo ga hapon.
2: Serbisyong katropa. Good afternoon, magandang buhay. Kamusta ang buhay-buhay?
0: Kamusta yung buhay-buhay, mga suking tigpaminaw? Laing edisyon usab sa itong panag-uban karon na kahaponon. Dinhi sa XFM Bukidnon, mga katropa, sa inyong programang Serbisyong Katropa. Ako inyong makauban, mga pinalangga na kong tigpaminaw. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon, asam ta dapat karon nga gidala sa lanog sa dial sa inyong mga radio sa 101.7, mga katropa, o sa tong Facebook Live karon kahaponon, pinaagi sa XFM Bukidnon. Hala, salamat! Salamat ka inyong tanan sa kanunayang pagsuporta dinhi sa XFM Bukidnon, mga suking tigpaminaw. Balihog kong share sa tong Facebook Live karon kahaponon, ang dili mag-share mahimong iring. Iring na bulingiton. Bitaw, mga tropa, mga hapon kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, ha? Atong mga katropa, mga drivers, mga suking tigpaminaw, amping-amping kanunay ning sa kapunon, madanlog nga dalan, mga katropa, tungod kay dunay pag-uwan-uwan nga itong sinate kanun sa itong syudad sa Malaybalay. Hindi lang, mga katropa, sa syudad, gunili atong nga pipila ka mga lungsod karon, mga tropa, kag si bundaka na sa iyong uwan. Dito, mga kaganias, PDRC, mga tropa, kay perting uwan na, oh. Graduation sa ito ang mga PDL, mga tropa, no? Graduation sa ito mga PDL, mga suking tigpaminaw, sa kanipitang tote bag and rag, mga tropa. So, graduate ang 78 kaniha dito, pastilan, gibunok sa uwan, mga tropa, no? Gibunok sa uwan, mga suking tigpaminaw, o panwa kapugong, mga tropang uwan, sa paglampos, mga pangandoy, sa ito ang mga PDLs, mga tropa, dias PDRC. Laing hapon na sa PDRC, labi na ni Sir Nilson Balaba, mga tropa, itong Jill Warden. May hapon! Labi na si Wingman, mga tropa, good afternoon. Sa itong makiksyonang mga drivers, multi-cab, ha? Ping-amping kanunay, mga katropa, no? At ping-amping kay Nindanlog, ngadaan, mga suking tipo na, mga babao drivers, multi-cab, babal-habal, or motorila, mga naning driban, mga suking tigpaminaw, hala, amping-amping kanunay! Kay danlog ang daan, mga katropa. O diya, burag, tuning, atuaning paningkamutan, mga tropa, nga mahinabi na to si City Councilor Rindon Siangalang. Kay hapit na mo pasar, mga tropa, sa konsiho. Kini ang giduso, mga tropa, sa konsiho. Nga, balaod nun, siguro na eh. Mga katropa, kining pag-legalize sa pag- Anabitang mahimong legal nga masahero kini mga tricab ug babao mga tropa sa tuong syudad sa Malaybalay. Pero kini man god takong hulga ni no, dunay mga hulgaan ni mga tropa sa tuong mga multicab drivers, pero atong paminahon sa kay uban ani murag aduna nay mga negatibong komento sa pag-imposar ni mga katropa di mao nga balaod nun. Oning atong tanawon kay sa akong idea lang o sa akong panglantaw ani mga tropa, tugutan nga masahiro ang mga multika, I mean ang mga bao-bao, mga tropa sa sintrong bahin sa Malaybalay, pwedeng muagi sintro, pero siguro dili sila pwede ma-make up ang mga pasahiro, mga tropa, kana bitang sama sa multikab. Ana siguro, nanas na yung designation, mga katropa, o gipo sila musapaw sa rila. So, sa kuwa lang yung patanawa, ako lang gikuandaan akong huna-huna, bagi-advance ako daan, mga tropa, yung ani man ta? O yung ana, taga-bright? Siguro si bao-bao, example, gikan sa Xanose, mudrap mga katropa diri sa syudad sa Malaybalay, kaya naihatod sa terminal o sa dakong mall, o aha, muagi na sintrong bahin, dili siya dakpon sa LTO. og di po siro siya dakpon sa TMC mga katropa, kay legal man siya mulabay, muhatod ang pasahero sa siyudad sa Malaybalay. Nun ka, nga ma-make up ang katropa ang pasahero sa mas multi-cup, huwag siya pawan lang mga rila, dili siro na pwede, mga suking tigpaminan. Muna itong klarohon siya, siya buhatan ni City Councilor Rindon Sangkalang. Kana ako ay, panagha pa na kay, ang uban mga god, na yung mga nagyaw-yaw, nagsugod ba? Nagyaw-yaw. Ito na paningkamutan, ugma, mga tropa. Mga drivers, sa may hapon, ganin yung tanana. May hapon, sab, sa tuwang mga viewers. May hapon, Imam, si Fina Tinambunan. Magandang maulan na hapon, katropang Sir Jonathan, XFM, servisyong katropa, watching me dito, bugkaon, lantapan, kusog ulan dito, sir. Ito, piting kusugas, uwan, ma'am. Kusog yung uwan, mga katropa. Ayun lang siya, ulan, ginara may kaon, ginbitar may kaon. Ang niharagin ito ito niya, parating ipitas itong uras lagi. Grabe ka ipitas itong uras mga tropa. Bago pag ito nag humano programa sa bulsay, paglakaw nito, pagbalik na ito. Ting program naman saan? Tilan mga suking tigpamina mo na yung nagpasabot mga tropa nga ni taga-busy, na dito tayo trabaho. Kana dyong dili pa busy-busy. Trabaho gini ni mga suking tigpamina. Bitaway! Kumusta po ang atuang mga kaigsyunan karong na sa mga nagkariyang balay tambalanan din sa atuang probinsya sa Bukidnon? Nakigbisog mga tropas, mga balatian, mga suking tigpaminaw. Nakigbisog mga tropas, mga kasinatian sa panglawas. So, maayog hapon kaninyong tanan mga suking tigpaminaw. Atong pito katribos kay sunang luma dis probinsya sa Bukidnon mayo nga hapon. Maing hapon sa kung umaabot unta nga kapitan diha sa sakop sa pangantukan man niya ha. No pangantukan man tayo mo Bukidnon Valenciano no. Maing hapon kap o. Magpapili unta niya sa pagkakapitan sa usa ka barangay dis pangantukan man niya tani ha. Problema karon kinapostpone man mga tropa ang barangay eleksyon. Sige lang kap ah. Nalipay mo itong uban kay makalow na daw sila. Ilang ilalas sa dang karong barangay kay sunod. Iratamudagan ka po eh. Nangapalaw naman tani kay sa una po, burag 2018 man siguro to. Katong mamadayon ng iski ba? Iski election. Mudagan ba kita ko ato? Lalibot sa mga sityos, sa barangay iba. Hatag og mga, sige, yangungo sa mga kapatanunan. Gi pa restro ang mga wa nang restro ang mga iske ando wala dayon oh. Sandig man mi ato tong kurtahan gyapon dito pila na kabihon nga hurot oy oh. Bisag lapok ang mga sitio laagon kay para tahumot pa stilan oh. Wa bitaw madayon mga tropa pertong impas bahaw oh. Nga karon pud plano ni si Bukidnon Valenciano gyapon mga tropa ang mudagan. Wala kap oy. Wa na nga dayon. Oh, mo na giingon kap nga kining politiko di gini para nato. Oh. Kaysa pagplano pa lang daan, gitagaan at tag signos nga di gid ta ipadagan. Oh. Subot pasabot na kap, di lang kita mudagan pa di ta masakit ug pildi. Oh. Pero kani politiko man gud apil-apil kani andam pang mudawat si mong kapildihan mga tropa. Oh, mo ni ang ana ni pro. Lipare po ta. So, ato lang gung kuan gud karon mga tropa nga ang mga nang lingkod, dili lang gi-extended ang inyong termino, kundi extended pod ang inyong trabaho para sa makatawan sa inyong barangay. Nga na rin yun! Nga na rin yun, tanawaw. Bukidnon, Valenciano, ano pa siya, Relit, Mats Cup, o tanawaw. Parehas lang kita. Muna nga, di na dito managan, oy. Di na tamanagan kay, huwag managan ta. Pakalingkod ta sa barangay. Natay mga katawan nga dito matabangan kay, pila na itong resources food diha. Oh, resources fund na to, pila rasad. Yung mga pwiswildo, nahurot na itong kwarta. Oh. Dauton ta, isumbong ta diha sa, isumbong ta sa XFM. Oh. Iparadyo ta sa laing mga stasyon, birahan rin ta sa mga kaubang media kaniya to. Kung nga na ito sa barangay, na impasta. Kay, masaya na bagyod. Di na bagyod malikayan mga tropa nga ang imong gibuhat 100 masayop ka usa mawala nang 100 ang sayop na makit-an oh yan amo na oh ani nga magpuyo na lang suruta ni kap oh
3: ewa na ba
0: magpuyo na lang suruta man nervyoso lang tas kahanginan ani unya tabang gihapon ta kay daghan man gihapon ning duol sa tuwa wa patas pamulitiko di ba pros maayo gitros pamulitiko no oh daghan na kay interes anang politiko kay tungod Kabalo na mo. Oh. Walag gamay swildo. Basta kay... Dipindi sa uban na. Bato-batos langit matamaan. Wapol kong ingon nga tanan nung rakot ha. Oh. Ang uban, nagdawat biya po nag 10%. Ano biya? Kay ka ng project mangkod. Kita, nai project yung agis mong barangay. Nai magtuk, nag-propose flood control project. 100 million ang budget. Siyempre, si barangay agi mo agi, mas barangay kapitan. Oh, ano ba? So, barangay.

Dapat mo mag 10%. Pastilan. Pila 10% daw sa 1 million. Ay, 100, 100 million. Pila man na? 1 million. Ito, ihaya ni mo. Oh. Ihaya, mga tropa. Pastilan, oh. O niya, ang project. Kuha pa na turnover. Nang liki na. 100 million. O niya, 10%. 10 million, ni mo ha. Oh, yahek ka. Nya butang na to sa barangay sigara merog 5 ram siro no 5% ang madawat kung may mga project depende lagi na oh wapo ko nang ingon ha mga sinay na igo lagi di aron oh bisag 3% lang ka ako na kay nay oh ani mga katropa so nya pating bati ya kay kung bati lagi ang quality sa trabaho adawaton lang kuni kinakadawat ko og 3% ana wala. So, di ka kareklamo. Mo'y nakapangit. O na anda yun, ang looy, ang imong mga konstituente nga mag-agian ka na adlaw na napita. O, di ba? So, yun, nagina mo na nga. Magpabili na tadres kahanginan, kap. Mo, gina mo na insakto Bukidman Valenciano. No, mo rin ang pabili ng tadres. Okay. Nagkakinatong trabaho sa kahanginan, namay nalipay, ninapuwa nalipay, bahala sila. Mura na naghapon, nagnatas politiko. Ang uban ganahan na to. Ang uban di po ganahan sa tuwa. Sila ha. Ngana mo guna oh. Bisa pag unsa pula gatong gibuhat gan saktos babaw sa kalibutan, nagi mo puwa kaoyon sa gibuhat. Sa maray ug hapon sa tong panagway. Guwapo kay ta sa amin ya ang uban og ganahan sa tong panagway. Ngana ra gyapon no. Mo nagingon dawat-dawat sa matuuran mga suking tigpaminaw, di ba? O na mga suking tigpaminaw, may hapon di as GD Electronic Parts and Equipment Trading mga tropa kanay mutang. Sa Purok, 8 Barangay 9 na itong syudad sa Malaybalay. O, katong makiksuna na ito diha nga simog antos, kanta-kanta yung sound system, yung speaker, mga bluetooth speaker, basag na kayo. O, niya, mukanta mo, kusgag pang volume, pagkahuman, piyong-piyongan pa, pero basag yung tingog. Anong antos mo yung taon mo nga na, eh? Grabe na karong mga panahuna kay mga outing, bitaw? Outing, o niya, mga family gathering, wak mo yung mga sound system. Hoy, pirating daghanan to sa GD. Daghanan kita sa GD, Electronic Parts, Equipment Trading, mga tropa. Napay mga hankiri diha, mga suking tigpaminaw. Napay mga sound system diha, kanay ligid. Dali na kay guyuron, mga tropa. So, dito na tamo palit. Mga tropa. Brato. O, niya, mga, kwan, yun. Kanang presyong, dili inabusar, mga tropa. Kanang presyong, pang negosyo, yun. Kanang, patas-patas nga pagpanirebisyo o pamaligya mga tropa nga ito sa mga customers. Nga mga solar panel, mga inverter, kining mga pasiga kasi mong suga sa balay nimo bago patukod. Tanan, gikan sa pag-instalar sa imuhang mga wiring sa imong balay, hangtod mo siga, naa sa GD Electronic Parts Equipment Trading, mga suking tigpaminaw. Ikaw, giaghata ka. O, katong gusto diha o mga sound system mga tropa. Ako, mahiganahan ko sa sound system. Wapang ko yung kwarta. Bro, mingon si Sir Dodoy, mga tropa nga 3 months or 4 months to pay. Depende sa kadako. Kung bati ta, oy! Oh? Oh, hulog-hulugan ba? Oh, hulog-hulugan, mga suking tigpaminaw. Puslan mag, tagalas 12 tayo matulog sa gabi, eh, kaya manalo tagtubig na sa balay. Oh, dugay kita katulog, eh, ang agas on sahay. Musabay man po sa wakwak, kaya mo agas. Mm-mm. Mutingog na lang kikik. Ang agas, si Dios, San Jose, dukay kayo. Na pa sa Valderrama, siguro kay okay na ilang tubig diha mga tropa, doon kay Tuto to. May hapon na sa Valderrama, mga suking tigpaminaw. Si Nanay, Surayda, karo mga orasa, wala na. Nagkapikapi na si Nanay, hinambid mga tropa, Minaw XFM. May hapon na Nanay, ha? Uneng ang GD Electronic Parts Equipment Trading Dealer kini sa electronic parts, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, sound system, indoor ug outdoor, assembled sound system ug mo repair po sila mga tropa kadto sa repair shop diha. Battery charging, vulcanizing, okay, ang tapad anang GD mga tropa dunay vulcanizing shop. Oh, nya gusto mo mo mangutana kung pila gyud, gusto mo mangutana kung pwede ba ma-deliver o mag-order mo? Pwede mo mutawag sa 0917-791-0237. Pangita alang si Sir Dodoy Humawas diha sa GD Electronic Parts mga tropa o sa diha sa Vulcanizing Shop. Pangita si Kuya Roger mga suking tigpaminaw. 22 minutos milagapak ang alas 3.

0: Kahaponon, mga katrupa, kapoy ba kapirme, dalit akang kapuyon. Gusto ni mong paligonon ang imong resistensya. Panahon na para i-level up ang imong daily health. Suway ang premium D3 softgel capsule. Usa ka powerful combination sa natural ingredients nga makahatag og tinuod nga kayuhan sa imong lawas. Virgin coconut oil, makatabang sa paghatag og kusog o pagbabaskog sa kinibukang panglawas. Dunay malunggay oil na ilhan nga puno sa sustansya o antioxidants para sa mas himsog nga lawas. Vitamin D3, special nga vitamina para sa ligon nga bukog, kaunuran o grabing proteksyon sa immune system. Busa ayon na paghulat, ibos na ang imong immune system o dapat himsog matag-adlaw, tumar o premium D3 softgel capsule. Sa tupagbalik, standby mga katropa!
1: Servisyong katropa! Para sa ligon nga bukog, premium D3. Ligon nga immune system, premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO. Moringa oil, tulo ka high-grade ingredients. Iuban sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan. Maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.

0: kapitan. Tagok po. Ako, ginan. Ni absen ko.
1: Tingnan naman.
0: Alangan, ako man inan. Namatay na ka.
2: Exciting!
3: XFM.
2: XFM.

0: mag-Santon Plus Herbal Capsule na Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si JM. Hindi na mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapinagani ang ato biskuto na hindi sa lawas. Santon Plus Coffee Mix regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka na kakaunog mong gustin. Malunggay o soya, ang pangatanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong timbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timani, masakabigani sa Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Senator Garcia, Taga-Puro, Bayamon, Matina, Atlaya. Sa 25, Vero Baskog pa.
3: Ay kayo, wala pagbisyo kayo. Nagainom ko kape.
2: Hili pa kining akong nadunggan sa mga kauban na po na kining
3: Premium Coffee Mix.
2: Mayo daw kini.
3: Akong gisulayan, uginom. Mga 2 kablaw, 3 kablaw. Muramag ni Baskog ko gamay. Mura ko ni Bata akong lihok ba.
2: Kau na?
3: Siyempre, hadi panahon na magluya ta.
2: Kasi, ginagong nainom panahon.
3: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kaya akong pumati dyan. Katong mga karyan ako na senior citizen, nagagtuhod siguro, sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala ka ni Ingon nga ginawaan ko. Basta tinood yun kini kaya nasulayan na yun na balik.
0: Nagkape ka na. May Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
5: Si Janel Paron, taga Bukidnon. Nakadungog ko sa radyo, kining Santon Plus Coffee Mix. Gisaway ko pala. Tinood ay, hindi makahilag sa tiyan. Sukad na kainom ko Santon Plus Coffee Mix. Kami na kayo akong tulog. Kaysa una, dili ko makatulog gini kagabi. Dili na sad ko, maglabad akong ulo ni kabuntas. Salamat Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Papakyas to health. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, kapot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Vision X Plus. User, atong paminawan.
6: Ako ni si Jimmy Torres. 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na rin ko nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang kung gabon-gabon na apagin pagluha-luha. Tapos grabe ka katon, grabe ka hasil labi na sa linya sa kuwang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod ni Higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kimintain. So wala dama, kalibihan ang akong gibati. Wala na itong pag-gabon-gabon, katul-katul, o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Kung sa paspas, ug hapsay nga resulta. Maungka mo nga ng gibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang katitibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Maling, Bagsia, 55. Santan daw si Bo. Gasiyok, ang bumang piging gasiyok. Nang luwa kong mabungog. Kasi sa ayo po, di nang akong Santon Plus lang. Mati akong dimintin. Naawo siya. Gamit si Bo Santon Plus po, dako pa kayuhan po akong lawas. Bako po pa isa tabang sa pampang lawas, ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala?
9: Ang Premium D3 Coffee Mix.
8: Ang kape nga puno sa vitamin D3.
9: Ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunoran.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants.
8: Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo-regulate sa atong heartbeat.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Para sa healthy nga kasing-kasing.
9: Another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Ako si Manong George. Jeepney driver, kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Hala, ngano ni? Pagkupagani ko ng pagas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
12: Uy bay, may Voltank. Welcome to Shell. You will save Voltank.
11: Uy bay, nanong diri man ka magpagas, pero ni?
12: Kay dire sa Shell bay, siguradong ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
11: Sige daw, o Voltank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
13: kalidad ng gasolina imong gipangita. Ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
14: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan, kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4S Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas, with blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan ug garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Duol lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
15: Inyo tanan katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagisaligan na mahibong number 1 city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong maruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatong usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ako labaw nga makagagahom na iya kong imutang bihan si City Councilor. Kung ako maningkamo, nilipit na ko pagyaso ng inipagsaling umugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay, o dagang salamat.
16: Standard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRNO headed by Chief Alan Comiso.
17: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Par, pakuratirago na ngayon mo ang mama o papa nga. May pasarjog ka, bisang wakay sulod-sulod.

0: Balik ta mga katropa doon na tayo 34 minutos milagapak ang alas 3 sa kahaponon. Sa itong pagpadayon, direta sa uluhan sa itong mga balita. Headlines. Uluhan sa mga balita, senior citizen na angol human na ni Bangga ang minivan sa nakaparadang truck. Headlines. Vice President Sara Cuarta motibos pagpangdaot ni Gracioso kaniya. Administrasyong Marcos nagpaloyo sa tanan. Headlines. Dugang uluhan sa atong mga balita, taga-Agusan del Norte nga wanted sa simple arson nasikop sa Hinguog City. Headlines. Napo dai lisod nga arson. Og sa ato ang hisgutanan karon mga tropa kahaponon kay ang 89IB atong makaubag mahinabi unya tataod mga tropa no. 88 ka mga o 88 ka mga FRs nakadawat og safe conduct pass mga katropa. Ato nang hinabiod mga tropa si Lieutenant Colonel Antonio Bulaw, ang commanding officer sa 89IB no, kung unsa ang makalisdanan mga tropa nga og hagit para mahatag ngadto sa 88 ka mga FRs mga suking tigpaminaw kining ECP o kining safe conduct pass mga katropa. O niya, sa dugang pod mga tropa, ginguntag 89IB, gipaniguro nga dili mapasagdan ang mga FRs nga ihatag sa lang unit human sila mubiya sa maramag. O kay nahinay namungod karon mga katropa nga mo biya ang ato ang 89IB sa lungsod sa maramag mga tropa kay mag-focus sila no, dito sa ginguntang territorial defense mga suking tigpaminaw uban pa mga taas nga dito sa itong mga kasundaluhan. Sumuna na ito'y una o last nga pagkita na mo kagahapon ni Ma'am Lorsano, mga tropa. Di ay, oh. Sumuna na ito'y huling, hulit, una't huli. Nga. Salamat, gahapon, Diyos, gahapon, oh. Na kainom ang tanang na nabilin sa stasyon. O muna itong pag-ahisgutan unya mga katropa diri sa tuwaga panag-uban na karon na kahaponon mga pinalangga namo nga tigpa Minaw. Sa unang bulyada sa itong mga balita mga katropa, senior citizen na angol human na ni Bangga ang minivan sa nakaparada nga truck. Amroga damay sulis tatay. Report pinagi ni katropang Michael Ricabo sa XFM Bukidnon. XFM
1: Report. Nangulang usa ka 69 anyos nga babaeng pasahero human ang gisakyan nining minivan ni Bangga sa nakaparadang truck sa Sayre Highway Purok 1 Barangay Dulugon Maramag Bukidnon atong Lunes sa kadlawon October 5 2026 subay sa report ang truck temporaryong gipak sa inner lane sa kalsada tungod sa diferensya sa makina gingong wala kini masangkapi og early warning device samtang ang minivan nagbiyahe gikan sa Purok 5 Tubigon Maramag padulong unta sa Valencia City. Apan aksidente niining nadasmagan ang luyong apain sa truck pag-abot sa maong dapit tungod sa maong aksidente. Nakaangkon og mga samad og puno ang nasangpit nga lula. Kinsa gidaladayon sa ospital sa Maramag, luwas ra o wala na angol ang laing babaeng pasahero og ang driver sa minivan. Samtang nagpadayon pa ang investigasyon sa Maramag Municipal Police Station kalabot sa maong aksidente. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar pirme sa mga food supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Carato Ricabo, XFM News. Servisyong
0: katropa. Ning Bangga na yung minivan mga tropa. Astilat angolang pasahero ni ini mga suking tigpaminaw. Looy po rin taon mga tropa. Looy po rin taon mga suking tigpaminaw, no? Looy mga katropa. Diri sa tabi, sa una na itong paghahisgutan karon nakahaponon mga suking tigpaminaw. Dito pagkihinabi mga tropa kay kinimanggong ECP mga katropa para jud ni sa itong mga FRs. Kay ang mga FRs mga na ito, babalaka sila nga kanabitaw mabalaka sila mga suking tigpaminaw nga magsuroy-suroy diya sa kadalanan nga dugay na unta silang misurinder mga katropa apan Kana bitang matingala sila nga dakpon sila. Dakpon sila mga trupa kay dunay mga naka pending nga mga kaso. So kining isipe kining sip kandak pas mga trupa dako kining tabang. Dako kining tabang sa mga FRs mga trupa nalipad sila gahapon kay tagaan sila ng papel nga color blue o niya anay mga naka-imprinta nga naong na mga trupa nga mapamatuod nga sila gito. Sila gito mga suking tigpaminaw. So salamat po ta sa local amnesty board Cagayan di oro mga katropa pinagi ni Mamlay nga natagaan yun ang atong makigsuunang mga FRs mga katropa. So atong siron, kung unsay mga kalisdanan mga katropa nga hagit sa atong kasundaluhan sa itinan IB para mahatag o maabot ni nga kalampusan mga katropa o nahimong sirimonya ni kagahapon di silungsod sa Quezon. Atong paminawon mga katropa, si Lieutenant Colonel Antonio Bulaw, ang commanding officer mga suking tigpaminaw sa itinan IB nga namilit na malinig hinahinay di mga tropa, no? Okay na, Jow? Oh, okay na itong paminawon mga tropa, si Lieutenant Colonel Bulaw.
2: Sir, unsa ang labing dakong hagit na nasugatan sa itinan IB, sir, sa pagproseso nining maong SIP contact pass o kung saan nyo pagbuntong?
3: Una, no, ang pinakadakong hagit na to sa initial implementation aning program is unsaon na to pagkumbinsi o pagpatuo sa ilaha nga tinuod kini nga programa o sincere ang gobyerno aning programa. Kaya nakita magod na to, daghan nag-surrender, daghan naglaylo, pila naka taas nga panahon na, pero nikalit lang nga gidakop, nikalit lang nga giserban og waran. So mao na unang challenge nato, unsaon nato pagkumbinsi sila nga tinuod nga program o para gini sa ilaha. So naning kamuta with the help pod sa LGU nato, partner agencies, gipasabot gid nato sa ilaha nga kaning programa tinuod ni. O nakita nato karon nagbunga na anagi safe conduct pass nga nagpamatuod nga galihok na ilahang application sa amnesty. Ug dili na sila mahadlok na magtago-tago sa pulis, sa sundalo, o kung unsa pa man. Kay na tay mekanisim kung saan mag-handle sila mga legal nga mga problema.
4: Okay. Sir, mo ba niyang unang hugna o ikaduha na, sir?
3: Actually, kani ang ikaduhang dagkong distribution sa Safe Conduct Pass. Ang pinakadako na ito nga distribution, gipahigayon na ito sa San Fernando, miaging bulan. Niabot ka to sa mga 150-something ang nakadawat o Safe Conduct Pass. So, ubay-ubay nang yun sa atong area nga nasakupan, ang nakadawat o Safe Conduct Pass. Gani, sa tibuok bukid nun, diri sa 89th IB, ang pinakadaghan ang nag-apply o amnesty, o pinakadaghan nga nakadawat na o Safe Conduct Pass. Actually, no, dinhi sa area na to sa Southern Bukidnon, especially sa area sa Quezon, wala na kita'y gipangita nga gingon na to ang grupo sa NPA. Cleared na ni siya, insurgency free na kita. Kanilang program atong gina-advocate kay gusto gin nato nga ang commitment sa atong gobyerno o ang sincerity sa atong gobyerno makita sa pag-assist sa ilaha, sa ilang full integration sa atong community. Kay kabalo naman ta nga daghan mga nag-surrender, pero dako kayo ang challenge sa ilaha. Unsaon pag-ayos o paglimpyo sa ilaha mga legal nga mga problema. So mao ni nakakita atag programa sa gobyerno nga amnesty program. So naningkamot kita nga tanan nag-surrender sa tuwa, ma-enroll na to sa ayon ani nga program, o nalipay kita na nagbunga na. Do dili pa gina siya ang amnesty, pero dako na ni nga tabang initial step na ana na gina programa, makinabang naging sila magamit nila ng Safe Conduct Pass. Ug dili na sila magtago-tago pa sa gobyerno kay ano na, mao na nilang ipakita whenever na sitahon sila, pangutanon sila. So bit-bit na nila na ang hard copy sa Safe Conduct Pass.
4: Sir, basta na doon na kayo ipaabot labi na sa itong mga kaigsuunan sa mga kadawat na ining maong kahigayunan, sir.
3: Ang akong panawagan sila hanga dili na to sayangon ang oportunidad na gihatag sa atong gobyerno. Kanang Safe Conduct Pass, usa kini ka pribilehiyo sa ato. So gamiton na to kini sa sakto. O kita mahimo kitang responsable nga citizen din sa atong tagsa-tagsa ka mga komunidad. Di na nato sugtan nga madaot pa ang atong gina-enjoy karon nga kalinaw sa atong komunidad. Gwapo na ang dagat sa atong komunidad o ampingan nato ni o tabangan nato nga masustain kaning atong mga programa para sa ating mga katawhan.
4: Sir, unsang labing dakong hagit nga nasugatan sa itinit?
5: Servisyong Katropa.
0: So, mao to mga shocking tigpaminaw. So, gipakita sa kasundaluhan sa 89IB nga before sila mobiya mga tropa sa lungsod sa Maramag, kung asa na himutang ang ilahang batalyon mga katropa, o itik over kini sa First SF, kini Special Forces Batalyon mga shocking tigpaminaw. So, di sila musugot ba nga, dugay na naglaylo, dugay na misurinder, apan kalit lang mga tropa nga dakpon diha sa atong kapulisan o kinsa man mga awtoridad mga tropa tungod adunay mga kaso. So pinaagi nining ICP mga tropa dako ning tabang ngadto sa mga kinsa mga efforts. Gani kag hapon adlaw daghan kinagpasalamat o daghan kinagpasalamat mga tropa nga mga FRs nga pinaagi niini mga suking tigpaminaw. Dili na sila mahadlok nga maglaroy-laroy, dili na sila mahadlok mga tropa sa mga awtoridad. Kaya tungkol secured na ilang sekuridad mga katropa kadi na sa dakpon. Pinaagi. Ani kay, usa sa requirements mga kudaan is murag pakuhaon sila o police clearance. Nga karon panahon na biya kay imong police clearance bitaw bay. Na, national naman, magpagtanaw ang record na kay sala dito sa Manila. Kita ay, yung asa nga lugar kay dili raman nakabase diya si Moha sa kabang, buta na ata sa Malaybal, wala nakabase diri. Online naman ang atuang kwan karon ang atuang police clearance mura na sa NBI. So gini manginaot ang mga katropa kini nga maong kalampusan mga suking tigpaminaw dako kining tabang para sa tuang makigsuunang mga FRs kini manggod sila sa una. Gani kagahapon natay na interview, sige lang ato nang i-play diri, ato nang i-post sa Facebook, atong Facebook page mga katropa sa XFM. Well, kwan siya, nagsugod, nisulod siya. Ikaduwang hugna siya, misulod doy. Yan na siya, rango, mga tropa, sulod. Una siya, position ba? Una, 2006, nisulod. Pagka 2008, nimbiya. Pagka nimbiya siya. Pagka 2016, nisulod, nagbalik. Pagka 2018, nimbiya na gin noon. Nimbiya na gin siya, mga tropa, sa kalihukan. So, para niya, di na doon siya mahadlok, mga tropa, nga maglaroy-laroy diha kay gitabangan. Masya ganyan, graayang pasalamat, mga tropa, sa gobyerno. Sa kasundaluhan, nikitabangan siya mga suking tigpaminaw. Singon ana, mga tropa mo ni nga, nanawagan po sila kagahapon dito. Katubang nagpabilin nga naglihok sa kabukiran, nga kinanglan mga tropa mo surrender. Kaya sila man mismo mga tropa na mapatunaan man nila nga ang gobyerno, ang kasundaluhan, wala man sila pasagdahi mga suking tigpaminaw. Muna mga katropa. So ikaw, wala naman po yung rason mga tropa kung gitarong ta sa gobyerno. Oh, gitaro to sa gobyerno. Lalo pipila mga tropa nga naas pang gobyerno ron. Nga wala yun yung tao, no? Kinsa may na-access sa kang, ano, kang DILG Secretary John Mick Remulia ba? Muta na taning abogat sa fire truck ba? Or kini mga fire, mga sa fire station ba? Kabalos na sila. Oy, kay, tagaan mo na sila siguro. So, salamat ta sa itinan IB. Sa LGU Quezon, mga katropa, sa kapulisan sa Quezon, o nga to ang local amnesty board, mga tropa, Cagayan de Oro, kaning lab, mga suking tigpaminaw, sa mga uban pa, mga partners, agencies, stakeholders, nung nahimong ng kamalampuso. Nagkahapon, marag 10 kilos man siguro itong nadawat lang mga food packs, mga tropa, dito. Aside, mga tropa, sa papilis nila nga, di sila mabalaka mga suking tigpaminaw nga maglaroy-laroy. Nakadawat po sila og grocery pack food packs kagahapon mga suking tigpaminaw. So ingana ang gobyerno. Ingana ang gobyerno mga katropa. Kay ato, dili po na buhaton sa gobyerno sa kasundaluhan na ilang saad ngadto sa mga ipar sa wayon ang puno na sila. O ato po na sila sa wayon nga grabe ninyong aghat sa atong mga kaigsoonan nga sa bukid, mo surrender kayong tabangan kung wanyo kung wala giatiman. Example ba, kung wag yatiman, sawayon ito ng gobyerno. Sawayon ito ng sundalo, sawayon ito na sila. Kay, sa jaad ban sila, yung ipasagdahan ng suking tigpaminaw. Pero karon, nagpasalamat sila kay ang atong kasundaluhan. Gani, na yung mga POs, ng People's Organization mga tropa, nagko kayong kwarta, uy. Nagko kay sila, huwag ka nang gahin sila sa DSWD. Gikan sa pamana mga tropa, 300,000 good, no? Matag livelihood mga katropa, matag POs, pating dakong tabang yun, mapalago na nila. Gani kagahapon, na-interview gihapon ito itong presidente sa SOPA, mga katropa, kining SOPA Association Discussion, palit sila og 20 kababoy, o baktin mga katropa para silang livelihood. So, dako, kada makatabang gid daw. Makatabang, mga tropa, silang mga pang-adlaw, pang-ibuyan. Ano yung langhab naman tani. Wala gina ingon, mga langhab, tadi kay mura mo tag, mag-una pang wak-wak o tingog, ahi mo agas. Noon, mo agas, pag ginsan siya kusog noon, pero mo lagi, tagalas, as 11, ta, hago, beke ta. Kaya nakaidaran ta mga trupa, matong lawas, sayo naman mangitag, kining banig pag magabiigod. Sayo naman mangitag banig mga trupa, no? Pero ito, bata-bata pa ta, kay musugutag binuntagay, karon na, magbinuntagay pag ita rin hagok. Yung muna mga tropa, salamat Lieutenant Colonel Antonio Bulaw, no? Siya maoga kahigayon na ang presto mga FRs. Talas 3:50 sa kahaponon mga tropa. Onya sa itong pagbalik, mga suking tigamin na ito siren. Kini mga balita mga tropa ang nahabilin. Kini nga kalabot mga tropa siya. Kini nga report nga VP Sara, kwarta motibo. Oh, sumapa nga kwarta ang motibo sa pagpangdaot ni Gracioso. Kaniya, Administrasyon Marcos, nagpaluyo sa tanan. Ito nang sayo niya ang report, mga trupa, kaya na sa 6FM Davao City, o niya kinigaduga, kisikutanan, it ay big, ipadiguro, 89 lagi, noon sa it ay big, lagi ako karoon ay. 89 IB gipaniguro nga dili mapasagdan ang mga FRs nga ihatag sa lang unit human sila mabiya sa Maramag. Oy, ato nang sayo niya mga katropa. Dili ka mahilig mo inom og kape kay basin magpalpitit ka o aslom sa tiyan. Siguroho nako mga suking tigpaminaw nga mausab ang imong unahuna sa Santon Gold Coffee Mix. Dili lang kini ordinaryo nga kape. Puno usab kini sa glutathione og collagen para sa himsog og nindot nga pamanit. O gipatamis kini gamit ang stevia busa wala kay angay kabalakan o ang wa kay angay kabalaka sa asukal. Bisan pa og dili ka coffee lover, siguradong madani ka sa kalami og benepisyo nining benepisyo niini mga katropa, di ba? Nga muhatag og hapsay nga adlaw nimo busa pag Santon Gold Coffee Mix na mga suking tigpaminaw. Standby sa atong pagbalik. Service.

0: Ay, sabihin ka ni Mataa, oy! Ikatigong bakit ka? Mami, bangon sa gundiha!
1: Ay, samok-samok ba? Itugong pakaayo ko. Ikaw na sa gundiha?
0: Ay, sabihin ka na ng pulibata na samukan ba? Ay, ansa man! Samukan ni mo doon, ay!
2: Na, Morten!
0: Sus! Asin na pod? Oh, na! Na naman!

0: mag-Santon Plus Herbal Capsule na Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si James, nagana kayo po na diluwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa rin yun na kape akong ganahan na nauyun ang ginako. Ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang takin, sakto ang kaisog. Pag-feeling mo ang kalami o ang aroma sa kape. Kung ang soya, perfect kayo. Di yun ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Suloyigid ninyo para masantan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawan.
3: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Usa ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na, ini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
2: Vision X Plus. Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3. Usa ka functional vitamin D3 food supplements na adunay moringa oil extract. Usa ka queen of all vegetables na gitawag sa mga eksperto o medical tree. Tungod kay kompleto kini sa mas taas na vitamin o minerals. Gidugangan pa sa BCO o virgin coconut oil na adunay MCT medium chain triglycerides na mutabang ma-maintain ang healthy na kalawasan o sakit na virus sa hinugdan. Malikayan, Premium D3, ang vitamin D3 na ipakusog sa BCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Taghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Hindi na kasi ninyo. Hindi na sabi ninyo sigo. Mayo ang Santon Plus. Mayo po akong tulog. Ako ko eh. Hindi na po katulog o bayo. Huwag mo kamatulog. Kung buka na sa pagbali katulog. Huwag malabili ka. Tuwid na din ko makatulog bayo ang bayo niya. Mayo akong tulog. Magbango na good ko. Kaya po bilo man. Magpapag inang ko Santon Plus.
5: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa kuang makina.
8: Ay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
7: Unsa may akong gamiton, boss?
8: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
9: Pre, ninduta sa imong sound system. Uy, paons mag-aayo?
10: Ay, siyempre, pre. Ipag-customize yun ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay. Naniagto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
9: Tiyadaha, uy. Magpamuhatsab ko. Asa ganito, pre?
10: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
11: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of electronic part, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system, a single sound system and repair shop, battery charging and vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading. Located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julian Umabas or Roger Perman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.
12: So

0: Kasi Yesterhouse, Mabayot-Sap, Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Ma-Amiel Pharmacy, and all branches of Bufranco, Valencia City.
1: Aron malikaya na ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakad sa panahon, lakit na sa kasagtangang sitwasyon. Mensahe gikan sa chairman sa CBRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRNO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Hi! May pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin pero ang sweldo hambay rang nilayas. Ano?

0: Show Katropa.
1: Balik tayo mga Katropa sa Tuparaguban. 4 minutos sa gabilabay, alas 4 sa kahaponon. Sa ato pagpadayon mga pinalanggang tigpaminaw, diriyo na ta sa detalye sa balita. Kwarta motibos pagpangdaot ni Gracioso kaniya administrasyong Marcos. Dagpaliw sa tanan na sumala ni Vice President Sara Duterte. Aga report pinagi ni Katropang Gab alas sa XFM Davao City.
2: XFM Report.
3: Dayang nga gibutyag ni Vice President Sara Duterte nga kwarta maoy usa sa motibo kung nganong grabe ang pagpangdaot kaniya ni dismissed police officer Rodolfo Gracioso Jr. Sa gilusad nga press conference ning milabing adlaw, nagtuo si VP Sara nga walay kasuko si Gracioso kaniya og kwarta lang ang nagtukbod niini aron mangdaot.
4: Klaro naman sa mga pahayag ni Lord at ni Gracioso, meron silang hindi pinagkasuduan. At nakalagay din doon na masama ang loob niya. So yun yung unang motibo niya. At kung makikita mo, mahilig siya sa pera. Kasi humingi siya ng pera kay Lord at di sila nagkasundo sa pera. So ibig sabihin, motibo niya ang pera. Sa tingin ko naman, walang galit si Gracioso sa akin. Motivated by money siya. So ang tao naman na motivated by money, wala yung feelings eh. Kasi pera-pera lang yan. Transactional yan. Sasabihin ko ito, gagawin ko ito, kasi bayad ako.
3: Sa Picasmain, giklaro sa Vice Presidente nga andam kining magpalay detector test gawas kung makita ang lie detector test video ni Gracioso o kung paunsa kini nakapasar sanglit, questionably method pa ang maong resulta. Subay sa padayong pagpangdaot nga nadawat, gipa si atab ni VP Sara nga ang Administrasyong Marcos maoy nagpaluyo sa tanan.
4: Sino ang nasa likod ng paninira sa administrasyon, ang palasyo, si BBM. Makikita niyo naman yung mga declarations, mga statements ng Office of the President. Kung makikita niyo ang ginagawa ng communications ng administrasyon, lahat ng bahid na katiwalian na dapat sagutin ni BBM ay pinapahid niya sa akin. Sa kanya yung issue ng maleta. Kasi tumanggap siya ng maleta ayon sa testigo ni Zaldico.
3: Ang tingog ni Vice President Sara Duterte. Katropa, kaping healthy, dunay glutathione ang collagen ang imong gipakita, mag-Santon Gold Coffee Mix na. Alang sa nagayos ang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Gabalas, XFM News.
0: Servisyong Katropa.
1: Dagas salamat Katropang Gabalas, Ibuga Report. Dayag na mga gini, mga katropa, karawin tao, no? Kwarta-kwarta o posisyon. Ang hinungdan, ganog, ingunani, kapaspas, mga katropa, ang gibato, ngadto sa tuwa ka Vice Presidente, Sara Duterte. Mutubok siya di, mga katropa, wala magigide. Oh. Daghang nasilaw, mga katropa, sa kwarta. Morning, grabing, ginutanay karon nga na sa tuwa ka Vice Presidente, mga suking tigpaminaw. Oh. Wala lagi. Paspasan pag ayog piang ang agila para dili kalupad, no. Daghan pa sim bakak mga katropa, himuo di sakto. Mo gina na dismiss siguro ning pulisa ni, no. Ani mga suki gating paminaw. Looy mga katropa in taon po atong Vice Presidente. Oros na lang mga katropa, impeachment. Daghan pa kayog daghan na po ipang bato kaniya mga suking tigpaminaw nga kadaghan ang mga witness. Pero ang tinuod mga tropa, ang tinuod nga mihimo sa ingon mga suking tigpaminaw nagpabiling, nagtabon, naghabol sa bakak nga mga pulong mga suking tigpaminaw. Dugang detalye sa mga balita, taga-Agusan del Norte nga wanted sa simple arson, nasikob sa Ingoog City. Oy! Ang report pinagi ni katropang Junji Libria sa XFM Agusan.
0: XFM Report.
5: Nasikop sa baga kapulisan sa Buena Vista Municipal Police Station oban ang Hingoog City Police Station ang usa ka wanted person sa Puro 4 Barangay Malibod, Hingoog City, Misamis Oriental ni adtong nakalabay nga adlaw. Giila ni Police Colonel Roel M. Kagapi ang Provincial Director sa Agusan del Norte Police Provincial Office ang dinakpan nga si alias Jos, 27 anyos og residente sa Buena Vista, Agusan del Norte. Giidakop siya pinaagi sa warrant of arrest arrest nga gi-issue April 16, tuig 2026 tungod sa kaso nga simple arson nga adunay piyansa nga 72,000 kapisos sa gipahibalo ang dinakpan sa iyahang katungod og ana-ana sa kustodiya sa kapulisan alang sa tukbang disposisyon. Gipasiugda ni Police Colonel Kagapi ang ligon nga koordinasyon sa mga law enforcement unit para sa kaluwasan sa publiko. Mga katrupa, hayag o bata gapanagway ang inyong gikinahanglan. Magsanton Gold Coffee Mix na kamo. Gumikan kay amaong produkto, ana e glutathione and collagen. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katrupa mo sa balita, Junji Lebrias, XFM News.
0: Servisyong katropa.
1: Daghang salamat katropang Junji Lebrias, Ebuga Report. Walay mubo nga balaod, walay mubo nga kamot, basta tinugyanas balaod na mga tropa aga mo lakag o mangita nimo. Remente extended mga tropa, pinpi malay-balay gani nga dito sila og Bohol tong nakalabay si mana. Kay nagkuha og siya ka wanted person mga katropa. Pag-uli na, pag-uli nila. Kakaon ko og binagol. Ay, bidit na ito, binagol kanang kinugay. O, kinugay? Sit, kinugay jo no? Kinugay ba na? Kaya waman to gisulod, bagol sa plastic man to. Oh. Dili to binagol kay nas plastic. Kalamay dai kinugay na minoon. Oh. Kalamay dai. Oh, kalamay mga katropa. Kalamay. Oh. Kating lisuda kauno ning kalamay ay. Kaon ko kalamay mga katropa, gi-search pa na ko YouTube unsaon pagkaon. Nga dili mo pilit ang kalamay o kutsara. Putangan na siya oil daw gamay ang kutsara o di pa ka tubig. Ngon, aron dili mo pilit. Oh, kulba lagi ning dita ka taga Bohol ba. Muna mga shocking tigpaminaw. 11 minutos na milagapak ang alas 4 sa kahaponon. Dugang detalye mga katropa sa itong hisgutanan karon kahaponon mga shocking tigpaminaw. Hinilagi nga 89 IB ipaniguro nga dili mapasagdan ang mga FRs nga ihatag sa laing unit human sila mobiya dinhi sa Maramag o sa lungsod sa Maramag. Ato paminawon mga katropa ang pamahayag pagkikinabi ngadto kag police minoon Lieutenant Colonel Antonio Bulaw mga katropa
6: area sa 89 karon mo take over ang first SF sir kay nya kini mamintindar ba ni ang ato makigsuonan sir nga nakadawat og sip pandakpas monitoring sa tumo FR sir.
7: Daghang salamat sa clarification no. Unang-una mao ni among assurance nga ihatag sa atong mga katawan especially sa atong mga FRs nga dili sila mabalaka, iagi nato kini sa tama nga proseso, proper turnover nga sila pod ma-endorse properly sa next na handling unit na naka-area din eh. O tanan na mo nga holdings, tanan na mo nga mga programa sa nagkanaiyang mga FRs o nagkanaiyang mga PO, rest assured nga kani na turnover og sakto sa 1st SF Battalion. O dili ni pabayaan, maski kinsa nga sundalo o unit ang magunit sa maong area, i-sustain kini nga program. Kay mao kini ang atog yung programa sa Armed Forces of the Philippines na dili magmatter kung kinsa nga unit ang naa sa area. Ang effort will be the same, ang trust nato will be the same, ug ang commitment nato nga tabangan sila anaa permanente.
6: So mao naman ni ang giingon nga ang 4ID na ang muhawid sa tibok Bukidnon sir sa inyong pagbiya din eh.
7: Sa pagkakaroon mao na ang direksyon sa atong liderato nga ang tibok Bukidnon kay we are about to declare insurgency free na o stable in internal peace and security, mao na ang direksyon nga gunitan na sa tibok 4th Infantry Division ang tibok na Bukidnon ug ang 10th ID unit pod nag-focus na po siya sa bagong misyon na ihatag siya, especially sa itong ginahisgutan na external security operations o territorial defense operation.
6: So ang 89 sir nga battalion, possible nga mumove dito sa mga kung asa ang ato ang dinipinsahan karon siya?
7: Mauna ang atong direksyon karon kay nadugang sa mission area sa ato ang pasundaluhan is maliban sa ISO is natay ESO yung external security operation. So isa na sa mga dahilan kung ngano adunay mga movement, but rest assured nga kaning mga movement nga gipahigayon giistudyuhan kini og tarong og kini naani siya purpose o ginaconsider nato tanan ang posibleng maging epekto pag-abot sa security condition sa mga area nga biyaan o makadawat o mga bagong tropa. Tanan gikonsidera o walay dapat ikabalaka kay kini para ni sa tayuhan sa atong tibok nasod.
6: Thank you, sir.
0: Dagang servisyong katropa.
1: Dagang salamat. Boto mga katropa, ang pamahayag ni Lieutenant Colonel Antonio Bulaw, ang commanding officer sa 89IB Philippine Army, mga katropa. Huwag ipasalig ni Lieutenant Colonel Antonio Bulaw, ang commanding officer sa 89 Infantry Battalion, mga tropa, kadili gayon mapasagdan na ang mga former rebels sila hag pagbiya o gaki o giagi kini saktong posisyon o proper turnover. Sa usa ka suma pa mga tropa, o gihimakak ni Lieutenant Bulaw, Lieutenant Colonel Bulaw, ang mga kabalaka o mga kabalaka mga katropa o gipaniguro nga ang pagbalhin sa mga FRs gipaagi saktong sistema aron masiguro nga mapadayon ang monitoring kanila. Matupan niya mga tropa, gi-endorse na ang daang mga FR sa sunod nga handling unit sa mga maoga area og siguro nga ang tanang mga holdings ug mga programa sa mga FR sa na turnover og sakto sa 1st Battalion. So nindot ni mga suking tigpaminaw. Kay karon manggod sa akong gikaingon na gaganiha ang atuang mga kasundaluhan mga tropa dunay mga bag-ong mission labi na sa external security operations o territorial defense operation mga katropa kay ato ang gidepensahan ng ato ang nasa Pilipinas sa tali ng ato sa mga Chinese na China mga tropa nga luoy ato ang mga Coast Guard mangingisda dadog-daogon diha mga suking tigpaminaw. So human sa pakig bisog no pakig bisog mga tropa sa tugas sandaluhan ngadto sa walong grupo mga suking tigpaminaw ato ang bukid noon hinay naman gining mahimo ng insurgency free. O na ay mga lungsod nga gideklara na ang ato ang iwar na lang sa 43rd mga tropa ang hapit na mga suking tigpaminaw. So may naotan ni ana nga by November or karo katapusan mga tropa sa Oktubre ba deklara na gidunta ta mga suking tigpaminaw. Sa ato makiksyonan diha no o mga higala sa panahon karon nga daghan na kita gikaon o giatubang nga stress sa kinabuhi. Dali ra kayatang mapiktuhan sa atong mga dali ra kay mapiktuhan ang atong panglawas. Kanang dunay taas nga blood pressure, asukal sa lawas, magibates kalawasan uban pang kabalaka sa lawas, panahon na para i-restore ang balanse sa imong lawas pinaagi sa natural nga pamaagi. Sulay na ang Santon Plus Subal Capsule, usa kini ka powerhouse food supplement nga gihimo gikan sa kombinasyon sa dekalidad nga mangusten o ga malunggay. Ang Santon gikan sa mangusten nailhan pag-ayo tungod sa iyang tag-as nga anti-inflammatory o antioxidant properties nga makatabang sa pagpakigbatok sa libreng radicals sa lawas. Samtang ang malunggay naghatag og dugang bitamina o minerals para sa lig-on nga immune system o sirkulasyon sa dugo. Ikaw nga naminaw, labi na sa mga bukol-bukol, guiter, sis o guban pa mga tropa, kidney problem, mag-Santon Herbal Capsule na ta mga katropa, no? O dito makiksyonan diha nga mga bang og sakyanan, ayaw gin mo pag duha-duha nga muadto sa 4F

100 to 1,000 pesos, mga katropa niya. Tapos sila ay barato nga car wash diha, magpawasing kas motor gikan sa 100 ngadto sa 300 pesos. Ha, perting mura tuha gyud. Imo sa kana motor 100, sedan 180, van 280, high roof mga tropa 300. Ang pickup to 30, Raptor to 50, SUV to 30, ang minivan mga tropa 180 ang pakwana na pawasing. Unya ang services, blower, vacuum og tire block mga katropa. So paigihulat adto na sa 4F's Car Wash and 4F's Car Rental mga shocking tigpaminaw. Unya pagpatubil mo, human mo nang abang dito sa ikasaligan, gisaligan, kana bitaw nga hamugaway, mga katropa nga lugar, mababihon nga mga empleyado mga katropa diha ta sa El Ilion Mobility Gas Station. Kini nga gasolinahan mga katropa ginadugok ni labi nag pagka Martes musaka bitaw a pagka Lunes gabi pito naghanag pa linya diha oi eh. Pito naghanag linya kay kita man god be wise ta mga tropa nang pagpili og tubilanan makina ang atong proteksyonan diha na makina atong proteksyonan mga suking tigpaminaw. O, gikapuyon o kapoy sa biyahe, gutom, layo pa, mapakaabot. O, adto makas mga birthday, bunyag, kasal, unsa muna dang mga selebrasyon. Pag adto sa Dian Big Shop, palit o cake mga tropa, no? Pagpalit o cake mga soking tigpaminaw, barato o lami nga mga cake o mga pan sa Dian Big Shop mga katropa. O, di, may hapon ni City Councilor Jason Chad Ayala. Oh, ni City Councilor Kimwer Kirill din Layan. Mga suking tigpaminaw maying hapon. Unya maying hapon no atong utrohon balik-balikon gyud ako ni mga tropa, bahala mo diha og suko. Oh, bahala mo og di masuko mo nako. Oh, kay gitagaan gitamog nindot nga mga sound system. Oh, sound system atong isgutan diri mga tropa, no? Oh, wala binag ano ni mga birthday. Magkatakanta mga tropa. Adto ta sa GD Electronic Parts and Equipment Trading mga suking tigpaminaw. Paminaw gud mo be? Kay ang GD Electronic Parts aduna silay o dealer sila sa electronic parts, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, sound system indoor ug outdoor, assemble sound system, mo repair pud sila mga tropa kaduna sa repair shop, battery charging, vulcanizing mga suking tigpaminaw, kung mapa-change style, pa-bulkit kadiha. Higyo ka ang mabalaka kay machine ay gamit niya. Oy, machine na, dili na itong ligwat-ligwat kanya itong panahon nga kanang mulye, muog ligwat, mga trupag, masipyat, ah, wala, ay, piskang simod. Karon, dili na, hanya di po ka problema nga madaot imong yantas di ang inampingan or mga rin mga trupa. Kinindot kaayo ang ilahang vulcanizing shop diha mga trupa. Mamuna nga pangitaa lang si Kuya Roger mga katropa o si Sir Dodoy Humawas. Para sa mong balay nga nindot ang mga wirings diha. O wirings si mong balay o di ba kaha guba po ni mohang mga bulb na asa kompleto diha. O suga, mga fuse o mga kanabitang mga damage sa mong sound system o sa mga guba diha. Adto a bisita aha ang GD Electronic Parts and Equipment Trading mga suking tigpaminaw. Minaw gyud na ang address ni timan-an ginuna. Ang address kung gikan ka address sa Malaybalay, padulong kagaglayan, naasa so wala. Unahan sa Shell mga katropa, di pa po ka kaabot mga suking tigpaminaw sa tulay sa Barangay Nuybe o Barangay Kasisang. Unahan agad sa Shell mga katropa, wala. Kanya kung katapad sila ng maligya o color green nga ang LPG mga suking tigpaminaw, maligya, diha tapad. Na diha ang GD Electronic Parts and Equipment Trading. Kanya kung gikan kas Malaybalay, I mean sa Aglayan, padulong kag Malaybalay, nasa sa tuo. Nasa sa tuo mga katropa. So, ikaw nga, nag-antos, basag nga sound system, o niya, isag, diha ka sa gawas, kagatakanta, nagsamot na ginoong, pwede na basaga, niya, hinay pag ikaayo, diha ka palit, oy, wala. Kung di ka gusto, ilisan ang imong kwan, ganahan kasi ang kanabitang purma, pailisay dito o speaker, o kanang ihang speaker sa tawag na, oh. Pailisi dito kay kaya ng repiro ni Sir Dodoy Humawas, mga katropa. Anto sa nang speaker nga mangusog, inat na yung ugat, liog si katakanta, paghuman, yabag, pagkagtingo, kanya basag, pagkagisamot na, huwag timplada. Oo. Oh. Huwag timplada, mga suking tigpaminaw.
Morning, uy, katupong mga

kwan, nagbalay diha ba? Sa panahon karon solar man gyud. Oh, solar man kamo. Tana kung Sir Dudoy we. Muhapit suru ko niya dito kay nakihatag nga kontrata. O di tana kung para matagaan ta mo presyo diri sa solar panel kay sige mo paminaw ba nya di mo kaapas number ihatag ko Sir Dudoy. Ako lang iingon diri sa on air kung pila ang pinakaubos og pila ang pinakataas nga solar kanang seat. Okay. Kanang 100,000 siguro nga solar makadaog na masuro na og Rift TV siguro no? O mga sugas balay siguro? Kadaog na siguro na ay. Kay gasto kag 100,000 kay isa raman sad niya kung ang kumpara ni mo, gamay ra magsugdiferensya niya, nagbalay ka diha nga di konkrito ni mo da niya, di ka matauran. Look at building permit. Oh, normal ginang building permit, maghimo kag balay. Normal dyan na. Dabi, kung wala ka ni agi, daghan kag wala gian ba niya, magpatukod ka. Di bang katauran, kurinti, musiko, kung wala kayo mga requirements diha, ni konkrito na, mabukatan ka. Pagsular na lang. Oh, pagsular na lang, kay kanang kang kang Sir Dudoy humawas kanihang building diha dako makina nga building ang gipasiga na solar na wa ka kwirtang busiko sa ipod kang busiko magpalong siga wa pa December sukor ba si kapitan ni Greg kay palong siga lang dito sa barangay iba oh kapos kagawa ay kapitan oi tumaw na mga suking at tigpaminaw so recommend na ko sa inyo ha ang GD Electronic Parts Equipment Trading mga katropa. Pwede po mo mangutana, mag-inquire mo kung pila yun ang mga kanapitang gusto nyong paliton diha. Pwede mo, pagkuha sa papel be. Kuha ang papel, pagkuha o bullpen. Kung wala'y papel o bullpen, sige, pagkuha sa uling. Uling ba? Sige, uling, baglisa diha. Isibning number ni Sir Dudoy o sa 0917-7910-237. 0917-7910-237 O tron ako 09-1779-10237 mga katropa. Ay po mo pag panawag o alas 10 na sa gabi eh. Para pong business hour po. O ano business hour ba? Kaya manawag po diya o alas 8 alas 9 sa gabi eh. Lahit na po siro yung tuyo. Mabunalan si Sir Dudoy siyang asawa na. Oo. Karang business hour yun. Mag-inquire o di baka mag-text. Huwag niya ma-replyan, makita naman na pagkabuntag, ma-replyan lang, mag-inquire mga suking tigpaminaw. Nga na rin yun. O, ay mo, pag-antos inyong mga sound system inyong panahong pang mampor. O, dali pa siya kayo malubat. Labi ng mga kanang chargeable karon ng uban, dali kayo malubat. Amuha kay, wa pa may ka-charge. Katong mong igamit sa managok, katong Septyembre katapusang Domingo, 26 ba siguro to? Pa, wa pa na charge mga katropa kay pagkuha na mo dito sa kang Sir Dudoy gi full charge na mo niya gigamit na mo to katakanta pag ito sa atong mga coordinators ito papadre abtik pa kay mga katropa niya gamit to business gi manganta pon me oh ganta me kinsa siya oh nganong nagluib oh wala na mga katropa so basta electronic parts, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, sound system, inyong ipangita, add to mo sa GD Electronic Parts and Equipment Trading. Ay, sige, samok-samok, ayaw, sige, oh God, pagyaw-yaw niya, kanain mo ang sound system, ilisi na, paminaw sa kuha. Add to GD mga katropa niya. Wala tayo oras! Wala tayo igong oras, mga suking tigpaminaw. Igo na human programa, labad kong ulo, kinataligsikan ko ganihan to sa PDRC. Taligsikan sa PDRC mga tropa. Wala naman kung kainom o santon vitamin C. Kaya wala naman tayo stock na pastilan eh. Nantag magdala to si station manager, no? Okay, sa maning mapiskan tag gamayang taligsik o laway, masubawan, labad, itong Itagaan, may taong disposable raincoat. Ewan mo ito gamit eh. Sumadto na ko bay kay musunod na ang programang Extra Balita sa hapon kauban si katropang Hanilo Tabios Armisen. O taga taga Plido kay kanang Tabios yun ang pagdalaga Armisen naman siya karon. Sa ngalan sa kritibok ang puwersa sa XFM Philippines Nationwide sa mga station manager katropang Miss Rusty Marie Godino katugbang Spikas Lawa katropang Jao Pagutayaw
Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jonathan Lisuran umingon ang pagkabot sa ustisya kinahanglan ng pagtinabangay. Apan lisod kabuton ko ang kamatuoran matabunan sa maling binuhatan. May hapon, bukid nun. Sir.

0: Mag Santon Plus Herbal Capsule nga Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako ni Dan, sa ka-tricycle driver. Ang pandela ko sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo ng Santon Plus Coffee Mix. Gabalan niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o pamuna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Kudai si Nelson Timpo, taga Samar Island. Ako dai usa ka trabante sa Davao City Water District po na assign sa field. Ang akong trabaho ago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho. Kapo yo kay paguli. Testing ako, look adlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho nawala. Ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas nawala sa busa. Epektibo dining kopi dining Premium D3 Coffee Mix. Kamo mga kauban na kontrabante sa Water District na nasa field na sign na ang atong lawas kapoy mong tayo paguli, distingin niyong inom ning Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagtope ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. User, atong paminawan.
5: Ako dyan si Aaron James Mangkiki, 90 City Angels, lumulog dyan sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong matamag, sige, ugloha, luha, kuhanap ako.

0: answer back sa iyong problema. Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito yung paghimo alang sa mata. Makatabang, armalikayan, na makabato ng glaucoma, katarata, pterygium, o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Virus. Mayroon ka sa sakit ba? Kahadlukan, inom og Premium D3, ang bantong vitamin D3 na adunay VCO og moringa oil. Premium D3, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo tungod sa VCO og moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa atorage ni tao, nga ay mga bubong wakabal ngunod na kogoto sa tao. Sakit kayo, tapos nga ikwatong Santon Plus Herbal Capsule. Mula to, wala na yung kwa na inyo na siya, magkanehme siya, nagkawala siya, nagkawala at doon, nawala ko diyon. Mula ko nito nagkabibibis na kinawala, magod, basta ka ako sa gugumutisin mo ninyo, alanga, minut diyon.
3: Kamusan, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Buntis ka ba or mga nakay na, bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abal. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman na puno sa gugma para sa inahan o bata.
5: Are you looking for photo submission printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonus, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Purok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Purok 7, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
6: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landakan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, sa Mansa Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
7: Importanteng sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata ug sa dili malata nga basura. Kini dapong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
8: Mamino ka sa XFM.
9: Sa una, wagi surod ang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan ang surod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ang kutihor ang nislas to. Exciting?

0: may mga panghitabo, may mga balita na ikaw o ako ang inyong masaya. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM. XFM.
1: Extra Balita.
2: Tres anyos ng batang lalaki ni ginong na ano si Sapa, patay na napalgan sa Malaybalay City. Na kamamam ng motorista sa marandihang Ligas, Masa Center Island sa Maralag Bukidnon. Malaybalay City Police Station, rank 1 isip top performing city police station sa Bukidnon. Awatan, sitok humanaktuhan sulod sa panimalay, sospek ni tago pilid sa higdaanan. Siyam kakan ni rebelde sa Davao de Oro, nakarawat og livelihood assistance. Davao Regional Medical Center, top 1 sa Tibok Nasud, alang sa 2025 DOH scorecard performance. DSCPO, di pa himangnuan ang publiko na magbantay sa mga bastos ni tricycle driver. Dengue cases sa Agusan del Sur, ni isaka na sa Kapin 2014 na talang namatay. Kampana sa Lubok Church, nagikawat na recover na, suspect sikop. 20.7 million na kantidad sa kitamin gikan sa Netherlands na kumpiska sa Clark Pampanga.
3: Maayong hapon, Luzon, Visayas ug Mindanao. Adlaw karon ang Miyerkules, Oktubre 7, 2026. Unang hanay sa atong mga balita. Tras anyos, nabatang lalaking naraanod sa sapa, patay nang napalgan sa Malaybalay City. Patay nang napalgan sa mga tundan ang tras anyos nabatang lalaki. Human kinigilang naanod sa sapa sa Purok 25, Santa Cruz, Barangay Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon, Martes sa hapon, October 6, 2026. Base sa report, unang gitataho nga namisil ang mga bata. Human kinikalit na nawala sa ilang dapit. Ginabahan na gamitan sa kusog ng pangulan. Misaka ang liban sa tubig sa sapa ang kanahan hinunggan na aksidente kung nahulog o nadala sa kusog na sulog sa tubig. Napagayon-dayon ng search and rescue operation ang mga tundad. Apan di kasubong na nakapalagan ang bata na wala na kinabuhi. Din ang lawas ni ini nasangit sa usa ka tao sa ubos ng pangin sa sapa. Mga katropa, motorista na lango sa limang mga kaubog sa Maroon Human ni Basmag sa Center Island sa Maramag, Bukidnon. Salita niya sa report, pinaagin ka tropa ang Rusten Villafranca.
2: Nadala sa ospital ang usa ka motorista human nakaangkon og mga samad sa lawas dihang aksidente kining nibangga sa Center Island sa Sayre Highway, Purok 6A, Barangay Arahawon, Maramag, Bukidnon, niyatong Lunes sa Kadlawon, Oktubre 5, 2026. Ang biktima na ilang si LS de Ocho, 28 anyos, sa investigasyon sa Maramag Municipal Police Station. Nasayra niya ang biktima nagmaneho sa iyang motorsiklo gikan sa South Poblasyon, Maramag, Bukidnon, paingon nunta sa Valenza City. Gingong kusog ang padaga niini samtang nagsubay sa inner lane. Pag-abot sa mong dapit na wala ng kontrol ang driver hinunggan nga ni Dasmag sa Center Island sa kalsada. Tungod sa kakusog sa impact na labay ang driver gikan sa iyong motor. Giingong langno usab kini sa ilimong makahubog sa dihang nahitabo ang insidente. Sa karoon para yung vietiman sa Bukid ng Provincial Hospital sa lungsod sa Maramag, ang mong driver samtang ang motorsiklo gidala na sa buhatan sa Maramag Municipal Police Station. Mga katropa, kapibaga healthy mong ipangita, magsantong Plus Copinix ka na. Alang sa nakahiusang ang Pilipino para sa Pilipinas, kaya tropang Rostam Villafranca, XFM News.
3: Malaybalay CPS, rank 1 is a top performing city police station sa Bukidnon. Sublim na po sa Malaybalay City Police Station ang Pasidungog. Isip number 1 performing city police station sa Tibuok Probinsya sa Bukidnon. Ilang sa ligon na liberato ni Police Lieutenant Colonel Jupet Panginawan ang mga stasyon sa Kapulisan. Nanguna alang sa Pinatibuok ang overall operational accomplishments against most wanted persons base sa unit performance evaluation rating. Sugod September 1 hangtod 30 ng Tariga. Ang mga Pasidungog, ginawa ni Police Major Mark Quieta sa Gipaldayon na Flag Raising o bawal din sa Manila. kayo sa Bukidnon Provincial Police Office. Sa Bukidnon Police Provincial Office, November October 5-2021. Gawas sa pagkakas sa mga wanted criminals, itala usap ang malibalang CPS o taas na grado. Humanakuha ang rank number 3 sa Tibok Provincia. Alang sa operasyon batok sa ilegal na droga. Doon rank 1 ang Valencia CPS. Ang bansunod-sunod na kalampusan na pamatuod sa katubig sa mga kapunsan sa Maribarang City sa pagpatuman sa balaod o pagsiguro na hapsay, marinaon o luwas ang komunidad sa Dakbayan. Samtang kamatayan na sikot na naaktuwal na sulod sa panimalay. Salitanya sa report, pinagin ka tropang Philip Oligario.
1: Padayong giimbestigahan sa kapulisan ang lalaki o butin over sa Bakar Police Station human masikop sa mga tanod sulod sa panimalay nga nahimutang sa Purok Formos 2 Barangay Apopong kagahapon alas 3 sa Sayong Kabuntagon. Sumala sa inisyal ng impormasyon, alauna sa kadlawon na bantayan sa mga residente sa lugar ang kadudadudahang motorsiklo nga nakaparada kilid sa dalan samtang sarado o walay tao sa balay. Diha-diha dahil nga gitaho sa mga barangay tanod ang insidente kinsa daling miadto sa lugar aron sa sihon. Sa pagsunod sa balay, nakita sa mga tanod ang usa ka lalaki nga nagtago kilid sa higdaanan sa usa ka kwarto. Nasikop ang suspect nga gila sa pangalang si Alias June, 31 anyos ka residente sa Mauswago, Barangay Labangal, Jensan. Dayon gitun over sa Bakar Police Station alang sa gikinahanglang investigasyon. Nakikalayo ng mga otoridad sa tag-iya sa balay aron masuta kung ano na ba yung mga butang na nangawala o aron magpahigayon ang posibleng pagpasaka o tukmang mga kaso batok sa suspect. Mga katropa, kape nga healthy ba ang gipangita? Mag-Santo Plus Coffee Mix na! Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario, XFM News.
3: Katropa siya kakani rebelde sa Davao de Oro na kadawat of livelihood assistance. Salita niya sa report, pinagin ni katropa ang Lar Senyon.
4: Nagkadawat og tabang pinansyal ang siyam ka mga kanhiribelde o integrated members of the community kun RMC sa Davao de Oro kinsa pagbalik sa sabatan sa gobyerno ubos sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kun ICLIP sa Department of the Interior and Local Government kun DILG. Sumalapan na unom sa mga nasangpit ang nagkadawat og tig 65,000 pesos ubos sa immediate and livelihood assistance samtang tig 88,000 pesos hangtod sa 93,000 pesos matagusa ang nadawat sa tulo bukti sa ilang isurrender karmas ubos sa firearms remuneration di nagadepende matupa ang kantidad sa kante sa klase sa armas nga ilang gitugyan na himong malampuson ang seremonya sa pagdaron over sa livelihood assistance nga gipanganan ni Chief of Staff Anisito Torrijos uban ang DILG o the 25th Infantry Battalion nga gipagayon sa Davao de Oro Provincial Capital nito October 5-2026 samtang mapasalamatan sa ang mga binibisaryo sa mga programa sa ngunit ako sumalapang kining tabang nga magamit isipunan sa ilang paginibuyan. Mahinumluwani atong buwan sa Hunyo at sa ikapat nga tuig nga anibersaryo sa deklarasyon sa Davao de Oro isip insurgency free. Muka ba't usap sa korte sa iska mga kanirubelde ang nagkadawat sa maong livelihood assistance. Para makamato ng himpyo kalawas, ikan sulod paingon si Gawas, mag-Santong Gold, Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City, alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lar Sanyol, XFM News.
3: Davao Regional Medical Center, top 1 sa Tibet na Soda sa 2025 DOH Scorecard Performance. Nakuha sa Davao Regional Medical Center ang number 1 spot out of 71 DOH hospitals sa Tibet na Soda alang sa CY 2025 Level 2 Scorecard Performance. Subay sa report, natakuha ang DRMC ang taas na accomplishment rating na 96%. Layo na kini sa kinatibok ang average rating sa tanang mga DOH hospitals na nalang sa 82.32%. Ang pangrado na pakita sa kalibon o maayong servisyo sa DRMC sa pagkapot sa ilang mga target, niya sa ilang sa physic, core o support functions. O sa kinikada po ng kalampusan, alang sa mga tambalanan, tungod kay Nitala Kini, o batang ambak sa ilang standing, gikan sa ika-resistance na dapit, niya itong 2024, nato na sa pagka number 1 sa 2025. Sumala sa pamayag sa pagdumana sa ospital, ang mga kalampusan bunga sa nangkayosang panikamot sa tibok persa o mga tabahante sa DRMC aron mapalambot pa ang pagdumana, paghatag o kalidad na serbisyo o pagpatunan sa kultura sa kahapsay o kaayo sa health services alang sa publiko. Dugang sa itong mga balita, GSPO gitalmangguan ang publiko na magbantay sa mga bastos tricycle driver. Sa report, pinanong katropa ang Chris Ligaspi.
5: Subling nanawagan si GSCPO City Director Police Colonel Ariel Acala sa publiko nga kanunay mabinantayon sa mga gaminanyak na tricycle driver sa dakbayan human midaghan ang reklamo. Hinungdan, gimanduan ni City Director Acala ang tibok sakop sa Traffic Enforcement Unit Chensan ug Mobile Patrol Unit nga pakusgan ang kampanya batok sa mga bastos nga tricycle driver. Andam batok pa ang GSCPO nga mutabang og galing ginahanging pasang-atan og kaso ang kinsa bang madakpang gahimo ug dautan sa ilang mga pasahero.
6: Diha dayon i-identify sa atong TEU ang tricycle o in coordination sa atong public safety office para sa identity aning mga drivers. To ang complainant is willing mo file ang kaso, pabaraan nato siya para ma-file ang kaso against aning mga bastos ng mga tricycle driver.
5: Dugang pasalabaw sa kapulisan sa dakbayan na labing maayo na himoon sa mga mabiktima. Kuhaan og video o picture ang driver o plate number aron dunay ebidensya dayon mangayo og tabang sa pinakaduol nga police station. Nasabtan sa kapulisan ang grabe nga kahadlok nga mamahimong bation sa mabiktima. Apan ugaling mahitabo kini, dapat mahimong alerto og magbaisugon. Ngayon diba, ngayon mga nakalabayang simana, ubay-ubay ka mga reklamo ang naaksyonan sa TEO Jensan. Kabahin sa mga bastos na tricycle driver, kundiin kasagaran, pulos batanon nga babae ang mabiktima. Dipinsay kanunay ang lawas, pagtumako, og Santon Herbal Capsule para sa mas lig-on nga immune system. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspi, ex-FM News.
3: Bungi kaysa sa Gusandasor, misaka na sa Kapin 2000, samtang 14 ang natalang namatay sa report pinagin katropang Ray Alvaro Alinton.
7: Misa ka na sa 2018 ang natala sa dengue cases sa Agusan del Sur base sa dengue situationer gikan Oktobre 2026. Nakarecord usab ang probinsya og 14 ka mga namatay tungod sa dengue, 8 ka lalaki og 6 ka babae. Pinakadaghan sa mga kaso ang anaa sa 10 hangtod 14 anyos samtang 16 anyos ng mga pasyente. Sa mga kaso adunay male 531 ka pasyente ang naad admit sa mga ospital o 74% kinatibuk ang kaso. Ang Rosario mo'y adunay pinakataas nga attack rate nga adunay napulo sa matag libo ka populasyon diin gisundan sa San Francisco o Bayugan City. Padayon ang Provincial Health Office o mga lokal nga panggamhanan sa search and destroy, clean up crimes o paging misting o health education aron mapugnan ang pagdaghan sa lamok nga nagdala sa dengue. Di pahinumduman usap ang publiko kayan ang stagnant water, gamiton ang mosquito net, ingon man repellent o magpakonsulta dayon kung adunay sintomas sa dengue, ilabi na kung musamot ang kahintang.
8: Giving the LGUs the responsibility to declare an outbreak, no? So 2023 lang siya. Before yung declaration ng outbreak, mas nandun talaga sa hands ng ating Department of Health. But due to the universal healthcare law, the LGUs were empowered not to declare an outbreak. So for this, in order for us to arrive at this point, no, ng declaration ng outbreak natin, first we had a tedious evidence gathering, no, in terms of dengue cases, studying our cases. We also did gathering of evidence in relation to environmental surveillance. And third is we also gathered evidence in relation to entomology, no. Titignan natin kung present yung lamok na tinatawag natin Aedes aegypti doon sa mga na-identify natin na hotspot areas, no, in the province.
7: Mga katropa, aron malikayan ang mga balatian, kanunaya ang pag-inom sa santo na vitamin C. Alang sa rekusang Pilipino para sa Pilipinas, inis katropang Ray Alburo Alington, XFM News.
3: Katropa, kampana sa Lubot Church na gikawat. Narikobar na, suspek, sikot. Narecover sa mga otoridad ang usa ka karaan nga kampana nga hinimo sa gasa o gibanabanang gikan pa sa tuig 1914. Ipila ka oras human kini gikapaon gikawata gikan sa St. Peter Parish Church sa Lubok, Bohol. Sumala sa taho sa Lubok Municipal Police Station na matikdan nga nahanaw na ang baong kampana ni Bernina sa buntag Oktubre 5. Pinaagi sa paspas ng investigasyon o pagsusi sa mga CCTV footage, nakita ang duha ka mga suspeka nga rikawat sa mga kampana o misakay o tricycle. Hinambang na natutulan sa kapulisan ang 25 anyos na lalaki na naulan na scrap metal buyer. Nadakpan ang suspect sa gipanggay na operasyon na itong Martes sa may alauna 50 sa Cablawan dito sa Santa Cruz sa Bayan Bohol. Sa gigimong na follow-up operation sa mga otoridad sa Puroclus Militated sa Lungsod sa Tubigon, malampusong narecover ang mga historic bell. Gawa sa nadakpan na suspeka na ilanusap sa kapulisan ang usap na babae na residente sa Santa Cruz sa Bayan na gigimong kauban hini apang pabilin pa kuning gipang ita sa mga otoridad. Ang dinakpan nagtingkagay na sa Lubok Municipal Police Station samtang nagpadayon pa ang hinumanang population sa laing kauban niini. Sa katapusang hanay sa ito ang mga balita, 20.7 million pesos na kantidad sa kita ngayon gikan sa Netherlands na kumpiska sa Clark, Kampanga. Nakapiska sa Bureau of Customs, Port of Clark, kauban ang Philippine Drug Enforcement Agency, ang gibanaban ng 4,140 grams o anaa sa 4.14 kilos na ginudahang kitamin na nagkatidad ng 20.7 million pesos. Subay sa taho, ang mga kargamento nagikan pa sa Amsterdam, Netherlands, o nakabarita unta aron iatog nito sa Valenzuela City. Aron dili mamatikdan ang parcel, dideklara sa nagpadala ninyo isip o sa kakumpak sa ceramic fine. Apang pinaagi sa hugot na seguridad sa X-ray inspection project sa BOC, na-flag down ang kargamento human nakitaan ang ginudahang himayin sulod niini. Sa bilang examination, na-discoveryan sa mga otoridad ang pito ka transparent plastic bags na puno sa white crystalline substance. Di pailang dayon ang bawang kontrabando sa initial screening gamit ang usaka spectrometer bilang positibo nga kitamin kini. Diyan over na nga sa pamilya ang mga samples alang sa dugang laboratory analysis o confirmatory test. Mga katropa, mga katawang mga balita na itong nakalap sulit sa 24 oras. Ako si katropa ang Hany Notablo sa alang sa Extra Balita.
0: Adlaw-adlaw may mga panghitabon. May mga balita na ikaw o gako ang inyong masayor. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, hindi ka mabiyak. Dinisa, XFM,
9: Extra Balita.

0: Mag Santon Plus Herbal Capsule na Sion. Kahit nga ubo, mag Premium D3. Premium D3 ang mas gipakuso ug mas gipaepektibo tungod sa VCO ug Moringa Oil. Premium D3 adunay taas ni MCT o medium chain triglycerides nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3, mag Premium D3 ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO ug Moringa Oil. Papalit sa mga butika.
1: Vision X Plus user atong paminawon.
2: Jeremy Rosa, 81 años, saka virtual assistant, taga Malabaray City Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Dami na kayo naghatag kong kahayag sa akong kalibutan. Di na akong reklamo sana sa kahanap, panantaw, pagpamili nga mamasko o malino ang akong mga mata. Iniusa ka bakit sa akong kinabuhi. Ako karoon mas mapanatag o mas sintaw ang ako panantaw sa tabaan.
1: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
0: XFM time is 5 o'clock. Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Good morning, Pader.
1: Oy, mayong buntang, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oo, oh, naglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sinilan ni muna tanan, Pader.
1: Oo, mga sanina na ako ni tanan akong gipanglaban.
0: Time sa... Kana, unsa man na siya. Blalagi na. O kana, panti. Napadyod mga sinina, oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada, Padre.

0: Mag-Santon Plus Herbal Capsule na
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Jolene, basta makainom na balik ko ang Santon Plus Coffee Mix, hindi trip ko ayaw na akong panino sa kumawas. Kanya GT ko ang dili na yung kapatulog. Kay daghan lang yung mga sustansya na makatabastag sa kalawasan. At ang kahilot pa kay Santon Plus Coffee Mix, di na kukubaan kay di naman isama sa ubang kape. Daghan lang yung mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga baytian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o ubang pa. Maana sa Santon Plus Coffee Mix sa loob ko.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Himo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung doble, okay! Pangdini na ta sa supplemento in one.
3: Santon Plus
5: Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamunggay. Doble ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw mula sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
3: Santon Plus
5: Herbal Capsule, ang supplemento in one na masaligan.
3: Suggested retail price 13 pesos lang.
5: Mga kabaalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi mo at hindi dapat gamitin para sa namang uri ng sakit.
3: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon, o kape nga makatabang aron ilong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
6: Premium D3 Coffee.
3: Mapalit sa mga butika. Walay ka na maglihok-lihok? Tungod kay Luya ang lawas? Mag-Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag of instant energy. Tungod kay aduna kini taas nga MCT o medium chain

0: Shot and Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santo Blas Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Hala, nano ni? Bago bagani ko ng pagas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makita o kasaligan ng gasolinahan?
3: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save kontak?
2: Uy bay, nanong dirimang ka magpagas, pero ni?
3: Kay dire sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
2: Sige daw, sa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, wala problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
4: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
1: In-one na serbisyo nga dili kamahayan, kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas, with blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan ug garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash na himutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidno, duol lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
5: Tanan katawhan sa Malaybalay, ini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagsaligan na mahibaw number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagamuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong maruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa akong labaw nga makagagahom na iya kong imutang bihanisip City Councilor. Kung ako maning kamo, nilipit na ko pakyason ang inyong pagsaling umugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay, o dagang salamat.
6: Standard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong makonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung mamino ka sa XFM.
8: Uy par! Pakuratera mo rin mong kapital niya nga! Karon hulaga na po, sukan ganyan to, sayang saat. Uy, wagay na to man.

0: kalahian sa una o garon.
1: Ani niya siya, Kapitan? Sa una, gamay lang mga lalaki nga gwapo.
0: O niya, karon di ay?
1: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
0: Asa manding uban?
1: Wala na.

0: mag-Santone Plus Herbal Capsule na.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Padungo na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isiwaya na ako sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala ang batulogod o naimsog akong lawas. Kilminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung sa inong kong kape na Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, dapat suway ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako kilminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagtopi ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus, user, atong paminawan.
4: Mayong adlaw, sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, sa mukna, magapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Pagkunanuan kayo gasto, testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule sa Rakabulan. Okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapagmon o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahal ka, paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Taghana ang nito nga naayo sa Santone Plus Herbal Capsule.
7: Kuya, Pake, Lamawan, 53. Kaming abang council, 1976, pamutya nagsugod. Dili naman siya naayo ang antibiotic na ang abito na kutaungan sa Santone Plus. Okay na ko, kanang sa una, hindi ko katulungan. Dili mo nga nga akong baba. No, salamat po ko sa nilag-disos nga, yan, hindi ayot ko mga akong sakit, umabanan sa Santone Plus.
0: Kamusan, mag Santone Plus Herbal Capsule na.
8: Gilbert po, security guard, huyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus, user, atong paminawan.
9: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabanabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabanabal driver, inintigin ako mga sungatas dalan, mga abo, mapasok sa akong mata. Magsinin, pangatol na akong mata. Usahay, mablan-blan na akong mata, mga napanap. Higil man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning doktor nga Vision X Plus, palitin ko, isulay ko, ibalit ko sa tika. Karong alawa, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patiba, nawawala na po ang mga pamula sa pumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawawala na po dunya. Nawawala na po itong gitawag nilag terijom. Wala pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, pinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Nangita ka ba o di kalidad nga health and wellness products? Adunanay ka sa ligang nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang ug kita, piliya ang kalidad. Piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa inyo panglawas o mas maayong kaugmaonan. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilandupa Street, Barangay 9, Malabar City o Kinona. Kung sa painong diulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Noli Simbahon. Ikontak sila sa numero 09-55-619-1989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
11: Merienda time na!
12: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop! Ang Bake Shop na guaranteed fresh from the oven, made in high quality ingredients, alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy! Dian Bake Shop, Dian Bake Shop. Pandesal nga pares, una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolate, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
13: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Riddell Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabaglasan and El Salvador.
14: Dikay ang pagkabog sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
15: Kung maminaw ka sa XFM.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule na.
1: Vision X Plus User Atong Paminawon.
2: Ako si Jason Calvez, 35 years. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Isa ko ka security guard niya, Perme Mabilar. Kaya ang gabi man ang duty, makumabatiyon ako. Magsakit sa akong mata, unya, mamular ba? Ito nga, nabalaka ko kay Bachelor of Mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako, unya, akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay wala man itong pamula sa akong mata. Mga naigipamati, nga sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
1: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sabtong Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Sabtong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
6: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo o premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
5: Unsa may akong gamitin, boss?
6: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
7: Pre, ninduta sa imong sound system. Oy, paons mag-aayo?
8: Ay, siyempre, pre. Ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay. Maniagdo ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
7: Tiyagaha, oy. Magpabuhatsab ko. Asa ganito, pre?
8: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
9: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of Electronic Part, Electric Gas Supply, Solar Panel, Inverter and Accessories, Indoor and Outdoor Sound System, A Simbol Sound System and Repair Shop, Battery Charging and Vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading. Located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julie Numabas or Roger Perman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: sa Yester House, mabait sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
1: Importante na doon kayo numero sa mga emergency hotline sa CBRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0916-777-7700. Kini na kung tabang sa paspas ng pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Kadali lang, kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga. Bayot ka!

0: unsa man ang imong pangutan na?
1: Unsay Spanish?
0: Sa unsa man?
1: Kanang tabay is running.
0: Kaysa yun rana?
1: Sa katabi?
0: Akuan? El Niño Misotoy.

0: Mag Santone Plus Herbal Capsule na.
1: Ang gabi na may Santone at Vitamin D3 Premium D3 Coffee Mix.
2: Ito Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Padung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isiwaya na ako sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala ang batulog-ulog na imusog akong lawas. 20 active akong kalawasan. Imusog kayo kung sa inong ko, kape na Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, dapat

0: protein, beta-carotene, ang vitamin E na makataba ang aral malikayan, na makabagon ng glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo, aram mo rupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Uwa, Paco, Lamawan, 53. Kaming among council, 1976, pamutiya nagsugod. Dili na man siya naayo o antibiotic na ang nabito na po taungon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa una, hindi ko patulungod. Dili mo na nga akong baba. Salamat po sa Lord Jesus na iyan, diayo po mga akong sakit, umabanan sa Santon Plus.
4: Kamusan, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Gilbert po, security guard, huyat at stress ang kalaban ko araw-araw, umagsak ang katawan ko at lagi nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanayas, ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalabal driver, inintigin ako mga sangatas dalan, mga abo, mapasok sa akong mata. Magsinig, pangatol niya akong mata. Usahay, mablan-blan na niya akong mata, manapanap. Giyaran man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning doktong na Vision X Plus, palitin ko, isulay ko, ibalit ko sa patika. Karong alaw, pakainom na ako, pagkaugma. Ako na dayong na patiba, nawawala na po ang mga pamula sa akong mata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala na po dunya. Nawala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay, kasi makatabang ni sinyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito yung paghimo alam sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo, ang balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Naipa ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayun sigang yan inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.

0: Uy, hala, naon sa maning ako muntikab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako, manunta ni gasolina? Manawag mo mga kaniko eh. Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
1: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanong barato kay dadong ba?
0: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
1: Uy, ala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa buong makina?
0: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina si pakapirmi sa imong biyahe.
1: Oh, mo ba na yun? Hala, sukat karon mag-Shell na ko.
0: Sa kada patubil ni mo sa Shell,

0: mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot o tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
1: Tanan katawhan sa Malaybalay, dinhi si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagbisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong maruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutang bihanisip City Councilor. Kung ako maningkamot, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsalig kung bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay, o dagang salamat.
2: Sa mga emergency hotline sa CBRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini na kung tabang sa paspas ng pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Kadali lang, kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga bayot ka!
5: Ha ha ha ha!

0: sa kusina.
1: Oh, ala bugawa.
0: So, so, so. Di man mo dagan ka.
1: Hadlo ka. Unsa man ka mo bugaw mo ra man kag bayon?
0: Unsa man oi? Halanok, halanok. May aswang nok.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM.
4: XFM.

0: Mag Santon Plus Herbal Capsule na Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Julian, basta makainom na bali ko ang Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kaya na akong paminaw sa akong lawas. Kanya GT ko ang bilik na yun ko kapulun. Kaya daghan lang yung mga sustansya na makapabastag sa kalawasan. At ang kahindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, di na kukumbaan kaya di na nisama sa ubang kape. Daghan lang yung mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga bagtihan. Samaan ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o ubang pa. Maana sa Santon Plus Coffee Mix sa loob ko.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga, masarap at natural, nutritious, dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Tundog, okay! Mabili na ta sa supplemento in one!
0: Santon Plus
3: Herbal Capsule, adunay mangustin o kamunggay, doble ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, mula sa sakong pagtao, o pag-ehersisyo.
0: Santon Plus
3: Herbal Capsule, ang supplemento in one na masaligan.
0: Suggested retail price
3: 13 pesos lang.
0: Mga kabaalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin para sa namang uri ng sakit.
4: Kapi ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon, o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangustin, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
0: Premium D3 Coffee.
4: Mapalit sa mga butika. Walay gana maglihok-lihok tungod kay Julia ang lawas. Mag-Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kini taas na MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna tulo ka klase ng fatty acids na kung makasunod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa, mapalit sa mga butika.
0: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng adunay mangustin o kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon o ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag-10 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Buntis ka ba o manganakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion Inn sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o Enluidier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan Walay Feel Health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message on Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abba. Abre sila 24 oras o Feel Health accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman na puno sa gugma para sa inahan o bara.
7: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonus, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Purok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Purok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tenoring Limitless Design.
8: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Balansad Pharmacy sa Landakan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
9: Hugot na ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya ng manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos nga silo. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CDRMO, headed by Chief Alan Comiso.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Uy, Maki, kalang uban niya. Gamay lang alay kay Away. Nagpulang dayon. Excited?

0: Pitan Ludi.
1: Oh, siya man urak.
0: Labing gay ka kay Lula ba? Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
1: Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Bugay na, basin urag masuko kong mangutan ako.

0: Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo, abalakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. User, atong paminawan.
4: Ako si Janet, ang titas anyo, matagab tinun. Aduna dyan ko yung problema sa mata. Sabi na sa akong pananaw nga, perting katula. Pero sige po siya luha-luha. Problema kayo ko, kay mapitun, dyan ang ako ang trabaho. Labi na kay call center ko. Karun, kaya namin nag-recommend sa ko ang about anong Vision X Plus. So, akong gisulayan. Sa akong pagsuway, sa sulod sa isa ka semana, wala dyan ang pagkatulog pag luha-luha sa ako ang mata. Okay, dyan ang akong pananaw. Tumod dyan na sa Vision X Plus. So, salamat kayo, Vision X Plus!
5: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Na makatabang, aron malikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Si On. Kahit nga ubo, mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas ipakuso o mas ipaibiktibo. Tungon sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ni MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Gilberto, security guard. Uyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhay.
10: Hi, mo nila ay karon. Masok ko magpasalon karon, shoot mag sa budget, oy?
9: Sis, dili na problema, oy. Tanawag alik ko. Di ba, buha pa kayo kung buro?
10: Lagi, taman rako sa ibog, ani. Wapo kaayo ka sa imong buhay.
9: Girl, barato na kaayo ni oy. Tara, kuyog dala sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
10: Wala ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
9: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, mag-satisfy pa dyan ka. Kaya maayo kayo sila mong servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, o daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw ka ulahi, isisaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon. Produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Kisolon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
11: Aron malikayan ang sunog, ipalayo sa mga bata ang puspuro, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger tusa mubiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa inyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRMO headed by Chief Alan Comiso.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Uy, maring, maring! Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor? Ha?

0: Capitan Lode.
1: Aje.
0: Kapito sa mua ba?
1: Ha?
0: So kayo mudagan ang mga motor.
1: Mao ba? Unsa man pod kakos gabi?
0: 120 ang kurbada.
1: Wara ba da sa amoy? Kanang 120?
0: Oo niya.
1: Parking ra man da sa amo.
2: Mga katupa, exciting!
3: XFM.
4: XFM.

0: mag Santon Plus Herbal Capsule na
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako Vida, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo na mag Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ano kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Ini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Ang kami na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Today si Nelson Timpo, taga Samar Island. Ako dahil sa katrabante sa Davao City Water District po na assigned sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Yung camera kong trabaho, kapo nyo kay paguli. Pag-testing ako, look, adlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy din yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban na kung trabante sa water district na nasa field na sign na ang atong lawas kapoy mong dahil paguli, distingin niyong inom ning Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagtopi ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. User, atong paminawan.
6: Ako dyan si Aaron James Magigis. Magkisiti ang news. Lumulog dyan sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata magsigi o luha-luha. O hanap ako ko

0: No tengo un problema. Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aram malikayan na makabatuan o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata.

0: Nindot yun.
1: Kamusta? Mag-Santol Plus. Herbal Capsule na.
2: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santol Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hala, ngano ni? Bago bagalin ko ng pag-gas, wala na ilain gasolina, jeepney. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
5: Uy bay, may Voltank. Welcome to Shell. You will save Voltank.
4: Uy bay, nanong diri man ka magpagas pero may.
5: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
4: Sige daw, sa Voltank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, wala problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
6: Kung kalidad ng gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
7: In-one na serbisyo nga dili kamahayan, kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan, og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Ato na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
8: Tanan katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagsaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako lang ako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo maruganan. Kung sa manggaling akong gituyan ng mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutang diha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
9: Sa kusog nga pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahilig sa yuta na makababag sa agian. Kung ikaw na trap sa midahilig na yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing galing panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CBRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRNO headed by Chief Alan Comiso.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting?
12: Mga katupa, exciting!

0: Mag-Santon Plus Herbal Capsule na
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa rin yun na kape akong ganahan na nauyo na yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tangin, sakto ang kaisog. Pag-feeling mo ang kalami o ang aroma sa kape. Kung ang soya, perfect kayo. Digin na ko ibaylo ang Santo Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Tuloyigin ninyo para masantan ninyo akong experience sa Santo Plus Coffee Mix.
1: Santo Plus Coffee Mix. Dihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3, usa ka functional vitamin D3 food supplements na adunay moringa oil extract. Usa ka queen of all vegetables na gitawag sa mga eksperto o miracle tree. Tuhod kay kompleto kini sa mas taas nga vitamins o minerals. Gidugangan pa sa VCO o virgin coconut oil nga adunay MCT, medium chain triglycerides nga mutabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan o sakit nga virus ang hinungdan. Malikayan Premium D3, ang vitamin D3 nga ipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila og health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad. Piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa inyong pangnawas o mas maayong kaugmaonan. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilanduka Street, Barangay Nueva, Malabela City o Kinona. Kung sa pa inyong yulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
5: Merienda time na!
1: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw. Cheese disal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese bread. Spanish bread. Chocolanay. Loaf bread. Pastries. Cookies. Chiffon cake. Hopia. Piaya. Crinkles. Pinka. Banana loaf. Banana slice. Pineapple. Custard. Sponge cake. Cupcake. Cinnamon. Pandimongo. Ensaymada. Cheese roll. Star bread. Putok. Putok disal. Donut. Cheese donut. Burger bun. Hotdog bun. Papaya. Patata. Ug lunga. Ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
6: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabaglasan and El Salvador.
7: Palunga ang planta o breaker sa inyong kuryente kung sa umubiya sa inyong panimalay. Dikayi ang flying connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunog. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRMO headed by Chief Alan Comiso.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Hoy, parle, pagod! Bakura, tira ko ni mo kumpare nga. Nakagulston niya. Charot!

0: Kapitan Lodi.
1: Metra.
0: Ano ang putot lang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Metra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama o papa.
0: Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Ngunang hantod karon, putot gapon ko.
0: Mga katupa, exciting!
2: XFM.
3: XFM.

0: ng Santon Plus Herbal Capsule na
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Kinirahan mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kape na gani ang ato biskuto na hindi sa lawas. Santon Plus Coffee Mix regular the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mong gustin. Malunggay o soya, ang pangatanan na abas sa uban na kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong timbo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kami gani sa Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
4: Si Janel Paron, taga Bukidnon. Nakadungog ko sa radyo, kining Santon Plus Coffee Mix. Isaway ko pala. Tinood eh, hindi makahilaw sa tiyan. Susod, nakainom ko Santon Plus Coffee Mix. Kami na kayo akong tulog. Kaysa una, dili ko makatulog gini kagabi. Dili nasad ko, maglabad akong ulo ni kabuntas. Salamat Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Patakyas to health. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, kapot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Para sa lig-on na bukog, Premium D3. Lig-on nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga ipakusog sa VCO. Moringa oil, tulo ka high-grade ingredients, iuban sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan. Maproteksyonan batok sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga ipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalik sa mga butika.
5: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
7: Ay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
6: Unsa may akong gamiton, boss?
7: Sulayi, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branch sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
8: Pre, ninduta sa imong sound system. Uy, bounce mag-aayo?
9: Ay, siyempre, pre. Ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay, maniagto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
8: Tiyadaha, uy! Magpamuhatsab ko! Asa ganito, pre?
9: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
10: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of electronic part, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system, a single sound system and repair shop, battery charging, and vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading, located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julie Numabas or Roger Perman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: sa Yester House, mabait sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufranco, Valencia City.
1: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugno. Mensahe sa chairman sa CBRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRNO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hala, oy, di man tali siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting!
4: XFM time, it's 8 o'clock. Time check, brought to you by Visionex, Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw, Visionex Plus.
5: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
6: Mga katropa, exciting dito!

Minawan og sakto ba? Unsa man gid ni tura ni or tura? Ako kaning ipa premium no? Balibo ko tura, tuda. Bueno mga pariente, maayong gabi ikarinyong tanan. Welcome ka mo din sa atong tulumanon. Ang atong tulumanon niya naguluhan og handusanan sa kagulanan. Kaubanan niyo karon ang inyong Kuya Helen.

ikipaningot kayo ko eh. Grabe akong kisi-kisi diri mga pariente. Kamu sabdi ha? Pero dili sa to potlo ng inyuhang kuno ay kalipay ninyo mga pariente. Sayo-sayo sa tao ay kay nindot oh. Tanay.

0: Santo Bas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santo Bas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Balanced diet?
1: Check.
0: Regular exercise?
1: Check.
0: Visionex

0: Plus?
1: Check.
0: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahal akong paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa mga mag-uwi ng sakit.
3: Sister Pain.
4: Hi, ako nga pala si Danny.

0: pain. Fast and safe. Systopain. Symptoms persist after doctor.
1: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan, mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

isa layong lungsod sa Canlaon, maayong gabi ninyo.

0: grabing pagdumot niya, oy. Na-feel gina ako nga, nagdumot yung check taman-taman. Bantay mo? Huwag na agad sa kasuko ba nga, doon na gudu ako na siya ikuan. Entrada pa lang isang kanta nga, doon na nailubong. Grabe, oy. Ilubong. Ang kagahapon. Doon na dahil ilubong. O sa may ilubong, kining tuod o kining ka kagahapon.
1: Padayon sa himaya mo karoon.
0: O, padayon nun to. Matod pa niya. Basayon ako, ha?
1: Ang kanitang nangyagi ilubong.
0: O, ilubong, ha? Ako ang gatay sabi. Ako nang isimplified kay, siyempre, dagambi kayo mga kwano, no? Dagang kay mga tao ron aning Pilipinas nga mga Bisaya, pero di kasabot o Bisaya. So, ato ning i-simplify na lang natoon sa iyang mga gipamong. Kapang tiguang man iyang gikwan. Minamog mayo, ha? Minamog tama. Ang sa'y kisulte? Ang sa'y padayon?
1: Padayon sa himaya mo karoon.
0: Padayon daw sa inyong kalipay.
1: Ang kanitang nangagi ilubong.
0: O, kalimtan ko na itong mga nangagi.
1: Padayon sa hudyaka samtang imo pa karon.
0: O, katawa sa kaimo pa ron.
1: Madamlag laing na panahon.
0: Kayo, ugmadam, agdunay mamukmok.

Kay mo guwapa na ko. Inga na to siya. Kay magparitoke siya, magpariband, magparinoplasty. Tanan, buhato niya tanan para mo guwapa siya. Kay kini mga babae daw kuno nga, nga mabroken hearted, kini mga babae nga binuangan. Kay mo guwapa po kuno inikahuman. Nga nung sa una dili magpagwapa, magbulag, ayat na magpagwapa. Ang buwang na gini ron. Pagwapa daan, sa tangdi pa magbuwag, karong di kyaan. Ana na siya. Ay, kabalo mo girls, no?

0: nga pananaw tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Ayaw pag-andos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus in 500mg capsules. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. Oh, dili na lubog na iskutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan na hindi sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala na ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangatanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibo pamilya sa Santon Plus Coffee Mix Good. Tingnan ni, basta kapigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Sa dayan po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Cess the Pain, hindi na ako sumubok na iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Cess the Pain lang ang mabisa.
3: Cess the Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Cess the Pain, symptoms persist all the doctor.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan,
5: Sunflow Plus
4: Herbal Oil, garantisado,
5: maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
5: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
4: mag-Sunflow Plus
5: Herbal Oil,
4: ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
5: Santon Plus
4: Herbal Oil.
0: Kape nga healthy? Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon at vitamin D3.
6: Kasi niya ang tagamawag. Sa una, luya kayo kong lawas. Pero pag inom na ko Premium D3 Coffee Mix, nilagsik na ako paminaw.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Tungod na to kang Binji Talisik, no? Sigurado ko nga makahinumdum ni siya.
1: Sa bawat tigong.
0: Sa iya mga kagahapon. Sa iya gipang ilad diha sa bar, no? Sa kanang balay kahilayan.
2: Magaling kang yung paligid.
0: Murag mahinumduman pa niya nga samtang gikanta niya. Dunay nag-ikid-ikid diha sa usa kada kong pusti. Sa entablado. Garaan ni mo, Binji, no?
2: Sinilang kamang ganyan, isang bulag sa panunduhan.
0: Na, makainom doon baka sa pangan sa babae, G. Di na siguro kay hubog magkatapan.

maghagok mo di, ako'y bahala. Sa gusto matulog, na tulog lang mo, ako'y bantay aning earth. Ha? Don't worry. Sa mga narabaho di ang karon, labi na sa mga gwardiya, oy, pag-text mo na ako. Atong text line, i-ready nyo inyong cellphone, kaya akong ihatag akong text line later. Samtang sa inyo ha, papadnabaho di ay mo kalimot ha. Kapi nga healthy ang ina. Kapi nga healthy. Kaysa matag inom ni mo o kapi nga healthy, kining Santon Gold Coffee Mix. Mga paryente makahatag og dugang dugang adlaw sa imong kinabuhi. Siyempre, kay kung healthy ka, maduhagan mag-adlaw imong kinabuhi, di ba? Santon Gold Coffee Mix, mapalit ni sa mga butika o mga pharmacy. Kape nga healthy alang ninyo. That's correct! Padahin to sa mga nindot ng mga awit, oy, unsa mga kantaha ang gusto nyo madunggan. Di ara! Imagine ka katubo sa maminaw kaning kantaha, Binje. Kay kagun mangkaan eh.

0: Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision next. Daghana ang natabangan.
1: Permigid, gamuta-muta akong mata nga daw. Sore eyes ko permi. Abil akong sore eyes dito kay murag lahi rang yung 5 months naman way undang o muta-muta akong mata. Mao to, dito maran akong paspas o Visionex Plus Capsule. Nakaluyan o nauli ang gig ko. Epektibo kayo ang Visionex Plus Capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
0: Visionex, sulay ang kaepektibo. Visionex Plus, mapalit sa inyong mga suking butika. Santon at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May tapi ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
2: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Sa mga butika.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.

0: Si Kren, kapaminaw mo ha, kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan o niya ang manok na askalasangan na abay higayon nga mag-abot sila.
1: Kaka, ramon ka! Lakapoy! Ang saan pag-abot ana nga lay-lay mo silang lugar.
2: Kakakap! Balog ka! Baka? Manok? Unta? Naaay?
0: May pasiko rin. Oh, asa man pod makita?
2: Kita! Salat!
0: Oh, kuyay!

0: Mag-Santon Plus Herbal Capsule na
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Drew. Gusto kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong dinainom. Dili ko kahurot. Isa ka sa shame. Tungaon pa na ako na kay Dogas. Lumakong kuto-kuto. Ana akong silingan. Try mo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong sulayan. Suabi dyan sa tukunlan. Lami siya. Karon, Santon Plus Coffee Mix na akong kape. Upante sa shame. Ako mahurot sa isang kaadlaw. Highly recommended yun na po ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Dihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix user.
4: Ito, sukay ko mga pin. Pag-abot na kong 40 anos, na ako'y ginabati ng acid reflux. Ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mainom ba nini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawa, Santon Plus Coffee Mix radyod ko niya. Pag-ili lang acid reflux iyang natambala. Mati akong arthritis, Santon Karo. Wala na ko kakiang-kiya. RCDI ni Tagapanabo, office worker.
3: Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Papalit na sa mga butika.
0: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marino, sorry sa kong atlebo. 25, hindi ko na sakit. Dayang muto ni Emanso o Santon Plus na wala siya. Naman na akong pangyay.

0: Kamusad? Mag-Santol Plus Herbal Capsule na.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa ating antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito, Southam Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Vision X Plus. Yes, sir. Atong paminawan.
3: Ako na si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o hapdos pag yun, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipit ko. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamapit sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, kung makaklaro na kong mayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Vision X Plus, ito yung paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, ang vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makapagmon o glaucoma, katarata, pterygium, o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Nangita ka ba di kalidad nga health and wellness products? Adunay ka sa ligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Adunay usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gusto makadugang og kita, piniya ang kalidad, piniya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imo pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated nahimutang sa Kilang Duka Street, Barangay Northern, Malabar City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-9899 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
5: Merienda time na!
6: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o palato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares, una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
7: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Riddell Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabaglasan and El Salvador.
8: Paminawa ang anunsyo sa mga otoridad sa TV o radyo. Kung di kinahanglan, ipaabot sa lingtungan ang sama sa broken power lines, mibuto nga gas lines o nanginahanglan o rescue. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
11: Mga katupa, exciting!

0: Master, unsa gyud ang nahita mo? Master, tubaga unsa nahita mo? Tubaga ang akong pangutana.
1: Judge, ano ba akong hearing ni Judge? Ano na may speaking?
0: Exciting?
2: Adlaw-adlaw ng sumba, onya, kusog kayo muhab-hab. Exciting!
3: Mga katupa, exciting!

0: ng Santon Plus Herbal Capsule na Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kape na gani ang atong biskuto na hindi sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka na kakaunog mong gustin. Malunggay o soya, ang pangatanan na abas sa uban na kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong timbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timani, masakabi gani sa Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Senator Garcia, taga-Puro, Bayamon, Matina at Laya. Sa 25, pero baskog pa.
3: Ay kayo, wala pag bisyo kayo.
2: Nagainom ko kape. Hili pa kining akong nadunggan sa mga kauban na kuha na kining
3: Premium Coffee Mix.
2: Mayo daw kini.
3: Akong gisulayan o ginom. Mga 2 kablaw, 3 kablaw. Muramag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok.
2: Bakaw na?
3: Oh. Siyempre, nadyo yung panahon na magluya ta.
2: Kasay, ginagong lahat ng panahon.
3: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kaya akong pumati dyan. Katong mga tarihan ako na senior citizen, inaagagtuhod siguro, sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala ka ni ingon nga ginawaan ko. Basta tinood yun kini kaya nasulayan na yun na ba.
0: Nagkape ka na. May Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
5: Si Janel Parang, taga Bukidnon. Nakadungog ko sa radyo, kining Santon Plus Coffee Mix. Isaway ko pala. Tinood ay, hindi makahilaw sa tiyan. Susod, nakainom ko Santon Plus Coffee Mix. Kami na kayo akong tulog. Kaysa una, dili ko makatulog gini kagabi. Dili nasab ko, maglabad akong ulo ni kabuntas. Salamat Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Papakyas to health. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, kapot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Vision X Plus. User, atong paminawan.
6: Ako niya si Jimmy Torres, 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Huwag ganun ay kung nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang kung gabundog mo na apagin pagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuwang trabaho. Irekomendahan po sa akong suod niya higala, mamagsulay o Vision X Plus Capsule. Huwag ipalit tapos kimintain. So wala dama, kalibihan ng akong gibati. Wala na itong pagkabundog mo, katol-katol, huwag pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Huwag sa paspas, huwag hapsay nga resulta. Mahong ka mong nangibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapitibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Para sa lig-on na bukog, Premium D3. Lig-on na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na ipakusog sa VCO. Moringa oil, tulok ka high-grade ingredients, si uban sa usaga kapsula para mas kusog o kalawasan. Maproteksyonan batok sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na ipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Maling, Bacchia, 55. Santan daw si Bo. Masiyok akong bumang piging dasiyok. Nung ako babungog. Kasi sa ayo po, di nang ako Santon Plus lang. Marti akong dimintin. Naayo ka ayo siya. Gamit po mo Santon Plus po. Bako pa yung kayuhan po akong lawas. Bako di ba isatabang sa pantang lawas ang Santon Plus.
7: Kamusad mag Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy ma-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
12: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
11: Unsa may akong gamiton, boss?
12: Sulay ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
13: Nindota sa imong sound system, oy, bounce mga kaayo.
14: Ay, siyempre, pre. Ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay. Maniagto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
13: Tiyadaha, oy. Magpabuhatsab ko. Asa ganito, pre?
14: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
15: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of Electronic Part, Electrical Supply, Solar Panel, Inverter and Accessories, Indoor and Outdoor Sound System, A Single Sound System and Repair Shop, Battery Charging and Vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading. Located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julie Lumabas or Roger Perman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: sa Yester House, mabait sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Mufranco, Valencia City.
1: Ang virus ng rabies makamatay. Pabakunahi og anti-rabies vaccine ang iyong mga binuhing hayop sama sa iring o iro. Hinungdan sa mga nagkalat ng basura ang stray dogs o laaw ng mga iro. Be a responsible pet owner. Hukni ang inyong mga binuhing iro aron dili kini makahatag og disgrasya, kasamot o kahugaw sa atong syudad. Mensahe gikan sa chairman sa CDRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: XFM by It's 10 o'clock. Hygiene brought to you by Santo Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santo Plus Herbal Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Mag Santon Blas Herbal Capsule na
1: Santon Blas Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagdala na kayo po ng pilawan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa rin yun na kape akong ganahan na nauyun ang gina ko. Ang Santon Blas Coffee Mix. Sakto ra ang tangin, sakto ang kaisog. Pag-feeling mo ang kalami o ang aroma sa kape. Kung ang suya, perfect kayo. Digin na ko ibaylo ang Santon Blas Coffee Mix sa uban na kape. Tuloy ganin niyo para masanta ninyo ako ng experience Santo Blas Coffee Mix.
1: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Medyod magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Basta ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na, ini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron maligayan, na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Okay, si Titing Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, ako'y mayuma. Ako, sige diyo kong inom mo kape. Bawalan ko sa doktor ang kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Palit dayon ko sa butika. Itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuha

0: istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kapiha.
1: Nagkape ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3, usa ka functional vitamin D3 food supplements nga adunay moringa oil extract, usa ka queen of all vegetables nga gitawag sa mga eksperto ug medical tree. Tungod kay kompleto kini sa mas taas nga vitamins ug minerals, gidugangan pa sa VCO o virgin coconut oil nga adunay MCT, medium chain triglycerides nga mutabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan ug sakit nga virus sa gilugdan. Malikayan, Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, mapalit sa mga butika.
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Dinina ka kinilyo. Dinina sa dinilyo tibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo buo akong tulog. Ako kay di magpapatulog ubayo. Huwag makamatulog. Kudugan na sa kusbali katulog. Huwag manatili ka. Tuwid na din ko makatulog bayo ang baon niya. Maayo akong tulog. Magbanggo na good ko. Kaya to bilo man. Magpapagino ko sa Santon Plus.
2: Kamusad mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskate ang ulo, amalakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Naipa ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piniya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, function, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Sigangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photography.

0: ihalah na unsa man ingako multika man lahi na maning tingog sa makina bako manunta ni gasolina madawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzol hoktay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilit-kilit. Kanong barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa tuwa makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzol hok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel.

0: ni si Kagawad Nison Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako lang ako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo maruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun. Labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutang bihan si City Councilor. Kung ako maningkamot, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsaling umugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Nison Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay, o dagang salamat.
1: Tawag sa CDRRMO hotline number 0917-827-6117. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sola! Pirmi gubiano guyab! Sukat nga na mayroon ako kong XFM. Ha! Ako na'y mubiya! Ay, tempa. Oh, ligoy uya boy. Exciting.

0: sa isa na imuhang tiil niya?
1: Ingon mo ang doktor nga. Di ko mag-alisag mugat.

0: mag Santon Plus Herbal Capsule na
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako dyan, sa Katricycle Driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili mo kayo na mag Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Today si Nelson Timpo, taga-Samal
4: Island.
3: Ako dahil sa katrabante sa Davao City Water District po na assigned sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, look, adlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa dusa. Epektibo din yung copy din yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban ang kontrabante sa Water District na nasa field na sign na ang atong lawas kapoy mong kayo pag-uli, distingin yung inom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Vision X Plus. User, atong paminawan.
7: Ako din si Aaron James Magkikis. Magkisiti ang news, lumulog din sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong matamag, sige, o luha-luha, o hanap ako pa ng

0: up sa panonood. Kini ang sulbad sa iyong problema. Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang. Aron malikayan na makabaton o glaucoma. Katarata. Pterygium. O guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Virus. Mungkukan sa sakit ba? Kahadlukan, inom og Premium D3, ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO og moringa oil. Premium D3, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo tungod sa VCO og moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran sa atong rich bitaw nga ay mga bubong wa kabalmoran na kog ko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Mora to wala na yung kwa na nilayo nga siya. Magkameme siya nagkawala siya nagkawala ato nawala ko diyon. Mga ganito na kredibis na kinawala mga basta ka ako usal ko kung matisting mo ninyo alanga. Nindot diyon.
3: Kamusan mag Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Buntis ka ba or mga nakay na, bisita ha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingir sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o M. Lulier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambatuman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abar. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata. Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Purok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Purok 7, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
5: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landakan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.

0: Cik, usah naman. Nakutan na ba?
1: Sige, magkagpangutan na. Usah mo na.
0: Unsa tawag sa pare nga abogado?
1: Arce, ang tawag ana, father-in-law.
0: Mga katupa, excited!

0: Magsanton Plus Herbal Capsule nga.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Kung doble, okay. Panglingin na ta sa supplemento in one.
2: Santon Plus
3: Herbal Capsule. Adunay mangustina o kamunggay. Doble ingredients sa usalaan ka kapsula. Inaandoan-law mula sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
2: Santon Plus
3: Herbal Capsule. Ang supplemento in one na masaligan. Suggested retail price. 13 pesos lang. Mga kabaalala, ang Santon Plus Herbal Capsule hindi mo at hindi dapat gamitin para sa mga uri ng sakit.
4: Ay, walay gana maglihok-lihok. Tukod kay Yuya ang lawas, mag-Premium D3. Ang soft gel capsule na makahatag of instant energy. Tungod kay aduna kini taas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna tulo ka klase ng fatty acids nga kung makasunod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog.
2: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa, mapalit sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagano sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin o kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon o ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag-10 pesos lang.
7: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Gilbert po, security guard, puyat at stress ang kalaban ko araw-araw, umagsak ang katawan ko at lagi nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Girl, naunsa naman ka, oy? Mura naman ka, kwak-kwak sa imong buhay.
10: Hi, Moni Laay karon. Gusto ko magpasalon karon, shoot man sa budget, oy?
9: Sis, dili na problema, oy? Nanawa galit ko. Di ba, buha pa ka akong buhok?
10: Lagi, tama na ko sa ibuk ani. Wa ko kaayo ka sa imong buhok.
9: Girl, barato ra kaayo ni oy. Tara, kuyog ta sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
10: Na ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
9: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, mag-satisfy pa dyan ka. Kay maayo kayo sila mong servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair rebrand, color, treatment, Brazilian, ug daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure. Well, nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano ka ulahi? Isisaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
11: Ang mga produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quezon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
12: Sa panahon sa emerhensya, unahang pagluwas ang mga PWD, magdos, katigulangan, masakiton o mga bata. Kung kinahanglan i-evacuate ang Pinoy-anan panahon sa emerhensya, dalaan lamang ang mga importanteng dokumento o siguraduhang maghipos ang mga bilhin hayop sa luwas na lugar. Mensahe, gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CBRMO, headed by Chief Alan Comiso.
13: Kung maminaw ka sa XFM,
14: kumpar? Pakuratira ko na yung kumpare nga. Nasa imuhay ang asawa?
15: Exciting!
16: XFM.
2: XFM 5, it's 11 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen. Lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
17: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.

0: Bonita. Express Bonita.
1: Oras 101.7, XFM Bukidnon, alas 6, tres na sa buntag. O ganyan ang mga ulang tudling sa atong mga balita. Sa balitang lokal, drug den o mga paro kakalabuso sa operasyon sa Perea, Bukidnon. Sa balitang regional, suspect sa pagpatay sa magtiayong retired teachers, nadakpan na sa Banisilan. Sa balitang nasyonal, Representative Leveste, gipadakop sa Makati RTC tungod sa paglapas sa Public Service Act. Headlines. Sa balitang international, mga police sa France ni gamit og tear gas aron itakboy ang mga protesters. Headlines. Sa balitang sports, Djokovic nagkampyon sa China Open. Headlines. Sa balitang pangkalusugan, processed meat makatampo sa risgo sa sakit ng cancer. Sa balitang showbiz, Juan Mig Bondoc og Aiko Melendez engaged na. Og sa balitang kakaiba, duha ka lalaki sa US nga nagmaniho og sofa sa kalsada virus.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o gako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
0: Express Balita, Express Balita. Express Balita, Express Balita. Express Balita, Express Balita. Express Balita sa Bunda Kauban, si Katropa Honey Lou Tapios.
1: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipino, all over the world. Adlaw kita karon nga Webes, Pizza 8 ning bulan sa Oktubre, tuig 2026. Nanugad sa luwak balitaan sa XFM Bukidnon. Ako si Katropang Hanilo Tabios Amisin. O kini ang
0: Express Balita, Express Balita.
1: Madungog na kita ninyo pinagi sa dial sa inyong mga radyo sa 101.7. Samtang live usap kita ninyo nga makita pinagi sa itong Facebook pages. Sama na lamang sa XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment ug Busay Bukidnon. Ingon man, live usab ka nga makita kita pinaagi sa itong YouTube channel nga XFM Bukidnon.
0: Express Balita, Express Balita.
1: O karon sa detalye sa mga balita sa balitang lokal. Unaghan ay sa balitang lokal, nakupkup sa mga otoridad ang gituuhang drug den samtang nadakpan ang 5 ka mga indibidwal human gerunda sa operatiba sa Perea, Bukidnon. Ang balay nga nahimutang sa Purok 5, Mibantang, Quezon, Bukidnon pasado alas 6 sa gabi, Oktubre 7, 2026. Nagmalampuson ang operasyon batok sa usa ka gingong drug den nga mao'y hinungdan sa pagdakop kang alias Busing, 39 anyos, gikay ngong maintainer sa drug den, ug iyang kaipon nga si alias Jana, 20 anyos, walay trabaho, ug alias Baby, 20 anyos, usa ka laundry attendant. Sikap usab si alias Luloy, 58 anyos, librar, residente sa lugar, ug alias Gaudi, 41 anyos, adunay live-in partner, habal-habal driver nga gingong ni bisita sa maong lugar. Nasakmit sa mga operatiba ang usa ka sachet sa gidudahang shabu, isip bypass item, 5 pa ka sachets nga nagkariang sukod nga adunay sulod sa gidudahang shabu nga adunay gibukaton nga 6 gramos ug nagkantidad og 40,800 pesos. Samtang narecover ang nagkariang mga non-drug evidence, lakip ang 500 pesos nga bypass money, laing 500 peso bill, coin purse nga gisudlan sa shabu, duha ka improvised foil strips, duha ka cellphone, duha ka disposable lighter, timpangan, aluminum foil needle, ug uban pang nagkariang drug paraphernalia. Ang lima ka mga nadakpan magatubang karon og kaso tungod sa gingong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Balitang dugan, balitang sangkan. Express Balita, Express Balita.
1: Sa balitang lokal gihapon.
0: Balitang dugan, balitang sangkan.
1: 58 ka mga PDL sa PDRC Bukidnon ni graduar sa TESDA program. Ani karon ang report pinagi ni katropang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidnon.
0: XFM report.
3: Muabot sa 58 ka mga persons deprived of liberty sa Provincial Detention and Rehabilitation Center ani graduar sa TESDA program adlaw Miyerkules Oktubre 7, 2016. Ang tote bag o rag making closing program and completion ceremony gipay gayon sulod mismo sa mga pasilidad nga nahimutang sa natindasan kasisang Malaybalay City. Ang kalihukan gitambungan sa mga opisyal sa probinsya, mga representante gikan sa TESDA, Rotary Club of Malaybalay ug uban pa mga stakeholders. Ang mga ni graduar nagsulob og blue toga o caps samtang gidawat nila ang ilang certificate of completion. Ang mga programa naghatag og kahigayunan sa mga PDLs nga makatuon og bag-ong kahanas sama sa paghimo og mga tote bags og basahan nga magamit nila isip panginabuhian human sa ilang pagserbisyo sa sulod. Bisan pa man sa ilang kahimtang og sa ilang pagabilanggo sa sulod sa pasilidad, wala kini makapugong kanila sa pagpakita nga ang ilang mga pangandoy og mga kahigayunan sa pagkat-on walay limitasyon. Mga katropa, kape nga makaayo, dili na imposible sa Yes to Walt Incorporated. Ani ang bagong kape nga dunay mga sangkap nga makaayo og labi na sa tanan makapahamis pa sa ato mga pamani tungod ani ara kini glutathione og collagen. Pagtimpla og paginom na sa bagong kape ang Santon Gold Coffee Mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, nanuka diri sa XFM Bukidnon, kini inyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
0: XFM report. Balitang dugan, balitang sangkan. Express Balita, Express Balita.
1: Sa balitang regional.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Nadakpan na sa mga otoridad ang suspek sa linuog nga pagpatay sa magtiayong retired teachers dito sa Balisilan, Cotabato. Ang dinakpan gilang si alias Meroy, 53 anyos nga usa ka paryente sa mga biktima. Sunod lang sa 72 ka oras human sa krimen, kini nasikop na corner sa niusang pwersa sa kapulisan o lokal nga panggamhanan ang suspek nitong October 6, 2026 dito sa sitio Kibal, Barangay Giling sa Silingang Lungsod sa Alameda, Cotabato. Sa pagka-aristo kaniya, na-recover sa mga polis ang ubay-ubay nga kantidad sa cash ug pipila ka alas nga gipanag-iyaan sa mga biktima. Ang magtiayong senior citizens nga sila nga Edwin Dakil Galeno, 81 anyos, ug Elsa Bermijo Galeno, 82 anyos, nga nailang aktibo sa mga kalihukan sa Kalinaw, Kalambuan sa ilang komunidad. Nadiskubrihan ang mga biktima nga wala na'y kinabuhi sa ilang panimalay sa Purok Matulungin A, Barangay Poblasyon 2, Banisilan, Kadlawon ni atong Oktubre 4. Nakaangkon og sama din ng gaban sa dugan si Edwin samtang gibunalan o gahi nga kahoy sa ulo si Elsa. Base usab sa investigasyon sa Banisilan Municipal Police Station, nasuko ang suspect tungod kay wala kinigipautang sa magtiayon. Una kining naplano nga kawatan ang mga biktima apan sadyang nisagit ang magtiayon aron mangayo na og tabang iya kining gipatay. Sa pagkakaron ang suspect natanggong na sa selda o gikay na ang kasong double murder o robbery batok niini.
0: Balitang regional, balitang sa regional. Express Balita, Express Balita.
1: Laingan ay sa balitang regional.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Gikan sila ang mga klase sa tulungaan sa Mati Doctors College sa Mati City, Davao Oriental. Tungod sa online threat, kinigimo alang sa seguridad o kaluwasan sa mga estudyante, magtutudlo o mga empleyado. Isip precautionary measure ang pamunuan sa eskwelahan dali dayon nga nagsuspende sa face-to-face classes. O gibalin una ang mga tinunan sa online o asynchronous learning. Samtang ginasusi na sa Philippine National Police Explosive Ordinance Disposal kon EOD team aron maklik ang tibuok campus ug masiguro nga luwas ang maong tulungaan. Subay sa pahimangnon sa PNP Anti-Cybercrime Group, ang bisan unsang bomb joke o pagpanghulga online, tinuod man o dili usa ka seryosong krimen o mahimong mapatupag sa balaod ang nagpasiugda niini. Mga katropa, para malikayan nga matubuan o bukol ang kalawasan, sama na lamang sa SIST, Gwitter, Tumor o uban pa mga katropa. Mag-Santhon Plus Herbal Capsule ka. Ayaw pasagdi ang imong lawas o ampingi kinimatag adlaw. Kaabag nimo sa pag-atiman ang Santhon Plus Herbal Capsule nga puno sa... O nga puno mga katropa sa powerful antioxidants tungod usab sa mangosteen nga usa sa mga sangkap ni ini nga nailang natural antioxidants nga nagatabang sa pagpanalipod sa mga selula sa lawas batok sa mga free radicals ug nagsuporta sa kinatibukang immune system ug maayong sirkulasyon sa dugo. Alang usab sa proteksyon na Mag-Santhon Plus Herbal Capsule na mga katropa nga mabatukan ang mga nagkadiyang mga sakit nga pwede nga mutapot sa ato ang kalawasan. Ingon man puno usab kini sa anti-inflammatory properties aron nga dili matubuan o malikayan nga matubuan o mga bukol-bukol ang atong kalawasan. Ang Santhon Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butikag parmasya sa inyong lugar.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Parayon sa pagatod sa tuwang mga balita sa Balitang Nasyonal. Nagpagawas na og warrant of arrest ang Makati City Regional Trial Court Branch 235. Batok ka Batangas, 1st District Representative Leandro Antonio Liveste. Gumikan sa giingong paglapas sa Public Service Act, ilawom sa Section 25 sa Commonwealth Act 146, nga giamindahan sa Republic Act 1165-9. Gikumpirma ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag adlaw Miyerkules, Oktubre 7 ning tuiga, nga nadawat na sa ilang ahensya ang kopya sa mga warrant nga pinisahan ni atong Oktubre 5. Ang baong kaso nagsumika sa mga giingong irregularidad sa mga solar energy projects o service contracts sa mga kumpanya ni Liveste na kabayin usab sa giimbisigan nga graft and plunder case sa Office of the Ombudsman. Bato kaniya o sayang inahan nga si Senator Loren Ligarda. Gipaw ay balo usab ni NBI Director Matibag nga nakapiansa na si Liveste sa susamang adlaw sa kantidad nga 72,000 pesos sa Makati RTC, pinaagi sa iyang gipadalang representante. Sa kasamtangan, gikataho nga anaa sa Franz Liveste o bansa iyang inahan nga si Senator Ligarda. Kinsa kasamtangan, nagpaubos sa medical nga pagtambal hangtod sa Oktubre 9. Dugang sa Balitang Nasyonal. Nagnegatibo sa bisan unsang matang sa ilegal nga droga si Rina Mercedes Isabella Vice Mayor Jiril Harold Respeso. Human kini ni paubos sa comprehensive drug test sa St. Luke's Medical Center Quezon City adlong Miyerkules Oktubre 7 ning kasamtangang tuig. Base sa opisyal nga resulta sa screening, limpyo ang bese alkalde sa 8 ka klase sa gidiling droga. Lakip na ang shabu, marijuana, cocaine ug ecstasy. Voluntaryong ni pailam si Respeso sa drug testing. Human na mahayag sa Department of the Interior and Local Government kung DILG Secretary June Vic Rimulya na ang iyang agresibong pagsyaget atol sa sesyon sa sangguniang bayan. Matod ni ini mukhang asal adik. Hinoon giisip sa BC Mayor ang direktiba isip usa ka legal nga mando ug daling nituman ni ini. Sumala ni Respeso imbes nga mangita og sayop sa iyang pamatasan, ang DILG o ang national government angay nga mas magtutok sa mga anomalya nga iyang gibutyag kalabot sa tobacco excise tax o sa mga gituang goals projects sa ilang lungsod.
0: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal. Express Balita. Express Balita.
1: Katapusan sa Balitang Nasyonal.
0: Balitang Nasyonal.
1: Masaligon ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa ilang kaandam nga muatubang sa ubang mga investigasyon gawasan nagpadayon nga proseso sa impeachment sa Senado. Matod sa tigpamaba sa Vice Presidente nga si Attorney Paulo Panelo, andam ang legal team ni VP Sara sa pag-atubang sa bisan unsang dugang investigasyon nga mahimong sugdan sa bisan unsang ahensya o grupo bato kaniya. Lakip niini ang posibilidad sa mga investigasyon nga magikan sa mga isyu nga gipatunga atol sa proseso sa impeachment sama sa mga butang nga may kalabutan sa panalapi. Gipayag ni Attorney Panelo nga nagpabilin ang baruganan ni VP Sara nga wala siya'y nahimo nga bisan unsang sayop o ilegal nga buhat sa tibok niyang karera sa serbisyo publiko. Gikan sa iyang panahon isip lokal nga opisyal sa Davao City, hangtod sa iyang kasamtangang papel isip Vice Presidente sa Pilipinas. Dugang paniya, andam siyang mudawat sa bisan unsang investigasyon nga mahimong ipahigayon. Kay numduman nga doon na mga reklamo sa plunder o kriminal ng mga kaso ang nga gisangat kaniya o kaniya kani adto batok sa Vice Presidente kalabot sa mga aligasyon sa irregularidad sa panalapi. Ang mga pasiunang reklamo nga naglakip sa plunder, bribery, malversation o graft ang nga gisangat sa mga leader sa civil society, mga representante sa simbahan o mga akademiko. Gisundan usab kini og dugang nga mga reklamo sa plunder o kriminal nga mga kaso nga agisang-at ni kani Senator Antonio Trillanes IV.
0: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal. Express balita.
1: Samtang sa balitang international. Gipaulanan og tear gas og water cannon sa mga riot police. Ang bagang duot sa mga rallyista, humani ulbo ang kagupot sa nagpadayong liog protesta sa nagkalain-laing dagkong syudad sa nasud sa France nitong Martes, October 6, 2026. Sumala sa opisyal nga banabana sa Interior Ministry, mukabat sa kapin 250,000 ka mga individual nga gilangkuban sa mga tinunan sa high school, mga magtutunlo o mga ginikanan ang dungan nga ni participar sa protesta sa kadalanan sa Paris, Strasbourg, Lyon o Rennes. Gimo kiniisip pagsupak sa kakulang sa pundo sa edukasyon, kakulang sa mga magtutunlo o gubaon nga mga classrooms sa mga tulungaan. Nagsugod ang tensyon sa diyang pipila ka grupo sa mga batan-on ang naghimo og mga barikada pinaagi sa pagsunog sa mga basurahan, pagguba sa mga pampublikong pasilidad og pagpamato og mga gahi nga butang ngadto sa mga otoridad. Agi og tubaga ni gamit ang kapulisan og mga baton charges og nagapalupok og tear gas aron bungkagon ang blockades og itakboy ang mga nagprotesta. Tungod sa nagkagrabe nga sitwasyon, napugos ang gobyerno pinaagi ni Prime Minister Sebastian Licourneau sa pagsuspende sa tanang klase sa high school sa tibok France. Sana'y biling mga adlaw ning simanaha. Anana sa kapin 2,000 ka mga eskwelahan ang hingpit nga naapektuhan o gisiradan.
0: Balita sa international. Balita sa international. Express balita. Express balita.
1: Mga katropa, kapoy na ang lawas. Ingon man, adunay pagpanakit sa imong joints, mga lutahan. Og dali usab kaga kapuyon mga katropa, hinungdan nga mabalda o dili ka na makaliho kasi mga adlaw-adlaw nga gimbuhaton di kasi mong panimalay. Ayaw pasag di nga magluyang imong lawas mga katropa, i-level up ang proteksyon. Upan sa premium D3 soft gel capsule. Kini adunay vitamin D3 ang gitawag nga sunshine vitamin na nga mas madaling o madaling masop sa tuang lawas tungod sa soft gel capsule formulation ni ini. Nagatabang kini sa pagpalig-on sa imong mga kasukasuan o kabukugan pinaagi sa saktong pagsuhop sa calcium o naghatag o extra energy ingon man mo regulate og good mood aron ganado kita sa pagliuk-liuk matag adlaw. Magpabiling baskog uban ang premium D3 soft gel capsule nga mapalit sa mga nagkariyang butikag parmasya sa inyong lugar.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Alasize 22 na sa buntag. O karon sa Balitang Sports.
0: Balitang Sports. Balita sa Sports.
1: Nagkampiyon si Novak Djokovic sa 2026 China Open. Human siya ni daog netong Martes, October 6, dito sa Beijing, China. Nakuha sa 39 anyos ng Serbian tennis legend ang iyang ikapito nga titulo sa China Open o ang ikasintudos nga singles title sa tibuok niyang karera. Nadaog ni Djokovic ang unang set pinaagi sa usa ka dikit nga tiebreak, 7-6, 7-3. Sa pagsugod sa ikaduhang set, samtang labaw og usa ka game ang iyang kontra nga 0-1. Kalit nga nagpapili nga mo withdraw ang Australian tennis star nga si Alex de Minaur tungod sa injury. Tungod ni ini nga kampiyonato, gipadayon ni Djokovic ang iyang unbeaten record sa China Open. Sa pagkakaroon, gunit niya ang 34-0 win-loss streak sa National Tennis Center Diamond Court sa Beijing. Din wala pa siya kasulay og pilde sa matagigayon nga musalmot siya sa maong torneo. Espesyal kini nga titulo para kang Djokovic tungod kay kini ang iyang unang higayon nga modula og balik sa China Open human sa 11 katuig. Atol sa iyang trophy ceremony, malipayong gipayag ni Djokovic nga kanunay niyang gipangandoy o givisualize ang iyang kaugalingon nga nagunit og tropeo. Ilabi na kung modula siya sa Beijing nga giisip niya nga usa sa iyang mga happy places.
0: Balita Sports, Balita sa Sports. Express, Balita, Express, Balita.
1: Alas 6:24 na sa buntag. Sayron ta ang balitang pangkalusugan o health news.
0: XFM Health News.
1: Ang mga processed meat sama sa bacon, ham, sausage, salami o hotdog giklasipikar isip group 1 carcinogen o mga substance nga makapahinabog sa cancer sa tao. O dako uga makatampo sa kanser sa tawo, matod sa International Agency for Research on Cancer, ang ahensya sa World Health Organization nga nagatutok sa research bahin sa cancer. Kini nga klasifikasyon gihimuhuman sa pagtimbang-timbang sa kapin 800 ka mga pagtuon nga nagsusi sa koneksyon tali sa pagkaon og kaine og sa cancer sa nagkalain-laing mga populasyon. Ang labing ligon nga ebidensya naglambigit sa colorectal cancer din mahinapos ang IARC nga dunay igong ebidensya nga ang pagkaon og processed meat makapahinabon ini nga matang sa cancer. Wala kini nagpasabot nga ang pagkaon og bacon adunay parehas nga risgo sa cancer sama sa pagpanigarilyo. Ang mga kategorya sa IARC nagulagway kun unsa kalig-on ang ebidensya nga ang usa ka butang makapahinabog sa cancer. Dili kun unsa ka peligro ang pagkalada diini o kun unsa kadako ang risgo niini. Sa mga pagtuon nga gisusi, gibanabana sa IARC nga ang matag 50 grams nga processed meat sa masaham o sausage nga kanon matag adlaw adunay kalambigitan sa 18% nga pagsaka sa risgo sa colorectal cancer. Sa pikasbahin simbala sa laboratory o test tube studies, ang Santhon Plus Herbal Capsule makapahinay sa pagtubo sa cancer cells. Ang nagunang sangkap ng ining mangosteen puno sa compound ang gitawag og Santhons nga rich in antioxidants nga nailang makatabang sa pagpanalipod sa mga selula batok sa mga free radicals og oxidative stress nga mao'y sagad sinugdanan sa pagkadaot sa lawas ug pagkaugmad sa mga sakit sama sa cancer.
0: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
1: Alas 6:27 na sa buntag sa balitang Showbiz.
0: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Engaged na ang aktor nga si Juan Mig Bondoc og sa aktres. Og ang actress sa politician nga si Aiko Melendez human sa ilang halos tulo kadekada nga love story. Gipabalo sa mga gipaybalo sa magcouple ang ilang engagement ni atong October 6 pinaagi sa pag-upload sa emotional marriage proposal sa YouTube vlog ni Juan Mig og sa pag-post og mga lagway sa ilang Instagram. Nahitabo ang proposal samtang nagduaw sila sa lubnganan sa namatay nga amahan ni Aiko. Ang kani aktor nga si Jimmy Melendez matod ni Juan Mig dito niya gipili nga mag-propose.

0: Nag-viral sa social media ang duha ka lalaki nga gipara sa kapulisan dito sa North Carolina, USA. Human sila na matikdang nagmaniho og sofa o couch taliwala sa kalsada. Ang duha ka lalaki nagamit og two-seater nga love seat og ila kining gibalanse og gipatong si babaw sa duha ka Lime electric scooters. Tungod niini kinahanglan silang duha ang magtinabangay sa pagmaniobra sa direksyon. Gipara sila sa mga opisyal sa Charlotte Mecklenburg Police Department samtang naglawig sa South Tigran Street sa Charlotte City niadtong September 25, 2026 sa gabi. Gihimo lang sa kapulisan ang pagpara kanila isip sa kapainumdom sa kaluwasan diha sa kadalanan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Maimot mga kaani mga katropa kay imbes nga doon naging sila ikaw galingong sakyanan mga katropa. Nag-DIY sila mga katropa o do it yourself. Ha? Aron lang, ano na sila gitawag nga sakyanan mga katropa, gihimo nilang sakyanan ang sofa. Di nagamit sila og duha ka o two-seater nga love seat. Og ila kining gibalanse, gipatong mga katropa ang baong sofa, ibabaw sa duha ka electric scooters mga katropa. Nag-viral kini mga katropa, human usab tungod sa talagsaon mga katropa nga gihimo sa maong duha ka lalaki dito sa North Carolina, USA mga katropa aron lang makasakay gyud mga aduna sila eh, kaugalingon nga sakinan makaingon ta mga katropa nga maipagkatawanan ni nga istorya mga katropa apan tungod usab mga mao lagi natong gingon mga katropa nga dili na to limitahan ang ato ang kaugalingon pero pwede pa siguro ta mohimo pod og mas labaw pa ini mga katropa nga dili ta mahimong katawanan mga katropa nga mo believe gyud ang tawo diri kanato mga katropa mga imbensyon mga katropa nga mapaymuslan dili lamang sa usa o pipila ka tawo mga katropa kundili sa kadaghanan kani manggod mga katropa baraga na hulog lang nga tripping sa duha ka mga lalaki apan padayon usab nga nagpahinumdom ang kapulisan dito mga katropa sa Carolina o North Carolina, USA nga dili ibuhaton ang susama ni ini mga katropa tungod kay peligro kini sa kaluwasan diha sa kadalanan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:31 na sa buntag. Good morning. Sa tanan natong mga suking tigpaminaw. Mori ka to mga katropa ang ato ang mga balita ang ato ang nakalap 24 oras. Good morning usab sa tanan natong mga live viewers karon nga nagatan-aw karon mga katropa sa ato ang live stream sa XFM Bukidnon, XFM Bukidnon News Entertainment o Busay Bukidnon mga katropa. Kay live kita nga makita sa maong mga Facebook pages. Sa atong wala pa naka-follow mga katropa sa maong Facebook pages. Please follow mga katropa sa XFM Bukidnon, XFM Bukidnon News Entertainment, ug Busay Bukidnon. Doon na usap kita YouTube channel mga katropa nga XFM Bukidnon. Saan mo yung mouse dere? Good morning kang... good morning diha kang Juvie Darol. Good morning watching from Maranding Lala, Lanao del Norte. Oy, taga Maranding Lala, Lanao del Norte. Daghan kay kuk mga kaila diha, mga kaubanan gihapon sa simbahan. Diha sa Maranding, Maranding gyud. Diha sa Maranding Lala, Lanao del Norte. Good morning diha kang Juvie Darada Arol. Nalimot ko sa to ilang mga apelyido mga katropa. Samtang good morning usaba diha kang Ante Veronica Lorenzo. Good morning katropang Hanilo. Good morning usab diha kanimo Ante Verona og sa tibuok Lorenzo family nga nagapaminaw diha sa Purok Otso. Barangay 9 Malaybalay City. Tapad lang gyud mga katropa. Tapad lang gyud sila mga katropa sa JD Electronics. Gani mga katropa, ang katong mga katropa nato diha nga basag na ang ilaang mga speaker. Mas maayo nga inyo na gyud ang pulihan mga katropa. Kay hapit na ang Pasko mga katropa. Gusto mo kitang magpalanog-lanog mga katropa o lanoga. Maglanog mga katropa ang ato ang mga Christmas songs mga katropa. Ang ato ang ginapatukar. Palit mga katropa diha sa may JD Electronic Supply. O ganini nga panahon mga katropa, gusto kita mga katropa o

0: Gusto kitang makasave mga katropa sa mga bayro nun sa to ang mga bills, labi pa sa kuryente. Pwede gyud mga katropa nga mupalit mga katropa, mupalit og solar. Available gyapon diha sa JD Electronics mga katropa. Nga nahimutang sa Sayre Highway, Purok 8, Barangay 9, ning siyudad sa Malaybalay. Kay katropang Randy Santisas, matod niya listening. Oh, good morning usab sa tanan natong mga live viewers karon. Kang Ma'am Josefina Tinambunan sa Tibok Tinambunan Family. Alas 6:34 na sa buntag mga katropa. Sa tanan dayang nagsaulog silang adlaw nga natawhan karon ng adlawng Webes. October 8, 2020, happy birthday diya kaninyo mga katropa. Happy listening usab sa tanang tigpaminawan nato, ilabi pa sa mga bao-bao drivers sa habal-habal. Multicab, Orela drivers nga nakatune in sa 101.7 XFM Bukidnon. Ilabi pa kay katropang Tata Dakop nga nagmaniyo o karon sa iyang yellow nga multicab samtang nagbiyahe mga katropa dire sa tuang kadalanan sa Malaybalay City. Good morning di kanimo katropang Tata Dakop. Alas 6:35 na sa buntag, musunod na mga katropa ang programang The Secret of Wealth karong alas 6:40. O sa dili madugay ang programang Busay, kauban si katropang Jonathan Lee Soriano karong alas 7 hangtod alas 9 ang takna sa buntag. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang parsa nga naglangkob sa XFM Philippines Nationwide, sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Rusty Maricodino, sa mga kaubanan diya sa technical department sa pagpanguna karon ni katropang Rustom Villafranca, kauban sila katropang Dave Nirala o katropang Jao Pagutayaw. Sa newsroom sa mga newshead katropang Jonathan Lee Soriano o sa naginusara na mga disipensa sa XFM Bukidon, Bibi Cinderella. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Hanilo Tabios Armisen. O kini ang Express Balita.
1: Express Balita. Express Balita. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
2: Mga katropa, exciting people!

0: lagi isali-sali mo sa pelya.
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
0: Rosa, ano na awan ako pangaran rin? Sa imong tanaw, di ko sukol ni mo?
1: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Akong butangan o musukol. Exciting?
2: Exciting!
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santons. Ang mga santons ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santons na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad dyan gamit ang Santon Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
5: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Parang ang iritin. Ngayon, bukong nga sa point ng mga tisyo siguro. Ito na yun, parang nais mo lang. Yung kakalaki, tapos gumanig mo. Tapos yung kasi-kasi sa bibig ko sa kaliwa. Nga wala. Marami salamat sa Santon Plus.
5: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.
5: Premium D3. Ang bago.
8: Naging sumasakit ang muscle ko sa legs.
9: Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take
8: Premium D3
9: araw-araw.
8: Effective talaga, subukan nyo.
5: Mas pinalagas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan ito ang katawan na ma-absorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron ditong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka rin umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
5: The Secret of Health. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
10: Mabili mo ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
5: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: kusina.
1: Oh, ala bugawa.
2: So, so, so. Di man mo dagan ka.
1: Hadlok ka. Unsa man ka mo bugaw mura man kag bayot.
2: Unsa man oi? Halanok, halanok. May aswang nok.
11: Mga katupa, exciting!
12: Vision X Plus user, atong paminawon.
13: Jerry Mendoza, 28 years, saka virtual assistant, taga Malabaray City of Kingdom. Dako na akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Namin na kayo naghatag yung kahayag sa akong kalubutan. Di na akong gumiklamo sa nasa kahalas, panantaw, pagpamili nga malas kong bumalino ang akong mga mata. Ini usa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karoon, mas mapanatag, mas simpaw ang ako panantaw sa tadaan
12: na. Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapatmon o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
14: Premium D3, usa ka functional vitamin D3 food supplements na adunay moringa oil extract, usa ka queen of all vegetables nga gitawag sa mga eksperto og miracle tree. Tungod kay kompleto kini sa mas taas nga vitamins og minerals, gidugangan pa sa BCO o virgin coconut oil nga adunay MCT, medium chain triglycerides nga mutabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan og sakit nga virus ang hinungdan. Malikayan, Premium D3, ang vitamin D3 nga ipakusog sa VCO ug moringa oil, mapalit sa mga butika.
15: Daghana ang mituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
16: Iwa, Pake, Lamawan, 53. Kaming amang council, 1976, pamutya nagsugod. Dili na man siya naayo o antibiotic na ang dito na po paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang bibig ko katulungdog. Dili mo nga nga akong baba. No, salamat po ko sa Lord Bishop nga iwa, hindi ayok ko mga akong sakit umabanan sa Santon Plus.
15: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
1: Ako ni si Jimmy Torres, 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Okay, nanay ko ng problema ani sa kuwang mata. Magsige na lang o gabon-gabon, apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katon, grabe ka hassle, labi na sa linya sa kuwang trabaho. Pinagkimindahan ko sa akong suod ni Higala, na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit, tapos kimintain. So wala dama, nalibihan ang akong gibati. Wala na itong pagabon-gabon, katul-katul, o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule, hukot sa paspas o hapsay nga resulta. Maungka mo nga nangibati, sama ka nago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapitibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Para sa lig-on na bukog, Premium D3. Lig-on nga immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO. Moringa oil. Tulo ka high-grade ingredients. Iupan sa usa ka kapsula para mas kusog. Kalawasan, maproteksyonan, batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule na.
1: Nangipakabaw, di kalidad nga health and wellness products, adunanay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Adunay usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang ug kita, piniya ang kalidad, piniya ang kasaligan ng Red Era Incorporated. Kauban sa inyong pangnawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa ilang Lucasit, Barangay Nueben, Malabar City o Kinona. Kung sa pa inyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-9899 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
0: Na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene, Bacchia, 55, Santander, Cebu. Masiyok akong bumang siging masiyok. Nanggapag mabungog. Kasi kaayo ito, di nanggapag Santon Plus lang. Marti akong dimintin. Maayo ka ayo siya. Gamit po yung Santon Plus po, dapat po kayo kayuhan po akong lawas. Bako dito ay isatabang sa pampang lawas ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Sion! Kahit na ubo, mag-premium D3. Mag-premium D3. Adunay taas ni MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay BCO o moringa oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may BCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Go Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
4: Magbibili sa mga butika.
5: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gid ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makatubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makatubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
0: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At tuna sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
1: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug landing opportunity. Alang sa gusto makadugang og kita, piniya ang kalidad, piniya ang kasaligan ng Red Era Incorporated. Kauban sa inyong pangnawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Duka Street, Barangay Nueben, Malabares City o Kinona. Kung sa pa inyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
7: Sulfa Plus
6: Herbal Oil,
7: garantisado
6: maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
6: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
7: mag Sulfa Plus
6: Herbal Oil,
7: ang pamahid na all in one
6: sa presyong magaan.
7: Sulfa Plus Herbal Oil.
8: Mayong adlaw kaninyo tanang katawan sa Malaybalay. Hindi si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagsaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako lang ako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo maruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun. Labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong gibutang bihati si City Councilor. Kung ako maning kamo, nilipit na ko papyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay o dagang salamat.
9: Daw, dagpilay niyong gasolina?
10: Uy, Tay! Prato na kayo dito, Tay! Mapultang pa na nato!

0: hala, naong sa maning akong multigab ng lahi na maning tingog sa makina, bako manunta ni gasolina, manawag mo ka ni kuwi. Unsa man imong nuzul hoktay, nahas ka mahugawa, unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
1: Oh, di haras kilit-kilit, kanong barato kay dadong ba?
0: Natay, makadaot mo na sa imong makina.
1: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan na makatipid o maayo para sa ato ang makina?
0: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzul hok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina si pakapirmi sa imong biyahe.
1: Oo, oh, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
0: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chad Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health, Naturopathic Clinic with Dr. CJ Negruda. Kami ang Ibuok Puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon, kanunayng mapasalamaton, kaninyong tanan, mga katropa.
3: Kapitan Lodi!
4: Achie!
3: Kapitwa sa mga ba?
4: Ha?
3: Gusto kayo mudagan ang mga motor?
4: Mahuda? Unsa man pod kakos gabi?
3: 120 ang kurbada.
4: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
3: Oo niya.
4: Parking rama na siya, amo.
2: XFM time, it's 7 o'clock. Time check, brought to you by Santo Blas Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santo Blas Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santo Blas Coffee Mix. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Oras 101.7 sa FM Bukidnon, alas 7, 2 sa Kabuntagon.
1: Bullseye, matag-adlaw, dunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katiliban. Balita, expose, kontrobersiya, o mga nag-unang issue, nargiton sa Bullseye. Bullseye. Programa sa XFM Philippines. Hanay ng mga argumento na walay laing ginapigan, kundi ang kamatuuran. Bullseye. Bullseye.

0: Bullseye. Luzon, Visayas, Sug Mindanao, Provincia sa Bukidnon, duha ka syudad, ug 20 ka lungsod, mga tropa, Malaybalay, uga Valencia, kumusta, uga may kabuntag? Good morning! Mga suki, gatig, paminaw, welcome, welcome, usab sa programa ka Bullseye, ding adlaw, ga, Webes! Pizza, otso na, ning bulan sa Oktubre, 10-8-26, mga katropa. Pizza otso na ni gabulan sa Oktubre tuwing 2026, mga pinalanggang tigpaminaw. Kumusta bug todon, mga katropa? Welcome, welcome na usab sa programa Bullseye ning adlaw ga Webes. Kumusta man ang atong mga tinderag tindero? Kumusta man ang nagbaybas kisyon nga murag wa paghapoy ligo ning bataan, no? Oh? Eh, ligo day. Ligo day. Swir, ha? Swir. Oh, lami ito sudan ron, kilima ka buk. Puntaan na akong sendaw picture, be. Simro lang naong nang usah. Oh. Hilata ka nito, kagikan na kiso, yan yung balik ka kiso. Ikaw ang nagmonitor nito ba? Wala. Dapat kikuha na ito yung bangas gapon. Okay, bangason, makanihan to kiso, ito yung adlaw. Bitaw mga katropa, kumusta o gabayo gabudag sa itong mga multicab drivers? Good morning, good morning! Good morning! Sa itong mga Rila drivers, good morning! Good morning! Sa itong mga baobao drivers, may buntag. Mali pa yun na ning mga baobao drivers, mga katropa, kay pipila na lang, usan na lang kadusuan. Good morning! No, usan na lang kadusuan, mga katropa, das konsiyo, gabahimo ng aduna special permit, mga katropa, franchise. Yan mga babao, mga katropa, no? Nindot na yung mga suking tigpamina, pero kot-kot sa uluan ni ba? Good morning! Pila kang franchise o permit ni mga katropa, no? Oo na nga, Bert, ay gagsag tulog, ay matay gag sa'yo, Bert, ay sagig mata o glass 12 si Bert. Matay gag sa'yo, gano? Sama na mga suking tigpamina, may nga buntag po sa tuang mga habal-habal drivers. Good morning. Sa tuwang mga truck drivers, bus drivers, jeep drivers, tanan-tanan mga drivers karon kabuntagon, mga trupa naglawig sa kadalanan nalaw. Good morning. Good morning. May nga buntag po sa mga tinderag tindero, mga labasirag labasero karon nga naas nang tagsa ka mga establishmento. Good morning. Alam ni syudad sa Malaybalay mga trupa sa mga karinderya, mga suking tigpamina. Good morning, good morning, good morning. Good morning. Sa tuwang mga estudyante, mga katropa gikan grade 1 padulong college. Good morning, good morning. Nakamata na ba mo ang nakamata na bang uban, no? Kasi nang uban, wala pa pa'y panghimuta na ka, wala pa ka bakod, no? Wala, good morning sa itong mga estudyante. Good morning! May nga buntag usab mga katropa sa itong mga kegsyunang Uy, siyempre, ato pito, kapinalanggang tribo, kegsyunang luma, dinis probinsya sa Bukidnon. Good morning! Good morning! Sa itong mga kegsyunang mga muslim, mga katropa, good morning, good morning, good morning! Good morning! Sa ito ang mga empleyado sa gobyerno, maayo nga buntag. Good morning! Mga empleyado sa gobyerno, mga buutan, mga katropa, maabi-abihon, good morning! Good morning! Mga empleyado sa gobyerno, nga buntag sa iyo pa, gabi tayo ng simo, dala, maayo nga buntag, hapon! Babay pagsulod sa opisina, na yun ang ayog, hinabang, mga trupa, nagyaw-yaw na. Good morning! May buntag, hapon, usban na naingan ang pamatasan. Kanya may buntag po sa mga pribadong empleyado, mga katropa. Good morning! Mga empleyado, kaya sa unang mag-uuma, mga trupa, kanaakaroon sa ilahak sa tagsa kaumahan, labi na uban, sa pinyahan, sa gingan, o unsa man ang ipananom diha, mga trupa. Ala, good morning, good morning! Good morning! Mayong nga buntag sa tuwang mga coordinator sa class, mga katropa. Good morning! O mayong buntag sa tuwang mga members sa mga suking tigpamino sa class o sa tuwang class president. Good morning, good morning! Ni Pres Wilmore Dagado. Good morning! O goy, salamat na kagabiin. Nakapaniha po na sad. Oh, nakapaniha po na sad. Salamat dahil ni class coordinator Marisa Torni, mga katropa, no? Siya paniha po na gabi. May pabaon pa. Oh. Good morning! Oh, saksakto gito. Kay guto ba na pagpagawas taman sa highway. Oh. Good morning! Okay, gisugat si Rostom o gisugat si Rostom o bayot. Oh, mga higa, gisugo pa nito ni Ate Marisa, mga tropa, no? Oh. So ingat na taga Palanga mga tropa, ipasundo ta dito ha. Good morning. Gusto bang rusto malahi mong sundo nun. Good morning! Tingala mo, Tom, no? Ang sugo dito niya, Tom. Tingala ko, Tom. Good morning! Gikanta, si Dib na ikipang kita. Good morning! Ato yung kauban nga bangason, sir. Good morning! Nangita kan, Dib. Pandamay. Nangita si mo, Dib. Oh? Good morning! Oy, may buntag diha ni sa tindahan ni Ate Vilma Kabugwas. Oy, may buntag diha, no? Mina po sila og XFM. Mina og radyo to, Tom? Good morning! Tando, Tom ba? Tando. Oh, may buntag diha ni labi na ni Kwan, ni Sir Bobby Kabugwas, mga katropa. Good morning, good morning diha, no? Huh? Oh, Mina po rin sa Papa Romeo, mga katropa, Burlaos diha sa Kubayan, no? Good morning! Sa adlaw ng San Lawan Bernes. Sa adlaw na 3C dia. Tanawag inyo na pista na Kubayan. Good morning. No. Bernes. Unsa? 12? Ha? Good morning. Bernes. Martes. Suko mo no, utan na rata. Oh. Oh, ra pista og Kubayan. Oh, pista Kubayan 3C. Oh. Baka naman Bustanib. Oh. Oh, si Bayanban ba, Bayanban. Good morning. Oh, magbakasyon na din siya, magbakasyon. Good morning. Oh. Oh, may puntag di ano. Oy, kinatong amigos kito, di ba nigalaag si kito. Kito, lagro istasyon to. Dala og gatas to ba, gatas baka. Good morning. Si Fluty Jack, wash out pre. Oy, may puntag di asa gid napita inyo ha pre? Sa Kalasungay man na, pero dako ang Kalasungay gud pre. Una ano siya sa farm mga tropa. Wash out daw Jipoy Pinaka. Pinakagahi sa Kalasungay, matra. Oh. Hardlock ta sa pinakagahi. Oh. Kay kita man pud ang pinakatalawan. Oh. Oh, may buntag dihan ni Kito, mga tropa. Kasi Kito, ato muna yung kauban po mga tropa sa XFM. Unya, namun ko na ipangandoy nga maghimog bakahan. Muna karon naas bakahan mga tropa sa Kalasungay. Good morning! Di na siya itong pato mga tropa. Kay buto hinungdan nga huwag isugot. Oh. Ang galuto og pato, may tipong gahi ah. Good morning! Napurnada ang plano. Islami na tayo ito, yellow corn na yun. Ha? Napurnada man, oh. Usipin natin ang bunan. Good morning, katropang Sir Jonathan, XFM's Bullseye. Happy Thursday. Nabilis ng araw, oh. Nabilis na, nakabilis ng araw from Tinambunan Family, Aglayan with Bossing Ben. Watching and listening sa'yo always. God bless. Salamat, mama. Salamat kasi pagpaminaw, pagliili sa itong Facebook Live. Karoon na kabuntagon. O niya, napag-interview, si Randy Artiaga Santisas. Good morning, dia si Randy. Salamat sa pagpaminaw, pagliili. Yan po daw, pinakagahi sa KG Farm. Ah, KG Farm, nene, nagyan ko na to. Oh, nagyan ko ng KG Farm na itong una. Kaya namig hatdan dito sa, at nagtabang, patulong sunahan na ng KG Farm. Pero, wala, miniliko sa KG Farm. Wala, miniliko dia. Oh. Oh, kini si Kito, mga tropa, si Kulbat. O, si tinod nga lang, Jeffrey. O, Jeffrey, no? Ni Kito? Ah, Jefferson. Jefferson. O, Jefferson Marie. Ah, Kulbat, kini ka plido. Kaya yung plido, kaya pangalan sa mong station manager. O. Pero alias Kito na siya, mga katropa, o. O. Laglag, dari station to. O. Laglag, dari station. That day, may fresh milk ba, o. Good morning! Kapag nalagsar ka mo lagi, bakit mo talaga gatas. May buntag diyan, labi na siyang mga kaubanan, Diaz Farm, mga tropang Kito, mga tropa, Jefferson. Jefferson, mga katropa. Ha? Good morning, tanan, das KG Farm. Ha? May buntag niyo, tanan diyan. Ay, kumpiyansa na, masipaan ka ng baka, o di, manungay. Oh? Ako, natistingan ko ng baka, may gisipa o gisungan ko. Ay, kumpiyansa na to. Oh. Oh, nagkatawa na daan si Dave, Rustom, Dreo. Mas paan na kagbaka. Good morning! Oh. Morning yung tanahan di, ha? Mayong buntag usab sa tuag kapulisan, mga tropa. PNP Malaybalay, may buntag ni Police Lieutenant Colonel kining Sir Portillas, mga tropa. Portillas, good morning! Good morning! Uban Rako, 15. Kana uban na 15. Ah, man na 15 di, ha? Good morning! 23 man to to? Good morning! Oh, uban ka na mo? Ha? 23 ato ha? Oh, 15 man siya mo uban. Uban Rakos 15. 23 to? Ayos, 15. 23 ta. Good morning! Uban tas 23. Oh, 23 to to. Sa 23 to. Oh, i-chat lagi si Rostom gani kay nakalimot ng pizza oi, oh. Oh, may buntag yung tanan diya. May buntag sa tuwag provincial director mga katropa sa PNP Bukidnon, Police Colonel Oliver is Nabali. Sir, good morning. May gabuntag usab sa tuwag butag abtik nga Brigadier General mga katropa sa atuwag Brigade Commander mga katropa diya sa 403rd. Brigadier General Siegfried C. Tumalado. Sir, good morning. Siyempre, ito ang way paglubad, mga tropa. Amigo, gihapon ni kadaghanan, mga tropa, labi na dyan sa mga sakop sa Itaybe. So, uptake, mga tropa, ang kanabitang The Destroyer. Muna akong angga siya, mga tropa. Muna akong tawag siya. Si Lieutenant Colonel George The Destroyer Halyurina, mga tropa, ang commanding officer diha sa 8IB Philippine Army nga nakabase sa lungsod diyan pasugong. Oh. Ulba ni mga katropa si Sir George. Out of 6 sulod unom ka buok. Oh, unom ka mga high ranking official sa New People's Army sa Bukidnon ug sa Agusan nga naglihok mga katropa. 5 niini nahulog siya mga kamot. Apan subo tulo ag patay si mga commander ug tuha ag misirunder mga katropa. Oh. Nag-iingon nga Lieutenant Colonel George The Destroyer Halyurina. Ulba ni The Silent na ka ni The Silent Destroyer. Good morning din ni Sir George Halyurina mga tropa. At tutag batalyon muratag muraputag army. Inalangga kita mga katropa. Good morning, Sir George. Good morning. Ban si muha mga gingsakpan diha sa 8IB Philippine Army. Ang buntag po diha sa 89IB Lungsod Maramag. O di Lieutenant Colonel Antonio Bulaw mga tropa, mo biya naman din si Sir. Biya naman din no alibay mga tropa. So lauman na to ngang 4ID na mga tropa ang muhawid sa tibok Bukidnon. Ay mo stalar man dito mga katropa ang first SF. Huh? Kining versus F mga tropa gikan ni Barangay Iba. Oh. Ana silay batalyon diha mga tropa diha sa may sitio Bulak Barangay Iba nya i-take over sa 8IB perting Mindota. Mga katropa, madungog tas dial sa inyong mga radio. 101.7 mga katropa ug makita po ta sa tuaga Facebook Live karon nakabuntagon. Sa XFM Bukidnon mga suking tigpaminaw palihog ko og share sa tuang Facebook Live mo mga FB viewers ha jam nakalili karon dili man mo ana uban magud maminaw lang maglili lang mga tropa po dili sila mo text o dili sila mo comment pero dinat mong dinat sila acknowledge pero salamat kaayo maging mamonitor man namo dili ko na to buhati na ko atong 15 makita na ko diri tong bag atong nagview ba dili nakita no oh sige salamat na to mo salamat daan no. Okay, ang uban man ko, dili sila mag-comment mo, tanaw lang. So, atong i-acknowledge na lang po mga suking tigpaminaw. Alex Olivares, good morning, Alex. Okay, kini mo kong bulsay, pag mag-share mo, Republic share mo, katropa, makadaog mong 50 pesos nga load. O, di ba ka, Gcash, mga katropa, o, ninindot. O, ninindot mga suking tigpaminaw. Naminaw na mo, naminaw na mo sa isyo o mga balita, napamoy chance, mga katropa, nga makalood o 50 pesos or maka Gcash pa mo mga suking tigpa. Pero nakadindot. O muna yung nakadindot mga katropa. Maying buntag ni Francisco Almurin mga Alimurin mga katropa. Maying buntag katropa ang junutan. Good morning diha Francisco. O na murag patpat gihapon ka na. Murag sa patpat gihapon sila. O niya itong mga katropa. Ay, good morning po diha sa PDRC Bukidnon na. Ni Sir Balaba, mga Nelson Balaba, mga tropa, ito ang Jill Warden, mga suking tigpaminaw. Good morning, yes, sir. Oh, si Sir Wingman, good morning. Sa tanang mga personahe, mga tropa, PDRC Bukidnon. Good morning, kaninyong tanan di, mga suking tigpaminaw. Oh, nara, oh. Dire makita na to ni karon mga suking tigpaminaw. Pwede na. Okay na ni. Ang comment, ang skillet ang comment oh. Ato gisaka gamay be. Oh, nara. Nya maying buntag pod ni Romeo Caparas nakalili sa inyo live sir. Wash out. Aha ka napita nakalili Rom. Oh, Sir Romeo, asa ka nakalili karon? Ah, dalawangan dai ni si Francisco Alimurin. Good morning na Franz. Oh, good morning dia. Nag-share mga tropa si Romeo Caparas. O niya, napo diri mga tropa. Oh. Si Ivan Ray, mga tropa, nag-react sa to ang live karon kabuntagon mga suking tigpaminaw. O niya, bay gabuntag usab ni Sadrak Cataluna, mga tropa. Nga may buntag usab ni Hanil Octavius. Oh, ato ang banggitan ni extra balita news reporter. Oh, kulba kini, ready na ni karon siya tire. Oh, niya si Iljin Adaya, good morning, good morning. Si Ma'am Josefina Tinambunan, si Dave Hinralaw. Oh, ay lang to ni karon kasi nag-share dere. Oh, dayon si oh si oh Rostom, pag-share, oh, pag-share si Rostom, oh, patay. Oh, good morning, good morning. Sa to mga viewers ug mga listeners, mga katropa, good morning kanyang tanan. Padayon lang mo sa pagsuporta diri sa mga programa sa XFM. Ato po ning shout out mga katropa si Kuan, si Jinsky Bagyo, oh. Kay kanunay po ni siyang naminaw mga katropa, di lang siya mag-comment. Oh. Good morning, good morning. Salamat das kanunay pagpaminaw, ha. Si John Padilla, mga katropa, good morning. Si Bibiana, good morning. Oh, good morning, good morning, John Padilla. Good morning na dyan. Si John Padilla, good morning. Lamat sa pagliili karon sa tuwag Facebook Live, mga suking tigpamina. Sa tanan-tanan, ha, nga namina usab mga katropa sa XFM Bukidnon. Good morning sa akong ugangan, Papa Nilo ug Mama Gloria. Asa man ni sila napita dyan naka naminaw karon. O asa ka napita karon ka monitor, ha? Good morning, ay, may buntag po diha sa Barangay Lugan. Ato mga listeners sa Barangay Lugan, mga katropa, may buntag na doon. Labi na sa Tingkang family. Si Ate Janet sa Ate Tingkang, mga katropa. Ito, gaigala diha si Jai Jai Pirinos Laha. Good morning yung tanan niya, ha? Lungsod sa Kabanglasad, may gabuntag. Siyempre si Nanay Suraida karong mga orasa naglanog-lanog po nilang radio. Oh, di hapon sa balay ni Kuya Tutot Antipatia karong good morning yung tanan niya. Oh. Laras na tanan, kusog kayo ng mga radio di sa Valderrama mga tropa. Uy, tingbayad naman yung baka din eh. Oh. Na hagbayrang na hurot ang karaning baka o patakabayad. Oh. November mo dito. Good morning dia tanan mga tropa das Valderrama si mga team palaigit. Oh, good morning. Oh, das landanan sa team dia mga tropa pro lang mga board of director naghihinay na kay uban ang layas man. Oh, cry to dag Manila. Oh, mga nagagamay ang mga team palaigit karon, no. Oh. Basig magparecruit ni Ate Jingjing Pires. 21 minutos milagapa kagala cities butag. Sa ato pagbalik unya mga suking tigpamina atong itunol ang uluhan sa mga balita gisgutanan dinhi sa ato panag-uban unya nga pagbalik nato prami Lorenzo Lindaban maing buntag sa ato mga tropa niya paminaw gin mo ha kapoy ka pirme dalit akang kapoyon o gusto nimong paligunon ang imong resistensya panahon na para i-level up ang imong daily health. Suway ang premium D3 softgel capsule, usa ka powerful combination sa natural ingredients nga makahataw og tinuod nga kayuhan sa imong nga lawas. Adunay virgin coconut oil makatabang sa paghatag og kusog o pagpabaskog sa kinatibuk ang panglawas. Adunay malunggay oil na ilhan nga puno sa sustansya og antioxidant para sa mas himsog nga lawas. Vitamin D3, special nga vitamina para sa ligon nga bukog, kaunuran o grabing protection sa immune system. Busa ayaw na paghulat, ibos na ang imong immune system. O dapat himsog kanunay ang matag adlaw o ang imong panglawas pinaagis pagtumar o premium D3 soft gel capsule. Sa atong pagbalik mga katropa, standby.
1: Bullseye! Zion! Kahit nga ubo, mag-premium D3. Premium D3. Ang maski pa usog o maski pa epektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ni MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil. Papalik sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3. Araw-araw

0: matay ako sultihan na mo sa unaw sa wapar po na minaw isip M ila kong sulug-sulugon o puti ko lang kong itlog talawan ko nuko
1: kumaminaw ka sa XFM
0: apat sa dihang sugan na minaw kong isip M saan man nga diba mo po pay tigre hindi ka banti pete hindi ka atras pese abad pay buligan.
2: Zafran Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
3: Ako si GR, taga-Bilita, Malebelay City. Adigid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nga inong ko sa Zafran Plus Coffee Mix. Sami pa akong matiyag, distingin la.
2: Zafran Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zafran Plus Coffee Mix. Kape na, balik sa mga butika sa inyong lugar.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
5: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Progress, Kalasungay, Malay-Malay City at mga Saloto Outlet o M. Lulier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambatuman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede kihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abar. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman na puno sa gugma para sa inahan o bara.
2: Premium D3 User.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Tiyon yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, condition di akong lawas gadaadlaw. Huwag ka po ibangon, lami akong pagmata sa'yo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. Kaya pa huwag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 coffee mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 coffee. Premium D3 coffee. Ang Premium D3 coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 coffee. Begin your good morning with Premium D3 coffee.
9: Premium D3 Coffee.
8: Mapalit sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot. Sana mag-uwi
2: sa Zafran Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
11: Ako si Janelle Paron, taga Bukidnon. Nakadungog ko sa radyo, kining Santong Plus Coffee Mix. Isaway ko pala. Tinood ay hindi makahilaw sa tiyan. Sa pag nakainom ko Santong Plus Coffee Mix, kami na kayo akong tulog. Kaysa una,

0: Zaton Plus Coffee Mix user. Atong paminawa.
1: Ako si JR, taga Bilita, Malaybalay City. Addicted ko sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulog-sulog. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabulayan ko sa pagtulog sa gabi. Ang ito, gintestingan ko. Subong niya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami, pa akong matiyag, testing ibla.
0: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
2: Paraguay, ang masulong inyo mga palangga. Inaot kita magpasalamat sa atong magbabaya na kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kita ng ligon, laming na giyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tungkay Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan. Kumbati gali!
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa ating oxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
0: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft-scale insect, kun RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration, kun SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon ug pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pagspray. Hulati ang advice gikan sa SRA. Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingin sa Pulong 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal-umal sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Aba. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan ug bata.
4: Premium D3 User.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tiyon yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, ay night premium D3. Sukad na kainom ko ani, kabalo mo, condition di akong lawas gadaadlaw. Huwag ka po ibangon, lami akong pagmata sa'yo sa buntag. Tungod kay naka premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo premium D3, para di mo magkasakit. Kaya pa huwag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Flu, osteoporosis, cancer.

Balik tabay! Balik ta mga suking tigpaminaw, Superaguban, 36 minutos, Milagapak, Angala City, Spuntag, Bibiana, good morning, watching live and listening sa radio. Salamat sa pagliili karon sa tuang Facebook Live, Paminaw's Radio, asa kadapitan na Minaw. Rismalin Lubido, watching live. Okay na si Ma'am Rismalin, taga-lungsod sa San Fernando, Bukidnon, dyan eh. Good morning, da Ma'am Rosmalin Lubido, ha. Salamat sa pagliili karon sa tuang Facebook Live, di sa kabuntagon. Mga katropa, dita maglangan, kay nalangan naman ta, dirita sa detalye o uluhan. Uluhan sa itong mga balita. Headlines. Uluhan sa mga balita, itinayin da IB, gipasalig nga dili mapasagdan ang mga FR sa ilang pagbiya sa Bukidnon. Dugang uluhan sa mga balita. Headlines. Butuan Water District, temporaryong gisuspindi ang minimum charges sa kung walay supply sa tubig. Headlines. Inganin to ang Bukidnon purunta. Inganin po itong malay-balay. Unta, no? Headlines. Dugang uluhan sa mga balita. Bakuna, eskwela, campaign, nagpadayon. O, muna itong kuan, SBI. Headlines. Atong school-based immunization, mga tropa. Sa atong hisgutanan karon mga suking tigpaminaw, bagong balaod sa transportasyon sa Malaybalay. Bao-bao og treka, posibleng doon na permit, pero unsa man ang epekto niini sa mga rila. Muna tong siren karon o unya mga suking tigpaminaw, dinhi sa atuag panag-uban ng mga katropa. Aning mga motor drivers o rila drivers, malhabal drivers, paminaw mo karon na itong isgutan ka itong ma... Di man na ito mahinabi mga katropa si City Councilor Attorney Rindon Sangalang. Masinbisi po ni mga tropa, waputa ma-reply kagabi eh. Masinbisi po lagi mga katropa, doon na yung mga hearing na gibuhat. Apan, doon na tayo plan B mga katropa, naisgutan man niya itong adlaw nga Martes. Diya sa kunsiho mga tropa atol sa ika-64 nga regular session sa 10th SP mga tropa. Ning atog syudad sa Malaybalay. Kipit ni Ninduta. Kining permit mga tropa para sa mga babao. Pirti ni Ninduta. Okay. Di na kita. Di na ito makikinakpanay sa TMC ba? Ha?

0: So ato di gapagatukion pag siren mga suking tigpaminaw. Kay kinig istadihan gini mga katropa kining permit no kay hatag sa mga babao drivers mga suking tigpaminaw. Nindot ni. Nindot ni gadugang tabang ni sa mga baobao operators og baobao drivers mga katropa kay nagadaghan gyud ang baobao nato karon diri sa ato ga syudad sa Malaybalay og labi na sa mga kabaranggayan mga katropa. So, nindot mong gihapon eh, kay musakay kag baobao, di na ka mabasa. O niya, mapadali na imuhang kuan, labi na sa mga subdivision, dili na magbaklay ang atuang mga kingsunan. Kung nindot ni mga tropa. Sa ito sag, iba buhagay kinikusaka, report mga tropa, yan na ito yung pasunod si katropang Dave. Okay. Nasa gawas karon si katropang Dave mga tropa kay nanako po din ni gabi ni mataa oh. Ato siya kay password si katropang Hanilo Tabios ginaas gawas mga tropa o oh, 89IB gipasalig nga dili mapasagdan ang mga FR sa ilang pagbiya sa Bukidnon. Nindot mga tropa pero ang pagbiya sa 8IB ay 89IB na may nabalaka akong amiga kaya mo na yung uya bigay sundalo nga nasa 89IB naka-assign oh. Og siya pa, kaya muuba na siya ito, oh, pandamay. Atong sa report, pinagi ni katropang Hanilo Tabio sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Gipasalig ni Lieutenant Colonel Antonio Bulaw, ang commanding officer sa 89th Infantry Battalion, na dili mapasagdan ang mga former rebels sa ilang pagbiya sa Bukidnon, o giagi kini sa saktong proseso o proper turnover. Sa interview sa XFM News Team, gimakak ni Lieutenant Colonel Bulaw ang mga kabalaka, o gipaniguro nga ang pagbalin sa mga FRs, gipaagi sa saktong sistema, aron masiguro nga mapadayon ang monitoring kanila. Matod niya, giendorso ng daan ang mga FR sa musunod nga hunting units sa mong area o gisiguro nga ang tanang holdings o mga programa sa mga FRs o PROs na turn over sa sakto sa 1st Special Forces Battalion.
3: Unang-una, mauna yung among assurance nga ihatag sa atong mga katawan, especially sa atong mga FRs nga dili sila mabalaka, iagi nato kini sa tama nga proseso, proper turnover nga sila po ma-endorse properly sa next na handling unit nga naka-area din ni. O tanan na mo nga holdings, tanan na mo nga mga programa sa nagkanaiyang mga FRs o nagkanaiyang mga PO. Rest assured nga kani na turnover og sakto sa 1st SF Battalion. Og dili ni pabayaan, maski kinsa nga sundalo o unit ang magunit sa maong area, i-sustain kani nga program.
2: Gihimugatan usab niya nga bisan kinsa pang sundalo o unit ang ibutang sa maong area, padayon gihapon nga i-sustain ang maong programa tungod kay gimando kini sa Armed Forces of the Philippines. Dugang niya, dili magmatter kung kinsa nga unit ang ana sa area tungod kay pareho ra ang effort, trust ug ang commitment sa pagtabang kanila nga ampingan sila sa permanente. Gibuti ko sab ni Bulaw nga ang direktiba sa liderato subay sa padulong nga pagdeklara sa insurgency free o stable internal peace and security sa Bukidnon din ang 4th Infantry Division ug ang 43rd Infantry Brigade mao'y magdala niini. Sumala niya nga ang 10th ID unit mag-focus na usab sa bagong misyon hilabi na sa external security operations o territorial defense operations.
3: Tibok Bukidnon kay we are about to declare insurgency free na o stable in internal peace and security. Mao na ang direksyon nga gunitan na sa Tibok 4th Infantry Division ang tibok na Bukidnon. Ug ang 10th ID unit pod magfocus na pod siya sa bag-ong misyon nga ihatag siya especially sa tong ginahisgutan na external security operations o territorial defense operation.
2: Nanawagan karon si Bulaw sa publiko ug sa katawan sa Bukidnon sa ilang padayon nga suporta sa 89IB o gipani siguro nga bisan pa sa mga kausaban sa area of responsibility tumo nga malinawon og hapsay gihapon ang tibuok probinsya. Mga katropa, para always looking young and fresh gamit na sa Clear Skin Herbal Soap alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Daghang salamat katropang Hanilo Tabio Siboga report. Sumuod mga tropa gipasalig sa kasundaluhan sa 89IB nga dili mapasagdahan ang mga FRs nga naa sa ilang unit karon ug mobiya man sila mga suking tigpaminaw sa Bukidnon kay imutok mo take over mga tropa ang 1st SF nga gikan po diha sa may barangay Iba Kabanglasan na ilawom kini sa 4ID mga tropa. So, buot pa sa buot na mga tropa ang Bukidnon, hawiran na yun siya, mga suking tigpaminaw sa 4ID. O, sa 4ID na mga tropa ang mahawid niya na. Nauta nga ma insurgency free na ni mga tropa aga probinsya sa Bukidnon. Kaya mag na sila ay target karon nga pizza o deadline mga tropa. No, kanus i-deklara kay na may lungsod karon nga nagdeklara na sila mga tropa sa papel pero wala sila seremonya. O wala sila seremonial mga tropa. Ingnan na ko ang IB nga dapat sir. Mo-deklara sila tro seremonial pod. Oh. Para mahibawaan gid ba? Mahibawaan gid. So maing buntag sa Apot family diha sa may Flores Village mga tropa nga kanunay po ni Namina o dano kusog ato mga radio diha sa Flores Village Barangay Linabo mga tropa. Labi na gyud sa Apot family mga suking tigpaminaw Papa Marbs good morning diha oh. Morning ka tropa, pa shout out ko aning nagkalot og patubig diri sa Flores Village. Kalot karon tagay unya. Oh. Sakto gina. Okay. Gawas man ang singot sa tong lawas, dapat mapulihan po na siya. Sakto, gikina, Papa Marbs, oh, ato ang abtik, amigo po mga katropa diha sa Flores Village, mga katropa. Hapit, ang pista dyan, no? Sa Hinampas family, no? Diha sa may Flores Village, anak ni Ma'am Anita Hinampas, ito po ding amigo mga katropa, kaya diha po din sa ITIB, nasayon ko mga suking tigpaminaw. Oh. Oh, nauban po ito sa mga lakaw mga katropa, oh. Na yung mga misyon ng GitIB, mga tropa, maimbitahan ta sa lakaw, uban man po ta dito. Kamantay balibad, mga tropa, bisag ahata yung butang. Butang taga Kibalabag, Papa Marbs, no? Oh. Kibalabag, Manalog, oh. Uban si Ejide. Oh. Okay, doon na yung mga lakaw dito, nga kinanglang ato, uban ta eh. Oh. Magtulang ng taghabol, kitugnaw, ganito, di madalag TikTok. Oh. Mato kag banalog Papa Marv, may talag TikTok ang tugnaw dito. Dita maglangan kay nasa pikas linya si katropang Dev Hineralaw. O nukad pa rin ito sa lungsod skisyon, gikan pa rin butlag. Gusto niya urasan niya uli mga tropa. Kay ginungagan man po niya ang presuhan og lima ka buok. Oh. Nasa pikas linya si katropang Dev. Alang siya ga report mga suking tigpaminaw. Kalabot nining drug din. Og mga parok kalabuso sa operasyon sa PDIA Bukidnon. Katropang Dave sa imong report. Live report.
4: Yes, katropang Jonathan, drug den og mga parok niini kalabuso sa operasyon sa PDIA Bukidnon. Kundiin katropang Jonathan, aprehado ang gituohang drug den uban ang lima niini ka individual human gikasa sa operatiba sa PDIA Bukidnon ang balay nga himutang sa Purok 5 Libantang Quezon Bukidnon. Mga alas 6 pasado sa gabi, katropan Jonathan, Oktubre 7, 2026. Nagmalampuson ang operasyon batok sa usa ka giing drug den. Nga ikonsidera kini siyang notado gid kini siyang individual sa maong hinungdan nga nadakpan si alias Bosing, 39 anyos, gikatahong drug maintainer sa drug den og ang iyang kaipon nga si alias Jana, 20 anyos, walay trabaho, og si alias Baby Rose, 20 anyos, usa ka laundry attendant. Sikop usab si alias Luloy, si 58 anyos, residente usab sa Panimalay, o gikatahong stepfather ni alias Bosing ni. Tapos aduna pud sila'y usa ka visitor pud nga si alias Gaudi, 41 anyos, aduna'y live-in, usa ka habal-habal driver, o giingon nga nagpakaroon ingnon nga narakunoy gibayran na kuno daw mo sikop dito na, sa area katropan Jonathan. Nasakmit sa mga operatibang usa ka sachet sa gidulahan siya bu, nga napalitan sa kantidad nga 500 pesos. O nagkalain-lain din sa pag-requesta dahil sa gamit ni alias Kwan, alias Bosing, na nakatambak dito sa ang kwarto ni Bulihagaw ang mga sachet sa droga o mga drug paraphernalia sa kantidad o 6 gramos o adunay standard drug price ang 40,800 pesos. So, ubay-ubay ni sila nga mga individual katropan Jonathan nga natiklo gahapon sa operatiba sa Tumpedeya Inubanan sa Barangay Council o ang kapitan dito sa Quezon sa maong barangay nga sa Mibangtang o koordinasyon po sa ato ang Quezon PNP.
0: So kaptropag babe kagabi pag uli nyo dala ba ninyo ning lima katinakpan o gibili na dito sa sa kining PNP Quezon?
4: After sa inventory katropan Jonathan, doon yung mandatory aning gidala ni sila dito sa PNP para sa pag-blatter aning lima ka-individual katropan Jonathan. Mm-hmm. Kaya din gidala diri sa Kwan sa Bukidnon. Tapos ikataho na yun nga pagadadon ni sila dito sa regional office sa PDIA dito sa El Salvador para sa tuk mga disposisyon labi na gyud ang pag drug testing niining lima ka buok nga individual.
0: Mm. Muratay duha ka buok nakita katropang Dave nga mga chika babe so to?
4: Oo, mga baby girls ni katropang Jonathan. Kaning kuan man gyud ganing balay diri katropang Jonathan. Usa ni siya ka kaning kuan, usa ni siya kaning ka residential bitaw katropang Jonathan nga gipanag-iyahan sa pamilya ni alias Busing. Oo. So kani diri naka-detach niya ang ilang balay na kuan ani portion ani sa frontal nila nga concrete ka balay to sa gawas dayon nga bahin dayon pangpang ang drop ani so muran siya nakatukod bitaw nga pataas bitaw siya nga kuan katropang Jonathan nga kwarto na itulo ani ka kwarto gikan ato sa mong gibaybasa na mga kwarto iyaha tong ikatulo tapos taubos yun ato dayon aduna din sila yung mga livestock dito nga susama sa tangkal sa baboy. So kami gahapon dito mura pod ming nasa tangkal pod ang sitwasyon sa mo ang pagkuha namo pag inventory
0: gamay kayo
4: gamay kayo ang iri katropan Jonathan tapos pag kumuhangin katropan Jonathan mula paro sa mo ato mga mga nanimaho dito nga mga itat sa maong binuhi nga mga mananap. So mo to nga kuan gid kanang lima man sila daan nga na nadakpan mula gito nagpalamo tong usa lagi nga siya nga nagbayad da kuno daw siya daw siyang utang kuno daw nanong gi-appeal ko na daw siya. So pag iyon gid wa mangid day mapanan gid nga kawatan nga mutugan. Oo. So mo to ya libay ta lipa.
0: Basin yang gibayaran nga utang kato po yang gisuyo po siguro.
4: Aha. Mo pa da mo ang kwan po dito amon duda pud ka tropan Jonathan kay kani si alias Busing usa ni siya kanotado gid nga kwan ka tropan Jonathan nga individual ya sa maong barangay.
0: Napangutana ba nimo ka tropan Dave nga kini mga lima ka dinakpan kini sila matag usa ani nabalik nang dinakpan mga first timer ne.
4: Ang sa akong na pagiginabi dito ka tropan Jonathan kani si alias Busing baguhay ra ni siya nga nakagawas sa susamang kaso ka tropan Jonathan sa illegal drugs RA 9165. Oo. Pero gahapon aligaga kayo katropan Jonathan pangutan na kung unsang specific niya ano siya nga di daw siya kahinumdom daw eh daggo nga king singot nga pantulo si Handagway
0: mo na kato nagbayad
4: mo ni katong kwan mo ni pag-iya
0: pag-iya
4: oh sa... katong si alias kwan alias Gaudi mo to siya ang kwan ang bao-bao driver nga nianha lang ko daw siya nga idea kana siya bayaran nga utang manong gi-appeal ko na daw siya daw.
0: So, bayad lang isa ka sasya siguro po.
4: Mo mong kwan awa man ta karason ani kay yaha pang gyud niya yun i-prove na niya sa korte kung sabi gyud tinuod gyud kay sa susamang kwan bigo tropan Jonathan kaning gamay lang ang history kaning barangay Mibantang sa Quezon is drug cleared na kuno daw ni siya nga barangay. Oo so kaning pag-abot ani ni alias Busing siya gyud ang nahimamat sa mga barangay council dito nga daghan na gyud daw kuno nga pag-agda or pag pagbadlong siya hala yung ginikanan ginaignan na gid nga undang naana kay maulagi kay kaani itong barangay na to aduna na tay drug cleared diri nga history sa PDEA on mahugawan ang ilang record ya katropan Jonathan muni nga pagkuan nga hapon nakapasalamat si kapitan dubanan to ang duha ka barangay kagawa dito nga nagwitness gid sa panghitabo kay ang ato ang barangay kagawad is nakurat siya kay apil dahil ito ihang igagaw din niya. Basta parinti niya nga katong si alias Luloy. Oo. Nga residente niya po dito. Natrosasa naman. Apil dahil kaaniloy. Igagaw kay sila katropan Jonathan.
0: Natingala.
4: Oh, natingala siya. Abin niya ang makuan lang is katuyang kuan nga si alias Busing lang naman ako. Nga involved mo dahil po sa area dahil. Una dito sa attack na nga pagkasa sa Baybas operation. Yan kanisa drug din gini siya katropan Jonathan. Kaya nagkakatag yun yung mga drug paraphernalias na rin, labi na sa itong mga tutor, mga improvised na itong mga sandayong na dito. Naagi sila ka itong mga...
0: Pila may edad aning mga babaji katropang, babe?
4: Kanang babae katropang Jonathan is 20 years old ni katropang Jonathan.
0: Kanina kamaron?
4: Oo, kanina kamaron o kanina kaitom. Kanina kamaron, kwanda niya siya, laundry attendant niya siya, sa kwan ko na daw, dira-ragyapon sa syudad, ay kanang lungsod sa Quezon. Tapos igagaw niya ning nakaitom.
0: Nagunsa man po
4: si alias Mika.
0: Nagunsa man po ng babae dra kanang nakamaron.
4: Kaning nakamaron ka tropan Jonathan, iyang alibay ani ka tropan Jonathan is gahapon, adunay pesta sa Silawagan daw.
0: Pesta?
4: Oo, nay pesta gahapon. So, niuli sa daw sila daw sa ilahang balay sa Prof. 5 kay anihapon daw sila.
0: Oh, abin ako, niuli, kay magkog item, ihagbong dito.
4: Mao ang ilapan na version kato Panjulatan, no? Gato po ng speculation. Pero kanina nga panghita po kato Panjulatan, yung manihapon sa daw sila, kaya mandisco lagi daw sila.
0: Ah, okay, okay.
4: So, sinting ani nila.
0: Katrupang dre, wala ba ni mo gihangi yung PDA nga ikaw magkustudy aning nakamaron nga babae?
5: Oh, ewan na.
4: Nag-try ko, katrupang Jonathan, na pandi man ako makuntak akong asawa, katrupang Jonathan, okay. Wala na ako nakapananghid.
0: Wala ka pananghid. Abin ako, ikaw magkustudy ani pagkahuman.
4: Wala ko kapananghid, katrupang Jonathan. Wala man akong tagay. Wala man signal. So, nakikonnect na lang guys, nakihatspot lang dali dito sa area para makapasa ta sa itong material, oo.
0: Mm-hmm. Okay.
4: So, money no, lima kabok nga individual nga narakpan. Apil ni si Alias Busing, kuhaan ko na doon siya, buy in sealer, doon siya sa bulad ko na daw.
0: Na.
4: Ambot lang siya buba, i-apil pa niya sa kuhaan?
0: Siya bulad? Basig?
4: Siya bulad.
0: Dealer siya bulad.
4: Dealer siya bulad. Muy, yun daw nga, kuhaan daw siya, retailer daw siya sa bulad ko na daw. Tapos, sige ni siya biyahe, notado ni siya. Kaya, maibawaan man po sa barangay council, kaya, parinti raman niya ang barangay kagawan nga peace and order dito.
0: Basin, kwanto siya mga katropa ka nagbulad sa ibabaw siya bus, ilalom, tiradang diskarte mga suking tigpamino. Basta madakpan, ito, daghan kay alibay. Daghan kay alibay. Ubay, mga, ang uban, mga suko, madakpan. Nga kayo suko, ba na yung maligya diya.
4: Mao. Moto gahapon nga nang hangyo ni si Alias Luloy pag uhay na lagi daw nakunan to yung partner niya nga pag orodas lagi kan sa ospital lagi daw siya nga ay kung apila sir eh. Kuan man sir bag oragin ni kuan yung kuan mito yung nagkuan siya nagpakiluoy siya ano tangayang taon nga sir o gito yung mabuot ana sir kay sa panahon nga ang barangay council na sige balik-balik diri sir o saman po yung nabuhat ni mo sir para badlungon ni mo imuhang anak-anak ni mo kay stepfather naman to siya.
0: Sa imuha ni Hangyo?
4: Sa, ni Hangyo said po siya sa PDA o sa ako apo, ginatapad man may.
0: Di juga, di juga katulogan na do. Okay rin tagisipa ka kay makatulog ka pero kanahangyoon siya ka sa dinakpan nga sir ayaw kapila. Makonsensya ka oy. Pero sipaon ka o tapiko ni mong cellphone samtang body sir.
4: Inventory, kato ka po na akong giduulan sa ka, minghoy maligi ka sir sa nga. Lagi sir, kay niundang ko pagtrabaho sir, kay yan laging gibantayan niyang partner lagi. Oo. So, mauman kay sa kadugay nga panahon nga paghangyo sa barangay council, lagi daw sila nagkulang daw sa pag-remind nga pag-undang anak nga kwan kay. Kani siya din nga balay katropan Jonathan, makuratan ang mga tao din eh.
0: Daghan kasulod? Kay,
4: wala pa atong karon na may hihaya sa unahan. So wala pa karon o wala pagkaroon ng kaniyad to maura magunang tao ha daw katropan siya natin sila kaila kinsa yung musulod gawas ba
0: basi nagpalit
4: na alarm
0: basi nagpalit bulan po
4: murag anak katropan siya natin nagtransak kuro sa ilang negosyo ba so mauto nga nakasahan nakapasalamat sila dito kay tagi kay mauman ilahang kwan ilahang bukisiya lagi daw ang peace in order po daw kay kanila gid daw kando ni kanang duplikalot daw siya sa ilang ulo kay nagdeclare na og drug free ang ilang barangay apan naa pa din si Alias Kwan Alias Busing di nga naghasik ng lagim
0: Monay gingon katrupang deb ang mga barangay officials ang muhangyo ngadto kanila nga biyaan mobalik sila ha mo uban sa panon diha sa maayong katilingban dili sila musunod pero karon gumadakpan sa katrupang deb ang muhangyo nganan sa tong mga barangay officials
4: Tapos sa regular nga version kay Katropan Jonathan, mingon gid sila nga wala dili gid ako sir. Magan ako mabantayan gid.
0: Nilimod sila gadi ilahan.
4: Nilimod sila.
0: Item.
4: Oo. Dili na wala pero
0: ilahan man ang katungod Katropan Deb nga himakap yes, nila dito ilaban sa korte ilahan ang katungod. Muna mga shooting. Kay kana mo kung pagkanda o bayba supervision mga tropa. Dili na makanda kung dili ka ginasurbilan, gistadihan. Dili man na patakag pandakop na itong mga police, di agod, no?
4: Oo. Kandakan din siya o guanged, surveillance gud po o CI gud. Wala, sa gawas ba lang anay gud. Ang mga katawahanan diya, mga residente, kabalo gud po niya. Ang sige, naagid ng kapo diya. Kaya magayon nga sila nga, nag-i-share kay, naman sila kanil, sa pikas balayan ni silingan nila nga nag-board. Isa nga nag-i-share, makuratan naman mi sir kay daghan na kay mga tao ka sulod gawas niya sir. Wala ni kaila sir. Oo. So, inana pa lang ganit. Tapos mo, dako bitaw siya nga, kabalaka bitaw sa mga residente bitaw diya. Kinikinsa na ng mga tao diya nga musulod gawas nga wa sila kaila. Kaya sulunan man ni siya gamay. So, tapos, pila ra ka mga residente na aja ba? So, mawala ka, gindi sila yun. Tapos dako ilang pasalamat na gindi hapon. Usa yun ni siya, nga nakuha yun. Kaya lagi, ilang ilahang tinguha nila nga limpyo ang ilahang barangay, aning kalihukan. wala gyud sila ka na makuanan bitaw sa pagparinti ni kapitan lagi na siya nga ato na lagi kuanan sir kay mo man ato sinumpaan.
0: Wala may pagabot sing ana mo na kung ingon katrupang di basin kita ba unsay ma-surprise mga ganita mga operasyon sa tuwa dire sa PNP Malaybalay nga oy kaila na to mga higala na to amigo kumpare kumpare pa gyud nahimo pa kitang photographer po wa man tay mahimo ana katrupang di mo na kung gibalik-balik kung ingon dos kahanginan nga amigo o igsuon ta ka pero kontrata pag-abot sa ingani sa illegal na droga o nga na itinood katrupang Dave kay nintabang man ta sa illegal campaign mga katrupa sa atong kapulisan o sa gobyerno yung uban ra mga katrupang Dave pag human o manay madakpan mingunan unahon man yun ng mga gagmay ay mga dagko man yun na ang pangutana nintabang ba mo para kaya ba nyo itudlo ng mga dagko na siyong lugar para operasyonan sa atong kapulisan. Ang uban, mingyong po rin, unahon yun ang druga, pero nung rakot sa gobyerno, wanyo na, dili trabaho sa kapulisan ang mga mistiga niya, anak.
4: Adonam na ilahing ahim siya nga nakatutok po anak katropan, Jonathan, sa lakto nga, klaro nga, kuhan ng gid niya.
0: Muabot.
4: Different sila, o function ba, different sila, o ganang focus sa ilahang agenda po nila, o lang operasyon. So, mga anak, mga anak. Ato lang ipa, kuhan sila, pasabot lang yun ato sila, hanga, pag may nani nga mga instances, yung mga dakop sa mga droga, illegal nga droga, naagid ni siya illegal og kanang procedure nga ginafollow gyud sama sa pag-imbestigar ang mga flood control naman na siya pero langan lang kayo og ginatabunan lang sa uban isyo mo lang gyud na ang pilit anang uban diyan na nakalingkod
0: masuko ra ba si Papa Marv na may ana sila ana pa sa dire TikTok sumanalog di ay buguyan ni GD yes katropag Deb si mo nga final report kay sige nagsinias ang technical department
4: Okay. So para sa itong mga katropa na ito dyan, no, na napagyapon niya, nakadungugan ni ganun niya tarnaan, na napagyapon ni niligal niya droga. Ang dangi na siya. Okay, basin pohon. Siya muna po ng kandakan sa free ops sa ito ang mga operatiba. May pag magmaligyan na lang mo magamit sa ito ang produkto sa ito ang history health sama sa Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold Coffee Mix. Makatabang pa ni sinyo pang lawas, layo pata sa kasakitan o makanegosyo pata. So, din lang sa gawas nga bahin para sa ito ang live update sa Katropang Dave na nalapra sa programang Bullseye. Bullseye!
0: Bullseye! Nagkasalamat Katropang Dave, Sibuga Report! Droga biyae, kinabuhi ang pingi mga suki nga tigpaminaw. Sa ito mga katropa diha nga hilig og droga, po dili hilig og kape. Dili ka hilig mo inom og kape, kay basin magpalpitit ka o aslom ang tiyan. Siguruho nako mausab ang imong hunahuna sa Santon Gold Coffee Mix. Dili lang kini ordinaryo nga kape. Puno usab kini sa glutathione og collagen para sa himsog og nindot na pamanit o gipatamis kini gamit ang stevia busa walay angay kabalaka sa asukal. Bisan pa og dili ka coffee lover, siguradong madani ka sa lami og benepisyo ini nga muhatag og hapsay nga adlaw nimo busa pag Santon Gold Coffee Mix na mga katropa. Standby sa atong pagbalik.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape? Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Mix your extraordinary coffee. XFM time, it's 8 o'clock. Time check, brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa. Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
6: Mga katropa, exciting dito!